0: extension, vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
3: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
2: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by iBerry.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay muubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, do na pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sports ngayon. Sports ngayon.
8: Arita sa ato mga balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama ng Edward Ligas, linya na turon. Kasama ng Edward, maing buntag.
9: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500. Naglaraw ang pamilya ni Rene Clert Baterbunya nga mo posible nga mopasaka kini og kaso pinaagi sa ilang abogado nga si Isalito Torion nga mihangyo sa Department of Justice no nga iya mo issue og lookout bulletin ang Bureau of Immigration labi na sa head coach ini sa Blue Eagles nga si Taba Balduino ila na lang gi paabot nga mahuman ang investigation base sa autopsy no sa Aurora PNP na matay si Baterbunya pinagi sa asphyxia by drowning or nahutdan kinig hangin tungod kay nalumos og mahinungdan sa iyang kamatayon. Wala pa matagbaw ang inahan ni ini no sa explanation sa coaching staff sa Blue Eagles o gusto nila nga tapuson gyud ang investigation. Ang patayng lawas ni Baterbunya posibilidad on kinito sa dito sa Davao, dayon dito sa Talakugon sa Agusan del Sur diin na adto siya iya lubong mismo no sa iyang yutang natawhan. Ang NBI usab no nag maghimo kini og investigation mismo kabahin sa kamatayon ni Baterbunya og ni Divine Adili dito sa Deep Kulaw sa Aurora ni adtong Agosto 8 no ni ining buwana. Sa NBA maninguha ang San Antonio Spurs nga ilang itabla no ang serye kontra sa New York Knicks no pipila na lang ka minutos magsugod ang duwa no adto gihapon kini sa tugkaran sa New York sa nailang Madison Square Garden no pagahimuon ang game 4 kay nung dumani adtong game 3 napildi ang Knicks pinaagi sa score nga 115-111 diin mitambong usab ang presidente nga si Donald Trump gibuhan kini sa mga tao no sa iyang pagtambong sa maong duwa og dagay nag kanayon nga ba o sigurong gidimalas ang next tungod kaya may tambong mismo o may tanaw mismo si Trump. Ang ticket sa maong duwa no grabe na kamahal bisan gani ang mayor sa New York no nagbarog na lang kining may tanaw sa maong duwa. Musuway ang next nga mudaog bisag isa no sa ilang home court aron ang kartada mahimong 3-1 sa di pa kini mubalik ngadto sa San Antonio. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DPX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DPX 500? Ang DPX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DPX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DPX 500 atong panit mabatanon internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DPX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, RMN.
8: At oras karon alas 8:09 na.

0: Renatan, Renatay, napili nga winner. Pinagi ni kasabag Nems Kenyones. Nakatubag siya sakto ang iyang tubag, no? Doon ni tubag diri SC, Supreme Court, Corte Suprema. Sakto na tanan nga mga tubag. Kining napili na to diri nga mo'y magkarawat sa 200 pesos nga GCash. Sakto ang iyang answer. Plus, naka-follow pag yun sa ato nga promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa mga Facebook pages na to. Plus, naka-share pag yun sa programa karon ni Attorney Rufil. Busa, congratulations! Ngadto ni LD Sueco. LD Sueco, marayang pangan sa iyang Facebook nga account, no? LD Sueco, congratulations! Ikaw may makarawat sa atong 200 pesos nga GCash kay saktong imong tubag, Supreme Court Plus. Naka-follow pa yun sa ato nga promo mechanics. Palihog lang tag chat balik diri sa atong Facebook page, ha? Sir LD Sueco, para mabutang ni mo dito or masend ni mo ang imuhang correct yun nga pangalan plus imong GCash number. At na ito ipadali ito ang imong premyo. Congratulations! At ang ininyo, ha, ang laing hugna sa itong DYHP Answer to Win promo sa munusunod na sad nga mga oras. Ayun na kaayo. Muna ito mga pamaagi nga ito mapasalamatan, mapalipayan ang ito mga listeners sa DYHP o sa IFM. Congratulations! Muna kompleto sa ito mga balita nila yung mga orasa. Standby ka rin taon-taon, ha? Mubalik sa Attorney Rufil. Alanas pagpadayon sa ibang isyo o mga komentaryo o guban pang mga balita. Muna ako din is control kasamang cases menya. Nems Quinones o Gerald Albios. Ako sa amin yung Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alas 8:12 na.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang habang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
11: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
14: Ako si Ana, nagpuyos Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
15: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
16: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
17: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
18: Malagang paalala, ang iBerry, hindi ka mo

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong takna may galas 8:18 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Ato sa dawaton may gala ang report karon sa atong kauban on board sa patrol ng taon. Mas dili para sa mga winners, no? Kawa sa ta sa stress may gala before ta mo aresto mga dugang hisgutanan karon. Ari ta may gala sa pagbalik nato sa hisgutanan labot sa mga panghitabo sa Senado o giingman mga panghitabo dito sa General Santos City mga kaigalaan atong hatagag pagtagad sab karong atong taon. Ang duga mga updates no dito sa Gensan sa Sarangani province nga manaigo mahigala sa kusog nga linog 7.8 magnitude nga linog unya dili pa alas ta mahigala para pawa sa stress usa nato.
7: Straight to the point.
6: Dili sa tama kagalaan sa mga winners nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga palipay gikan sa atong sibianan. Dastulin niya ron si kasama nga Lailin Rabanes Aligadas alang sa atong mga winners. Yes, kasamang Lailin.
8: DYHP. RMM Report.
9: DYHP. Lagi kita karon sa Cebu City North District. Then also, mas ready makarawat sa itong mapahalipay nga bugas of chorizo. Isip pa salamat silang kanuna itong suporta sa itong station DYHP. Sila Damiana Hiron, Yotimio Valmoria, Angelina Sanchez, Lisa Prigoner, Teresita Limas, Jerry Isto Istal, Ovina Pipito, Ocherisita Caboco. O karanan sa'y kasing inyo niyo sa DYHP.
10: Salamat sa loob sa DYHP. Overall, now to the world. Yeah!
6: Okay, mga nasakpan na minaw sa DYHP FM. Usa na kadawat na mapalipay gikan sa sibianan, bugas og suriso. Atong kaubanan si Idol B og si kasamang Julius Balili. Okay,

0: Macho Mo Nation.
1: Okay, nang salamat Julius Balili, Idol B, was Idol B karon og sisaman Lailin Labanes Aligadas og sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o GFM. Busa to na nakadawat ng mga palipay gikan sa atong sibyaanan. Kini nga portion may galatod galato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 magkatabang pagpaligyon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa maayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapugong sa mga viruses sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended sa mga medical doctors 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Ug
2: sa dayon mo tawa walay lipod-lipod kung mo hatagog komentaryo diretso gud ka ayo murag
1: pa. Dinhi sa Cebu City mapalit ni mahigala. Sa nagadaya mga butika duol sa inyong mga lugar o dinhi sa Cebu City mapalit ni mo mga kahigalaan sa Life Extension Clinic duol sa Cebu Doctors Building o Cebu Gospel Church o sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee. O kinisab nga portion na ito kaya tumigala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber mga kagalaan na makatabang paglimpyo sa itong tinae o kulon. Kiniyaro malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ano mga kulon polyps o na'y mutubo sod sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa itong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa wala ko oras lang humas pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa itong tinae. Mamakahatay din kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mong number one nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-agis pag-inom magkwala gagaw sa kasasay sa Super Fiber imong isagol sa kabasong tubig imong shake o mayo o taon o mayo o gonya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Okay, mahigala, karong taw-taw na itong isgutan mga kagalaan. Kay ang Senado, mahigala, wa na magkadimaon ng mga order karon. Kay si Win Gatchalian, ni order mahigala nga gahapon o karon indekin. Magkuan sila, kinini ang work from home na pod. Kay karon mga panahon na mamanon mahigala ang ting Blue Ribbon Committee hearing po sa grupo ni Caetano. So, mingon si Caetano, report mo sa Senate. Mingon sa mahigala si Win Gatchalian, ayaw mo report kay mag-work from home.

Asa man mo tuman ang mga Senate employees, medyo malibog sila ba? Yung tanaw ni mamura man o kuyaw-kuyaw. Ang gahong mga kigalaan, no? Base sa balaod, sa ako nag-explain mahigala, naa ka na ni Alan Peter Caetano sa pagkakaroon. Balaod ba itong isgutan mahigala unless makabira na mga higala o usa sila. Sigat siya liyan mga kigalaan. Pero sa matawag na tog power, mga higala, back up with

ato ning isgutag tiwas unya to taon may galakay. Unsa may mga implications ani? Salaktod kong dili ni ma-resolve mga kaigalan, di pa makabira sila ni Win Gatchalian ug usa. Kaning mga hearings nga lang gihimo ni Alan Peter Cayetano bisan pa man tuod mga higala gilisod-lisod sila. Pero valid ni dekin.

0: Hasta mahigala ning sa impeachment nga kaso, doon na mga order nga gipirmahan di ay matod pa si Win Gatchalian. So may mahitabo ani unya mga sukit di paminaw. Ato ni hatagag pagtagad, pero dili pa mga higala. Ato sa i-check ko sa si kasama po lauro, alas sa ato mga balita sa ato. So di pata mo ato sa layo. Huwag yung sabang ato mga higala ang paghatag pagtagad sa mga updates dito sa General Santos City unyan taon-taon sa... Ni mga orasa, ato sa tagay pagtagad sa kasama Paul, kay katong pagbundak sa uwan, kusog-kusog lubang uwan na. Gabi ire kusog kayong uwan, no? Unya, ganina, bundak sa mahigala, kalong sayo-sayos buntag, nakamugna gini mga pagbaha, mga kahigalaan. Ato si check kadali, kalong mga higala, si Radio Man Paul Lauro, kumusta niya Paul sa imong pag-aninaw, Paul? Yes, Radio Man Paul?
1: D-D-D-Y-H-P RMM Report.
2: Radyo man, Attorney Rupin, kaganiyang mga pasado, alas 6, alas 7, medyo slow moving. At itong mga sakyanan going south, igabot ni mo diya, approaching ka sa Linaw, nga rin sa Kalahuan o Kalampadong na diya sa may Tubod National Highway. Subay diya, medyo ungot kaganiyang mga pasado, alas 6, alas 7, mga sakyanan, kaya nakamugna ni Oga. Lunop Attorney Rupil, panipahibaw, tarong bago lang, tarong lang bago, ato nakontak ang aming Danilia Command Center, pinagi ni Sir Glenn Antigua, pasabol na, tungod kay ihubas na ang pagsaka sa tubig kaganiya, tungod kay ang mga drainage niya, medyo naungot ang mga basura siguro, so trabaho na yon sa DP ang mga drainage niya, nung dan niya, dali rasag kayo ang paghubas sa pagsakas tubig kaganiyan mga pasado alas 6 alas 7 yan.
0: Pero mao ratong uwan na pulo bundak nga dali lang akoan pero grabe nakabaha dayon.
2: Oh nakabaha dayon wala lang ta kay ba kun sa mga rason diha sa Ming Danilia Attorney Rupil from Linaw kanang diha jud sa may Linaw sugod na kadiha adong na gyud na dito sa kanang may eskina Tubod musud kag Tubod diha no. Ya kanang dana diha jud National Highway so tungod sa pagsaka ganiya medyo aginod jud ang mga sakyanan in fact diri sa Talisay area kaganiya apektado pod sa nagkahuot nga dagan sa sakyanan apan konfirmado na tani Glenn na Antigua nga wala nay problema ron ang south area pasabol ni si Attorney Rupil kay iubas na ang pagbaha kaganiyang nga sinati kaganiyang mga pasado alas 6 karina sa alas City Attorney Rupil. So, wanay ko'y daw, pas-pas na, wala sa'y ungot ang mga sakyanan diri dapit sa Talisay area. Kaya huwag mungot ko na Ming Danilia, ang kining Talisay po, maapiktahan da yun. Wala magkanit-kanit lang, magkanit-kanit na, padong gikan diri sa Sugbo, padong south, medyo maungot na yun. Pero karon na salamatan ni Glenn Antigua ang atong apango sa Ming Danilia disaster. Nga nihubas na ang tubig dito pagpaningkamot po sa taga-dipi nga malimpyuhan na yun ang mga niungot ng mga drainage o mga kining mga naalihan ini mga naanod sa yung mga basura Attorney Rupil. So mao ni atong update sa pagbaha kadali ra kayo diha sa National Highway padongga o south particularmente sa Ming Danilia Cebu. Ako inyong kasamang radyo man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radyo Nationwide! Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Gamayang uwan, baha dayon. Muna mahinumdum ta mahigala, di gimalikayan ang flood control project. Yagi talang nagkatawa-katawa mga kaigsunan. Kay kita mismo din sa Sugbo, unlikely kayo kung ikaw Sugboanon, nga okay ra nimo nga way investigation sa flood control day. Ha? Di mo masabot mahigala ang tao ba nga, kami interesado mi nga maminaw sa investigation sa flood control, ang katawang Pilipinhon, interesado, labaw na, kami dire sa Visayas, kay kami dire mo inaigo sa Bagyong Tino. Nga karon o, tarawa, gamayang uwan, baha da yun. Hain naman ang investigation sa flood control. Nawa na. Ang ilang mahigalagi, focus nga to ni Vice President Sara Duterte. Ang ato, okay, Kung mag-imbisigar ni Sara Duterte, imbisigara. Pero ayos ang kalimtin ng flood control. Ah. Mura man mahigalag na kalimta na lang sa hingpit ang flood control nga maura man yung dunay daghang patay. Kini nga klase sa anomalia, ang flood control scandal, muni pinakadako nga iskandalo nga nahitabo sa kasaysayan sa Pilipinas.
3: Straight to the point.
0: Unya, humandi lang tamo demand og investigation, ana. So muna diha, mga higala nga ato gina mga kagalaang ginabalik-balik ang pag-demand nga doon nag-investigation mga sukit di paminaw.
3: Straight to the point.
0: Na ato ni tagad pagtagad karon pero dili pa sa mga kagalaan ato sa nga i-kuhaan og dugang update mahigala dito mga kagalaan sa General Santos City. Ang atong reporter siguro dito dahi. Gumikan mga kagalaan kay atong i-check kung unsay latest dito mahigala sa General Santos City, dito mga kagalaan sa kininiang Sarangani Province. No? Gahapon, ang duha ka mga tagas na officials na unasod, si BBM o si Sara Duterte ni bisita na dito mga kagalaan sa maong lugar. So, aron nga, klaro-klaro mga sukitig paminaw, no? So, mauna yung mahigala si BBM o ingman si Sara Duterte ang nipatimaw na dito sa General Santos City. Mauna yung BBM. Nani sa'yo kung anong audio, no? Doon ay audio ni Kang Sara, doon po yung audio ni Kang BBM at walang ipakonsan. Ating President mahigala ang duha para nga mapatas mga kagalaan. So kauban ni BBM si Secretary Dizon, nga ni Adto mahigala sa Jensen. Siyempre, Presidente, kinahalan nga mo susigid sa dito, no? Okay, so mo ni mga kagalaan ang iyang pagbisita. Sa ni Kang Vice President Sara na pagbisita. Dito ni sa General Santos City, ilan ang funeral parlor dito? Mga ni mga nahitabo mahigala nga kuan dito. Tungod sa linog mga kagilaan. Okay. So at least ang mga tag-as ng officials nato ni patimaw na dito mga higala. Importante kay na gumikan kay ma-assist nila ang damage nga tuwa dito. O gimana makapakita sa mga tao mga kagilaan no. Niining mga panahon na importante sad kaayo mga sukintig paminaw. Okay. So unsa man ning uban nga mga bisita po ni Vice President Sara Duterte tanawa tong uban nga area dong. Pagkatong uban nga mga gibisita po ni President BBM, no? Ang ilang kuan dunay mga tent-tent dito nga gipamutang. So ato ning gi susi sa mga higala. Unya ato sang kuon ang report gikan sa Arimin Jensen Daiken. Ato kontakon nato Arimin Jensen sa latest update sa pagkakaron. Dito mahigala sa nahitabo nga linog sa maong lugar before ta mahigala mo balik sa atong mga hisgutanan atong mga issues mga sukit di paminaw karong nga buntag. Okay, so mao ni mga kagilaan ang iyang pagbisita dito mahigala sa General Santos City. Okay. Kini nga portion sa Mahigala Tod Garato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o mineralis nga haom alang sa pagpaligon sa itong panglawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusob sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o yuman gidistribute sa Belgian marketing o FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o bagong formulation, ang nagpabilin kini mahigala nga tag-12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
3: Straight to the point.
0: Alas sa 8:39 na. Nga kaigsunan sa itong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
0: Ato sa ipadangat tong uban ng mga videos kasamang names. Doon ito yung mga duga mga videos ito nung. Atong ipakita katong uban pa. O na kuha na ba itong tanan ng mga kuan? Mga kininang kuan dito, mga higala. Okay. Sige. So, check sa diha. Asa itong kuan? Di aman ni bisita man si Mayor Mike Krama na sa Dato Justo Sibianan. Sa may itong mga announcement. Doon na siguro yung mga announcement ni. Okay, so atong tagapagtagad, mahigala. Okay, Mayor Mike, may buntag ni mo diha.
4: Morning.
0: Sige, lingkod sa lingkod. Oh, kumusta man ka?
4: Salamat. Para kayo, panawagan rin ni ako, ha?
0: Okay, unsa man yung panawagan?
4: Klaro kayo nga apil na imong color nga blue.
0: Oh.
4: Okay, ugma, mo naman atong kaugalingon.
0: Okay.
4: Niya ako, gasuroy-suroy ko, wala mo kayo nakita ang mga plug nga ipamitay, uy. Unsa, I don't know kung nagbitay
0: para sa atong eh. Independence Day o ba?
4: Niya pagkahuman, bitay mo, bisag asa na pita, bisag papel lang.
0: Ipakita ang naong ni Mayor Mike sa, be, kara. Okay.
4: Pariya ba sa,
0: adala.
4: Kibaw mo, kaning mga kaubanan diha, kaliyot ako, ha? Kaning, bata pa ta, malipayo ang kita, anyway. Mag-drawing o atong kaugalingong papel nga Philippine flag. Now, ugma, nasa kay panawagan, aside from mga mamitay taog flag, ayaw niyo tangtanga. Butang kagpats nga Philippine flag, pin nga Philippine flag, ayaw niyo tangtanga. Until, ato naging makabot ang tinudanay. Buhat-buhat ang independence. Unsa man eh, na ay sinadong di kibaw mathematics o naadili yung mga lumbaan ay nalang ng ato ang giatubang apel ang baho, nga garbage nga inimata na ko mubo ko sa kong garden dito sa Kalye Rama unsa pagkabuta nga naatay mga dua pay kanabang gi-address nga dapat addison na siya panyero apel haron atong imakabot ang tinod anay nga pagkaugalingon. Red, white, and blue. Simbatag alas 5, asa mo na pita. Abot na pala sa independensya, magdamog plaglets. Kaway-way na ninyo diya, ang ato ang attire simpura. Red,
0: nga,
4: white, and blue.
0: Nanong kanil ka, Romero, may tawag, kumantay ka, murag, nalahi mga Independence Day sa una, mga bata na, dog flag na,
4: karo, yes.
0: Murag, nakalaay man, nga, nung kanil?
4: Because leadership by example, manitanan, uy. Agikan sa ato ang barangay, padong sa simbahan, padong sa eskwilahan, yun niya labaw na yun sa itong panggobyerno. Sa pamaganahan, may isa o magdaog Philippine flag, nga ang kapubre, ha, huwag yung matubag. Ang presyo nga gihingon ay 20 or whatever, na ay karon hair follicle, bangag tanan, corruption, yung imagination. Nga karon igotag earthquake, igotag umabot, pag-ulan ta ng excruciating heat index, gigo na sa kumaabot, ambot unsa kay itsura sa itong Pilipinas, labi na sa siyudad sa Sugbo, nubra man ang kahadlok sa numero. Kahadlok nga dili mapili sa tao. Muna dili katiman pag-recover sa 3-meter isman. Dili katiman pag-recover sa setback. Ngano hadlok ko man itong kaugalingon, ana, nga para man na sa katawhan.
0: So ang imong panawagan karon nga ugma mamutang tag mga flag, ha? Mga
4: karun
0: flag
4: pa
0: sa Philippine flags, ha?
4: Ako,
0: kay Independence Day man ugma.
4: Si Mikel, bilik pong Mikel, pag-ingom na ko iya ditong lugar, Gibotangan na niya flag. Unya ako na malit pug flag. Flaglets. Palit po.
0: Sige, ato yung panayon, yung panawagan itong tao na standby lang sa ato sa panangat ang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8.43 na.
5: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
0: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Mga kasama, ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita. Ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagpalingon sa atong immune system. Ug kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tawo, lalo na nay mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem ug uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo adto alang ang ato mga Life Extension clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City naa mahimutang sa Osmeña Boulevard alang paingon sa Kapitulyo duol sad ta sa Cebu Gospel Church ug Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch ato naa na ta sa EDM Building atubangan sa Jollibee Barangay Kansaga lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato o sa mga taga-konsulasyon tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit ng puduguan. Maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw ng gimbuhaton, o kung dili giyon madala, maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyod ko sa akong mga kauban, labinag magsigitag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: In 5 meters, turn direct.
18: Ha? Asa ko no?
19: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
22: Rest Time to the rescue.
23: Unilab quality yan.
21: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay Anli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free Anli Internet for 7 days. Palinya na!
25: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 2496 01 Series of 2026.
26: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
27: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Back!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ha? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong takna, may galas 8.53 na sa atong manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Kini nga portion to gato, may galas sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas active gasagol nini ang rose hip, ganun ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab, aron alibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point!
4: Alas 8.54 na mahigala before tamo balik sa mga panghitabo dito sa General Santos City. Diin na nibisita na dito si President BBM o si Vice President Sara Duterte. Ang duha ka mga tagas ng mga official sa nasod, nakapakita na dito mahigala. O sa ako nang ingon, importante na kay gawas pag-assess mahigala sa damage dito. Importante ang mga leaders maghatag sa og moral support sa ito mga egzoon nga ito dito. Na before tang padayon dito, mahigala ito sa balikan si former Cebu City Mayor Mike Rama. Ngani ani bisita sa Sibianan kay Duna kuno say announcement. Usa pa man ni dugang announcement nimo Amir Mike?
5: Kay balik-balik na nato. Kay bata pa ta importante kani independence. Ya karon gikan ko sa Rama compound. Wa kay ko nakita ng mga kaning
4: mga naputang mga flags.
5: Mga flags sa Binisaya, Mandila.
4: Pasi ko na ganahin mga Pilipino nga. Kuan,
5: yeah, sige lang.
4: Matay kagawasan.
5: Wag nga po, dili na.
4: Dili, priority. Gutom mga panahon na.
5: Dili na munda nga na. Kung saan, mamahuwata nga na na invision din eh. Sa laing parin country. O na pata, remember, sa ka-importante ang unity brought about by the presence of our Philippine flag. Muna nga panawagan, apay panahon, kunya ayaw ninyo tangtanga, ini guman ninyo og hang diha, ayaw tangtanga. Butang mong mga patch, ayaw tangtanga. Inyong mga pin, ayaw tangtanga. Butang tanga kung inyong labhana. But the most important thing really is, tutuki na guna, nagagaway-gaway na nga ato ang Philippine flag, bandila. Sa Binisaya, sabi Binisaya is bandila.
4: Ano saman? Bandila.
5: Bandila, gapon. Oh. No? Madam, kinong doon na may binisiya sa bandila.
4: Oh. Oh. Basta flag, bandila.
5: Flag, oh. Mauna.
4: Bandira.
5: Oh. Bandira.
4: Bandira sa Pilipinas.
5: Oh. Bandira sa Pilipinas. So, mga kaigsuunan, niya plus, harung yung mahuman na ito na yung nindot kayo kapag celebrate. Manimbata, wherever you are.
4: Doon na kay activity o mapuhon, wala na.
5: Kiniro, ako na nang activity. Oh. Ikaduha na nga. Painom-dom lang nga, manimba ta. Pagpanimba, abo ta. Damog flaglets. Lakaw, sakay, abo ta plus independensya.
4: Murag ka, ubay-ubay ang mga oras na sa mong pagkakano. O sa mga lingaw ni mo karon, samtang human ka sa pagpanelbisyo dito sa imong pagkamayor sa syudad.
5: Dili lang, kamo, priority mag-inakumpirme ni ba? Pasta lang nga.
4: Di ba, masahin mo, abot ka din, gikan ka na jogging-jogging, ana.
5: Yeah.
4: Karo mo lang disinti, makay ka, mo lang gikan ka na simba, no?
5: O, wala pa ko kasimba, uy. Gikan pa ko na mataog alas 5, kahit na ako isa'y lain nga
4: sa imong, appointment. Mga point. O sa may imong mga, kung yung karon, sa pagkakaroon, ay sa una, siyempre, si Tihol, maga. Karon, sa pagkakaroon, sa may gikonsentrita ni mo?
5: Sara Duterte.
4: Amo ba? Mone, o sa may imong trabaho dito?
5: Wa ko'y trabaho sa opisina ni Sara. But mga kalihukan niya, Vice President sa Pilipilaban.
4: Pilipilaban.
5: Facilitator ko sa kaning COEL, kanang Council of Elders and Leaders. Unya sa STP.
4: So imong lingaw karon, sa pagkakaroon nga kuan ka, kanana ang mabutan na to nga civilian na sa ka, wata mahibaw sa sunod election sa may plano ng dagan kasunod.
5: Si Miguel may mudaga pagka-mayor. Si Don busy mayor. Si Edo, of course, basta lang ang kuyo kayo sa partido Barog Team Rama. congressman.
4: Sa plano nimo?
5: Pwede na ko konsyal, city administrator. But definitely, ang ako karong gi-focus yung panyero.
4: Mm-hmm.
5: Kay mahumanta na ako mga kaso.
4: Mm-hmm.
5: Ngaway kaso.
4: Mm-hmm.
5: Apuros na.
4: Sa mga lang sana yung konsentitan?
5: Mo sana, o sana, kaduha, kanang pag-asen.
4: Huwag kang konsentrito nga, laban na sa kadre. Ang imong pagkabugado ba? Nga, mo sa itong kanon, palmalingaw sa kagmayo.
5: Sus, brusip. Iniglaban, baba ka, maglaban ka? Nala sa kay kontra. Kay mula bang kaliwosa, kontrahan ka spikas. Yan ko, nindot ako nga, lawyering panyero. Of course, I appear in NLRC. I have Supreme Court cases. But more of, na ako sa labor management of government. Nadyo ko, ana, area na ko, labor management and government.
4: Kaya mula dahil makag-uras ron. Ganyan mas mabisi. Magiging kakaya sa una, mayor ko.
5: Bisi ko, bisi mayor ko.
4: Grabe kayo.
5: Pagka mayor ako, samot, pagka bisi.
4: So, karon, ang imong ikabisihan ron?
5: Pamilya.
4: O sa pa?
5: Sara Duterte for president. Ikatulo, kanang advocacy. Mga advocacy, kanang mukalit ako hagba din eh. No, Ken? Kanang mabot ko din eh. Mga advocacy na barangayan, bayanihan, voluntary. Umaabot.
4: Sa taon pa man ikan, Sara Duterte, unta kay bawa pa ni og kanini ang di sa ma-impeach, sa ma-impeach pa
5: ka? Di rin na ma-impeach. So, nga nga ma-impeach. Kaya ka na sila uban.
4: Makonvicted sa impeachment.
5: Nga nga nga makonvicted sila nga billion-billion, trillion pa, wakagani. So, manaway. That's not going to be, it become a travesty of justice, and I don't think God will allow that.
4: Mm.
5: Yeah, plus, umabot,
4: kay doon na ba
5: ikwalon? Okay, naka membrohon ka na ako, Oksana, kanang membrohon ka na ako sa ako ang pagka-presidente sa Rotary Club of Cebu, Guadalupe.
4: Ah, sige lang kay, bisne ka kayo nang imbitan ako, pero di man daan.
5: Sige lang, honorary.
4: Ah, sige lang sa.
5: Ah, sige, sige.
4: May naman ako kung on.
5: Basta ako sang i-imbitan, ha? I just do not invite.
4: Ang akong ikabasihan daghan kayo. Nga, dito sa estasyon.
5: Sila, okay rin na.
4: Ang KBP, itong tabangan. Basic ka niya, bago ako na vlogger ka ron.
5: Di ba, mag-vlogger ka, makakwarta na sa ka. Napaka-ibisik ako sa Rama Foundation.
4: Mo na daghan ang imbitar ako ng papila-pilon mga kuno ako mo apila sa ayala
5: sa ibada mura nga there is a standing
4: ikaw kay vlogger mo sa ka di ba
5: and then vlogger mo sa iya mo mga wa man ta magunaw na ang importante gyud nga makapatouch ta sa kasing-kasing
4: kana gyud
5: and then we would be able to be a messenger of the truth and that is God. Then at the end of the day we will be touching hearts so that conversion will come. Conversion, ha? Kaya dagan kayo nagpuyo na sa yawan on jud. Sigula na kay Ginoo sa metabo. Yawa na imong kinabuhi.
4: Mawag yun.
5: Oro na akong gyan ni dinig yun. Kung nakipangutan na, ay na lang sa kay mo nanas ako. Apikol bolo na ako na. Ako na apikol bolo. Ito ka.
4: Apil ka dua-dua po.
5: Ang ano di mo. Kibaw mo tagamay. Mga basic ball. Lawn tennis. Kibaw tagamay. Kanang table tennis. Kibaw sa tagamay. Volleyball. Dako-dako ta kibaw na. Basketball. Samot na.
4: Samot na.
5: Basta na ako sa next. Bahala na mo. Sports. Go, go, go. Next.
4: Okay, so salamat kayo.
5: Masabayan. As usual.
4: Dali sa itong sibiyanan.
5: Thankful yung kumpirmi din eh. Kaya wa may obstruction of justice din eh.
4: Wala.
5: Pre-access din eh. Pre-access. Yeah, pre-ingress and egress. Dagang salamat. God bless the Philippines. Happy Independence Day. Ayaw yung kalimot. Bitay og flag og spin og patches. Ayaw.
4: Naman yung pin, makipin lagi.
5: Wala pa. Ayaw. Na ako'y Pinoy, kumplito na ako ah. Ayaw itang-tang until maabot na yun ang tinud-anay nga kagawasan.
4: Kana yun.
5: Tagang salamat.
4: Salamat.
5: God bless.
4: Si Mayor Mike Rama Mahigala. Salamat kay Mayor ha. Ato ning bisita dili matag karon og unya mga sugid ni Paminaw si kanhi Cebu City Mayor Mike Rama mga kagalaan. Okay, so to na ha. Alitas to mga duga mga hisgutanan, duga mga issues mga kagalaan ang atong hatagag pagtagad. Alas sa 9:30 na mahigala sa wanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Okay, naanad na sa tining Mayor Mike mo kalit lag alas tong sibianan. Na ato sa niya tagaag pagtagad mahigala kay doon naman sa mga announcement sad ko no mga higala matod pa bitaw tinon sa bitaw no okay murag wag nalimot na sa ta Independence Day na ugmapuhon wa naman na tibutang butang og flag mga higala no so mo na nga mas mayo po mutang tana kini nga portion na tulgalat mahigala sa Sugar Troll daghan na karon ang dunay mga gipamati dunay mga balatian sama ining insomnia constipation high blood o giguman kining diabetes. Kung ikaw na nini, doon ay herbal food supplement nga para nimo. Kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement doon ay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine mo nang epektibo kayo nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog, sa mga ng insomnia, constipation o giguman makatabang pagpugong pagsaka sa blood sugar level nga mo'y mahimong hinungdan ining diabetes. Manang sama ka na to, matag-adlaw, nag-Sugar Troll.
3: Straight to the point.
4: Alas sa 9:04 na, standby, may gala. So ako nag-ingon at itong pakita makigala ng pagbisita ni BBM dito sa Sarangani Province o sa Jensan o yung masad ni Vice President Sara Duterte. At ako kaon sa pandugang mga update sa Jensan o dugang pa mga isikutanan karong nga taon. Standby. Alas 9:04 na.
3: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Kidney care time!
8: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita. Kadyot na!
13: Maglangay langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Wala si Mom!
20: Don't worry. Dad's got this.
19: Wow! Fries with dip! Egg sandwich and mac salad.
21: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
22: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
23: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
24: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
25: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Ladies' Choice ham spread.
26: Ladies' Choice ham spread.
25: My yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
26: Patikim!
24: Mmm!
26: Wow! Omega siglang sandwich with Ladies' Choice ham spread. 66 omega 3 and 6.
25: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
22: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
27: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
15: Unilab Quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
28: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
29: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng Senior Milk? Ang Birch Tree Advance,
30: same nutrition, half the price,
29: versus leading Senior Milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
31: may triple advance power, tunong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
30: Same nutrition, half the price,
29: versus leading Senior Milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
32: Protect Chan?
33: Yaku!
32: With 8 billion live LCS?
33: Yaku!
32: That may reach the intestines alive!
33: Yaku!
32: Helps improve digestion and boost immunity!
33: Yaku!
32: With proper diet and exercise?
33: Yaku!
32: Kaya panalo ka Chan!
0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Bilia ang Unilab quality. Bilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
6: Atong takna may galala sa 9-3 sa atong uban-uban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the
6: okay,
5: point.
6: Okay, mga kaigalaan, ako baliko. No? Salamat kayo sa mga kaigsunan nga ni Tabang alang sa tumahigsuon nga ng mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Ug unya, padayon may mga higala nga nanuktok sa tagstag sa mga kasing-kasing pinagi sa pag-send sa atong mga GCash numbers diri sa atong mga kaubanan o giuman mahigala sa atong atong balikon siguro sa pagbasa dito dong atong ibutang og balik sa atong screen before tamo isgo sa itong mga issues kaya arita mahigala sa mga issues kato lang ikuan-kuan ha. Okay, so ang atong mahigalang inyong mga tabang kutob lang sa dunay mga malumog kasing-kasing gaan nga pag tabang o gikan sa kasing-kasing mga higala no nga makapaambit sa atong mga grasya din ha dunay ginagmay-ginagmay nga mga grasya atong itabang sa atong mga igsuon nga nadisgrasya So pinagi sa GCash number o Maya number ni Inday Aida Tampos 0991-207-9880 diya sa atong screen itong gibutang kang kasamang Remart Pugoy 0916-525-5663 kang kasamang idol tweety Ilika Joy Hanaban 0927-648-2390 kang kasamang Inday Marisa Abadjes 0906-298-3429 o kang Inday Ken Galinia 0993-590-8029 kining Caroline Rillian nga natay go time ni Inday Marisa Abadjes o doon natay InstaPay ni kasamang Jane Gallardo.
5: Straight to the point.
6: Alas 9:15 na sa banuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Okay, atong balikan mga higala ang salamat kay kini atong mga listeners, atong mga friends, paspas kay mga higala makahatag nato og mga kuan, maka-forward nato mga videos ug uban mga basahunon ug uban pa no. Salamat kayo Attorney Daryl Delira. Pag-isgot ng kamigala about Avellino case. Ah, paspas kayo nagkapasa na itong basahunon sa Avellino case. Di arang Avellino case. Kukin eh. Pero mawala gina. Ubay-ubay tayo mahigalang mga mupasa na ito. Basta mubasa lang ka kung batir. O niya akong ipaprint ni Ken Galinia ang atong Avellino case. So naagitay atong gibasa. O niya kinini ang Attorney Jason Lipaso sa pasasad mahigala kay doon na di ay suwat si Aquilino Pimentel Jr. ngadto sa Marines ngadtong panahon sa year 2000 padayday. Nahitabo ni kay kanimanggong mga Marines 18 Marines para nako angay gyud sila mahigalang imbisigahon angay gyud ning paminawon unya i-cross examine sila og kay kining ilang mga testimonya do na may backup nga mga ebidensya do naman substantiated with pictures and videos man. So tan-aw ni kung asa dapit ang tinuod nga ilang gisulti o misulti ba sa whole truth kay base no doon na pa'y huwag gisulti ni mo mga Marines day. Muna may tanaw nun. Kung mingon ka credibility mahigala ining mao mga Marines sa dengi confront sila dito makita man ni mo ang ilang sinseridad. Pero kinahanglan pa ning dugang pangutana o huwag ba ni sila gitago-taguan uban gisulti ba tanan? Ha? Muna importante. Pero mingon ka mahigalag back up with evidence kining ila, doon na. Unya, ang investigation mahigalang gipahigayon sa Blue Ribbon Committee sa Cayetano Black. Gipinanguluhan may gala ni Senador Pia Cayetano o niya Subcommittee Chairman si Rodante Malculita. Ako may paibaliton ha. Prangka lang pag-istorya. Baliko na ko si Cayetano pagkaroon pero makabira si Joel Villanueva o usa. Si Joel Villanueva mabira ni Wayne Gatchalian. Ano panahon na sa mata sa balaod si Wayne Gatchalian na mo ay legit. But, unsa may nakaimportante sa pagkakaroon, tungod kay but pasabot, kadtong ilang mga gipahigayon nga Senate Blue Ribbon Investigations valid o on record to diha sa Senate mga sukid di paminaw.
5: Straight to the point.
6: Until such time nga mapulihan si Cayetano. Ugun niya, atul mahigala sa investigation, kinigong kananaang ugmuingong kag 18 Marines, mura bitaw sa mahigala o kanang ilabang heroism ba? Kabantay mo, ugmuing kag 18 Marines, mura magurug, mga sundalo, guna sila. So sa laktod, ni Aginisla o Gira, unya naa nila ang kinasingkasing pagpakabana sa nasod, di na basta-basta, oy. Soldiers ko na day. Pero kung imong anlanggod mga higalag laing pangan, medyo madunay gamay ang kausaban. Ang nakaparat kay kit atul sa hearing, tanaw ha, huwag ako i-evaluate ito, ha? Between sa Blue Ribbon Committee, hearing mahigala ni Pia Cayetano o Malculita, i-compare ni mo sa kang Tulfo. Diyan mo masuta mahigala, timang-timang argo ninyo, aside sa legal basis, ha? Kaysa ako nag-ingon, okay, parihan doon ay legal basis, Gatchalian o Cayetano, pero mas bugat ang Cayetano as compared to Gatchalian. So mag-hisgot ka mahigala Blue Ribbon Committee, pariha, nga questionably, ang ila mahigalang legal basis, but sa ako nag-iingon, bugat ang side nilang Cayetano. Pero karon sa pag-aktual na nga paghimo sa investigation, ang mga taong Pilipino, mga bright yun, di ano mo masuta. Nga naman, tungod kay sa diha nga nagpahigayon o Blue Ribbon Investigation sa Cayetano, pati naghanan na nanaw day. Ang viewers patinakana, interesado ang mga tao masayod sa flood control investigation. Kay pilagot ang Cayetano mahigala nga black pagpahigayon sa Blue Ribbon hearing. 100,000 kapin Facebook page na niya mahigala private lang nga iya lang kaugalingon nga Facebook page asta si Amy Marcos. Ang signal ga wa pa mahigala signal. Putindaghanan na nanaw. So interesado ang mga tao maminaw sa Senate investigation nga gipahigayon ni Pia Cayetano og ni gilid ni Pia Cayetano og ni Malculita. Og ako mo ingon ha, kini sa akong evaluation ang sakto nga direksyon aside sa legalidad ang sakto nga direksyon nga Blue Ribbon tinuray lang ang kang Pia Cayetano mahigala og kang Malculita as compared sa kang Tulfo. Ano man kay kining investigation flood control ni. So ang kang Malculita inday kin og kang Pia sakto ilang direksyon nga atong pangitaon kinsay sad-an ining flood control. Ang ilang katulfo kay ilang gitira o kinsay musulti batok sa flood control mao may ilang gitirahan hinog mayo. Sa magsulbad na sa flood control ining kalakiha nga o dunay musulti mao may gubuon og mayo nila hinon. Ang ilang resource person si Matibag in BI. Mitata to si Matibag dayo, misulti sa Matibag dito ba? Aside nga iya gitirahan ng mga Marines, may ingupos Matibag. Kanang flood control no, kuhan na siya kay doon na tayo nahibawaan sa itong investigation, katong kwarta nga kuhan, para to sa Kutkut River dito sa Cebu, para sa Mananga River, dito na puntang kwarta na base sa mga investigation. At least, maklaro ni mo nga, flood control ni nga investigation. So, sa kang Tulfo, may galang concentration, tuaman gitira sa mga Marines day. So, ang mga tao, makasabot sila muna nga, sa dihang nagpahigayon o hearing ang grupo nila ni Gatchalian Black, kabantay mo, 6,000 na kita viewers. Unya, nigamit pa sila sa official website sa Senate. Official YouTube channel sa Senate. Ilang gigamit? Wa nila ipagamit ni Cayetano. Limang kaday ugwa pa mag ugwa pa Facebook page kay tanong mo ni kalainan sa pagkakaroon sa kini panahon bitaw sa internet kay di naman ma wala na may monopoly o kinsay gusto lang mahigala nga doon na i-air uwa karon dili mo air okay limang kadto ang Senate kabantay mo ang Senate digital team, wala nila ikiri ang investigation nga gipasiugdahan sa Caetano Black. But ilang ikiri ang investigation nga gipasiugdahan sa Gatchalian Black? Kung ang signal porting kusuga, ang signal stable, official gyud, nindot ang kamera dekin. Pero pilay na nanaw, 6,000. Ang kang Caetano Black mahigala, Facebook page lang, nga iyang kaugalingon, pila na nanaw, 100,000. Live. Hasta kang Amy Marcos, grabe ihaw eh. Giduganan bitaw Prisco ni Ruben Padilla o katong ilang kanday, purbida, 63,000 kang Ruben Padilla. Niya kadugayan.

0: sa din sa. Pwede po. In fairness po nila, mahigala sakto sa ilang gihimo. No, sa ilang kininiang gatsalian black. Nga ato lang sa niundangon kay palas jinsan, okay na po to. Pero, di ba katutungod mahigala nga murawa man yun ganahing mga tao sa atong Senate investigation on dangon tanalang ni. Nga na lang ato, ipasumangin na nato ni nga dunay linog si jinsan mo na ito ipasumangin. Sure gyud nga ang linog mahinungdan kay ang linog baya base sa report sa Fibolks ang interview ba kita alas 7:35 official time day 7:37 ang official time nga ni burak gyud ang kanang main shack wa pa mo nakasugod ang ilang Senate investigation nganong ni paturatoy magisag sugod ay ila gyud gisugnan la ila gyud ni kwan tanaw nila mo na magumay ayo agi undang nila ay ini prangka-prangka ang pag-istorya ha kay kung panalitan og ang linog pa mo'y rason gayod pagsugod pala niya at kay cancel na to ni i-cancel na to ni atong investigation sa Senate tungod kay dunay linog alas city 20 city pabaya o pabaya magsugod ang ilang investigation sa Senate day pero ingon si Kiko Pangilinan tanawon Kiko Pangilinan na murag alanganin man sila wa nila tawga nga blue ribbon investigation to. Matod pang Kiko Pangilinan, gitawag lang tog consultative meeting. Mahimo bago na blue ribbon hearing sa flood control project. Di man flood control, mahigala mo igisgutan. Ang isgutan, may gitirag maayo ang katumang nitingog, hinoon, batok flood control. How can you encourage people? How can you encourage people to speak out? How can you encourage the witnesses to come out and tell the truth kung sila mismo inigsulti na sila mo inyong tirahon? Inay nga imong i-encourage siya, sige, unsa may nabuan, ato sa iklaro ni kung tugan mabutanan. Kay doon naman kayo mga witness uban, mahigala nga, tinuod ang iyang gisulti, pero dili tanan itugan. Naman sa naday, muna imong klarohon. Muna ko ha, kini mga sakop sa 18 Marines, akong tanaw ini, kung imong i-evaluate, mahigala, kamo nag-evaluate, nitugan is tinuod, pero na iuban ni tanaw na kuwa pa ni mapuga gitanan. Muni angay nga patugan noon gilbe, tugan tanan, kinsa man ni mga politiko hawa, may gikwan na rin, bisa kinsa ni nada. Dili kay involved dito sa minority, majority. Gusto may mahibaw, kinsa ni sila. Pala fair. Pero may kang ilang sinsiridad na ah. So kung ako'y pasultion mga higala, prangka lang ha, ganyan straight to the point lang yun. Between sa kang Caetano Black o kang Wynne Gatchelian Black, asa may mas legitimate nila? Pareho sila doon ay mga basis, legal basis, but mas bugat ang basis ni Caetano. Ang Caetano Black gumikan kay gikan kana as constitution. Ako na nang i-explain. Ikaduha, sa Blue Ribbon Committee hearing, ni Pia Caetano o ni Tulfo, asa may nasakto ang direksyon? Ang kang Pia Caetano may nasakto. Nga naman, ang ilang mga higalang mga, ang gitira nila, niya mga witnesses, aron atong ilhon, kinsay sadaan in flood control. Ang kang Tulfo lahi man niya, gipatawag ang NBI, may gipatawag aron dauton ang nisulti batok sa mga flood control. So, sa may nasakto anak nga, kwan. Kisa may nasakto anak nga direksyon karon.
1: Straight to the point.
0: Unya karon ginganlan pa mahigala ni kinini ang Erwin Tulfo ba? Ah, si Rafi. Rafi may nagpangan nga kuno kining mga Marines, mga kargador kini. Yagi talang ikatong katawa mahigala kinigong mga pangan nga ana para nako mga sukit di paminaw kung mahimo lang unta. Kini kay ingwenta mahigala nga pang masa ka. Dili siguro ina na umuro maglahi magkod og connotation day ba nga mga kargador ana. Pero pala tinuray lang kanang kung kargador mga kaigalaan naman tayo daghang mga listeners ana, naman tayo daghang mga kaigsunan at ato nangangupon sila. No? Kay para nako mga kaigalaan, mga tao man sila nga kanang nangin nabuhi bagtarong. Para nako bisa pag kargador ka, doon na po na sila'y pamilya. Kanang mga kargador ha, tinuod, I'm talking about the kargador nga tinuod because they are using the term kargador. So, kanang mga kargador na spantalan, nanay mga pamilya. Nasa ilang pagkakargador, nakapahuman sila.

0: sila mga anak sa kakapoy ba? So, og kargador ka naman lang, niya honest ka sa imong pagkakargador, pala ako, okay ka na. Muna kung yung pangunta na, asa mangkas kargador nga matinud-anon o sa senador nga mang kawatan? Kargador apan kugihan o senador nga kawatan? Pangan o kargador, mura ba lahi nga pagka ang connotation ba niya nga kargador na mura lain paminaon. So, sige. Muna nga para niya mga kargador kini, mura magkano kuhan bitaw nga pagkasulti. Pero sige lang. Sus ang mga netizen ni forward ng mga kuhan. Di ay letter mahigala ay. Kini di ay usa nga sa mga Marines, no? Ngilingig kay kaagi kini. Kini si Corporal Walter Manalansan. Ha? Si Corporal Walter Manalansan, usa sa mga sakop sa Philippine Marines. Gipangutana itong panahon. Kaniho, moniho. Moni ang iyang saring bata pa siya. Kuyawa day background ni Marines day. Heroic ayo ang iyang background. Ngaginganlan mahigala ni Tulfo o Cargador, pero usa ka higayon na iyang kinabuhi mahigala gihalad para makigilan sa pakigbisog, pagdipinsas nasot. Ngilingin day kaagay sa nis Corporal Walter Manalansan.
1: Straight to the point.
0: In fact, i-acknowledge mahigala ang iyang heroic nga ginabuhat. Atul sa Giras, Mindanao, unya mula ganun sa nakakuha na emotional sa dahil gipasingin lang sila nga 5 million na dili mapalit to 5 million ka na. Kanang prinsipyo nga, kuan. Hay man tong video dong, itong ipangutana sa kinikaro na dong, naman to dong names. Be, na kuan mo, nandam ka tong video. Kini ha, muna si Corporal Walter Manalansan. Pero katong video sabi, muna ni kinikaro na ni, kani o. Ya, itong paminaon be. Sige ko na.
2: Sabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million. Hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, ang kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
3: Ngayong araw na ito?
2: Yes.
3: Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama sa amang salaysay ay lumabas na nga.
2: Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun.
3: Alam po namin yun.
0: Okay. At saka, emotional kayo. Sige dong. Money ang yung giingon. Pasangil mo na kadawat og 5 million. Yung sa kung may kwarta pa ko, ako na itong ipatambalan. Namatay ron, karong ganyang buntag. Namatay niya. Iksoon na itong panahon na nga gi John Ford, katong pag-present, ano nila. Pero ginganlan sila mahigalag kargador ni Tulfo. Limang ka na mga kagalan. Kasi ato lang kung ibalik kami naman, emotional mo kayo. Emotional kayo. Kaya sige. Moni si Corporal Walter Manalansan. Sa kinikaroon na niya, niya akong ipakuan ninyo iyang kaagi sa una. Sige, ibalik ko na dong.
2: Sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million. Hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
3: Ngayong araw na ito?
2: Yes.
3: Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama sa amang salaysay ay lumabas na nga.
2: Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun.
3: Alam po namin yun.
4: Mr. Chairman.
3: Yes.
4: Let me express lang sa amin 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance nyong lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain.
2: Ay, sinasabi po nilang
0: okay, sige, post dong. So, kani ha, mo ni mga higala, kanay bitang pasanginlan ka nga na kadawat o kwarta di po lalim ay. Di pasanginlan sila nga 5 million na. Hey. Kana magkong tao, magkong higala, prangka-prangka pagka-istorya, di magkutanan madag kwarta.
1: Straight to the point.
0: Mo na prangka na nga pagka-istorya. Mahimo nga ang uban madaan ng malimalitang kwarta pero di naman siguro og tanan mada. Hindi na magimubalog siya ang prinsipyo. O kini mga kigalan, di pasangin lang sila nga, mauna nga ni testimonya kay nakadawat o 5 million, nihilak tao ni, nakahilak ni, emosyonal bi tao. Nga naman, ang kaagi doon ano maong si Walter Manalansan day mahigala, pakita to yung picture balik ka palihog dong. Kini katoto ang sa panahon sa mi asdang sa sgila dong. Kani o, kini. Mauni mahigala ang Marines. Nga ginganlan mahigala ni Rafi Tulfo nga kalgador, di man ni kalgador ni nga kuano eh. Ah, Marines magiday ni. Kato bitapod si Gutisa nga Marines, gila man sa itong i-question. I-question sa itong maayo mahigala. Erwin magani man i-question na today. Na nakatubag ito. Nga nabadigad siya ni Kuan, nabadigad siya na. Nga nung nawagtang mga pagkabadigad ni Binay, paunawa na mas Binay, di i-assign sa glain. Natubag yun niya. So kinio, mauni mahigala, sakop sa Philippine Marines. Unya, kinide si Manalansan mga kagalaan. Ni anang kahinumdum mo panahon ni Irap, panahon mo ni Irap dekin. Kadto si former President Irap Estrada ni all out war to sa kadtong grupo sa MILF dito sa Maguindanao. Kinumdum mo? Di na to kalintan ha nga, kadtong panahon sa ni Irap doon na di gubat ng ilang ikonan. Di ko kalimot ato si General Angelo Reyes mao mga higalay Chief of Staff ato panahon na day. Mabitan na yun kung grabe yung General Angelo Reyes na nanakaligon ka, General ka, ikaw mo Chief of Staff at the time, ikaw pa may ground commander dito. Pero naghikog lang si General Reyes day. Si Trillanes po yung nakaamong ato. Muna kami nga, pasingin lang bitaw ka nga, inana. Muna emosyonal sila no nga, pasingin lang ka corruption, labi na kung, nga naman mo ko pasingin lang. Ako igsuon namatay ron, ingon siya. O napakoy kwarta ako na napatambalan. Kanagong mamasangil may galad na, di man ang malikayan ko ni mo ka ng uban, labi na di ta magkapalihag opinion ba, nga pasingin lang. Pero kinanang kamaulang yung kamudaan na what is important nga ikaw mismo sa imong konsensya nga wa ka. Kapila man tapasingin lang. Bisa ganyan itong mga kina itong mga mochat na ito mahigalan niya. Pag ganyan uban mahigalan itong mga mokumens sa akong FB page kining sa ato mahigalan YouTube mamasangila na paldo sa Attorney Rufil. Oh? Wasa ka uyon sa akong opinion na paldo kung ito my God. Magkalahit lang tag opinion. Sa ako nang giingon na ako'y akong kagulingong baruganan pero wa yun ta mapalit in taon mga sukintig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Sama ining mga Marines. Kinihong kini si Manalansan. Di man po hindi tanan kung tao madani mo kwarta. Dili tanan. Muna mahigalay klaro lang. So kini mga higala si Walter Manalansan. Dito gubat mga higala sa Maguindanao. Sila mo ay nakakuha dahil sa Camp Abubakar. Katong Camp Abubakar, mamunti pinagadakong kampo sa MILF. Apil mga higala kini si Corporal Walter Manalansan, nga ni Asdang dito mahigala sa Abu Sayyaf. Ah? Apil nga ni Asdang dito. Grabe man to kayo mahigala. Daghan ang patay atong kuna. Kaya di na to makalintan. Panahon mahigala ni Irap. Doon na mga kuna. Panahon ni Irap, mamatong MILF Camp Abu Bakar to. Human ni Irap, katong kang Gloria. Nagyan po yung mga military kuna to. Mamatong ilang katrilyanes nga. Di kuna itong kuna. Gubot sa to. Katong panahon ni Gloria kuna man to. Kanana ang katong bitong sa Manila Siege, maumun sa ito. Anya, katong panahon ni Pinoy, Sambuanga Siege. Panahon ni Pinoy ito, og mamasapano, dito may inumduman, dito ito malimtan ha. Panahon ni Duterte, ang gubot ato, ang Marawi. Muna sa mga panahon na. So, kini panahon ni Irap ni, nga diin ang ilang kuntla mga kigalaan, kadtong mga grupo sa MILF, nga ni himo og all-out war, si kanhi Presidente Irap Estrada. Dito sa Camp Abu Bakar, mahigala Maguindanao, pelting grabbing. Di ko kalimutan today, maroon si Hashim, salamat man today. Maoy ilang leader ato. Pelting grabbing, kuha na eh. Pelting grabihang binakbakay. Usakin ni si Corporal Walter Manalansan. Usa today, nasamdan ni siya indekin. No, usa siya sa mga samaran, ato panahon na. Nagib, kuha sila. Kay sila ginakig face to face, asdang dito. Pelting grabihang sa gubat na agian, ano eh. Unya, sa diha mga higala nga na nadani sa mga kigilaan na natabang si Senator Aquilino Pimentel Jr. Mismo mahigala ni acknowledge good sa ka bayanihon nga gihimo ni Corporal Walter Manalansan. In fact, nagpadayon og letter si Senator Aquilino Pimentel mga higala ngadto ni kinini ang manalansan. Kini day ang papa pa ni Kuko day no? Si Nini Pimentel? Katong papa, kay kining anak mahigala lahi man si Kuko ron, no? Katong amahan si Nini Pimentel, nagpadag litem. Ang pictures litem naman na preserve man ang litem year 2000. Da ato basahon na gudong names kini oh. Morning litem ni Nini Pimentel. Ha? Ah? To Republic of the Philippines Senate Pasay City. Office of Aquilino Q. Pimentel Jr. Senator. Ya. Atong basahon dong. Baya basahon ako ha. Kininiya ka na. Oh. Kana lang. Para bahalag di makita itong naong kay para mabasa na ito. Klaro yung budako ba? Ah, sige. Ingon na rin. Dear Corporal Manalansan, Philippine Marines, FRCB Fort Bonifacio, Makati City. Philippine Marines, gide ay. Dili gire kargador. Dear Corporal Manalansan, please accept my sincerest appreciation and utmost admiration to you for the bravery you have shown in battle in Mindanao. Sabi ni Saya pa, palihog, dawata ang akong tinud-anay nga pag-appreciate og utmost nga pag-admire kanimo tungod sa imong kaisog nga gipakita sa gubat dito sa Mindanao. Matod pa ni Kwan Pimentel. Yan, second paragraph, yun, no? The wounds inflicted on you, ang mga samad nga imong naangkon, by those who sow fear and hatred in the South, will serve as momentos of pride and courage. Matod pa niya, sabi ni Saya pa, ang mga samad nga imong naangkon, niadto mga tao nga mutanom o kahadlok o kalagot dito sa South nga bahin, magsilbi kini nga usa ka momentos sa pride and courage, sa kaisog, galbo o kaisog. Matod pa ni Pimentel. They are badges of your unselfish dedication and loyalty to your country. Kuya, wa ni pagkasultihan ni Pimentel eh. Kini kuno maoy mga badges, mga, sa pagbisayaan ni mga badges, deken? Mga kuwanin siya. Badges sa imong unselfish. Ha? Sa imong dili, gana bang unselfish ba? Gana bang dili? Pagka manggihatagon ni mo, pagka paghatag, pagdedicate sa imong loyalty, ngadto sa imong nasod. Matod ba niya? The gallantry you have shown shall not be forgotten. Matod pa, Miguel. Kining imong kaisog ngayong ipakita, dili kini makalimtan. Ha? Matod pa, Miguel. Oh, salamat kay Atty. John Cagulada. Nisupply na ko ni Gord na inoon. Ha? The gallantry you have shown, ha? Kini mga timailhan ngayong ipakita, hmm? Dili kini malimtan. Matod pa. Our countrymen are thankful to you for risking your life for this noble cause. Sabi Saya pa, ang atong mga kababayan, ang atong mga countrymen, mapasalamaton kanimo sa pagrisgo sa imong kinabuhi nining usa ka noble nga kausa. Sincerely, Aquilino Q. Pimentel Jr. Ah, matinud-anon, Aquilino Pimentel Jr. Ang amahan ni Coco Pimentel. Mas maayam ko itong amahan kay kuan man to. Mas tested man to sa kuan. Prinsipyado man itong amahan. No? So, yang gi suwatan na dito yun, kini si Philippine Marines. Philippine Marines din eh. Si Corporal Walter Manalansan. Dili din niya noong kargador lang din nga gingan lang ni Tulfo. Ato lang yagi katawa-katawa. Yagi talaga katawa-katawa mahigala pero kining nitisin po no, bugal-bugalon sa nitisin. Ako na bago-bago ko video ni Mike, bago-bago ko na katuon yung vlogger-vlogger tayo ng kalakiha kay sa mabiyaan mo sa tayo hindi tayo mag-vlog-vlog. Daniya mag-utas trabaho tos media o niya, tanaw na ko, daghan mo ni mga vlogger, niya taga-media mga vlogger man, apil lang nasag ko ka-vlogger. Pero di ko kamauin ng mga kwan, o sa man yung mga AI nilang gihimo ng ubanday or kanang, tino, adi AI siguro niyo eh, kayo mga tao no, maghimo-himo sa dayon o kwan. Pag ingon ni Tulfo Cargador, si Tulfo po hinoy gibugal-bugalan sa katawhan. Asa man itong picture dong eh? Agtanaw na ko AI nila eh. Ganyo, kargador. Si Tulfo mo yung kargador. Lahi mo yung kargador. Tulfo na yun, may gala mo yun na puno os bugal-bugal ng kalakiha. Si Attorney Jason Ripaso, gisindan ko itong letter sa Philippine Marines, kinikang pimintil. Ah, salamat kay Attorney Jason, kinini ang ni ano yung mga higalang kuan. Ah, okay. Daghan yung mga higala. Ni-supply pa ganun ako mga pulong si Attorney John Cagulada o si Attorney Jason Ripaso. As kangil ngiga. Eh, kinimog kong mga in English ba ito bang binisayon para ma mas nindot mong kong matagik ganito ang binisaya o mayo. So, naklaro mga kigalaan nga kini di ay mga higala si Walter Manalansa na agi kinigubat. Uy, di ba sa basta ni? Muna ang pag-ingon ni Tulfo Calgador, sus ang mga netizen na himuhimo dahil mga inani. Nga, lahi man ilang pictures Calgador sa Tulfo na may ilang gitirahan. Pero tanaw na ko, kinsa may naghimo aning kuana? EI ni day. Tanaw na ko, EI ni. Kining EI ko doon. Pero mga bugal-bugalon na mga netizen, ilang himuhimoan na yun nga Calgador. Alsa ni Tulfo, ang babae man. Ato lang niya, ikaw katawa, mahigala. Pero balik na ka ng total, standby lang sa ato sa ipadangat ng pipila ka mga pahinomdo. Atong tak na alas 9:44 na.
5: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. This time check is brought to you by Semeticone, rest time to the rescue.
6: That time check was brought to you by Bingo Plus, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Salayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalaga ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan punta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: said, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kaso ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said. Wapagin po nabihi. Dahil magpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: In 5 meters, turn around.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa atong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisan gabii?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
17: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa onim og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
4: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee na ala kay Anli Internet nga moabot og up to 300 Mbps at ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Anli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 24960 01 Series of 2026.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong takna may gala sa 9:54 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Kunya, atong tagad-pagtagad mga kagalaan, dili patampadayon sab sa atong dugang mga mainit nga mga issues. Importante kayo mga higala ang atong mga kaigsuunan sab, no? Nga atong mga nabiktima sa linog dito mga higala sa General Santos City. Unya, nanawagan ta mga higala ang atong mga kaigsuunan nga makananuktok ta sa kasing-kasing sa atong mga malumog kasing-kasing nga mga kaigsuunan alang sa Tabang. Unya, sa atong mga higalang pag-announce kahanginan, ang atong mga kaigsuunan mahigala nga mga buta. Wa gyud mga kaigalaan ma kinini ang magmagahi no sa atong panawagan pagkadungog nila mga kaigala nagamot-amot sa sila ila. Ug unya ila karon mahigala nga gitunol ron sa atong sibianan. Nya ni aron sa atong announcer's booth ni bisita gyud. Nya timing man mahigala nga panay mahuman atong programa kung inan ari pasudla sila dire. Ha? Oh, sa palihat tong usa ka adlaw day nga timing nga nako tong taga-Mandawi, mga higalas, misteryo to in Daimaris, no? Sus! O, oh, niya, listener din na to kayo, ha? Indunitsad siya. O, to nga, nakapapicture mo sa gawas. Niya na to mga kaigsuna, no? Ang ato, mga higalang Helping Hands Organization of PWD. Niya sa tong sibianan karon. Good morning, yung tanan.
10: Good morning, attorney.
9: Okay, so kumusta man mo?
11: Okay, attorney.
9: Okay, kaloy sa Diyos.
10: Kaloy sa Diyos. Good lang si
9: Pangalawas. O, kana, good mo na importante, no? So, atong ilailahon, may gala, ang inyong organization, saan yung Helping Hands?
10: The Helping Hands Organization of PWD Incorporated.
9: Okay. So, ang president, mao si Mr.
10: Clemente Sarino, attorney.
9: Clemente Sarino, good
10: yes,
9: morning.
10: Yes, attorney.
9: Oh, Clemente Sarino. Ang ilang vice president si?
11: Juni Pabi.
9: Juni Pabi. O niya, ang ilang laing kauban dire, mga kauban, si Mr. Julito. Asa mo, Julito?
12: Julito.
10: Benefits Chairman.
11: Benefits Chairman.
9: Julito.
10: Disherdo.
9: Disherdo. Og si?
13: Ruby Laison.
9: Ruby Laison.
10: Ang project.
11: Project committee.
9: Okay, so maayo. Kini inyong organization sa Helping Hands, no? Nga, niyas kong si Bianan, no? Nalipay tamang higala kay niyas la. Wa gyud sila mga kagalaan magmakuli, no? Bisan sila lang kahimtang ng anhi sila mga higala o mutabang alang sa tumaigsuon nga tabangunon gyud dito sa General Santos City. Ana kanindot magud ni kay atong ipakita nila ba nga ay mo kaguol diha. Di ta makapugong sa linog, di ta makalikay sa linog, pero do na tay mahimo human sa linog pinagi sa pag paambit nila o pag hatag og mensahe nila nga fight lang.
10: Yes.
9: Padayon lang daghan ang mga tawo nga naghunahuna ninyo o daghan ang mga tawo nga concern ninyo. Appeal ang atong organization na kigilaan sa The Helping Hands. Kining inyong organization, pila man kibok membro mo ani?
10: Actually, ang organization, attorney, almost mga 200.
9: 200? Nagandaghan din eh. Okay.
10: Nagandaghan.
9: Oh. So, unsa may inyong, asa man mo napit na nga assign? Mahumunin mga mag-massage, no?
10: Oh, yes, attorney. Oh,
9: asa man napit mga ma-assign mo ang uban?
10: Sa Cebu City, attorney, naata sa kaning Colonnade Mall.
9: Mm-hmm.
10: Naata Colonnade sa Mall. Robinson, Cybergate.
9: Kanang Colonnade Mall, nakaanha man ko ana?
10: Oh, yes, attorney.
9: Nakapamassage mo ko dito sa mga buta dito na to.
10: Yes, attorney.
9: Inyo to mga kauban dito?
10: Yes, attorney.
9: Oh, shout out.
10: Shout out sa tanang mga nagtrabaho atong mga kaubanan sa nagalanlain mga malls dito sa Cebu City.
9: So si
0: Loving Hands o Helping Hands.
10: Oh, natay sister company di ay attorney ang Loving Hands.
9: Loving Hands.
10: Oh, nga naa sa SMC side o sa Ayala Central Block.
9: Okay. So sige, anganlin ni inyong mga kuan may inyong mga outlet so ni amor sa may Colonnade Mall.
10: Colonnade Mall sa Robinson Cybergate.
9: Cybergate asa pa? Uman.
0: Sa Tabunok.
10: Okay, sa
9: Gaisano Tabunok.
0: SM
9: Cebu. Dili sa kuan sa Mabulo.
0: Mabulo.
9: Unsa pa?
0: Park? SMC side.
9: SMC side pod.
0: Oh.
9: Asa man nga floor?
10: Second.
9: Second floor. Sa third floor.
0: Sa seaside.
9: Okay, panuntan makasuroy ka dito ng atong uban nga mga igsuon na minaw to ron makasuroy mo adto dayon dito.
10: Yes, turning.
9: Okay. Sige.
0: Park Mall.
9: Park Mall na
0: pod. Second floor.
9: Okay, okay. So sige.
0: SM Consolacion.
9: SM Consolacion. Mayo noon. So ikaw kan asa man mo lahi mo assignment o kauban ra mo?
10: Lain-lain, attorney.
0: Namin schedule, nakalatag na siya sa kabuuan.
9: Nakalatag na?
10: Oh.
9: Okay. So, diin pa man mugikan karon, karon kabuntagon nga naabot mo this DWH.
10: Di, actually, mag-meeting mi karon attorney niya ni hapit na mi din sa istasyon naroon pag padangat sa among hinabang.
9: Oh, maayo, maayo.
10: Nag-meeting mi ron, attorney, actually. Na may mga kaubanan pang mga board nga to ang nagpabilin sa opisina.
9: Okay. Okay, mas maayo. Mas maayo. So, maayo noon.
10: Dapat ay lapu-lapo din nga, kwansad, attorney?
9: Lapu-lapo ninyo nga outlet.
10: Outlet.
0: Tamiya. Okay.
9: Tamiya.
0: Basak.
9: Dagan-dagan din inyong
10: kwanan. Sa may Iskina Airport.
9: Okay, okay.
10: Marina Mall.
9: So, kining mga masahista nga naaliha, nga mga buta, appeal sa inyong organization.
10: Yes, attorney.
9: Okay. Sumuto na kasnabot mo, human sa itong panawagan, kay mga listeners, manato ng DWHP. Pribuyag.
10: Die hard. Good
0: die hard.
9: Mas maayo. Salamat ha sa kanunay nga pagpaminaw. Kinihan ka usa.
0: Taga-adlaw.
9: Dito bitaw ko sa Colonnade. Pagtingog na ko na. Ato rupil ba niyo ka no?
10: Magyan.
9: Nakakon sila na yun.
0: Pribuyag.
9: Salamat kayo.
10: Tigpaminawan yun, minimum attorney.
9: Salamat kayo. Sumuno na kasnabot mo nga magamot-amot para sa itong mga nabiktimas linog.
10: Yes, attorney.
9: Salamat kayo, no?
10: Kay part sa among outreach program, kuansan ba pag balik sa among mga grasya nga nadawat sa Ginoo ang among ipaambit.
9: Muna importante. Kay mama nagiingon god sa PCP to ba nga why pobre nga sa iyang kapobre dili makahatag.
10: Yes.
9: O why dato nga sa iyang kadato di mo dawat. So karon mga dato na kayo mudawat
0: kay pobre. Padugaw silang blessing.
9: Unya kanang pobre bisan sa iyang kapobre bisan sa kapobre nagi sa mahatag. No. Unya ang importante mo dana kanabang mga grasya nga tumadawat kada adlaw.
10: Yes.
9: Kana lang da ang grasya sa kanay uban na iwan ako tungo ba na puy ba mga pilosopo niya wa man lagi ko iglasya ato ni paginhawa lang ni mudaan ron nga ang hangin nga to giginhawa ron kana daan grasya na kana kay nakapadayon tas to panginabuhi gumikan sa grasya kay kay ba kadi lalim bay nang mag oxygen sa ospital di malalim
0: bayad gina mahal
9: unya labi pa kanang ICU di lalim ba oxygen lang ang ordinary gamito na kay katong tubuhan ka sa kamahala ra ba kada adlaw ana sumo na niya. Nay mo man nga pilosopo, man lagi ko ato ni, ayaw. Ayaw, kay the fact nga buhi ka karon, the fact nga naginhawa ka karon, ang imong gihanggap nga hangin nga wa ka magbayad, wa pa ka mag-oxygen sa ospital, ito nga pilosopo mo, oxygen na ganito sa ospital, alam mo maka-appreciate nga laglasya na itong wa ta mag-oxygen, no? Nga makapadayon, tas itong inadlaw nga panginabuhi. No? So muna ka na nga, ako pasalamat to nga kamo mismo ni, sa atong panawagan na kadungog mo.
10: Good, attorney. Digpaminawan mo ni kada adlaw, attorney.
9: Oh, salamat kayo. Daghan ang ato maigsuon nga nakadungog ni donate pod sila unya. Oh, pero na gyud kay nga dinaway nga pilosopo. Na pilosopo ning inan ko sa kanana ang sa chat ba. Inan ko nga wa pamaligyo ko kadawat. Wa dala na ko saki, no? Kanabang mga kon ba sige na lang. Kay ako nga pinumdum landaan kaning mga grasya kada adlaw na to nga nakamata tas kabuntago ni kadakuha ng grasya.
10: Mao gyud
9: ta. Kadakuha ng grasya kay lima ka kanago mga pasyente sa ospital magampo go kay nago mabuka pa ni pagkaog mata pa ni maginhawa pa ni. Labi na ka na maisiyo. Kada adlaw every minute, every hour counts.
10: Mao gyud.
9: Kana naa sa ospital labi na naisiyo. Mm-hmm. Uy. Nya kanagong imong giginhawa kanang oxygen mahal kayo sa ospital. Na kanang labi nang ICU na kay tubo na ibutang haskang mahala. Unya-unya na ka mag-appreciate nga na kay grasya unyag ma tubuhan na ka ayaw eh. Pagkakaroon pala na mapasalamaton tas Ginoo nga na ate mag-grasya na dawat oy.
10: Amen.
9: Di lang na to makwintada, no? Pero mingoy tag count your blessings, makaingon ko daghan na rin akong blessings, no? No? So mo ka na nga nagpasalamat ko dako na touch ko nga kamo mismo naka-acknowledge na nga natin mga blessings unya mo share po ta. No?
10: Yes, attorney.
9: Kanindot kayo. Praise the Lord. So, salamat kayo. Unsa yes. Man ang inyong iton over?
10: Cash ni siya.
9: Cash ni.
10: Pan, attorney.
9: So, salamat kayo.
10: Kapangihan na over ni
9: mo. Attorney. Oh, mo ni.
10: Mo ni, attorney.
9: So, salamat kayo ha. Di ako. Gi-turn over din eh. Unya, sa man eh. Pwede na ko ning...
10: Pwede.
9: Oh, daghan-daghan na ba ilang iton over, oh? Daghan-daghan na ba eh. Ikaw mo, kwinta na eh. Pila man eh siya. Kani, nanamoy ko na eh. Pa-appeal ko ni... Kwan?
0: Kulang 40
9: wala. Oh. Dekana
0: niyo? 40.
9: Sumone mga kagilaan 40,000 pesos, no? Oh? Mao ni mahigala ang gihatag sa to mga kaigsoon na. Magpa-picture tadto sa kwan ron.
10: Yes,
9: ako na anao ni picture kay kana na ang okay. Ipunta ni Dayken unya na lang day. Basta mao na ni, no? Ipahipon na lang dito sa kwan niya. So na dako kayo ning butanga nga kamo mismo ni nakatuod din mo doon sa DYHP.
10: Wow, good attorney.
9: Oh, pero di man ni first time nga ninganhi mo.
10: Yes.
9: Sa una, kinumdum ko nga ninganhi sa mo.
10: Katong dagong sunog.
9: Oh. Katong, oh.
10: Katong
0: lino.
9: Katong lino. Tino, deresan.
10: Ang salino, kita may mismo mo ni Anto. Sa Bugo.
9: Oh. Okay, so muna yung mahigala, no, ang atong mga kaigsunan, nga kanana ang mga, igsuon ito mga butanga ni Anhesto Sibianano ni Tunol. Ining yes. 40,000 pesos. Wala na ko na maihap lang. Ipahihap ko ni Unya. Tungod sa itong time pod. Pero money mahigalo. Baga-baga ni Kulta ha. So salamat kayo ninyo. Clemente, June, Julito, Ruby.
10: Oh yes.
9: Sa inyong pag-ari. Inyong mensahe nga ito sa mga igsuon karon nga naminaw.
10: So, ang mensahe na itong ipaabot sa mga kaigsunan na ito, labi na ang napiktuhan sa linog nga laban lang yun ta, niya din lang ito kalimtan ang pag-ampo, pagpangayong mga grasya sa Ginoo, o protection usab. So, natural mong yun na yung mga katalagman nga may tabo, umaabot na ito, madangat, pero magligo lang yun ta, attorney.
9: Maraming ipaabot. So, salamat kayo. Ikaw, kinini ang June. Sige. Unta kay mga mensahe nga ipadangat sa tumay igsoon sa mga biktima o baka sa mga naminaw ron.
0: Sa mga naminaw ron, unta nga mo salong punta sa panawagan ni
10: attorney.
0: Attorney para makatabang punta sa itong sigataw niya. Sa itong mga kauban ron nga na kuhan na nakasalanta sa linog na unta nga magpray lang to sa Ginoo para makasurvive.
9: Kana, mo na importante.
0: Yeah. Shout out po ko sa akong mga kauban nga
9: kana,
0: nasa Helping Hands, Tanan Area karon.
10: Sa Loving Hands.
0: Sa Loving Hands, also niya, sa akong mga kauban board, yun na, sa opisina, sa mga staff na mo, thank you.
9: Thank you, thank you. Ikaw, si Ruby.
1: Oh, kanang...
9: Padoon sa mikropono, ana-ana.
1: Ah, may buntag na tong tanan, no, kuan. Sa katong mga nakuan sa linog, laban lang dyan ta, ampo, pirmi, kay... Kanang daghan lang tao nga naminaw na to nga muhatag og grasya para kana. Matabangan mo niya. Kuan lang po, attorney, kanang mo shout out lang ko sa
9: sige, kuan, shout out.
1: Sa akong mga kaubanan, sa Helping Hands og Loving Hands, unya. Sa among mga valued customers po, kanang,
9: okay.
1: Sa among valued customers nga padayon lang yun para ang kuan double blessing ta nga kamo nakatabang mo na mo isip blind og kami po isip blind nga inyong natabangan maka-share po mi labi na sa karong nalinugan nga matabangan po na mo. Yun niya. Shout out ko sa akong mga kwan po, pamilya sa akong mother-in-law og sa akong pamilya sa Pardo og sa akong usa ka bukbana nga si James.
9: Asa man imong banalo na sign? Asa man Jameson?
1: Nasa kuan Lapu-Lapu.
9: Ah, kana gyud. Kana usa ka bukbana ilan duha. Okay, ikaw Julito.
6: Sa akong mensahe attorney sa mga tanang katawhan no kanang padayon ta gihapon nga mag-ampo sa Ginoo, nga mutabang ta sa mga tao nga nasalanta sa linog, kay nindot kayo ang atong bation nga kita makatabang sa atong makikisuonan sa Mindanao. Nga kay matud pa ni attorney nga way kabos nga bisan sa ikakabos nga way kahatag o way dato nga bisan sa kadato nga di mo dawat. Mao na nga taba mo katong mga tao nga gusto mo tabang, taba ato silang tabangan kay magpasalamat sa Ginoo nga kita luwas ta diri sa atong dapit. Nga katong dito sa Mindanao, magpray lang gyapon sa Ginoo kay dili mo hatag ang Ginoo og mga pagsulay kani nato makaya.
9: Kana mo na importante.
6: Nga shout out lang ko sa akong ugangan diya sa saksak pinamungahan nga si Papa Pasio Ordanisa o si Mama Fe Ordanisa diya sa always nga naminaw sa DYHP diya sa saksak pinamungahan. Dagan salamat, Ernie.
9: Dagan salamat. Okay. So, salamat kayo sa pag-ari, ha?
11: Yes.
9: Salamat kayo. Okay. Day, ato na yung kuhanay. Mapapicture ta nila, day. Kanuntong taon, ha? Salamat kayo sa inyong pagbisita sa atong sibianan. Palayo kong agak nila dong. I-guide sila dong, Rald. Palayo sa gawas, Rald. O niya, papabuta ka dali diha kaya aron niya makapapicture ta nila kaya request nila na to. Okay, may gala sa Idol Buiki sa ito. Dawaton sa pikas ng linya mga kaigalaan. Alang sa kon. Sige, aga ka sa palihog lal, no? Diha lang, diha na. O, sige, kaya nag-kwanalis na. Nag-train-train nila ron. O, hinay-hinay ha. Ikuan ang kwan, likuranan. Lalzal, kwan na lal. Tana na, ikuan kayo na yung likuranan. Okay, hinay-hinay lang, hinay-hinay, okay. Okay, mahigala sa standby sa dilipat tamo padayon sa unahan. Ato sa i-check si Idol Buiki karon ganoon tayo Upland Balik Skwela. Happy listening nila ni Attorney Rani Montesclaros. Dr. Juni Marquisto, good morning, Doc. Welcome back sa Cebu. Attorney Jason Ripaso, Attorney John Kagulada, Attorney Daryl Delira. Kanunay namin na ito. Claire Macariola, good morning. Okay, sa Idol Buiki sa ato sang tagay pagtaga dili sa may Upland Balik Skwela Migalas Mabinaleo. Kini nga portion na tugato Migalas sa Seed Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay may balita gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag og kupayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makatul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakan, sigag may mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makadol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o giapon-apon sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Okay, sa pikas nga bahin, may gala si kasamang Idol Buiki ato i-check sa pikas nga bahin alang sa itong Balik Eskwela live gikan sa may Barangay Binaleo. Yes, sa Idol Buiki.
12: DYHP RMM Report.
13: Maayong buntag, Atty. Rosel, o maayong buntag, Binaleo Elementary School. Atty. Gibuligan kita o nindot nga panahon human sa pag-uwan-uwan ganina pangkadlaon. Hangtod karong tumura, attorney, og perting paningkit sa mga bata kay nilupad ang drone! Attorney Rosel, dakong pasalamat sa mga taga-Binaleo Elementary School kay ang dulan sa kinintos sa mga bata din yung makadawat og school kits, hygiene kits, og mga pagkaon! Unya, hatod pagyod sa DYHP o IFM, attorney Rosel, inabagan sa itong mga partners kasama sa IPI, sa Pundok Barbero sa Sugbo, sama sa Ubex Street, o grupo sa mga photographers sa Atty. Rosel, atong higala sa Sunstar Gani nga si Juan Carlo, naa din ni Atty. Tarong buntaga, Atty. Rosel, naatay libreng tupi o libreng hilot para sa mga ginikanan o mga kababayan. Atong kauban sa ito ang pwersa sa ayat sa mag-DYHP, naa din sila Idol Aiko, Idol Chixi, Mami Tick, Idol Kenny, yung pa nato si kasamang at Georgia si Kuya og ang Idol B and of course Attorney Rosel mga content creators sa atong kauban karon attorney na si Ron Bulado og uban pang mga content creators attorney malipayon kaayo ta no ang katibok pwersa sa ayo sa DYHP nga gikan sa Cebu South ang Cebu North ang South District gahapon sa Tintin gitabok na punta diri sa North District sa Barangay Binaleo unya ang atong assistant principal nga si Sir Kenneth sir daghan kayong salamat. Yeah. Sus, bakit ansa to ang video karon attorney? Wave mo mga batag mga ginikanan, dipangita ka sa mga ginikanan diri attorney Rafael. Asa to mga fans ni attorney?
9: Buyag, buyag.
13: Okay, to the point. Kita ni sila sa itong sakyanan, wak pa kuno si Atty. Rufil, kaya musayaw sila o straight to the point. Pating, actually, Atty. Excited na kayo ta, kaya naatay mga school bags, unya, mga notebooks, mga crayons, pencils, unya, ang ato mga pagkaon, Atty. Ang ayaw sa mo BYHP na himutang taytayan, alang sa mga buot sa muntabang sama nato. So, sama sa IPI, sa Virginia Food Inc., sa ubang pag-partners, malipayon kayo. Kaganiha di, Atty. Nakachat siya na midire ganiha, Atty. Rufil. Unya, gilid ni Idol 60. Oo, may kayo sila pagkasayaw. Ganiha, mga bata, pwede na itong pakitaon sa Atty. Rufil sa inyo, ha, mga dance moves, asa matuwang inyo ang mga sayaw diha mga bata. Arita sa kato ganing TikTok trend ron nga Oh Lala Baby.
9: Okay, oh, kana, kana.
13: Gamay lang kayo ito yung nilipil.
9: Sige.
13: Ang mga bata nun, no, hilig kayo arita sa stage. Arita, arita. Oo, katong sa showtime ganing ver. Okay. Anaatay manayaw, asa si Idol Aiko o si Mami Tik, Idol Chixi, manayaw. Atong pagunitan ang kamera ni Idol B. Okay, mamaray siya. Ani ah, sus pastilan sayaw mga bata gini kanan. Music. Sa iyo ang giling-giling mo para lang sa iyo. Ang giling-giling mo para lang sa iyo. Ang giling-giling mo. Sayaw kids. One more time! Ang giling-giling mo para lang sa'yo at ang mga maestro na natin sa'yo para lang sa'yo mapapa-u mapapa-u sa'yo inay! Atoy ni Rufil, atong pagpakan ang tibok puwersa sa DYHP FM o sa tuwang partners. Weekend din sa Bukirang Bahin. Sa Dakbayan sa Subo, sa Binalio Elementary School. Kaway-kaway, Binalio! Ang pagtapang na ito, dili lang dito sa kapatagan. Ang pagtabang dili lang sa mga taga Cebu City diha sa ubos, kundili hasta sa bukid. Atong gitangas aron makabit-bit sa mga hinabang ug makahatag ug kadasig ug paglaom sa mga kabataan. Atty. Gikan din sa Bukirang Bahin sa Dakbayan sa Subo kini si Buiki. Tauban na ngayon sa mag-DYHP. Tata!

0: Okay, salamat Idol Boyke. O gato mga bata diha, mga ginikanan, apel mga teachers sa Barangay Binalew, apel po may manayaw ito mga teachers diha da. Good morning yung tanan din ha. Okay, sa pikas gabahin ito mga nasakpan po niya mga naminaw sa DYHP Rason Linya Kalon, si kasamang Lailin Rabanes Aligadas, busa makadawat mga palipay, suriso o bugas. Kasamang Lailin, kumusta niya Kalon sa imong nahimutangan, Lailin?
1: DYHP Araman Report.
2: Mayang buntag po usap sa mga Jiman na Pernero Phil, balik rin sa Cebu City North District. Hinay grupo na usap ang parawat sa mga palipay, nga bugas, o seriso. Ito pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Alejandra Tero, Michelle Rebleza, Eva Del Bueno, Lorenza Cibalios, Ingracia Alomohinia, Teresita Pazlaite, o Rodrigo Rijidor. O gara na sa ikasinggi din yan sa DYHP.
3: Salamat sa DYHP!
2: Sama na po sa mong Julius Benili, kinisika sa mong Lailin Rabanes Aligadas, DYHP Tatak RMN.
0: Okay, salamat Lailin Rabanes Aligadas sa imong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department o salamat sa mga nasakpan na naminaw sa DYHP RMN Cebu o sa IFM. Kini nga portion may gatod ganito sa DTX 500, taas mga presyon sa mong dugo, ikabado na yung hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niyawara ka mahibaw. Ang taas ng liver sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagkapalapot sa imong dugo. O sa nakalason nga na nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiilo, bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa nga magkagrabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon ay challenging gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot sa mutulog, magkapugong sa hyper acidity, good fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
4: Straight to the point, walay liku-liku, balita klaro, walay libog-libog. Sugbo paminaw, ayaw na paglangay.
0: Okay, mahigalawa naman tayo yung ulas, pero nga itong update na yung karon, apil na sa mga butang nga gihatag. Nanata mahigalay na dawat nga 679,088 pesos. As of this time, mga higala, dala na karon sa gidunar sa Helping Hands. Ito mga kaigsunan niya mga butang ni Ari. Attached ta mahigala nga bisan pa man sa ilang kahimtang abot dito sa itong sibianan o nitunol o tabang. Kangilngiga mahigala. Salamat kayo, no? Maghatag na ikadasig sa tanan o maghatag kadasig sa itong mga igsuon nga tuwa dito sa Mindanao area nga naigo sa linog nga di lang yan magpakawag paglaom o daghan ang mga tao nga naghuna-huna o nag-ampo para ninyo. Salamat sa itong duno diha sa Osami City. Nagdunar mahigala o 2,000, no? Nga may dunar po diha niya. Di lang sila magpailan, naminaw sila karon dito mga kahigalaan, naminaw sila karon dito. Salamat kayo, o gawa naman tayong ulas mga higala. Mga timilhan kayo doon na mga tuksin sa mong lawas, mong dili ka regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay, mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa labog insumya, kanunay ang magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan. Dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga tuksin sa mong lawas, alam maangkon ang maing panglawas. Inumatag-adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. At ang iyong sunod dito naman nun, mga higala. Kung ako ang pasultino, balik kasamang Alan Gulet ako daw, Gati Priscilla Arganas. O niya, happy birthday sad ni Kaiser. Kaiser.
4: Kung sayop-sayop, kung sakto.
0: Kaiser. Oho. Kaiser Joseph Paigan from Paigan and Susminia family. Aha. Gika na yung kasamang kay Susminia as kangilngiga.
4: Para sa sugbo kanunay nagserbisyo sa tanan. Straight to the point. Walay liku-liku, balita klaro, walay libog-libog.
0: At ang isa po niyang gabi ang sincerely Ate Arlene. O galas G's nga to sa las 12 sabang tulumano Straight to the Point Evening Edition naman ay kasamang Binji Tanghian. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant.
5: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point. ni Attorney Rufil Fernandez Banio.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon. Kun ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
8: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
7: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Igala, nakakape na ka?
4: Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene.

0: lamang sa DYHP Cebu City.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong June 17 to June 26, 2026.
3: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.

0: pa, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Ni angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Ni asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitang bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkase, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
6: Usa?
5: Super Fiber.
7: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels. Helps control blood sugar levels. Normalize bowel movement o immunity booster. And prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
9: Set Health to 70s.
10: Health to 70s.
9: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
11: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry ko haplasan ng

0: red liniment oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masmate.
1: Ang said liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
4: May buhay sa makabuhay.
5: Hi, hello mga kasama, kinigyapon ninyo Kuya Joel Vinci, kauban sa kong mga partner Randy Tayad o Ariel Mangkaw. Mangumusa kaninyong tanan o sa tanang mag-eksunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated, sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyaman Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity Beauty Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Brinda. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, atong magtatampo si Brinda.

0: wag nang sumakit ang ulo nyo!
1: Ay, Gunataon! Papahuwaya na sila!
0: Ngano dire ka diha, oy, nikalunta naman ko dire.
1: Adili ba, ang buhut ko ipasabot ba, papahuwaya tao na itong mga silinga day. Gusto sila buhay, pero putak sa iyo, taon, saban, okay ka diha?
0: Hilom na to'y, oy, buntag o taon, di na rin din katog. Wa na sa tuhak ka diha?
1: Oh, para ni mo. Kayo wa mo kay trabaho mga gabi eh. Pero kanang ato mga silingan puro sa mga work from home. Noon sam taon kay. Wa na sa ito mga gabi eh. Adlawa na ila katog.
0: Unsam na sila mga ungo rin na sila.
1: Huh? Ay, oh, sila matak-taka lang kay.
0: Mabito na yung mga ungo. Martok o madlawan. Unyag mga gabi eh. Murampa. Mangitag mga biktima honon.
1: Nastilan ni mo. Kani ato na brinda. Kani ato. Kuyo kay besurusuroy ka gabi eh. Kay daghang kay abat. Dagang ungo, pero karon ang mga ungo, mamakwit na, oy.
0: Mamakwit? Gano'n man?
1: Oh, sila mo ay mahadlok, maglaroy-laroy magabi, eh. Kaya nga, no, daghan mo kayo mga adik, ha? Kaya mga adik, daghan mo kayo na. O niya, ang mga adik, di na mo na bilang ungo. Porbidang, mahadlok mo na. Basta matimingan ka, o niya, makasuyop ng mga adik. Ay, mapabuang-buang ka, ang ungo malugusan, oy.
0: Huh? Ano, anak di ay?
1: O, anak, bitaw na, ha? Mauna nga, nabitaw kayo kailang ungo. Wato siya ang kanang mangunay silingan, ha? Pero tungod sa itabo niya ang hapit siya malugos sing adik. Uy, may retire sa'yo, eh.
0: Retire nga naman?
1: Kay dili ko naman silbi ang iyong power sa mga adik. Dili mahadlok nila mga adik. Mas sila pa kinoy mahadlok sa mga adik. Mao nga, nagminus na karon ang ilang mga ungo, ha? Minus na kunong kayong mga ungo ron. Wa na din sa syudad.
0: Pero nga no rin, naabot ka, Ana. Unsa day connection, oy. Nga ako nagkanta-kanta, ramang ko diri. Unsa day, labot na ako sa tungo.
1: Ay, maoganing ibadlong di ka, ha? Kay, naapataway, oy, mga katuog day, oy.
0: Nabahala sila, oy. Unsa sila magbuot na ako? Oy, sila bito magkanta-kanta na sa ilang, mabadlong bagod ta? Baday, hilom di, ay, pabilib sa kang kanahana ka, da?
1: Kasi pabilib?
0: Pabilib ng imo. Abi kay puros man ang mga babae ang nagpuyo di astapad, mga call center agent man na sila, magpabilib kunuhay ka. Oy, oy, oy, hoy, hoy, hoy, hoy, pagtarong anay mong pagkatao, ha? Tingalig na, piti ka ron.
1: Bahala ka niya, ay, sige, kanta niya, bayo. Ha, bantay, bitaw, nauwa ka na kung na'y polis mo rin, ha?
0: Hmm? Nga nung mga riman ang mga polis?
1: Tungkong i-reklamo ka, kay sabakay ka niya, sabasaba ka.
0: Unsay ngan? Ambot ini akong bana, ang lain man noong mga tao ang gihuna-huna, ako noon nga iyang asawa, wagin maghuna-huna na ako, og naunsa ko, paita. Ako lang siyang kipasagdan, oy. Unya to?
2: Nga no ka, Brenda?
0: Wano ko kasabutan na akong bana, nay.
2: Nga naman?
0: Muragi naman siya mudapig na ako. Kung dunay mga angayang desisyonan, wano ko kasabot. Di na siya parehan sa unang banga kung unsay yanong desisyon, tando kay tando lang ni siya. Karun, lahi na gyud.
2: Ay, kaya ni mo. Sa una, no, ako, Brenda. Anak man yun ang kinabuhi. Di man tanan natong gusto matuman. Kahit man niya, di lang kay ikaw mo ay doon ay huna-huna. Dagan mi. Og imposible kayo nga dili magkasumpake ang inyong mga desisyon.
0: Pero lahit lagi good kaayo ron ay, uy! Aun, sige lang, makakita na niya kartan, awa niya.
2: Ay, nimo.
0: Di mo guna siya parehan sa ubang banagod nga, musabay kung unsay gusto sa asawa.
2: Ay, nauna sa. Mula ginaya kong giingon nimo. Na ang tanan doon nalagay kausaban. Mausap pa man ganin ang naong sa tao, nga lisod na kayo, kanapang batasan.
0: Badanay, uy, nagparehas man lang munay. Sige lang, di pa ko ninyo masabtan karon, pero sa umaabot, makasabot rabos akong gibati. Nagkaingon ko sa akong kaugalingon, nga wa ba ka ko sa buti ani nila kay murag sila ramay nagkasinabot? Unya to?
1: Oh, hindi kagikanday.
0: Sa?
1: Matod ko diin kagikan sa iyo ang kanlakaw.
0: Ipukaw ta ka, pero wak ka ni mata. Ako nalang nilakaw.
1: Oo, gani diin kagikan.
0: Dito kong doktor.
1: Doktor? Ano ka? Masaman, doon na lang kaya sakit, day. May gibati ka niya? Ha, Brenda?

0: Salamat sa bioterapeutic capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioterapeutic herbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotroof herbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotroof herbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotroof herbal capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotroof herbal capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Biotroof herbal capsules, the wonder food supplement.
0: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotroph Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
7: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gyud akong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
7: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
10: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Pasundayag diha sa Sityo Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, barangay officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo o sa mga konsihalin, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo. Og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde. Og sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: O sige, gibati nimo.
19: Ikaw ba'y batig naong?
18: Bukal-bukalan lang tanimo. Kanang maglipong-lipong ko. Muraglaing kaya akong paminaw. Moto, nagpa-check up ko.
19: Yeah, o sige po, doktor.
18: Stress rako nun ni.
19: Ngayon sa mga doktor.
18: Giristahan rako. Yung pagkahuman, giingnan ko nga. Di ko magunahuna o... Kanang di ko magunahuna o maayos problema ba? Kanang matuog sa kunukog sa'yo. O ang pinaka-importante nga akong buhaton, kinahanglan nga maadto ko og layong dapit. Kanang Japan, Australia, Amerika, kinahanglan gid ko nung nga imo kong i-tour.
19: Sige, amo ba? Sige, tanak.
18: Karon dayon? Wow, ha? Asa ta maantadong?
20: Sa ta maantadong tag doktor dito mo itong laing nasod.
18: Unsa?
20: O magpasikan opinion ta?
8: Ha?
18: Ito eh, tuo kong makatuon na kong kidol. Pwede mo na to eh.

0: Unsa, pre? Uy, kadako ko dahil ni mo problema, pre.
1: Ano sawa, pre?
0: Na?
1: May dawa ko sa buong sawa, no?
0: Hay, anak yun ang mga asawa, pre. Nay, usahay, lisod kayo na silang sabton.
1: Hmm?
0: Nay, ka nang akong asawa, ay. Mabuang ta usahay.
1: Ngayon, ano, pre? Unsa ang problema na yung asawa, pre, ha?
0: Ah, mulakaw ka, di katugtan. Kasampan ka. Ngayon ka na rastas, bay. Ah, yaw-yawan ta. Kaya sige lang kung naglubogs, bay. Kas kang paita.
1: Oo ba, pre?
0: Oo, pre, oy. Mao nang usahay, ingnon ko sa akong among laki nga. Kanang kami niyoon, duhar giyot ang kapaingnan. Kumpit o pinis. Kana kung makasawa kag babae nga buutan kayo, kugihan, aon niya, mainampuon, mao na sila gitawag o kumpit.
1: Kumpit?
0: Oo. Duhar may kapaingnan kami niyoon, pre. Una, kumpit. Ikaduha, pinis.
1: Ha?
0: Oo.
1: Nang pinis kayo.
0: Kaya katawa, pre.
1: Pinis kayo, ha?
0: Okay, pinis, uy. Dili pinis. Dako kay pinis, ha? Nagkara ba niyong paagi ng pinis, pre?
1: Lagi. Masang lasiyaman nga, complete. O sa may kalainan ng complete o pinis, pre?
0: Complete pinis, pre. Maulig inay, makasawa kag buutan. Buutan kayos tanan. Unya masinabuton. Mapinanggaon. Maunay, ginaingon nga, complete.
1: Oh, maunay siya'y complete?
0: Oo. Maunay siya'y complete.
1: Unya ka ng finis?
0: Oh. Kanang kaminyo, kanang kaminyo naman. Kanang maminyo ka og asawa nga
1: bungangira.
0: Bungangira kay sugarol, gastador. Aw, wala na. Pinis ka.
1: Abugot sa ito, ito.

0: Ik tou ba. Ay ora ko si away nang banan mo. Ha? Mapuno gani na magmaayo ka. Layasan ka gud.
1: Ah, layas gud town. Hm? Ako pa man gani mo bira anak padong gawas kay ako nang palayason.
0: Hm? Oh, lang ana. Base no sa lang unya kadlaw ani. Mahingang ha ka lang. Nawa na dahil diha imong bana.
1: No, di ko na mahitabo, nay. Kay ug iyan ang buhaton? Asa man kuno siya paingon nga wa man siya kadugo nga tagadinis atong lugar? Taga Bindanao may kaliwat, ana? Mo nga di ko na mulayas ang panuhak bisag unsao nagpalayas, nay.
0: Taba ka di, ay. Kanang imong problema, gamay ra kay na. Di na pareha sa akong problema.
1: Ha? Unsa ra imong problema, nay?
0: Sus, Brenda. Kini nga akong problema. Waranis ko mingking sa imo, ha? Mas may pang katapusan. Napay bayranan. Pero nay akong bayranan, wago eh, katapusan.
2: Huh?
1: Utang man ay mong problema, nay.
0: Mo gani. Mas may manang imuha. Kay kuan man kamura. Mas musabot man, masabot man ninyo. Kining ako, lisagay sa buton. Kay lain maning tawana. Maningil mang daan. Ha, mangisog pa. Niyong saon ang pagkasabutan.
1: Ay, nay, sige lang, nay. Ayaw ka balaka. Kanang mga maniningil ni mo, mapulaan ra na.
0: Huh? Mapulaan ra na. Tudoy.
1: Kanang imong problema, okay ra na. Kay mabayran man na ni mo. Kining ako, kay bisag unsaon ko na kumpana. Huwag mang giniayo, nay.
3: Adi, ay! Huwag yun ikayayo.
0: Tay!
3: Karoon na kami ingon nga wako yayo. Pero kaniado, murar ko gito ni mo nga udsay mga isugo mo tuman ego, ha? Nya karon di na ko tuman sa tanan ni mo gusto niya. Mauna nang wako yayo.
1: Kay wana bitaw.
0: Oy, oy, oy, oy. Ayaw mo di apag-away, oy.
3: Adili, ay.
0: Na ninyo.
3: Napuno ko ani mong anak ni.
1: Aw, ko napuno na. Aw, ni awas na.
0: Oh, Jesus, Mario Sef, oy. Pachor mo di, oy.
3: Brida, brida. Kay ba ako mag-unsay pasabutan ng letter M sa main? Wa. Wari ka, pwede sulti hati ka. Murag, kay murag, dili ka buto, aning mahibaw ka. Kung unsa, nga mauman yung imong paborito.
1: Unsa lagi?
3: Money, ha? Kwarta. Ah, sige, bro yung mata. Ha? Dungo kwarta, sige rin mata. Ha? No, kwarta may hana ka.
1: Ilam niya ay.
3: Oo. Oh. Nga nahibaw ka unsay, W sa woman?
1: Wa!
3: Wa! Ang W sa woman kay withdraw!
2: Huh?
1: Oh.
3: Ano ba
1: wow.
3: Ano pa yung pinawaw? Saka abtikan mo basta kwarta na, no? O diya, withdraw? Haskang abtikan eh, mo panuhaka ka. No, diyo kang kwarta!
1: Hilom ay, ang tao ugway kwarta, lupig pa giatay, anak. Mao nga ikaw, ayaw pag-ihas-ihas, diha, nga kunuhay, huwag ka mag-inahanglang kwarta. Hilas ba yan eh, mo? Sige, malang ganit kang pang-loan. So, di ante ka, ha? Kanang men, mo na'y problema kay namong mga babay? Mangutana ka gano, ha? Mangutana ka ba gano? Pangutana na yun ay panuhaka ka. Tungod kay kanang men, na ugtas na mi anak, kay menstruation na namo, menopause na namo, sa laktod na pagkasulti, minatay kang dako.
3: Sa-sa-sa!
0: O, yun sa magad mo, ha? Unsa di mo muhunong nga ng inyong away?
3: Nay, muhunong na ko muhunong na yung anak, nay.
1: O ganong muhunong man ko, nga huwa pa may stopper.
3: Ay,
0: ay. Og di mo muhunong, no. Panglayas mo. Panglayas mo din, eh. Gadala mo sa mo. Panglayas mo.
1: Nay, ganong mo layas mo? Kung nay, kanitawa na may palayasa, oh.
3: Okay, ilang yun din mo. Kini siya, nay. May palayasa kay ako? Hindi siya may nagkumpot din, dili ako.
1: Dili ko mo layas.
3: O dili, sad ko mo layas.
0: So, di mo mang layas. Pues, ako'y mulayas.
1: Oh, nanay!

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sir Kogon Herbal Capsule o Sir Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabay na bista.

0: sandal, ang super sandal.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
1: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
6: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free angli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
8: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
9: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Kaluoy sa Diyos, niya nga iman ko. Ano ba 'to? Ano maninda ko diha, may asal sa bukat na dai palingke. Oh, maligi ako diha.
10: Ano ang maligi ako mulay?
9: Mais.
10: Sweet corn. Yung sa bawa ng sa kanay sa naminaw karon ay sa yung bisibunya sa yung bat na wala yung magkapi sa panawas ni sa tong doktor.
9: Katong wapa maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata nga naapo nang uma. Hindi po niya ang inom. Mo'y gamit niya ka nang gigas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pinilipin na kapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Tagum.
8: Usa sa unsamang badatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
12: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: unsaman. Degid mo mohono kay mulayas ko. Unsaman, mulayas ako. Ngano di mo maningog? Mulayas sa bag ko, tingog mo.
14: Nay, ayaw ko balang ka, Nay. Dili ka mag-inusara. Kitang duha ang mulayas.
15: Duro ka mo, Raman. Ibili ko nyo din.
13: Huh? Kuyog gaya ka na to, eh.
15: Oh, Nay! Ha, dito ka pasagdan, eh.
13: Na, ayati na. Uy, way ayong pagkalayasa. Mura ratanig na malhin.
15: Huh?
13: Pagpuyo mo, eh.

0: ikaw no?
1: Ah.
0: Bisag unsaon ba? Tunok yun ka alang nako.
1: Ade ay. Tunok ko para nimo?
0: Oo.
1: Oh. Oh, swerte ka?
0: O gusto ko na nakasulay ng tunok ka man?
1: Swerte ka kay tunok maka ako nimo. Buti pa subot. Awa pa ka matunok. Hulma pa lang daan nga matunok ah. Pero ako, swerte ate ka. Tugay na kung natunok nimo.
2: Ha?
1: Huh? O karoon pa lang ha, tadawa. Ha? Gikong green na ng tihil nako kung natunok ko nimo.
0: Hilom di ay. Baday, nausab na gyog ka.
1: Kasi nausab ha? Naong rani mo ang nausab, ha? Gipausab di mo, pero yung batasan, dahi, huwag yun mausab, dahi, ha? Maulgi apun, nawong kagkwarta.
2: Ha?
3: Huh? Hello mo!
1: Nay, nakakadiha, nay? Sabihan na, nay. Narakis luyo?
3: Kundi mo mohon ang anang iyong away, no? Basig ka mo'y makaingon nga nung mamatay ko.
0: Nay!
3: Sige, padayon mo. Gusto man ka mong mamatay ko, dali, ha? Tuwasan ninyo na yung away.
1: Nay, kalma lang, Nay. Kalma lang, Nay. Kalma lang, Nay.
3: Kasan ako, gikapoyin ako. Kamugoy makaingon nga nung mamatay ko. Mamatay gani ko, kagong tagad mo.
4: Ayo! Uy! Morning by ni Segunda Disgracia?
3: O, ato na. Nga naman.
4: Ay, gining taga RMA Linding Gunang. Kuriktor ko. Maghatag kog aning notice gikan sa among legal counsel. Unya, at the same time, nag-silent po kong tig-deliver. Oh, yung notice sa biko. Putlanan na mo. Hasas tubig.
0: Patay.
4: Putlanan po. Pirmahin yung notice gikan sa among abogado nang. Kay ikihar yung kani. Mag-priso yung ka.
1: Bangas ka.
0: Nay? Mananita pa.
1: Nay!
0: Nay!
1: Sinaray!
0: Atake!
1: Nay!
0: Nay! Mone among problema kay giatake akong inahan. Nagtuumi nga kami ang hinungdan siyang pag-atake, pero naasay laing bahin sa muna huna nga katong kolektor sa Linding. Ako gaduda ko no, ang kolektor boy nakaingon. Makiha to na mo siya? Unsa mas inyong tan-aw be? Tabagi ko no ko. Unsa man ug kamo ang pasultihon? Brenda.

0: God, may Allah.
1: Bam, good morning, Bam. Hello. Sa tanan to magkaisaw na dong, arig eh.
2: Ato sa nigrit ang itong mga barangay captain sa Carmelo Tuburano, si Hale Piris, sa atong iski chairman may gala si Miguelito Husay. Husay, kaya siya pagkada kay may katagad na po dito. Salamat kayo.
1: Okay, salamat kayo mo diha. Husay, Miguelito Husay, thank you kayo. Karunga yung Husay. Nya oban sa diha nga ito mga kaisunan. Husayo ang tagirig bayo kay para nindot kayo nya sa tanan na mga bata. Lahat, inungong doon pipi tabliya. The best kayo na ito, imnon na ito doon pipi tabliya. Nindot kayo na, kay para panington mo, buntag sa'yo. Nya, nindot kay init yung lawas mga bata. O, doon na pag yung kayo makuha. Matod pang ati Jinjin kay taas ang ino, Jay. Happy yung ka diha. Nya, karun si ati Jinjin, wapaman maabot. Di ako, limisulti nga. Taas ang ino, Jay. Happy kay ka diha. Kung may inong ka doon, Pepe Tablia. Kaon pong paulitos makaroni crunch o tasty face cracker. Mausan ay pwede na ito isum-sum-sum-sum. Unya, muugum-ugum sa tag-ubi yema espesyal. O diamond yema espesyal. Maunay lindot kayo. Happy you ka! Sama sa pag-anto ni mo sa Happy Mart Waluna Kulungtang Bunokong Baktan. Happy ka kay Dunay Dunay sa asulbat pang-crisis na ito niya sa Happy Mart. Tungon kayo nga mga palalito niya sa Happy Mart. Barato ra kayo. Sa tanong mataw ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni Muriha Kap. O sa tanong mataw ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, o Inday Shen Pipito, sa iyang Bromage Meets nga na sa Facebook, tanawal na ninyo. Makita nyo ang Bromage Face type pala ninyo. The best kayo na nga mutrabaho sa atong panimay kung unsay gusto ninyo. O sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kaki, Ma'am Casimer Araw, kung siya Francis Paris, o ingon man, kung siya Lester Daan, kung siya Ferdi Rabaya, o ingon man, kung siya Daddy Caballero, nga ilahang mga tao niya sa ilang opisina, ang gipainom, ang kaping matapa, nga kaya kang ipaglaban, ang Sed Panyawan Coffee Mix, maunay the best kaya na ito imnon, kondisyon kita sa itong trabaho, mahumana itong trabaho, kay kondisyon kay ka. Di ka magduka sa tuwang. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Palit lang sa butika. Kung huwag mo'y pundo niya kay barato na ito ang Sed Panyawan Coffee Mix. Okay? Ate Bruce?
3: Okay. Huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katotaas ng sugar, ingon man ka ng bukul-bukul na ito sa itong lawas, ato nang imnanog Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ilig pa rin ito ni mo maugyapon sa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong pwede ito. Maugyapon sa gabi sa di pa ka mukaon sa imong pwede hapon, inom na po daan sa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kayo doon na makatambal, anak. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon, kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
1: Okay, salamat kayo din presong sa tanong itong mga kaigsuunan. Kita, kay bao kita ang dunam gina tayo panuhot, no? Pabaol, panakit sa kalawas, barikos, bins, katol, kutos, kabataan. Unya, kinanglang mga haplas yung ka sa ito ang sediment oil. Kaya the best kaya na nato ihaplas sa ito ang kalawasan. Labi na ang manakit ang itong kalawasan tungkol sa itong trabaho. Pamaol, panot, panakit sa kalawasan, barikos, bins, katol, kutos, kabataan. ilikay pagyurga sa digi kon mahaplas ta sa tuang sedle na mituel nga anharama palit sa butika. Di ba, Ben?
0: Tinuod na, sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pang Panyawan Herbal, yun makita ta ng produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
1: Okay, Shopee lang ta. Kay Idritso pa sa itong panimay. Bob!
4: Good morning! Alam na kanin mo di ang Ma'am Rose Villegas, o ni Atty. Atan Villegas sa Arigao. Kumusta? Ikaw muna sa Minister Sammy Lauron o Ma'am Merna Lauron. Summer Sus Valladolid Karkar. Kumusta ka mo? Ikaw muna sa kanin mo di ang Mer, Ligaya Muniba. Kumusta ka mga apo di sa Danao, Ma'am? Si Jimmy, kumusta? At mga apo ha, pagpangaligo. Gamit ang Set Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ingon man usab do na kini mga sangkap natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Dunay whiteheads, blackheads, dunay pugis-pugis imong naong, dunay itom-itom. Set Celebrity Kojic Beauty Soap. Mauta na lamang sa butika para original ang atong mapalit. Ha? Panaglitan dunay mo offer ni mo di akay barato. Ay, mas maayo nga rin yung butika mga tanan. Panalitan o gnaurut ang ilang stock. Laing butika mga tanan, magsuway para atugin mo mapalit ang imong original Sense Celebrity Kojic Beauty Soap. Mas maayo nga magpabilin kini nga magbatanon kutis artista, kutis porcelana. Ug tanawa sa mga dunay silyo na kabutan niya Sed Marketing. Sed Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you.
1: Okay, salamat po sa tanan po itong mga kaigsuunan. Kita, nasayod kita, kakiling toksin, maunin mo daot sa itong blood cells. Ang itong blood cells importante, kay maunin tigatod sa oxygen, nutrients o tubig sa itong kalawasan. Unya ang daoton ang toksin, mao ang kabiro putos sa itong blood cells. Ini ka daot na mistiki or mulapot ang itong dugo. Mauna nga masakit ang mga major-major nga masakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban para itong malatian kina. Mao na nga kinahanglan yung kaminom o G-Detox Plus Herbal Capsule kay usakin ni ka natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients, nga mao'y makapanigun sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FRH0715, busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxins sa mong kalawasan. Nga mao'y inungdan sa atong balatian, o karun ligon yun kanunay, ang atong vital organs, indom yung kamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kinimutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender na ito kagadlaw,
1: si Inday Brenda, Ate Press.
3: Brenda.
1: Oh, si Brenda, Ate Press. Ang iyang, kanang ang buhat niya sa iyang bahan na sige silag lawli, sige silag away. Nya hantun nga ni interrupt igihang mama ana badlungon sila nya kwan di ko pato sige gyud pug lalis mo to nga nakahukom ang iyang mama nga mulayas unya mula mukuyog iyang ang iyang asawa karon mukuyog sa siya o ningon si iyang mama nga oy mura tag bamalhin ani kuyog batatanan sus di abot pag tumaningil slindig ati pres unya ang iyang mama nakautang mulay slindig pagpaningil. Kitsanin, ha? Si Kwan niya? Kasi pangana niyang mama. Si Gundinam, siguro to? Na, ayo! Na si Gundina, ay, dili. Ayo! Na si Gunda Disgracia? Siya, o, ano man siya? Ningil ko sa linding ni mo, kolektor ko, pat, nakuyapan, iyang mama, namatay tao na ti Pres. Punya, namatay, ang pasangin lang siyang asawa ti Pres, kakatong, kuan giatake yang inahanag tuming hinungdan nga ang iyang atake o katong kolektor ba gaduda siya ay giatake rete pres gaduda siya nga ang kolektor moy nakaingon mikiha makakiha ba kuno sila unsa man sa inyong tan-aw please tabagi ko ninyo kun kami pasultion makakiha ba ka sila ay ate pres bab
3: doy moy mukiha ana oy
1: ngilbitaw
3: lang maning
0: pag-abot sa kolektor, daan naman silang gaaway, daan mang init ko ang mama.
1: Maulagi.
0: Oh, pag-abot sa kolektor, daan man na silang naglalis.
3: Bisa na gani, Bam. Sumay sa as kolektor, iguro man sa'y naningil.
0: Oo.
2: Sangin lang, sangin lang nila.
0: Di, daan man silang nag-away, daan mang init ko, maulagi, daan na flare up ang iyang mama.
1: So, why makiha? Di siya bang kakihaan niya ito, Priso?
0: Sumay lang sa kolektor, oy, daan man silang naglalis. Daan man gumbot ang ilang pagpuyo.
1: Mao sige tinuod na.
4: Asa na tay pa ang bitirya.
1: Sige, sige, ma'am.
4: Juan 15 versikulo 9. Okay? Nahigugma ako kaninyo ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa kong gugma. Ug ari kas 11 ingon diri ay verse 11. John 15 verse 11. Gisultihan ko kamo ni ini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. So, kining ato ang problema karon, Brenda, kana yung sitwasyon mangod. Dili mo kapasangil ang kolektor mo naingon sa nahitabo sa imong inahan. Daan ang inyong pagpuyo nga way kalinaw, way kalipay, sige mong galalis. Gani, naghisgot mo maglayas, kuyog po naglayas. Dili ka pa sa ngilan ang kuan, oy, kanang kolektor.
2: So, labot sa kolektor ito. Oh. Igor ang tao na naningil siyang trabaho.
4: Kanabitong maadok kag mga simbahan, na yung mga petisyon diyan ngayon mo chikan alang sa mga prayers ngayon dito ay, peace in the home. Wala man may peace.
2: Wala, oy.
4: Gubot mo mo kayo. Abot sa kolektor. Daan ko mo nagkagubot.
2: Wala ma,
4: oh. Oh, daan ko magkubot. Ayaw mo. Ingon nga ba, ang kolektor mo yung nakingon dili, oy. Kaya mo mama, daan na nga nagbukal ang iyang dugo sa kasuko. Pag abot sa kolektor, at tingali na punaan, pero daan na nga. Ingon tampo nga, daan na nga, init ang iyang uho. Daan, kana bitong, naay mag-away bito, Pedro, kana naay maglalis. Niya naay mo abot, ingon. Ay, pag sursuran ha, init akong uron.
2: Iapilti ka ron.
4: O, ana bito. Munag ingon, ana, o. Daan na sila nagkagubot. Ang maayuan eh nga, pagsabot-sabot ka mo, o sa mag-ipon ba mo puyo, maglain ba mo, karuna ay karinaw ang inyong pagpuyo. Apan sa ako nang ibasa lagi dire, usbo na to, Juan 15, versikulo 9, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako, pabilin ka mo sa akong gugma. Kine, unya, 11, ingon na, isultihan ko kamuni ini, aron may batunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit usabang inyong kalipay. Kani, may tungod agi ni Ginoong Hesus, kung giunsa kita niya pag higugma, tungod kay nga amahan higugma po kaniya. Imong, ang imong diretsoon nga, adunay kalinaw ang ilang pagpuyo, ang ilang relasyon sa matang pamilya. Kani nga itong gibasa ron diri, kani nga itong nabatian diri karon at ipres, why kalinaw, why kalipay ang ilang pagpuyo. Murag way pang ginuon ang inyong pagpuyo.
2: Mulaya sila, makuyog mo ng tanan. Siyang kaya sa koy, makuyog sa ito, yung inahan, mulaya.
4: Ikaw, kapag suri ako na, bisan ikaw nga kay labot at depresyon niya, nakakaspikas kwarto, gubot kayo mo. Ikaw na minaw, di ka mahimutang, oy. Alingugugan ka. Kanabi ito na mag-away ng mga magtiayon, pamilya. May ngulay ko, tinuot mo sa akong mga manghod, no? May radyo na bayot ka man, oy. May gubot.
2: May away.
4: Ang mayuani, nga naamoy pag sinabtanay, naamoy pag ampo, naamoy pag tinahuray, aron sa ingon, na ay kalinaw ang iyong pagpuyo. No, di ba? Huwag salamat sa pagkakata, tonto naman yun.
3: Kaya ko ang Pasol Tihon.
5: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
6: Ayaw, sir! Ayaw, sir! Maluhay ka, sir! Ayaw! Sir, maluhay ka! Ayaw! Ayaw, maluhay daw din ako, sir!
7: Naya ba ka, Angel? Wala ba tayo hilap, di ha? Ang bibalans makadungog, iunsa di ka!
6: Maupit ako akong tuyo! Nga magtuo ang makadungog, iunsa ko ni mo! Oh. Aron mo anis sila, o ira kang kulatahon!
7: Sir!
8: Angel kay nakalimot.
6: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida gid ka, pagdahom na lang ang daog-daog kung gud ka.
8: Salamat. Na
6: humanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
6: Hmm? Unsa di imong giampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para na tong duha.
6: Unsa?
8: Angel, duki na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
6: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong atimanon. Dili la

0: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka! Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong June 17 to June 26, 2026.
6: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulatan na mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
10: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, mawalian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
14: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
15: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic ug usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan. We'll be right back.
16: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
17: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
18: O karong mga igala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
17: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
19: Hala? Ikaw na, Angel?
20: Uy. Kansa dis imo pananaw?
19: Gupahan ko di mo. Babae na kikaayo ka karun. Asa di ka?
21: Kamuna ni attorney, no? Ipababae na ka niya, no?
20: Usa? Nausa ka, Ryan? Nayabag ka?
19: Ayaw ko patakagtabi, Han.
21: Ay, sorry, sorry, Han.
20: What is the meaning of this, ha, Pyrin? Naganaan na lagi mo doon,
21: ah! Okay naman, me, Angel.
20: Oh!
19: Gawas na dito, Han, B. Mag-isariya pa, Ming Angel. Gawas dito, kao.
21: Okay, Han. Bye, Angel. Bigger sa attorney.
19: Angel, ayaw na kalag good-good.
20: Ugun sa may imong gusto. Malipay ko.
19: Sabta lang good ko. Nag-usap naman siya.
20: Ha?
19: Iya mo kung yatiman pag-ayo.
20: Abot ni mo. Bahala ka.
19: Nagbaso na siya, Angel.
20: Bahala lagi ka. Okay, labot ni mo.
22: Angel? Tiyo mo ka? Naghilak ka?
20: Nakahilak sa kalagot.
22: Tempa, tempa. Di ba si Irene to imong ikasorte?
20: Mapaulin ako, Mervyn B. Ipananggid na lang unya ko ni Ing-Ing. Pasabta lang, Ing na nga naglain ang akong lawas. Pag-taxi lang ko.
22: Magkuyog na ta. Ako na lang itong i-chat nga naglakaw na ta.
20: Huh?
22: Oh. Ay, panyo.

0: Okay ra ka?
1: Disapot gani ko.
0: Ay, sorry.
1: Ay, makalagkot oy. Tungod lang kay nangayog pasaylo. Tungod lang kay niingon nga nagbasol. Tungod lang kay giatiman siyag maayo. Ma-erase na ang tanang atraso.
0: Oh.
1: Ay, kasayon ni pagayog pasaylo ah. Kasayon isulti nga nagbasol. Kasayon sa pag-atiman ah. Mutuo lang dayon siya ngayon anak kasayon. Tanga! Tiyaan pagyod ko. Tiyaan pagyod ko. Huwag pa lang lagi kumulit tayo sa pagpanga. Di ba yun magkahigayon ng rayana to ba? Kalangkot yun o eh! Magkalangkot yun!
0: Uba na ka? May hupas ng imong kalagot?
1: Woy! Hupas ko taon!
0: Ah, okay, okay. Sorry.
1: Anak raman ka sa'yon bulatikan ang mga babae. Di yun ko kasabot.
0: Di pa magiging ka magkasabot kay wa pa mo ka magkasuway.
1: Makasuway nga maminyo o niya tuntuhunas ba na? May maugmaan pa ng banahan na.
0: Kabrutal ba sa nimo eh?
1: Wag yun ko magbinuang Mervin. Ako'y maminyo o niya maparehos kong Irene? Aw, di malas lang o niyang ako mabana.
0: Ayaw ka bala ka. Kay diligid parehas ni Ryan ang imo unyang mabana.
1: Ngano? Nakatagal ka kinsa ako mabana?
0: May
1: pagdili na lang di ko maminyo kay makriminal ko.
0: Dili magutan ang lalaki parehas ni Ryan?
1: Di bitaw. Pero mas maayong dili na lang gid mo sugal.
0: Ayo sa dano. Dunay masakitan.
1: So?
0: Okay ra ka? Okay ra ka?
1: Okay ra man. Ngano dayto?
0: Nay, may kalit og labang. Turay, bidagan palayo.
1: Wala to maunsa? Wala to magasa?
0: Wa, nagka-break dahin ko. Pero hapit yun.
1: Kuyawan ako eh.
0: Ako sa gani? Oo. Kuso gani akong heartbeat, hika pa gani.
1: Huh?
2: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist,

0: Tambol?
1: Maayo na lang na ay Kidilets.
0: Chewable paracetamol in candy flavors.
1: Di kumabala ka. Kay dali rin pa inom.
2: United Home. Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
5: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for sulfate iron with proper diet and exercise.
2: United Home.
6: Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
13: Pag may acid, Supra-Sid.
14: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
2: United Home.
6: Unilab yan.
3: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
15: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
16: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ilong Ranger?
20: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
19: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
20: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
19: Sipon dayon?
20: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C+ 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosec C+ 40 with zinc dayon.
17: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
21: Ang init ng lagnat dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
17: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Bitaw, hello, kakusog sa imong heartbeat. Manawag kong ambulansya. Dili maayo nga mag-drive pa ka.
24: Ayaw na. Mupadapli lang ta. Mupahoy lang sa ako.
23: Pero...
24: Ma-okay na lang gini. Mangita lang tag-kaparkingan.

0: Oke, Reka.
1: Oke, dah.
0: Sigurado?
1: Oh.
0: Atulah lang tayo ospital. Mas maigit na ma-check up ka.
1: Okay na lagi ko. Ayaw ka balaka.
0: Pero...
1: Mag-pa-check up ko, ugma. Okay na lagi ko.
0: Ayaw na lang ko ihapod. Mag-book na lang ko kasakyan. Pahuay na.
1: Pwede sa mansyon lang kumupahuay? Okay.

Ay, Azula. Di man ko makatug. Okay ra ka siya? Nakatug na ka siya? Lain sa kaya ako siyang atuon sa guest room. Ah, chatta na lang ako. Pero, Lawi, tingaling ma-misinterpret sa niya nga concern kay ko. Ah, di na lang ko eh. Pahala na to siya.

Unsa naman ang oras sa eh. Nakatuog na kumayo. Oh, uy! Ala! Hapit ng alas 11! Ala! Si Mervin ka? Naunsa na ka to? Oh, uy! Naamaday ko yung mga unread messages. Oh, ay! Kaniya radiation nila kao. Walang ko niya po kawa. Ay, salamat. Okay, radyay siya. Unsa pa man niyang ubang message? Oh? Iyakong gilutuan daan og breakfast?

0: gilutuan yung pinuot ko ay.
1: Kamuna ni Atty. Nino. Yan na kang gipababay, no?
2: Sharo naman, Sad. Huwag yung ka makasabot sa mga lihok ni Atty. Sa iyang mga tinanawan? Sa iyang pag-care ni mo?
0: Oh, kung may buti pa sabot man ang mga gipakita ni Mervyn, pasensya na lang. Wa ko'y paki. Ay, humanagitang kong panglintis kusina. Pwede rabaya magpa-home service ragi hapon ko. Pero, hindi na lang ko eh. Kung unsay ilang mga gigamit, naaraman ko. Medyo kapoy lang, kaya ako man mismo ang may trabaho. Pero okay ra sad. Kaya exercise man sa nila ko. Pero, ay, di sana ako ikadinay nga laay. Kinsa man? Oh, si Irene?
2: Ay, salamat. Imugi kong gitubag. Nasuko pa ka na ako.
3: Oh, nasuko pa kid.
2: Angel, ayaw na lang kasuko. Good. Mag-video call ta, ha? Pagkitundi ka sa kuntiyan. Mag-6 months naman.
3: Sige.
2: Ay, salamat! Kadiot ha, kadiot lang.
3: Kakita na ka?
0: Kakita na. Takot-takot naman di, muntiyan.
3: Ayaw nang kasuko na ako, ha? Ma-hurt man lang akong baby. Isaad ba yaka nga ikaw ay magninang ini?
0: O lagi. Huwag ko malimot, ana. Doon na pagganit ko'y laing gisaad.
3: Ang pagninang rin mo ay importante. Huwag na to'y labot ang uban.
0: Doon ako'y baruganin nga pagkatao. Mutuman ko'y saad.
3: Ay, luhag!
0: Ha?
3: Ay. Dili ikaw, Angel. Si Ryan.
0: Si Ryan?
3: Siyamang ko na nga kung gilingkuran ka ron.

0: Naling hausat ko rin da. Okay mo sa detang baitang bayan ni Nis Plaza? Daghan kang makita. Doon na baga ko rin makita ang angay tabangan, no? Ngayon si kayong mga hataglak kong kalit o kwartas mga tao din, eh. Oh, uy, asa man ang gailak? Luya ba paminaon? Ah, tuwara! Kana babae nga naglingkod nga, nagtalikod apit sa basurahan. Maragwa man siya, kuyo. Doolo ni Jacob, eh. Excuse me, miss. Rona? Kanang pagkaon nga imong kikunitan, gika na anang basurahan?
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by Ang Nailan Nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue! GSM Blue!

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco Barangay Officials headed by Barangay Captain Eden Canonigo og sa mga kunsihalit, SK Chairman Sir May Ann Canonigo og sa mga SK Councilors. Abos sa paningkamot sa atong higala amigo Konsihal Warren N. Abalde og sa atong higala amigo SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron San Antonio de Padua. Osmonago, June 15 sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom og mangosteen fruit extract. Aromatic na og lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash! For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals!
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals!
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang, niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
18: to... Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Rider, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gaviana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
20: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
21: Ugway mo siyagit! Haba! Uwaka lang dyan ang gwarta sa bangko! Pagdali! Ang gwardya! Grip!
20: Nidagsang ang tulisan.
22: Sir Boy!
23: Mami!
22: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
20: Kidnapping. Kahilayan.
24: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Kana! Wow! Sige pa! Patit ang ani sa hupo mong lawas. Kano!
0: Ganong gibawon ng musika? Kinsoy!
1: Tawag ang maskara!
2: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Iliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
3: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: Poi erba gapsu e mi tipo og barappo.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya
2: sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
9: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free angli internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
10: Seth, Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
10: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Kitas ayo akong tiyan nga grabe gato tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
10: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
13: Kidney care time.
14: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Naginom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
20: May buhay sa makabuhay!
21: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty o naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Uy, magpalibagay ang hipin na siguro kining nanawag. Hello. Yes, Chef. Jose Balita, ha? Unsa? No.
2: Darling? Ano? Sinitabo, ha? Darling?
1: Ang upat katulisan, pulos patay.
2: Unsa?
1: Mao ka na. Pulos patay.
2: Unsa man? Gitiwasan? Gipusil? Ngayon na nga matay.
1: Pulos milagom. Gituhuan nga naghikog.
2: Unsa?

0: Yes, yes. Ay ko balaka. No. Ay ko balaka. Dili ko gamo pasagdan. On tabangan ko gamo. Dili mo magutman. Bye.
1: Unta na kakibot.
0: Wa masipyat ang akong giyaw na una. Yatap ang uban hatong mga kakibot. Ang upat ganda dakpan. Yatap. Tungod ni Antong Abil, siya mo'y nakadakop.
1: Usa mo na yatap, ha? Usa mo na yatap? Magkauna.
0: Uy! Payali mo!
1: Usa yatap?
0: Usa mga kakibot? Iwatong na! Yatap na!
1: Patay,
0: ba?
1: Patay.
0: Harakiri ba? Harakiri!
1: Buti pa sa but. Wala sila. Niutong na sila ni Hakiri. R.I.P.
0: Unsay R.I.P.
1: R.I.P. God. Rest in peace, kakibot.
0: Dili R.I.P.
1: Dili pa sa but na kakibot, ha?
0: Dili R.I.P. Kung dili, R.I.H.
1: Ha? Say R.I.H.
0: Rest in hell.
1: Kakibot.
0: O double effort, ha? Para sa paghatag o financial assistance. Para ta-gobyerno yun, eh. Hatag ng financial assistance sa upat ka pamilya.
1: Ariglado, bawag kibot.
0: Ayaw lang. Kakibot. Dali, bawag kibot.
1: Kakibot, eh.
0: May tabo sa bukid. Dito sa Baryo Lungon. Bantay ka na?
1: Bantay.
0: May tabo. Mag-abot ang mga negosyante sa Kabaw. Kabaw o Kanding.
1: Kabaw.
0: Dili, Kabaw. Kabaw. May dagkong negosyante. Tulisan ninyo.
1: Kama.
0: Gani.
1: Tulisan.
0: Gani.
1: Ikaw rin dato, tulisan kagibot.
0: Ano ba na? May mga palahi ba? Kamantay ka na?
1: Palahi gina.
0: Buhata ninyo. O kinahanglan niya, dili mo papakyas ha. Di niyo mo mapakyas. O, painom-dum lang.
1: What's the matter?
0: Sa matag operasyon, why mulitok sa pung kakibot?
1: O Kim, o kira bau kibot, anak.
0: Ikaw rin ang bau kibot. Ayaw lagi ito ka, ha?
1: Gitar to, ha?
0: Kung mulitok mo ni Ana, dali rin ang matris up. Taling matris up ang atong grupo.
1: Bright ang kakibot, oy!
0: Bural! Bural!

0: la no? Patay na? Oh, kung maokin na mariga, maghihapoy ka sa barat ng mga tulis sinis sa tuang dapit, kaya mga madakpan, maghikok man.
1: Maokin na, Ola.
0: Kisa mo kayo lang, Pangono? Grabe sa nila ka-fanatic, oy. Oh, pero nadakpan, maghikog. Magpatay sila ko ang galingon.
1: Grabe na ang kambrainwash nila. Ngailag yung tumanon. Kunoon sa manang ilang gikuyugan.
0: O si Federico, sad. Di man buyo o din isbay?
1: Masabing maayo nga, dili siya permitin ni sa bay. Aron dili makonsumisyon si Rafael kaniya.

0: kinting.
1: Oh, dayte. Ano?
0: Si Sir Mangkaw pa, mag-meeting na to.
1: Okay.
0: Ubal kang Abel.
1: Ano saman?
0: Karunting pa ni Otto.
1: Ah, why blima na?
0: Sa office lang naman ni Otto. Mag-order ko pagkain.
1: Okay, why blima? Okay kayo.

0: Mauna ba'y, meeting ko na ta.
1: Samang kay, meeting ano?
0: Aba, sinya, nahibaw na si Mark, kao nga yupiran kang doon, Rafael.
1: Kinsa misulti?
0: Aba, sin Charity.
1: Mau ba?
0: Nahibaw ka. Pakibaw ang Charity, nga yupiran kang doon, Rafael. Nakita na ko nga, nalusubo yung abaga.
1: Hmm?
0: Nga, nasubo ang iyang dagway.
1: Unsa?
0: O, tino na ba'y? Looy kay tanawan. Murang ni huy-huy yung abaga kalit. Subo kay Ignaw. Nagpusabot ka? Di siya gusto nga magkabuwag mo.
1: Mainting.
2: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magugasimana nga wako kalibang.
3: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
5: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang Satan ang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta!
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Kidilets.
5: Chewable paracetamol and candy flavors.
6: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
0: Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung pirmi ka, apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home Fersulfate Iron with proper diet and exercise.
0: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home Fersulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
12: Pag may acid, Supra-Cid.
13: United Home Supra-Cid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
0: United Home. Unilab yan.
14: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Cid. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
19: Oh, sige, kaon ka maginting. Abel, charity.
20: Okay na kayo ni sir. Sakto na kayo ni gi-order ni Ma'am Naring Taon. Ay, okay na kayo ni. Busog okay. Kayo ni. Ani.
19: Una sa tanan, akong bagyukbo kanimo, Abel. Una ang kalampusan ng imong nabuhan.
20: Bay.
19: Salamat kayo, sir. Proud ko nga ang usan ako katrabahante, mga nakasanta, nakadakop sa mga tulisan. Salamat yan na, sir. Nalawag na ko si Don Rafael.
20: Oh, kayo na din mo, sir?
19: Natural ka na, inting. Ang mga negosyante, magkailhan na yun na, kaya doon naman may kapunungan. Kapunungan sa mga negosyante.
20: Oo, sakto sa diyan, no? Tuod.
19: Nanawag na si Sir Rafael ni mo, sir? Ayaw na pag, sir, kaniya. Dari na ang itawag mo kaniya.
20: Oh.
19: Oh. Ayay. Sir, man ka. Ikaw niya ay ang gipangita niya ang anak. Sir? Pabila mo, sadyang nabiyudong siya. Sadyang namatay si Pamela. Nahugno kay siya na ito yung kayo na. Kay in love man kay siyang Pamela. Di nga rin gusto mo gawas sa ilang bahay. Ito. Pero ang nakahatang ka niya, kadasig atul siyang kagulanan, kadto si Julita.
20: Oh, kailan sa kailan Julita, sir?
19: Kailan kayo. Kailan kayo. Naimo ko itong Reyna. Pa itong mabayhana nga naimong katabang ni Don Rafael. Kung tungod sa nga matayo ni pamilya ng asawa ni Don Rafael, si Julita ang nakatiman kaniya, nagpangga kaniya. Mau ka na ang kahintang.
21: Kun mauna, sir.
19: Naibaw ko sa kaagi ni Don Rafael. Pag ulit ni Don Rafael, gikan sa gawas ng nasod, wani na ikita si Julita. Kaya ni Bati, kiniugda kong kayo bus, kaya naintrigahan nga dili na mabalik si Rafael kay doon ay gikatipon nga laing babae sa gawas ng nasod.
20: Oo ba, sir? Maugin na yun ang sulti si Don Rafael. Tinuugin na ito, sir, katong tanan?
19: Mau ka na. 5 months ang tiyan ni Julita sa dihang bibiya kini.
20: Kung mauna, sir, kumpirmado gini ay nga si Don Rafael, amahan ni Bayabel. Ha, di ba? Mau ba, sir?
19: Oo, inting. Si Don Rafael, mau ang amahan ni Abel.
20: Oo, niya, sir. Gidan niya man siyang Don Rafael. Nga ato taong siya, kay himuon niyang bodyguard ba? Ato sila, ha? Kay nakakita mo siya si Bayabil, kakita mo siyang Bayabil, siya bilid na taon. Dili man mantigong hadlog si Bayabil, makigaway, andang bubuhi siya ang kinabuhi.
19: Nasigon ko ikaw, Abel, anto kang Don Rafael. Sir, may rad na si Don Rafael na kinahanglan siya kanimo, Abel, nga matuod niya ka na. Sir, naaman si Federico. Oh, kala si Federico, bintos na sa iyong familia.
20: Ah, bintos? Saan? to, sir, dunggab din. Bulbul, ha? Maura na sa pinili ko. Urbida, dunggab, bulbul, norte, or maura, basta bintos. Oh. Way numero, way pili. Oh.
19: Makulong yun sa doa ng majong. He is nothing. Federico is nothing. Ha? Naghatag na og dakong hassle o problema din Don Rafael?
21: Sir.
19: Mao ka na, Charity. Marang ikaw, Charity, ay kagool nga si Abel mapunta kang Don Rafael para na ka na sumain yun yung kaugmaon.
21: Sir.
20: Ay, ay.

0: Saturday! Patay na ang upat ka mga tulisan!
1: Patay, Federico.
0: Piano! Sindikato na rin, sindikato ka ng ila na rin. Sindikato! Dako ng ilang grupo. O piligro nga, muhimo ang ilang grupo sa laing pagpanulis!
1: Oh, Federico!

0: Nagtokong kaniya.
1: Kuan may kining kadungog ng itingali ka, gidasig mo na sir, mangkaw nga, musubot ko sa tanyag ni Don Rafael nga, Antonio.
0: Lungog kayo eh. Tumana na sugyot ni sir eh. Kayuhan naman sa nani mo. Lungoy beses Don Rafael, kisikaalan ko na nabili Rico. Sugarol ko na ako. Wagto ko kong sugala na. Mauna yung makawatod sa katigayunan ni Don Rafael. Patol pang sir. Kaya, gusto mo ba niya na si Rafael taon usahay ni Sir Mangkaw sa iyong mga problema?
1: Baiting.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako ba?
4: Oh. Iba niyong bag, miss?
3: Ikaw na, sad!
4: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sad?
3: Ay! Baka ko na!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: 上下拱。
1: 啊，什么这个的的？
0: 什么不弄的呗？
1: 我有宝贝。
0: Libre ra promise. Ikaw pa'y akong bayran. Pero, less 50% lang ha. Kay, gamay mo kay kong kita kagabi eh.
1: Sa?
0: Tanano. Ato tat ito kay, dili kay bagnos ran ako ning ako yun at sima. Ako pa ganyan ipati. Ano sa pangunan niyo akong pati? Dali ka ganahan mo din.
1: Kinuok ining babaa. Clover, mahin mo ba? Kung gusto ka grispitarante ka, pagbaton o gamayin ka iko kung grispito si mong kaklingon. Okay?
0: Okay. Ang saman, kung buhaton ko na, makagusto na ka na ko. Kay buhaton ko na, karun-karun kita yun, Piyolo. Sige na ba?
1: Pag-usap dili para sa uban, Clover. Kung dili alang si mong kaklingon.
0: Okay, sige.
1: Oh, dali na balik na ikasulti. Girabuhiin ako.
0: Ito tayong pasa.
1: Saan pasa? Saan
0: pa tayong pa? Ang sami akong usbong tuod. Nanindot naman kong manamit. Sexy ko. Ingon mga gani ako mga customer ay ganahan kasi sila na ako. Ginahan sila sa kong make-up kay bagay na ko nun ako. Unya, kanang lambing pagyod ko nung kaayo ko. May ko nung kaayo ko mukumot. Saka mukumot.
1: Baba lagi di mo. Putang ini lagi nag-break lang baba ni mo. Haun. Di mabatian ka suman.
2: Kadakan gira kistudyante din sa syudad. Ikumpara sa probinsya nga, akong gituloan sa una. Mulaos na ko pa uli sa kong iabangan ka rin. Aron, si Piyolo man ang nakatapit sa gate nga. May gikauban ni babae. Na sexy kayo. O gisapungan niya ang babae niya.
3: Oh, minister na. Minister na kanilang.
2: Oh. Ano na ama na sila diha? O ba sila may bawa nga dagang mga estudyante nga mga gi?
4: Dinis!
2: Oh.
4: Ah, sorry. Huwag ka magpulingi, kagitawag tika.
2: Ha? Sorry, Sad. Huwag ko makadungog. Sabak mong good kayo ang palibot.
4: Oo, bitaw. Mabitaw nga gigukod na lang tika o gikuptan sa baga.
2: Milingi si Piyolo din dinamawa. O gait kasi tinanawan.
1: Gikuptan siya ba niya maisyo ang iyong abaga? O guwak kini niya kuha, ah.
0: Uy! Nasuko ka?
1: Ha?
0: Na naguktok man ko kagkalit yun.
1: Ay, wawi.
0: So, tana?
1: Ha? Asa man?
0: Dito ganyan sa kong giingon ka ganina sa mabugnaw ang tapit. Kay alimuot ka ayo. Magpabugnaw, tana. Tana, samtang sayo pa.
1: Pass?
0: Last 50 gani.
1: Pass gihapon.
0: Free.
1: Bisag pagkapinan pa. Pass gihapon, Clover. Sige na, uli na.
0: Siya po? Ikaw ba yung akong gyan yung tuyo din niya? Alit na ba talito na? Dali na lang ta manood sa bugnang dapit. Natana na, magpainit na lang ta. At ito sa inyo o baka sa amo.
1: Clover, Clover, ay lagi siya pagsigigapit na ako. Buhay ako ba?
0: Ate kay ka ba? Ate kay ka, uy? Wapit ang sinanay ni Budin niya. Pagkapiyutan ng good. Kaya hina kayo akong tuhod rin ba? Matumpa niya ako kung dili ko makakupot ni mo.
5: Excuse us. Mo agi mi.
0: Agi la, miss. Kadakwa ng agianan, ah. Buta ka.
1: Clover.
5: Unsa?
1: Paistra na.
0: IDI?
4: Miss. Dili man tingali maayo ang imong gibuhi ang istorya sa usa ka maayo ug gwapang maestra. Kasama ni Dennis.
0: Ay, teacher po ka, sir?
4: Maestro sa ko din eh.
0: Ala, Taisa. Familiar lagi ka na ako, sir.
4: Ha? Basi na estudyante tika din sa una.
0: Ay, dugay naman kami undang good, sir. Pero, huwag ko mahinundum nga na under ko ni mo. Pero, familiar lagi ka na ako, sir. Hala, promise, sir. Kita na dyan ko ni mo pa. Taisa, ah. Diyan mo dito, ha? Ano,
4: Nakita na pingali ko ni mo din sa eskwelahan.
0: Karoon pa masag kumibali kung ani din ng eskwelahan na, sir. Human sa pila katuig na may undang ko.
1: Glover, tala. Mabauli na ta.
0: Ay, sa Piyulo. Kaya kadiyot sa lang. Ay! Hala, nahinomdam na ko! Ah! Daan pa talaga kung makita ko ni mo.
4: Diin man. Ha? Ayaw kaya nga sa merkado, ha? Abi pa lang. Baratuhon o kitsura. Teka, baligyan sa merkado.
0: Ay, si sir ba? Dili sa merkado, teka nagitan, sir. Ay!
4: Diin man. Sa mall? Sa party?
0: Sa club!
4: Unsa?
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
10: Hindi na ako ka-ihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
9: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Ito na po yung hiniram ko pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
19: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino may isang salita.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3. Dito ako, believe.
24: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase.

0: prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Ito pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay.

0: kill him, Madiba.
1: I am your love.
2: Dennis?
3: Ayaw ka bala ka, sir? Wati ka i-judge?
2: Mau magani. Dili ko gusto nga hukman ko nimo. Kay mahimong tinuod ang iyang gisulti. Mahimo sab nga dili. Kay kuli kayo ko nga musod og mga club. Tingali may bidalang nako nga amigo og nakig-inom sod sa usa ka club og ipaniguro ko nimo nga wa bida utang tuyo didto. Gawas na lang sa pag-inom.
3: Okay ra na, sir. Nakasabot ko. Sige, sir, ha? Muna na ko nimo.
2: Magkalagot ang bayhan. Magpahumot pa unta ko sa akong pangaan gantong Dennis. Pa good boy unta ko aron makaskor. Nagpakita pag itong babayhan na didi. Magkalagot. Unsa na lang kay huna-huna aron ni Dennis bahin ako. Sambuk ang bayhan na, oy. Asa ka to siya nga club? Oo. Lami-lami na ba sa babayhan na da?

0: Oh, hablé na niyo putan.
1: Sula? Kachataman yun, oy! Alita, sud na ta. Mingaw kay, mila agro ng ako mang hood. Kita lang duha ang ni Adin Heroin. Dali na ba?
0: Diyos miyo, ni mo pagpuyo, maklober ba? Uy, kukay, maulid ako sa amo. Ay, buhaton pa ko.
1: Ako sa'y trabaho. Sige na pa, quickie lang ta.
0: Diyan? Nayabag ka na gilklover.
1: Ikaw ha? Kamay na lang dyan ko ha. May ubo sa dyan ko ni mo. Mamugos na mga yun ang ubandiha ang makama ko. Unya ikaw, sige yan lang ko ni magpalibad. Ang saman, batik na gilkay ko ngang?
0: Di man.
1: Anya, anong dili lang ka na ako?
0: Kay amiga te ka, o may respeto ko ni mo.
1: Ay kung mauna, dili na ta amiga. Og ayos ako respetari. Pahimus liko. Sige na pa. Alina, alina, sud na diri.
2: Ate.
1: Sud na diri. Ay, sa muka. Eh, naalagi ka.
2: Huwag mang kulag. Tuhog mang ko.
1: Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Itaon na. Kita may lingagag niya. Ginahilak mang ka. Uy. May pagkaw ka matong. Pati ka maghilak. Nginigmata ni mo.
3: Sakit ba na akong ipon?
1: Mama, una na. Mauna na. Giran siya na na. Sige ni mong ka-okay. Hindi. Unya, dili mag-toothbrush. Nasunod to sa kwarto ka. Katog og balik kay... Ay, may buhaton mami si Piolo din niya sa sala.
3: Saman.
1: Ay, nalang kong pangutaan na. Good. Basta kay may buhaton pa mi.
0: Luffy.
3: Hindi man ko makatog. Sakit ba na akong ipon?
1: Hindi ka katog. Laag na lang ko! Laag! Ano ay 5 oh. Palit dito!

0: kung si Umangon, unya, papalito ni Mukindi.
1: Tambal man na. Kakita ka? Mihilom, unya, mingisi siya? Alinaw ba?
0: Tempasa. Tempasa. Hala, sinanay man ang naglakaw paingon din, he?
1: Ha?
0: Diyan ka na.
1: Ha?

0: Kaon og tarong, ha? Onya, kumusta mang klase ni mo ganina?
1: Okay naman, ay.
0: May nakatunan ka?
1: Oh, na, anay.
0: Sige ko, no, be. Sultihe ko, no, kukunun, sabi. Unsa may imo nakatunan sa eskwilahan karon?
1: Nga, dinis na iyang pangan. Ugmas mo sa mo't siyang kagwapan, ay, kung imo siyang tutukan.
0: Unsa? Dinis. Unsay ngan, ha?
1: Kwapag ikay siya, nay. Hamis kayo, nay. Yup, ang purma, nay, dito kay sampot. Bubsi pag yun. Ay, nay.
0: Da.
1: Hapit ko papalit sa imong hangin, nay. Nay, bawal ng kutsara, edukol, ha? Magiwan niyo ida yun. Ayaw, ha?
0: Unang adlaw paganis klase mo na ninasood si mong utok, ha? Pagtarong kasi mong pagkatao, Pirlo. Hinumdumi nga mas magguwang ka sa ubang mga estudyante nga imong classmates karon.
1: Ops, para, nay. Kay basa na kong classmate akong ingon nga gwapa og sexy?
0: Ay, kinsa man di ay?
1: Among maestra.
0: Ay, nanayabag na.
1: Nay. Naiganahan ko, Ma'am Dinis, nay. First time nga nakagusto kog babae, nay.
0: Uy, Dodong.
1: You know that?
0: Dodong, paminaw taong Dodong, dili in taong na mahimo, ha? Dili in taong mahimo makagusto kasi mong maestra. Bawal na.
1: Aw, undang lang kong eskwila.
0: Unsa?
1: Aron nga libre ra ko makagusto niya, nay. Undang na lang kong balik.
2: This time check is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.

0: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kanakakatarungan, nga nung nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Kining nga oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.

0: bahay. Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Bense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kinin.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: At oras karon, alas 12:37 na. Ania na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas, kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o kakisayod kabahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nag-unang health insurance sa gobyerno, kasayuran sa PhilHealth. Mga kasama, mayong hapon, adlaw takarang Huwebes, Hunyo 2 sa 11 pa ni Ay, kaya Lucy Ogma Paman, holiday! Yung 11 takaron to Igdus Mil, 20 size. Welcome din sa itong programa, Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Unya, atong gituyo, no, nga, adlaw Huwebes takaron, no? Actually, pamagita mo balik sa atong naandan nga Friday, no, nga? Episode na to sa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Ya karon, na timing sad kay ug maholiday ra ba mo nang ni ata karon mag-uban ta para sa 30 minutos nato nga programa kauban ang atong mga tigpamaba usab sa PhilHealth dinhi sa Region 7. Karong hapon na, pakusgi na inyo mga radio din ha, no, kay doon na tayo i-discuss ng importante sa kaayo karon, no, kining coverage alang sa chronic kidney disease. Sa naglabay nga mga adlaw, doon na po ito'y tapok si topic sa Attorney Rufil sa iyang buntagon nga programa. Nga naghisgot gihapon aning chronic kidney disease. Naghambi kay mga Pinoy mga nangasakit ron sa ilang kidney, no. Unya, sa una, makadungog tani ini katong mga tagas nag-edad. Pero karon nagkabata, no. Unsa ba hinungdan ani unsa mga factors nga mutaas ang risgo nga madaot ang atong kidney unya kinira bang atong kidney ug mao ni siyay madaot mapiktuhan labi nagdili na gyud mag-function simba ko lang paggagastuso kaayo sa treatment ni ini, no, kay di naman mo function sa mangitag pamaagi nga kalimpyuhan ang atong lawas through dialysis. Mahisgat tag dialysis murag pangulbaan na tadaan. Muna nga karong hapon na atong sayran kunon sa may giandam nga coverage usab sa PhilHealth alang ni ining chronic kidney disease kon CKD. Karon ato nang hisgutan, no, pero ato nang itimbaya ang ato mga kauban karong hapon na atong public relations officer sa PhilHealth Region 7. Unahon nato si Ma'am Dina Sinches. Ma'am Dina, maayong hapon ni mo, ma'am.
3: Maayong hapon at again ug maayong hapon sa mga naminaw ug nagtan-aw karon sa atong programa.
2: Abansad nato karon si Ms. Kate Trangia. Ma'am Kate, maayong hapon.
4: Yes, good afternoon, Ms. Kate. Ms. Ken, ug sa tanan natong mga listeners ug viewers karon.
2: Karong hapon na, no, sa ako nang giingon kaganina, usa sa mga nag-una nga case rates nga gibayran sa PhilHealth mao kining pagpa-dialysis, no. Nya, mas maayo na lang gani ron kay medyo ubay-ubay na nadaghan na ang adlaw, no, nga sa dialysis sessions nga gi-include sa coverage sa PhilHealth ato nang klarohon unyang taon-taon, no, nga gikinhanglan kini sa mga Filipino nga dunay chronic kidney disease kon CKD. Mao ba ni siya, Ms. Dean, kanang di lagi mo function ang imuhang kidney, no?
3: Yes.
2: Naguba nagyud.
3: Mm-hmm.
2: Okay, so atong sayran karon adlaw karon sa maning mga benefit coverage sa PhilHealth alas sa mga tao nga duna niini nga balatian, no, nga CKD, chronic kidney disease. Apan sa dili pa kay narabatay portion sa atong programa nga mo entertain ta sa inyong mga pangutana, may labot man sa atong topic karon nga CKD coverage ani or ang inyong gustong ipaabot, no, labi na sa atong membership, no, sa PhilHealth. Atong ihatag nila ang atong hotline, Ms. Dean.
3: Yes, sa mga dunay pangutana, atong giawhag nga mo text sa 0915-842-6048. Akong balikon, 0915-842-6048. Or pwede po mo comment diha sa Facebook Live sa DYHP.
2: Okay, so dito maglanga, no? Unsa maning
5: chronic kidney disease, Ma'am Dian.
3: Yeah, so ang chronic kidney disease usa ka balati ano nga na damage na or dili na maka-function og tarong ang ato ang kidneys, no? Ang pag-filter niya sa ato ang dugo kay mo man iyang function sa atong lawas. So ang i-progress ani niya, no? So magkalungtad nga dili na maka-function og tarong ang ato ang kidneys, mo na nang naanay mga sintomas mo gawas kuno, no? Unya usa sa mga nag-una gyud nga hinungdan niini kay ang diabetes ug high blood pressure. So kung mabantayan nato kasagaran pod nga mga pasyente gyud nga diabetic na or hypertensive na, mo poy mudangat no sa kaning pagpa-hemodialysis or naanay mga sakit sa ilahang kidney. So mo ni nga ato agyud ning gi paningkamutan nga ma-aware ang atong mga members no unsay ikatabang ni PhilHealth sa mga miyembro nato or sa ilang dependents nga naay chronic kidney disease.
5: Sa atong records, Ma'am Dean, no, kay mailaman na nato din ha, no, pilay ni claim para ani nga sakit, no, ug mao ri tag CKD, daghan ba gyud kaayo?
3: Yes, actually muunay so, nag-una.
5: Adako sa yes ni Ma'am Dina. Oh.
3: Okay, naghisgot ni recently lang, no, pag Martes atong guest sa usa nato ka program dito sa San Star Cebu ang atong head mismo sa Healthcare Delivery Management Division. Mm-hmm. Unya sa 2025 nga claims or even sa miagi mga tuig. Mm-hmm. Usa gyud ni sa top cases nga gibayran sa PhilHealth ang kaning hemodialysis, no? So mga pagpanambal sa katungdunan ay problema sa ilang kidney. So number one na siya actually sa ato ang mga procedure nga case rates. Oo, so naman tayo mga medical case rates, no? But naapo tayo procedure case rates. So sa 2025 sa total claims nga nadawat o gibayran sa PhilHealth, nag-una gyud ang hemodialysis.
5: Sus, no?
3: Mm-hmm. Kay ato pong siguro, no, kay 156 sessions daan ang ato ang i-cover sa usa pa lang ka pasyente. So daghan-daghan namang gyud ang mga kaigsuonan natong Pilipino nga naiguan ni karon. So ubay-ubay sad gyud ang gibayran sa PhilHealth ang mga benefit claims.
5: Matan-aw ba po dato, Ms. D, no, kun sa katong ingon nimo nga number one nga mga claims gyud sa PhilHealth, pangidaron ba? Oh, pangidaron. Okay. So may mga kuan, average or nag-range sa unsang mga edad?
3: Wala lang ko actual data ana, no, kaya ako ang nakita lang ato ang mga top cases na, but pwede na sad siya kung i-dig deeper pa ni PhilHealth, no, unsay age group sa mga nag-undergo ni ana ang mga procedures. Pero as of the moment, wala tayo actual nga kanang figures or data.
5: Kay kung ang mga nagunang hinungdan po doon, madawat atong kidney, kada mga hypertensive, diabetic, kung ato sa tanawon, basta record bito sa mga sakit-sakit, dili naman ni siya mga sakit lang para sa mga idaran. No? Doon gali mga uban taon nga nag-edad palag 20s, 30s, na nga daot ng ilang kidney. Tungod po tingali na sa atong mga pagkaon karon, lifestyle na to, no? Nga karabagan, hantag sayon.
3: Instantanan.
5: Instantanan. Nga, pauli ra gihapon sa atong lawas pastilan. O sa may giandam, no, mahimo bag atong mapasabot ni Ms. Dean ang PhilHealth coverage nato para aning mga naana-aning CKD.
3: Yeah, so sa mga naay chronic kidney disease na gyud, natay nagkalain-lain yung mga benefit packages, no. So of course sa hemodialysis, katong nanginhanglan og regular nga dialysis sessions, mo nang naatay coverage ni ana, no, 156 sessions na siya for the whole year ang ilahang pwedeng ma-avail ito sa atong mga accredited nga dialysis clinics. And parte po ni ana, no, naapod tay sa katong mga individuals nga pwede sila or qualified sila mo undergo pod aning peritoneal dialysis, no. Naani siya'y kanang i-insert, no, nga tube diri sa ilahang kilid. Unya dito naala exchanges of bags, naapod tay gitawag nga Z benefit for peritoneal nga dialysis, no. Unya katong mga nanginahanglan pod gyud og kidney transplantation na, no, kidney transplant, naputay Z benefit, no, for kidney transplant. And gani, doon na to yung mga kabaguhan, no, nga gipagawas ang PhilHealth pag tuig 2025, no, nga gi-enhance pa to nato ang katong Z benefit nato for kidney transplant kay naanatay para sa mga adults o naapod para sa mga bata, no, kay na may uban kanang bata pa lang sila compromised na ilang kidneys.
5: Bulagi.
3: No? So, napuntay coverage alang kanila. So, nagkalain-lain ni siya, no? Depende yun sa kanang sitwasyon or kondisyon sa ato ang mga pasyente.
5: So, naadi ay kanang nanay CKD nga kaan katong mag-dialysis lang o yan, naasad katong peritoneal yun. O sa may kalahian, anak, Ms. Dean?
3: Yes. So, sa katong hemodialysis mo, adto gid ang pasyente dito sa usa ka clinic, no? Nya, na siya'y kaning machine dito, nga dito i-process ang iyahang paglimpyo sa iyang dugo. Whereas, ang atong peritoneal or katong PD, naa siya'y gitawag nga renal replacement therapy, no? So, naana sila gitawag ng mga bags, no? I-exchange. PD solutions na siya. Ready na niya. Ilahang, dili na sila kada katulo sa kada simana muadto sa ilahang dialysis nga clinic, no? Or for our PD, kaning peritoneal dialysis, naapod yun tayo mga contracted nga PD clinics, no? Para makaprovide ni ini. So, after sa ilahang katulo tong buslutan ng ilang kilid para dito isulod ang tube for their kanang regular exchange, no? Na ay mga kanang bags nga ihatag sa ilaha, depende sa number of days nga kinahanglan aron dili sila magbalik-balik. So depende ni gid sad sa assessment sa atong mga renal doctors, no, kung
5: unsay need, oh, sa
3: unsay need sa patient o pwede ba kay naaman po'y ubang higayon nga lisod yun, no, nga dili ra siya ang kinahanglan gyud siya atimanon, no, na ako kaila mismo nga need yun siya dito sa usa ka dialysis clinic nga naay mutan-aw pud yun nga kaning doktor or kanang nurse kay mo fluctuate ang iyang BP, no, naay mga sitwasyon nga
5: dili
3: so kinahanglan sad gyud ang uban mo undergo ana. Pero si PhilHealth gi paningkamot niya nga ma-promote ang peritoneal dialysis mo nang ni-create siya og Z-benefit package.
5: Miss Dean, kaya na makadungog tag dialysis ba, makulbaan ta kay mayingon sila nga sus kamahal ra bagyod sa magpa-dialysis under sa atong coverage ani, pero may shoulder sa PhilHealth.
3: Yes, dagko gyud, no, kung maghisgot ta og katong hemodialysis 6,350 man to siya per session. So kung ato anang i-compute og for the whole year, ang mahulog nga 990,600, almost a million na ang ma-cover ni PhilHealth sa usa lang ka dialysis patient. Now for those nga mo undergo og katong peritoneal dialysis, mukabat sa 389,000 ngadto sa 1.2 million ang pwedeng ma-cover ni PhilHealth, no? So dagko gyud na siya unya katong naate gitawag nga ambulatory continuous ambulatory peritoneal dialysis para sa mga adults up to 500,140 na siya per year. For children, 765,210. Unya na po gitawag nga mga automated peritoneal dialysis for children up to 1.2 million ang makover. Unya for adults, kaning na ay infection prevention care pagyud, no, nga package nga pwedeng ma-avail 29,200 per year o sa mga bata 16,800 per year. Unfortunately, sa karon with the enhanced na to nga peritoneal dialysis, no, nga package, wala pa ning mga other wapatay daghang contracted hospitals, no, or facilities alang ni ani. Unya, aside from that, sa peritoneal katong ato ang Z benefit for kidney transplant, so up to 2.1 million pud ang makover ni PhilHealth ni ana, no. So for adults, no, sa ilahang first nga year na ay 671,800, sa succeeding year na ay 621,800 pod ang pwedeng ma-cover, no, sa ilahang maintenance sa mga tambal. Unya sa mga bata, na apoy separate na sila nga coverage, no, nga up to 1.7 million or succeeding year na apoy 810,732. No, so part sa benefit package ana sa atong mga children nga na, or adults nga na ay chronic kidney disease or kani CKD5 na ana immunosuppressive medications, maintenance meds, no, tambal, laboratory ug diagnostic test, unya drug level monitoring, unya kana renal graft biopsy, donor monitoring and ancillary services kay naman po'y package, no, for katong living donor, no, ang ato ang coverage for the kidney transplant.
5: So ma-appeal dai ang donor.
3: Unya, kung living donor na atay certain coverage 865 to up to 1,045,000 pero kung deceased ang donor 1,583,000 hangtod 2.1 million. So medyo kanang
5: dili siya dali memorizon
3: pero dako ang assurance nato nga dako ang ikatabang sa PhilHealth no for these cases.
5: Daghan na batag mga asa man ta pwede maka-avail ana Miss Dean no nga kini nga benefit package nga atong gipanghisgutan ron.
3: So for hemodialysis bisan asa daghan man kaitag mga hemodialysis clinics no.
5: Una man gali mga kanang mga
3: hospitals o na ay mga standalone nga dialysis clinics lang gyud sila na apoy mga hospitals nga accredited sad sila nga maka-provide ana nga service. But for katong kidney transplant atong peritoneal under mo to siya sa Z benefit. So contracting gito ang ato ang paagi no sa pag-engage sa mga facilities nga ma-provide nila ang kinahanglan sa pasyente all throughout sa iyang pagpanambal. Bali dili magtabok-tabok ang patient. So for now, ang ato ang kidney transplant nga contracted hospital no kay so far Vicente Soto pa lang og Perpetual Socor. No?
5: Maayo kay ni Aday sa Sugbo, no? Kay sa una, mo need pa kaadto pagkag Manila, no? Kay kung naay makinahanglan yung kidney transplant. So, naa sa Sugbo di ay.
3: Yes. So, hopefully, naapoy makig-partner sa PhilHealth aron ma-provide pa katong mga kidney post-kidney transplant na to, no? Kay aside sa pag-opera yun mismo sa transplant, naapoy post-operation nga kanang care nga naay ma-avail ang itong mga members. So, naamantay mga contracted sad nga facilities but so far wala pa nganhi sa Central Visayas. Walo pa lang nationwide ang katong mga post kidney transplant nga contracted facilities for adults nationwide unya. Gamay-gamay lang pod sa mga bata no. Very few pa lang pod ang nagpa contract. So hopefully sa maabot nga mga bulan mo daghan pa ni sila aron mas dako-dako sad gyud ang ma-avail sa itong mga member unya kanang mas convenient po yun sila nga di na sila magbalhin-balhin og facility sa ilang pag-avail ni ini nga mga benefit.
5: Ang ato lagi ana ba no dako na kay gigatabang to nga gi-increase na nato ngadto sa 156 no ka sessions kada tuig kay ni adto Miss Dean di ba na ara man ta 90.
3: Yes.
5: O, nga, ni 105 ba to?
3: 100 na himong 140 pag pandemic.
5: Ah, 140. So karon 156. Kanang 156 nga sessions Miss Dean every year. Tan-aw nimo kung kanabang labi na ani si KD no. Igo-igo na gina sa ihang need nga madialysis siya ni anang usa ka tuig in anak kadaghan.
3: Yes, halos malukop mo gina siyang average nga sa pag-study sa PhilHealth pag ang iyahang consultations with the mga medical societies related to kanang kidney nga mga disease. Mo gina ang average no nga 156 ka sessions ang ilang kinanglanon for the whole year. Although nay uban masubra gamay no nay masubrag usa. Na kung kaila last year na sobra silag usas.
5: Pero mo na lang to inabayra nila.
3: Mo na lang to ilahang gigastuan for the whole year na lukop na gyud ni PhilHealth. Wala na sila gibayran dito sa ilahang pag-avail sa sessions.
5: Sus no kana ba maay kana nga balita no labi na gyud sa mga naapektuhan no or naigo aning sakitaon lang kidney dili na niya magamit. Pero Miss Dean kana bang katong atong 6,000 per session og ato nang i-avail ibutang talang sa either sa clinic or sa katong ospital facility gyud igo-igo na siya nga makasapar gyud sa bayranan.
3: Yes, gani gi-expect sa PhilHealth nga dili na mo kolekta
5: no, na mo lapas
3: ang facility mahulog nga no co-payment na gyud ang ato ang mga dialysis patients. Except siguro kung ni go beyond gyud no na apay other care nga gi hatagbata naman to gi pagawas ang PhilHealth no ang clarification sa katong circular nato on pag-implement nato sa 156 sessions no naagid toy gidugang gyud nga minimum standards of hemodialysis benefit nga kanang package no nga kinahanglan ma-comply to siya nga checklist unya kung within that services ang laboratory drugs and medicines ang supplies apil lang administrative ug other fees dapat well accounted for to siya unya dapat wala na gi mabayaran ang patient basta within ana nga ka ng mga services ang iyang gi-avail.
5: Lagi, no? Mm. Okay, so, kung namoy mga pangutana, no, labot nining atong naisgutan nga coverage para sa chronic kidney disease, pwede kayo na ninyo ipadangat, no, sa hotline at tutumbalikon, Ms. D, no, o sa may biro, sa dili pa, no, aron ma-avail gyud natong atong gisgutan nga mga benefit package karon labi na katong naigo, no, sa sakit nga iyang kidney mo inadaot. Mm-hmm. O sa may angay na to timan-an, Ms. D.
3: Yes, ang tuwag yud unta, no, before pa ta moabot niya nang apunto ato nang atiman nun atong panglawas karon pa lang mo nang ipanghingusgan gid sa PhilHealth nga ma-promote nato ang atong yakap nga benefit ug ang gamot. So kaning matud pa sa atong mga doctors, no, nga part man sa ato ang yakap ang kaning laboratory test. So kung nakita na dito daan, taas imuhang creatinine.
5: Or is din ang
3: yes, ang first test sa creatinine and ato ang sa pag-check sa ato ang lipid profile, basig tag-as kayo taog cholesterol dito, at least ma-manage na early on, dili na mo abot sa punto nga ma-hypertensive. Or kung hypertensive mangani or medyo nataas na gid blood sugar or diabetic na, ma-manage siya, no, sayo-sayo, dili siya mapasagdan nga mo resulta na gyud nga mo give up na ato ang kidney. Mm-hmm. So mo na atong giawhag ato ang mga members, ang katong dili pa pud member, no, nga ato gyud ning ipahimuslan, no, magpa-register ta sa PhilHealth. Kung member na ta, mo pili na gyud ta sa atong yakap clinic. Apil ang atong mga dependents.
5: Tinood. Okay, so mo break una taga makadali, ha. Unya ato ihatag tong atong hotline balik, Ms. Dino, para ini commercial na to, makapadangan sila sa ilang mga pangutana.
3: Yes, so sa mga dunay questions, i-text sa 0915-842-6048 or ibutang sa comment section sa Facebook page ang inyuhang mga pangutana.
5: Okay, so ato nang balikan karon taon-taon, no? Ginan inyo mga gipangutana din, gipadangat sa ato programa, mo pa bati lang unta nagpipila ka mga pahinom, magbiya din na, ha? Kadali ra kaayo ni.
6: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap.

0: Naku, ang mahal naman magpa-check up.
1: Baka sa bahay na lang ako magpapagaling. Hindi naman ako member ng PhilHealth.
2: Sa ilalim ng Universal Healthcare, may paaabot ang kalinga at kalusugan sa bawat Filipino. Sa UHC, sama-sama tayong lahat, kaya alamin, makialam at mag-contribute. Sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
0: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
2: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.

0: At oras karon alas 12:59 na ay kalimot ang uban gyapon ta dinhi sa atong programa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Dili ta maglanga no kay ubay-ubay na pud din yung mga pangutana gipadangat dinhi either diri sa atong Facebook Live or sa hotline nga gi-mention ni Ms. Dina kaganina. Sige si Ma'am Kate amo basa niya, si Ma'am Dina ang tigtubag. Ma'am Kate.
1: All right. So atong unang basahon ang inyong mga pangutana ha. Natay first question gikan ni Bisaya nga gwapa no. Niingon siya nga ma'am, may check up ba sa mata or tauran sa mata or basing eyeglasses siguro nino nga mapaduluan kuno sa pagpa-consult sa PhilHealth so gikan pa siya sa Inupakan Leyte.
2: For eye care no for children mani ang bagong na recent nga benefit package ang PhilHealth no but dili na siya sa bisan asa lang nga facility so naagi mga accredited pod nga facility nga didto ma-avail ang eye care dili lang pod mi familiar sa mga facilities siya sa Leyte ma'am no but we suggest nga mo check pod ka sa PhilHealth nga website kay naa man din ha ang mga list of accredited nato nga mga facilities so makita ra nimo adto ka sa PhilHealth website www.philhealth.gov.ph unya ato ka sa partners nya healthcare institutions or healthcare facilities na dito ang mga listahan sa mga nagkalain-lain nakasort man na depende sa benefit package nga i-provide.
1: Okay, another question gikan ni Ma'am Angie Kamanyan no sa taga sa Argao niingon siya nga kanang unsa di ba daw kuno siya maka-avail sa health kung pirma o waiver kay na-admit kuno sila no so naa sila sa Argao karon.
2: Una Ma'am Angie no basaha og tarong unsa nang waiver unsa bahin no kay dili ta angay mo pirma og bisan unsa lang nga papel nga wa ta makasabot unsa ang gipa buot ipasabot ana diha no
0: unod sa waiver.
2: So pangutana sa taga hospital mismo para asa ng waiver and suwayi no nga naa kung inkaso lang pangita og ka ng PhilHealth cares nga naa diha sa hospital aron matabangan mo nga mapasabot unsa ang kanang kondisyon sa pasyente or unsa sitwasyon nga nganong manginahanglan og waiver.
1: Okay so mayong hapon kang Sir Lenwen Olanube og kang Sir Randy Artiaga Santesas nga nagpaminaw karon og sa atong mga members no labi na if nagpaminaw mo sa atong ang topic kabahin sa chronic kidney disease nga benepisyo sa PhilHealth. Palihog, i-text ang inyong mga pangutana sa 0915-842-6048 or i-comment sa ato ang live karon sa DYHP. O niya, dirita sa atong text line, natay na dawat nga question. Gikan sa atong listener from San Fernando, no, niingon siya nga, ang dialysis patient, maapil ba daw kuno sa yakap?
2: Pwede ra sa gyud no kay pwede man gihapon ta maka-avail og other services ngadto. So lahi lang gyud ang ato ang pag-dialysis sessions pero pwede gihapon ta dito makapakonsulta kung nakapilit na ta og yakap clinic mo avail ta og mga lab tests no or mga tambal if ever na kay other nga maintenance nga gikinahanglan nga sulod sa katong 21 essential medicines nga mahimong mo-provide sa yakap clinic. Pwede o basi na papugay additional medicines nga appeal dito sa kaning 54 ka mga tambal ilom sa PhilHealth gamot then maka-avail gyud gihapon.
0: Okay.
1: Another question gikan ni Ma'am Panfila Generale Tapian no ningon siya nga ang PhilHealth yakap magamit ba daw kuno sa private. So gikan sila from Tinubdan, San Fernando.
2: Yes, natin mga yakap nga private, no? Private nga yakap clinics. So, ang ato ang suggestion, ma'am, bisita ang PhilHealth Region 7 nga page, no? Kay bago lang, na-posted dito ang updated nga listahan sa mga yakap clinics nganhi sa Cebu. So, as of June 1 to siya nga list. So, makita ninyo dito kung naaba dito, dool sa, makita man kung asa ang mga lokasyon sa yakap clinic, no? So, pangitao ni mo ang San Fernando, no? Under na siya sa catchment sa atong local health insurance office sa Karkar. So, gi-arrange man to dito nga per catchment, no? Para makaibaw sa taas at pwedeng mo dangop or musumbong in kaso na atay mga kasinatian nga dili maayo sa atong napili nga yakap clinic. So, pwede ka dito mo tanaw, i-bisita ang PhilHealth Region 7 nga Facebook page.
0: Okay.
1: Another question, no? Regarding yakap gihapon, Ms. Dean, Ma'am Ken. So, niingon si Ma'am Tanya Mansho nga na ako nun siya'y cancer stage 2. Asa ko nun siya magpalab na libre. Naa siya sa car karon.
2: All right. So sa kung related man gud sa yakap no, mo go through gid ta sa atong napili nga yakap clinic no, kay dito ta magpa kanang check up niya. At the same time ang yakap physician mooy mo hatag og ganing kani advice no nga kinahanglan ta mo undergo aning mga cancer screening tests. Pero kung si ma'am na diagnose na siya na siya'y stage 2 nga cancer, maybe mas maayo makahisgot si ma'am no unsa nga klase sa cancer. Kay kung panalitan may ingon tag breast cancer, naa man tay mga contracted nga Z benefit providers no, aron dito siya muduol siya pangitaon niya dito sa kaning ato ang contracted hospital ang Z benefit coordinator para matabangan siya, matanaw iyahang case, no? Kung pwede ba siyang mo-qualify for Z benefit package.
0: Nade ko isumpay ana Miss Din no kay kaliwat nila nga cancer, breast cancer unya kana bang gusto lang siyang maniguro nga wa ba siya lumps dire, mapa-check lang ba no kanang pwede ba daw na og i-avail niya through yakap.
2: Yes, pwede yun, no? Niya, ang yakap physician man yun na ang mo-assess niya dito. So, kung sa pag kaning first patient encounter pa lang ni mo, mo sulti man ka dito unsay family history ninyo, no?
0: Okay.
2: Basig, pwede ni mo masulti dito nga akong mama or ang kaning akong lola na breast cancer kani adto, namatay tungod sa breast cancer. Yung ano, no? Kay tanawon man na, i-assess man na dito. Mo nang kuhaan ta og health profile. Mo na part sa atong first patient encounter dito sa yakap clinic para na i-record ang doktor ang yakap physician unya iyang ma-assess nga uy ing ani na bang edad ni ma'am taas nang risgo ani niya napagyuy ka ng family history DA sa cancer so diha siya maka-suggest or ang maka-recommend ang yakap doctor nga kinahanglan ka mo undergo niya ini nga mga screening cancer screening test unya dito ka i-refer og atong mga accredited nga cancer screening facilities.
0: Okay, sakto kay kanaminaw dahil karon diha sa Liloan. May kay naka-remember ko.
1: Alright, so nanay follow-up response no ang atong netizen nga nangapana kabahin sa cancer screening test nga coverage sa PhilHealth no si Ma'am Tanya Mancho. Ingon siya nga ang type of cancer kuno niya kay breast cancer. Unya mayong hapon sa diha kang Miko Ismael no nga nagpaminaw sa atong programa karon.
2: So kung breast cancer ang atong contracted no is ang Governor Celestino of Portugal Cebu ra man si ma'am no
1: taga-Karkar
2: okay so ang atoa for now diri sa Cebu Perpetual Socor Hospital og Vicente Soto Memorial Medical Center so kung wala pa ka nagsugod og treatment ma'am mas maayo mabisita ka either ana nga mga hospitals no so kung ganahan ka kanang government hospital, diri ka sa Soto, private is Perpetual. So, muna siya so far ang atong contracted ng mga Z-benefit providers for breast cancer nga sa Cebu. So, pangitaan lang yun una ang Z-benefit coordinator inig adto ni mo. Kahit tanawon man sa Danila, imuhang case. No? Kanya, sila imo process sa mga documents nga isubmit to PhilHealth para makasugod ka sa imong treatment.
0: Okay.
1: All right. So another follow-up no nga kanang response gikan sa atoang netizen nga si Ma'am Panfila katong nangutana kung magamit ba daw kuno sa private ang PhilHealth yakap niingon siya kay public kuno ang gipang refer sa ilahang barangay.
2: Yeah, kung nakapili na mo nya na lista na mo dito sa inyohang panalitan rural health unit or municipal health office, dili ta pwedeng mubalhin-balhin, no? Kay once naka-avail na ka sa first patient encounter or nakapa-check up na ka, diha sa gyud ka for the whole year. No? Kay mubayad naman gud ang PhilHealth once mo submit na ang yakap clinic sa katong iyahang initial nga report, no? Mo hatag na mubayad na ang PhilHealth pud og first tranche sa payment nato sa atong yakap nga mga facilities. So mo nang dili advisable nga mubalhin-balhin ta, no? Kay magkaguliyang na ang pag-release nato sa payment. Unya ang tinguha gid ana sa PhilHealth nga mustik ta to a one nga yakap clinic for the whole year aron ma-monitor ang ato ang health no for the whole year and kung gani kung nindot gid ang services dinha niya satisfied ka diha na gyud ka magbalik-balik hangtod sa hangtod
0: fitaw
2: no kay mas nindot man na nga ma-monitor gid ang ato ang panglawas kay dili man ni one time lang nga benepisyo ang yakap no padayon gid ni siya dili lang ni siya karon so magpadayon ni siya nya padayon pud nga i-enhance or ipalambo pa sa PhilHealth ang mga services ilawom ani.
0: Mm. Okay.
1: Right. Another question no, sa atong text line. Niingon, gikan ni sa atong listener from Ronda. Niingon siya nga na kuno siya'y kidney problem o niya magpa-opera siya. Wala ba daw kuno siya'y bayranan sa mga laboratory requests sa doctor kung private hospital o niya mm-hmm. lifetime member kuno siya?
2: Kasagaran gyud kung magpa-lab test ka diretso og kanang mga private nga hospitals mubayad gyud ka no kay dili man na siya part sa i-cover ni PhilHealth labi na og dili pud gyud to accredited nga yakap clinic pero kung mm-mm. ang imuhang lab test within sa yakap nga list of diagnostic or laboratory tests unya ang imong napili didto nga yakap clinic pag yud is government wala kay bayran mm-hmm. pero if ever private imong yakap clinic napili nalang gid kay co-payment 900 pesos pero alang na nas tibok tuig bisan kapila ka nagpa-lab test diha nagpa-konsulta og na-isuhan og tambal katong 21 essential medicines dapat dili nakapaninglan bihan sa katong 900 basta mm-hmm. private ang yakap clinic
0: so moday na iyang mas maayo nga buhaton Ms. D no mo mm-hmm. kuan siya mo pili siya PhilHealth
2: yes.
0: niya mo kuan lang ay PhilHealth man yakap no clinic unya mo add na lang sa atong 900 pesos
2: mo bayad siya atong mm-hmm. co-payment nga 900 kay mo man na ato ang gi-allow no for private facilities pero kung government mm-hmm. iyang yakap clinic wala siya bayran mm-hmm.
0: okay
1: mm-hmm. okay so natay texter diri Ms. Dino nga nangutana kabahin sa mga yakap clinics kuno sa konsolasyon but before that ato sa ning i-entertain ang question ni Sir Jones no gikan sa Pier 4 nga kanang makover ba kuno sa PhilHealth ang eye checkup or eyeglasses gikan
2: mm-hmm. ang eye care sa pagkakaroon no para sa mga bata no kay preventive man siya part siya sa primary care so gi-promote sa PhilHealth nga kato mga school age children na to 5 years or below no sila ang naay privilege nga ma-check daan ilang mata samtang sayo pa aron dili mo grabe ang ilahang grado baka no or kung naay mga komplikasyon sayo pa lang
0: okay
1: so ato tong balikan ang question ni Sir Onya no kabahin sa konsolasyon nga yakap clinics ko no but for now ato saning tanaw ng usa ka mensahe while nag-check pata sa tong mga listahan sa yakap clinics no natay question sa tong texter, ningon siya nga miaging si Mana, nag-text ko no siya kabahin sa PhilHealth sa iyang bana, so good 2021. Wala pa ko no mabayri, kay wala pa siya nakatrabaho. O niya, aha, so taas-taas na gyud ang iyang panahon nga wala na siya nakabayad, no? Nga iyang bana karon 59 years old na. Maka-avail pa ba ko no gihapon siya sa iyang PhilHealth?
2: Yes, maka-avail gihapon pero maningil na gyud si PhilHealth sa atong missed payments no kay parte man na siya sa ato ang pagsubay sa balaod ang Universal Healthcare Law nga tuig 2019 pa to siya no na enacted so ang mga rates didto subay sa section 10 mo poy subayon nato so pwede man anamon lang og bayad so kung nahunong og contribute ipa-update gyud dayon ang membership record dili ta magpaabot nga ma-hospital na or manginahanglan na sa PhilHealth nga coverage diha pa ta mo asikaso no kay aron dili ta mahasol less atong problemahon so ang pasyente na lang atong hunahunaon or if ever natay exist bayro nun sa ospital pero kanang mga pagpa-update sa atong record mahikay na nadaan layo pa ang hospitalization so i-update lang unya expect lang sa gyud ta later on maningil gyud ang PhilHealth sa mga missed payments
0: last question Ma'am Kate
1: Mm-hmm. So kanino na atay pangutana gikan sa usa ka dependent no sa iyang asawa niingon siya nga maka-avail ba kuno siya as a dependent sa iyang bana kay ang kaniko nang iyang PhilHealth kay ang ilaha ko nang existing nga PhilHealth karon kay sa iyaha pang bana.
2: Pwede basta legally married mo. Unya nakarga na kaniya as dependent. So pwede ra gyud kaayo kung dili ka existing member, pwede gyud ka makarga as dependent sa imong bana or sa imong asawa basta kasado gyud.
0: Okay, unya og na pa mo iban nga mga pangutana, pwede ra gyud na niyo ma-continue og send ha sa hotline sa PhilHealth or dinha sa atong Facebook page kay hibaw ta lilion na sa mga kabana nato sa PhilHealth para matubag ra gihapon. Sa di pa ta mo end Ma'am Kate nus din on sa dugang nato nga announcement.
2: Yes, Kate, ang ato ang kaning location nga services no in partnership sa Philippine Statistics Authority kay naa may MOA gipirmahan ang head office office nato sa PhilHealth or head office sa PSA this year. So, naatay agreement nga na i-set up ang PSA sa mga PhilHealth offices. So, basahon ni Kate ang mga location, kung asa o makaparehistro mo for your PhilHealth national ID. At the same time, makatransact mo sa inyong PhilHealth.
0: Sakto bitaw na, no? Kaya na yung mga nungutan na bitaw na mo, din yung pa yung mga national ID ba, no? Nungutan na nga, asa naman takaroon pwede kay sa una, ibarangay-barangay, baya na, o dito sa mga lungsod, no? Itong bago pa ginampakuan national ID. Yeah, karon mingon na nga asa naman to wala naman so at least mahibaw ta karon asa ta pwede mo add today para makakuha ta anang national ID kay narbay usay mga adto na to nga mga buhatan sa gobyerno mangita na ana no. Oh, sige. At atong kuanan paminahon, Ms. Kate.
1: Alright. So, sa atong upat ka local health insurance offices din hi sa Cebu, no? So, mauni ang ato ang schedule, no? Kung asa na makastation ng ato ang PSA or ang Philippine Statistics Authority, no? So, sa starting from local health insurance office Mandaue City, naa sila sa June 8, June 15, 22, and 29. So, ang atong LHIO Mandaue na himutang sa second floor sa Park Mall. O niya, sa Danau City, sa LHIO na mo din ha sa JD Almendras Building same schedule gihapon June 8, 15, 22 ug 29. So every Monday na siya. Onya every Tuesday sad from June 9, 16, 23 and 30 naa sila sa LHIO Cebu City sa Golden Peak Hotel and Suites, naapod sa atong LHIO Carcar City sa New Carcar City Hall same date June 9, June 16, 23 and 30. Nya amo lang sa dipahibaw no ang kaning atuang pag-transact kay on a first come first serve basis with limited slots available, so mas maayo nga magsayo sila mga adto niya. Amo lang sad iawhag sila no nga magdala og original no og kanang kopya sa ilahang valid supporting documents during registration unya aron makita ang mga lista no sa supporting documents, mahimo mong mo visit sa PhilSys or sa PSA nga website under supporting documents.
0: Ako lang ning iklaro Miss Dean no og Ma'am Kate kay kuan ba ni tibok buwan sa Hunyo na hay mga specific nga dates. Unsa man ni siya Hunyo ra ni or
2: hopefully na apay another schedule, no?
0: So dili day ni hangtod-hangtod na, no?
2: Oo, na a certain period. Pero dili lang po ni, I think, karong bulan sa Hunyo. Posible nga mo extend pa ni sa July. No? Depende sa availability po na siya sa mga tao sa PSA. No? Kay aron na ma-serve ang mga members. So muna, kato lang yun na ay limited slots. Kay taas-taas pag yun po kuhaan kag biometrics ni mo, no? So kay nakasuway man sa tani ana. So subayon lang yun na to. First come, first serve basis, good siya.
0: Okay. So, atong klarohon, katurang mga specific na mga dates nga gimension ni Ma'am Kate, maura to dito nga pwede makamakakuha sa imong pahimok ka sa imong PSA, no? Or katong kuan, national ID. Kaya labing siguran ni, daghan pa dyan kayo nakakuha ani. Okay. So, wala man taigo nga oras. Salamat kaayo, Ma'am Kate, no? O Miss Dean, sa lain na sad na to nga episode karoon. Kano saan ta sunod nga magdungog?
2: Yes, dito na sad ta sa Hunyo 25, no? Ikaupat nga adlong Webes ning bulan sa Hunyo maghiskot na sa tabahin sa ato ang PhilHealth. Unya tomorrow since holiday no sarado ang mga PhilHealth offices, so
0: sakto tino.
2: Lunes na mo resume ang ato ang operations.
0: Okay. Salamat usab kaayo no sa ato mga bisita si Ma'am Kate, si Ms. Dina. Ato pasalamatan usab ang PhilHealth sa pagpaking partner diri sa atong istasyon para makapadangatan no sa mga programa og mga serbisyo beneficyo nga gitagana sa PhilHealth para natong tanan ma-member man or dili mahibaw ta kung unsa kini mga beneficyo programa sa maong ahensya. At tagimin ninyo sa Hunyo 25 unya uban sa diri sa atong mga kaubanan sa control kasamang Nestor Homicilio Gerald Albio sa ako ninyong Radio Man Ken Galinea at tagimin ninyo karong tawtod kay musunod na pod ang atong drama kini ang akong suliran. At ang oras karon alauna 18 na.
3: Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth uban ang Public Relations Officer sa PhilHealth Region 7 o ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong paglawas, matag Biyernes alas 12:30 hangtod alauna sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga daya.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Kini nga balita, hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nakompleto na sa US military ang strikes na inibatok sa multiple targets sa Iran. Gibutya kini sa US Central Command, in ilang na-target ang Iranian military surveillance capabilities, communication systems ni ini og air defense sites. Si US President Donald Trump, kinsauna na ni pasidaan nga mo-resume kini sa ilang strikes tungod sa napalpak nga negosasyon tali sa Iran, nitugaan nga adunay mga nag-unang Iranian officials ang nihangyo kaniya pagtapos na sa latest attack sa Amerika batok sa ilang nasod. Apan subling ni pasidaan si Trump nga mulusad kini og strikes kun way makabot nga deal tali sa Iran, ang Iran sa ilang bahin nagkanayon nga posibleng sirahan nila pag-usab ang Strait of Hormuz tungod sa awahing tensyon nga miulbo tali sa Amerika. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Kadtong maong balita ang hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti nga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sa masara rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot, ug mas gipa-epektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Men mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Geritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
11: Zed Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin. Hindi na ko. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
5: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
6: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
5: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
8: Ang OCG, siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
12: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at original.
15: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
17: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
19: Nakakaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
19: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighter na ang akong kuhan. Namang po yung mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
19: Mura dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
19: Tapos ninglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
18: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Dr. Limuel Espedal, optometrist taga Tagong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapuhin akong lawas. So, wala na kaya ko yung time makikistorya sa

0: pamilya na nag-interview ko a EXL COVID-19 in-1. So akong gitry. Diyan nilang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya ang nakakaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
1: May buhay sa makabuhay! This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Mayong adlaw kaninyo ang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra og attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong swat suliran. Tagua lang ko ninyo sa pangalan nga James, 18 anyos, single, taga Consolacion, Cebu. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa kalit na kong gibati. Bata pa ko nga mibati og sama niini. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitamo. Ma, mulakaon ako, ma.
1: Oh, asa man ka? Gawa man rin klase.
0: Practice meron sa choir, ma. Kaya nga mo mang grupo ang mukanta sa umabot nga bakalauriat mas, ma, sa usa ka eskulahan. Sa mga graduating class, ma.
1: Ah, maubay. Pero nak, diritsog uli ha, kung mahuman na ha. Masig-asa pa hinoon mo abot og laag mag-practice ha.
0: Dili mo eh. Pauli na yun ko. Kay, lain na nga kong gibati.
1: Ha? Naunsa man ka?
0: Nambotani mo eh. Naunsa niya akong batang. Mukalit raman sa pagsakit.
1: Uy, kung mauna, ayaw na lang pag-addo nak.
0: Eh, dili mo eh. Kinalan ko nga mo-practice. Addo na ko ma.

0: Okay, muna to ha. Why malate sa baccalaureate mass? O, wala ko ilang isulti. Ang uban, apay concerns man. Oh, okay, wala. Sige, adjourn na ta. Araw magkapahuway sa po.
1: James, tanga. Doon tag uli. Pero hapit sa tagpalit ang soft drinks kay Ohawa, eh.
2: Tasha, Tasha.
1: Oh, ngano ka, uy?
2: Okay.
1: Nasa ka? Naglisod lagi kag barog.
2: Sakit na sa kong hawak, uy.
1: Ha? Huh? Naunsa man taon ka, uy. Okay. Kabata pa ni mong sakitan og hawak, uy. Mara naman kag tiguang, diha.
2: Tasha, Tasha, Tasha lagi. Seryoso ko. Sakit kayo. Lisod ug lihok.
1: Ha? Huh?
2: Maglisod ko.
1: Hala, nang lako na ba yung atong mga kaupan da? Uy, makatabang na to. Doon ka na nimong kipati?
2: Oh, pero muandar man siya sa makaroon ng mga usa ka oras na nga naglingkod.
1: Ha?
2: Basta madugay ko sa usa ka posisyon, musakit yun. Sa manining, samaan namang labak ko.
1: Hala?
2: Okay.
1: Anong nisakit man po na roon nga? Kahumok ka na itong gilingkuran. Oh, sofa nga humok man kay ni.
2: Huwag man sa kahumok kong kagahi sa akong gilingkuran. Kundi sa gidugayon na ako sa usa ka posisyon.
1: Ang nahala, uy. Pabuton talang ka diha kung kanusaan ni mo makaya nga mo baro.

0: Mau pa? Dili ka na UTI, James? May UTI ba ka sa una dong?
1: Hindi man siguro, ma. Kaya huwag man kumaproblema sa pagpangihi. Ugo man sa magsakit ang akong puson. Kinirilagin isa kong hawak.
0: Magpa-check up na lang kita dong, ha? Kailisod na kaayo na magtag-antag-antaan ng imong gibati.

0: Mo kini gitawag og sciatica.
1: Mo ba, Dok? Unsa man ang sakita, Dok?
2: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Biotro Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biotro Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biotro Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Biotro Herbal Capsule.
5: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pag yan ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotro Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotro bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Taas bang imo blood sugar? Aduna ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: Sabihin na tulog yung butikin sa inyong lugar.
8: DTX 500.
10: Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX.
8: DJX 500.
9: Pumali sa mga butika.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Said Health Report.
11: Health Report.
14: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
13: Zed Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
13: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
15: Dagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
13: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
16: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
17: Bot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
16: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Zed Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
13: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
18: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
13: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
19: Hey!
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
19: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
20: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
22: Pwede na, makakas pilay mo
21: ito. Ano ka, nobinta na ka.
20: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
23: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
18: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
23: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
24: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
25: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
26: Tunay Natural at Original.
25: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
29: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
30: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
31: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
30: Mas klaro na ba bisan gabi?
31: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
32: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
33: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagka si mong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
34: May buhay sa makabuhay!
32: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advanced, naagid kanunay sa tong kabinet. Tungod kay prone pod sa pilit nga ubo, nga dunay problema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga problema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Grabe ka sakit sa kong hawak ka maglisod ko sa paglakaw. Sakit iti kang ang toon ako nga tiil. Di na ko kadagan. Dili na ko makaambak o sayaw. May murag mukurinti o kanabitawang electric shock. O ang finding sa doktor kay sayatik ako no. Girisitahan ko og pain reliever. Tumaron buntag o gabi eh, og may vitamin sab ko. Vitamin B1, B6 o B12. Og gi-advisean ko sa doktor nga stretching, mag-jogging o walking. Gunya.
1: Nanunya na, kumusta naman imong gibati, James?
0: Sa kapin sa simana na ko tinumar sa tambal ma. Mawa raman ang sakit kung matumar ko sa tambal. Pero di na ko matumar, masakit na sab.
1: Maupa. O niya, gito man ba ito ni mong giingon sa doktor nga mag-exercise ka?
0: O ma, nag-stretching-stretching ko o nag-walking sa ko. Nag-sundog-sundog ko na ng mga exercise sa YouTube.
1: Niya, di ay sakit dahil gihapon na.
0: Naalagi gihapon ang sakit ma. Parag mas musakit hinuo ng sakit kung mag-exercise ko.
1: Unsa?
0: Mura man matandog ang akong sakit ma. So, ayan ka na ito, kanang kuan ma, kanang bitawang massage chair sa mall gani. Kanang maglingkod lang kanya, mamassage na. Murag, dindot man ang gibati sa mga magpamassage diha.
1: Sige. So, ayan na ito.

0: Natandugin ni masanser ko. Mga sakit. Kasakit ang to.
1: James, naunsa man ka diha?
0: Tidak ko ma. Sakit pagkaayo.
1: Unsa?

0: Dali na. Sige na, mga una ta.
1: Sakit malilihok ba?
0: Na. May pagwa ta mo ato sa mall? Aron mo suway atong massage chair?
1: Tawon sa mangguhin ni ma. Maglisod na may lukos paglakaw. Hindi na ba kumaulian ni ma? Gusto lang akong mabalik sa normal lang akong lihok. Nga makalakaw kong tarong. Magadagan. Magkajaging. Apa di na lang ako mabuhat ron? Di na kumaulian ini.
0: James.
2: Lisod kaayo. Dili na ako mahimo ang mga kanina kong gustong buhaton. Gibati na ako nga nagkagrabi naman hinoon ang akong gibati. Nga gisunod ang tanang tambag nako sa doktor. Ang akong mga pangutana, maukining musunod. Unang pangutana, musakit ang akong hawa kung madugay ko sa paglingkod o sa usa ka posisyon. Murag may kurente o electric shock ang kasakit. Nagpa-check up og doktor. Sa yatika ko nun eh. Unsa man ang sakita? Ugon sa hinungdan ining sa yatika. Ikadawang pangutana, may girisita ang doktor nako nga pain reliever o vitamins. Vitamin B1, B6, B12. Kung makatumar ko, mawa ang sakit, pero kung dili ko makatumar, sakit mong gihapon. Dili ka ni sayatika? O di lang yun mao ang tambal nga akong gitumar? Ikatulong pangutana, gisunodan nako ang gingon sa doktor na mag-exercise ko, stretching, walking, o jogging. Apan murag mas migrabe mahinon ang sakit. Dili ba ni angay nga tandugon sa exercise? Ikaw pa to gatapusan. Unsay akong buhaton aron nga makalakaw na ko og tarong o mabuhat na nako ang normal na akong buhaton. 18 anyos pa lang ko. May dako pa bang chance nga mamaayo ko? Dugay pa ba ni maayo? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, James.
3: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga kong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Kumutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral, mga problema, kay usam man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagis, pagpadala sa mga sulat-suliran na ikanamo, pwede kami padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga kong Suliran Official Writers Page o diba sa mong buhatan sa third floor, UCR, Martinez Biling, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga life becomes lighter when we learn to trust God. According to Father Aloy na siya, no? Oo lang kita Ginoo. Nga itong matatampo ko ng adlawa, si James, 18 ang panayigyon sa Consolacion, Cebu. Musta naman yung mga taga-consolacion? Itong garay ba to? Firing range. Nanalimot ako sa mga pangalan na ito. Regarding mo diyan, no? Pahasa naman ito akong listahan sa mga taga-consolacion. Kami ni Dr. Omar Arcio, no? Ito may nag-practice. Nag-practice nga. Wala na yun. Natunako gisulat. Sorry kayo, di nako ka kinomdom o gasan na ito dati. Ah, nara. In a shooting range sa may garing konsolasyon. Regards ni Susan Mayul. Remedyo B. Mayul da sa Argao. No, yung mga anak, Nikki, Ninan, Ariel, Ralph, Campo. Si Alura. Regards sa mga Baraga family sa Lawaan, Talisay, no? Ug mga taga Bright Century Hardware. Thank you very much sa matinan ko ng palit kong construction material diyo sa diha silang sa Limbut, ulan-ulan, makapas, munsur, nisa munsur. Progress Home Imus Branch. Ronel Alex Rinaldo. Gaino pa kanliti, si Uloy Rubli, Tuni Kudira Didasi. Mga na yung nangyari sa kong matanawan ako. Okay, mga taga-Barili, musta? Mga taga-Banawa. Musta naman si Winnie Baltonado. Regards. Okay, so going back to the sender, James. Unang pangutana ni James. Masakit ang akong hawa kung madugay ko og lingkod o usa ka posisyon. Murag may kuryente o electric shock ang sakit. Ipa-check up ko sa doktor, sciatica ko nun eh. Unsa may sakita, ang sciatica. Akin yung sciatica, mao ni problema sa atong sciatic nerve nga na nagsubay diya sa atong luyo, no? Nabugod mga nerve diya, nagsubay sa atong vertebral column, no? Mukrak na siya, ma-fracture, maipit, mao na siya ang inungdan na ang sakit niya na ani, no? Orthopedic concern ni siya, no? Manggod niyong usahay ang shape sa atong bukog diha, maapektuhan, no? Mausab. For some reasons. So, ang hinungdan ani daghan. At ay sakit sa bukog, injury, arthritis. So, mao na siya nga kinalanggog kag magbantay sa imong diet po, no? So, sometimes surgical kuani siya, concern. Iduhang pangutana, may gresita ang doktor nako nga pain reliever o vitamins B1, 6, and 12. Vitamin B1, thiamine, 6, paridoxin o B, cyanocobalamin. Kung mutumar ko, mawala ang sakit. Pero kung dili po kumutumar, sakit po gyapon. Dili ka ni sciatica o dili yun maong tambal. Daga maging, kwa no, unsakag magpa-x-ray ka, James, no? Para makita na to kung naabagay yung abnormalidad ya, sa imong luyo, sa vertebral column. Sa imo gud, magka-scoliosis ta. Magpaparihan naman. Unta ko to, avoid this ka. You avoid looking downward, avoid lifting object, kalit, nga, you do certain exercise, kanang mga sa mga babae, o dili ni mo apply ni James, sa mga babae, kumay mo, nakang problema, avoid wearing high heels, nga mga kwan, shoe, sapatos, no? So, balikon ako, good posture can help. You may take some analgesic, para mawa. So, may mga analgesic nga pwede magamit na ng problema, ha? Na sciatica or back pain. Ibuprofen, pwede. Basta mo na yung naproxen, pwede sana. Acetaminophen, like Tylenol, paracetamol, mipinamic, nauban, grabe naging kayo, oxycodone, tramadol, morphine, methadone, sa mga tambal na mong gamiton din sa hospital, kung grabe naging kayo ang sakit. So, magpa-x-ray ng alikagod, go and see an orthopedic doctor para ma-diagnose ka properly. Ikatulong pa ko ta, gisunod na nako ang gingon sa doktor nga mag-exercise, stretching, walking, jogging. Panmura magning, grabe maninoon ang sakit. Dili baka angay tandugon sa exercise. Depende sa how extend ang problema. Stretching, kung matulog ka, you assume fetal position, kung mahimo, na ipilo in between your legs para ma-relax ka. You may take this kung ginasugyot nga mga pain reliever, no? Ibuprofen, acetaminophen, tramadol, oxycodone, kung grabe na kayo, maybe morphine. Upat, katapos ang pangutana. Unsa may buhaton nga makalakaw na ako o tarong o mabuhat na nako ang mga normal na kong buhaton. Bata pa ka noon, 18 anyos pa, ang chance maayo. Nako pa kayo chance ka maayo ka, Juan, James, no? Proper diagnosis lang. Because I'm not sure kung sciatic ka, bagod. There might be some crack or misalignment sa imong vertebral column. Diha nga itong mga nerve, sciatic nerves, kung simbakog na ay crack, kinanglan ni siya o i-manage by an orthopedic surgeon. So, ay ginom o pin-reliever kung mawa ba. O niya, avoid lifting heavy objects para nga dili ma-strain, dili kayo masamot ang damage niya kung naamang gani. Alright, so hinaut kasabot ka sa kung giingon ni mo James, ngadto sa libuan, millions ang naminaw sa itong programa kini nga Konsuleran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. So, kung na yun yung pagpaminaw sa itong mga programa, sa Armenta, sa greeting, din sa itong mga. Until the next time, hasta la vista, bye-bye.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, giauhag ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino ang mga employer sa pribadong sektor pagsiguro nga ang ilang mga empleyado rehistrado ubos sa Yaman ng Kalusugan Program kunyakap sa PhilHealth. Ang mga employer giauhag sa pag-coordinate sa PhilHealth alang sa paghimo og on-site registration activities sud sa ilang trabahoan og muabang sa mga trabahante niini pagkumpleto sa ilang registration. Lakip niini ang online registration pinaagi sa e-gov app og PhilHealth member portal. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, og ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Taba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo, palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix, available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak, SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Mayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si James. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, umasa lang sa iyo.

0: Crime and Drama presents Hanjumanan Sosa Ka Awit. Ano ba daw sa iyo ang kaagi ka doon? Mawagining sa kalalaki na taga Captain Claudio Toledo City. Ang atumatatampo, nagdasingan nga, James.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na CT scan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
4: Igala, nakakape na ka?
5: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract?
4: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
8: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
1: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: This time check is brought to you by United Home Kidlets. Chewable paracetamol and candy flavors.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
15: In 5 meters, turn direct.
16: Ha? Asa ko no?
17: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
18: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Pirmi ka pangihi,
20: hanap ka paranaw,
19: ug pagpaminod sa mga tiil,
20: basin aduna kay diabetes,
19: mag-DTX 500,
20: epektibo sa pagpamubo
19: sa blood sugar levels,
20: di kaya ang diabetes,
19: mag-DTX 500,
20: karun na yun,
19: mabalik sa pinakadulong ng butihin sa inyong lugar,
20: DTX 500,
19: DTX 500.
21: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
22: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
21: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
22: Tulo pod ka capsules sa gabi.
21: Simana lang nawala jud ang sakit.
22: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
21: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
19: DTX 500.
20: Mabalik sa mga butika.

0: Kuya James, umatay trabaho ron kay Domingo magyot sa man maglata.
1: Adi lang ko ba yun eh? Anahila ko sa tong gipuyan?
0: Ay, nung some taon ka eh. Usawa mo pagkauya ba na nga magsige mo lang ka o pundo din sa tong gipuyan? Sunisuroy po lang eh.
1: Kamila lalaag ba eh? Anahila ko din eh. Magkalingaw lang ko gamit sa kong cellphone.
0: Sige, ikaw good.
1: Ay, napul, anam ko si Tandaog Salida eh. Ah, palahi ko be. Arinasag ko sa Facebook. Mangita ko akong kachatan. Ayay, gi-accept mo na akong friend request. Ako nasing chatan be.
2: Nanawag mo lagi ka?
1: Kapoy magsigig chat eh. Sakit sa tudlo. May pagmanawag. Kay, makakita ba ko sa mong itsura?
2: Mausab. Mao kini mong name? James?
1: Oh, maura gina. Unya ikaw, May rasa ka?
2: Oo.
1: May, okay na ni mo nga magtawaganan ko ni mo? Or, chat ba ko? Di ba ko makasamok? Wag mo yung masuko?
2: Okay na, uy. Wag yung masuko.

0: May noon nga may gikalingawan ka nga chicks.
1: Nalipay sa bitak ko ba?
0: Yeah, di ba siya nga construction ng motorbaho?
1: Ah, palagi.
0: Eh, sutihi, oy. Kibasig magtuo na siya engineer ka.
2: Anong may construction ang imong trabaho? Anong man ang trabaho?
1: Ah, nga so ato ba? Makihigala gyapon ka na ako bisag construction lang akong trabaho?
2: Oo, oy.
1: Oh, salamat, May.
0: Nindot na ba ita? Nindot na kasayin. Kay dili na artihong biyana.
1: Mo lagi ba?
0: Nya, sumamay mo ginugayan. Panguyang bida yun.
2: James.
1: Manay tinuon, May. Sa sige na itong chat-chat, no? Nagdutlan ako ni mo. I love you.
2: James.
1: May, may chance ka ko?
2: Konseryoso di ka na ako, James. Pamisitahin ko din ni Sam.
1: Sige, May. Mamisita ko ni mo. Asamang dabita ang inyo.
2: Nakadumdum si Katinis Amo, no?
1: Oo, oh, dali naman tultulon ang yung dapit kay nagsunod ng tagbarangay.
2: Hinoon, sad.
1: Unya, May, kumusta naman itong akong gingon ni mo?
2: Ha? Huh? Ang asa man ato?
1: Oh, ayaw yung taon ko binawa ang yung May. Seryoso ba yun ni mo?
2: Detaw, James, uy. Ako nakita man nga seryoso agad kasi matingungha na ako. Kay niyaanhin mo kita sa amo. Maong... ako ay nakagisugot.
1: Tinawad, May?
2: Eh, ulit ki. Uyab na ta. Awan sa men. Dili ka kayo. Ako nalang buwiun.
1: Ha? Oh, ikaw eh.
2: Lucky.
1: May, salamat kaya. Ngayon mo na kong gisugot. Salamat ko kayo.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Kagana ug tambang ipanginom, nagsinaw ug balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Sir, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: Si Sir Pabrito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog man kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan, ipalit dayon ko awan ah, ni kaluwasa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibati nya kaantog karon nag minuto na ko. Antog karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito Simudlan amon isa sinta nakapin.
13: This Time Check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: This Time Check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
19: Mo ba? Uyab lang mo si mong kadyat nga si May?
20: Oh, bay. Gikaluyan ganyan taon, bay. Nakauyab lang ganyan.
19: Congrats, bay.

0: Dali aras pa nahon, Misa. Walang ibaw eh. Siya na dito kabuhan nga nagkauyab.
1: Maugyod.
0: May. May ihangyon ta ko ni mo?
1: Ano sa mana, James?
0: Mga tubang unta ko si mong mga ginikanan.
1: Ha? Nga naman?
0: Mananghid ko nila. Nga, mamain na ko ni mo.
1: Magigminyo na ka na ko?
0: Magminyo ta, pero di pa karon. Mamain na ko ni mo daan.
1: ikaw? Sige, pangatubang sa kong mga ginikanan.

0: Wak mami supa ko sa yung plano ni me, kay kamo ay magtipon.
1: Musugot ra ka dito nga mamay ko ni me.
0: Hindi mi masupa ka na, kaya tinarong man imong tuyo sa mong anak.
2: Baok yun.
0: Dadalihin ang imo magilikanan, kaya mo sabutan yung kasal.

0: May, samtang magpaabot sa pizza sa tong kasal ba? Mananghid ko ni mo ha, nga manarbaho lang una ko. Aron may magamit na inig kasal na to.
1: Sige, James. Amping di si mong trabaho, ha?
0: Oh, ikaw sab, amping din niya, ha?

0: Oh, siya mo kanilang nagbukol mo kinanglaw ni mo?
1: Nagbukol mo ko ba?
0: Siya may ikikagula ni mo?
1: Hapit ang muda mong kasali, me? Pero, wak mo dito makatigom eh?
0: Makatigom ka ta ni trabaho ng construction naman ta?
1: Lagi? Sao may nakubay?
0: Ay, ako pa ni Mono, iuswag lang yan nanay mo kasalay. Iuswag lang sana. Kasi pwede magkakwarta ka.
1: Ato lang sa'ng iang-angan, may. Kay, wapad yung ko'y tinigom, eh.
2: Ah, sige.

0: Main, nawaglay ka. May tuyo ka na ko.
1: James, manangitan ta ko ni mo.
0: Oh, ansa man?
1: Manarbaho lang sa ako. Aron matabangan di ka ugasto sa atong kasal.
0: Oh, asa mo ka sa ka manarbaho?
1: Sa Cebu City lang ko. Kay na may matabang na ko nga makasod og trabaho. Uy, nahilom lagi ka. Masagot ka o dili?
0: May, di onda ko gusto nga manarbaho ka. Kay, basig imo na unya akong makalintan.
1: James, ayagot pa ko na ako nagdautan. Para rapito na ito ang duhang akong buhaton. Subot na lang, ha?
0: Ay, sige na lang eh.

0: Anong siya na, Miss May? Di naman mo reply akong chatan. Ah, inigbakantin ako. Ako siyang tawagan.
1: Sa mukha ni Miss May, tawag-tawag, uy!
0: Nahibaw lang ko. Anong, di na ka mo reply sa akong chat? Ala, kasuko, good.
1: Masukogit ka ni mo? Kaya hasol di ka?
0: Oh, may inoonsa di ka.
1: Okay naman ko. Di lang ko gano'n na magsigit kag-hasol na ko. Og, kalimtin akong makabot at ang kasal. Oh. Kaya di lang akong magpakasal ni mo.
0: May...

At kuniya, di nasad siya mo reply. Pero sa gihapon, nagpaabot ko nga maokira ang tanan. Dinhin na ng kutob, o dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang

0: Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
3: Namang ug koy hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nya kanang murag permanente ko madunlan ni kaon. Pagpa check up nako, mao na dayon to na koy hyperthyroidism. Pag try nako take atong seed panyawan capsule. Kay karon dili na kay ko magpalpitate, ay effect yun. Jean Fuentes Cebu City.
2: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
1: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Si Anan Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Zed Health Report.
7: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT new mo.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang atong ampingan ng atong kalawasan. Ang tanan, mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Angkon ng ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon. Kinimo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
7: May buhay sa makabuhay!
15: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw!
16: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
17: Karong June 17 to June 26, 2026.
18: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.

0: o karong saray sumpay ni atong sugilanon. Eskwadro!
1: Crystal Alcantara.
2: Ay, di gud ko mahimong masayop dong. Siya gud ni. Apan, gibalita nga kalit na hanaw o sa dihang nakita ng pateng lawas nga nagutaw-utaw sa sapa, nakumpirmar nga iya ni Crystal ang maong pateng lawas.
1: Usa?
2: Naligid ko mahimong masayop. Siya gud kini.
1: Unsa magkaunsa nga nakaingon man kang patay na kinsiya?
2: Ay, kalit manggon ni siyang nahana o human kidagit, gipugos og pasakay sa auto nga itom. Dinhigyod, oh, dinhigyod aning kalsadahadong, tungod ining akong tindahan.
1: Kinuho ko.
2: Nakasaksi manggit ko ni atong hitabua. Paingon na ka to mga alas 4 sa kaadlaon sa dihang paingon na mo pauli, kauban sa suod yung GRO nga si Laika.
1: May lain ba siya kauban niya itong higayon, ha?
2: Ay ka na laging Laika lagi ba? Usa ka GRO, kay si Crystal Dancer mana siya.
1: Ug ang gidagit maulang si Crystal, ug apila ka ng gingon ni mong Laika?
2: Oh, mauna dong.
1: Posible na ang iingon ni mong Crystal o kinisigli na. Usara.
2: Oh, posible. Kaya nga nung munigar ka mangyod nga glina ang nga anak niya, nga siya mangyod na si Crystal.
1: Asa man kanon ka naging alaglay ka nga usa ka GRO?
2: Naraman gihapon niya magtrabaho sa bani Inday Chika Ding Dong.
1: Oh, salamat nang. Dahang kisalamat. Ako dahil si Misael.

0: mo baday by misail?
1: O by search. Naay misteryo nga nagpahipi bahin sa babae nga akong gipangita. Sa ginganlan og lina, kaigso ni Boy Bangag.
0: Wala, no? Unya mo paday yung gabon ka, bisag pangita itong babae nga patay na maghadi ay itong bayana? Paday yung gabon ka?
1: Bisan pa mas kasayuran nga akong hibawan. Apan ipadayon ko gihapon ang paghimo o pakisusi. Kung kinsay mi pasipa sa mga babae by search.
0: Pay misail, busagaon.
1: Kumpletuhon na kung akong gisaad katabang alang sa usakay kala.
0: Katong Boy Bangag, bay?
1: O, by search.
0: Bay.
1: Naibaw ko. Yadili niya ikahimuot kung yao niya masahiran ang kamatuuran. Gawa na disiplina nga iyang iksuon. Ang gipamalihog niya na akong pangitaon.
0: Kung nahilom na ng kasuha, bay, biligado kung mainitan ka sa mga nagbuhat sa ingon.
1: Ansa?
0: Igo na nang ibawaan ni mo nga wala na itong bayan na. Ang pangitag sa amok, bay. Gusto mo magagalinaw, ha?
1: Sige lang. Saan ko nang ingon? Tungod ug alang sa usa ka maayong higala.
0: Bay!

0: Musta, Michelle?
1: Okay lagi kayo, Boy Bangag.
0: Salamat, yes, yung pagdoaw lang ko din karon.
1: Ni ako aron ipaibaw diyan imo ang bahin sa imong gi pamalihog nako.
0: Ha? Imo lang nakita na kumanghot, gasigli na?
1: Wa. Tungod kay...
0: Tungod kay usa? Ha, Michelle?
1: Nain na kaila sa picture ng imong gihatag nako. Usa ka tigwa nga babae nga naninda og sari-sari ingon man painitan. Ug giilan niya ang naasalita to nga maukon si Crystal. Ug patay na kuno ang maong babae.
0: Usa!
1: Buhi ko, buhi bangag. Ayaw ug liapi. Mag-iisi akong pulo.
0: Ayaw pagpatay ko siya, tiyan! Napatay ako siya, ha? Ayaw siya, tiyan! Kimagtabang dyan, tiyan! Ayaw yun, ha?
1: Uy, bangag, kalma lang. Gisulti ko lang nimo ang impormasyon ng ako nasiheran.
0: Pusibli ka nagbait mo.
1: Ikasamot ko siya mag-ibati. Pasensya na. Kaya ba sa mahimo ng akong taguon nimo ang akong nasiheran? Basis akong pakisusi.
0: Kalimti na akong pamanihog yung misail.
1: O siya, buto mo ipasawat.
0: Buto na nato ang atong nagigala.
1: Sa?
0: Gilihok na ni Boss Major Gaspar ang akong kaso. Ugapit ako magagawas din sa bilangguan.
1: Misaligan niya itong kagaw ng opisyal?
0: Ipasaligan ko niya. Busa, sirbisyuhan ko ang kaayo nga iyang ipakita din ako. Ug si Major Gaspar, mao na'y mamahimo ako agaw.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Sulay mo diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makabuha, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung bii maigmata sa bumitan.
11: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
13: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Sed. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
13: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
15: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
16: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
17: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
18: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
19: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: This time check is brought to you by United Home Kidalets. Chewable paracetamol and candy flavors.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
21: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
22: Walang bibitiw! Mag-Farrix B araw-araw!
23: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washy!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS.
30: This newscast is brought to you by Semanticone. Rest time to the rescue.
31: This time check is brought to you by Biogesic.
32: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
33: Dililalim ang mabilanggo. Usa pagtarong sa iyong pagkatao. Usba ang gagan sa iyong kinabuhi, buhay banag.
34: Mamatay ko kung way sud kagwarta akong pitaka ni Sahil. Busa, mupatay o mupatay yung tungod sa kwarta.

0: Hello, Crystal.
1: Hello, Inday Chukading.
0: Nakatuyo na ako.
1: Nakalimot ko sa pagsulti ni Mila Eduardo ang panagkita sa inyo.
0: Bahin sa unsa man.
1: Palihog lang. Kitang duha lang yun ang nasayod sa atong circle. Nabuhi ko. Huwag nagaling kawaskigan sa kabangis ni Major Gaspar.
0: Ayaw ka bala ka. Sa sinuganan pa lang. Sayod ka gyud. Unsa akong pagpaningkamot. Para di ka mapahamag sa mga kamot sa Major.
1: Salamat, Inday Chukading.
0: Makalahaom ka. Nga wag yun lang mahibaw nga buhi ka.
1: Pananglit na ay magpakisusi bahay na itong akong paghahanaw o galit. Pangambot na lang yun, palihog.
0: Okay. Okay, Crystal. Ako na ang bahala, Ana. Promise.

0: מה קורה בי? אין לו פתא יוצא מולנו נענה, בועטון מו, בי מזייל?
1: Gusto lang ako magsusi. Personal na akong gusto, by Sarge.
0: Yung mo ba ang magaw niya na, bay?
1: Ako rin bahala sa kong gagalingon.
0: Bay!
1: Salamat kaya sa imong kahingawa, ha? Nga, gibati para na ako. Matuod ka ginihigala.
0: Ah! Sagod ay matramati, bay ni bay, misail. Mapabili ang igog, usa ka matuod mo higala.
1: Ah, usa, so, wajip paglalo, ha? Misali kay kunay mo, by Sarge.
0: Bayan sa babae, bay. Usa magiging sunod mong bato, na?
1: Bubalik ko sa maong lapit. Aron ikasulti ang ginganlan o Laika.
0: Laika? Isang siya ng bayana?
1: Sumasa ko na sa heran. Maukuno ng babayhana ang kauban ni Glina. Sa diyang gidagit kini sa umailhing ang mga sospitsado.
0: Na, wa maghanay maimbestigar sa mga pulis, bay? Bahay na ng kasuha? Unya, ikaw na yun noon, bay Misael?

0: May lisensya ka ba? Para magka-drive og motorsiklo, Bajam?
1: Naaman, Boss Major.
0: Dili pa na-expire?
1: Wala, di man good. Nara, tanawa. Ano, ako lisensya, Boss Hingo.
0: Aha. Naisuhan sa gag-driver's license, no?
1: Kaya nga naman. Abay kay pikot akong pikas mata.
0: Ikaw rin naging unan, ha? Dili ako.
1: Nahibaw ba ka, Boss Major, nga bisan gamayng daan, makalusot-lusot akong motorsiklo nga dadoon?
0: Kaya nga naman kuno, Bajam?
1: Alam man. Pero may nagkukong nagsayit ng daan sa kong agyanan.
0: Aka na. Mahimong kapuslan ko na ikaw, Bajam.
1: Aso ko, alang ko. Kay andam, yun ako ng buhaton, Bossing Major.
0: Uniyang kadlaw. Naka'y i-deliver ng mga butang.
1: Oh, sige. Basta kwarta, di ganaan ako balibaran.
0: Uri gusto ko ni mo. Dali ka pareha sa itong baysards. Nga liba, yung kayong muda o diskarte.
1: Sige, maganito siya panaot ni mo, Bossing Major.
0: Ayan, matagod. Tinood ka ba, Jam?
1: O lagi. Sulti raman ko ni mo tinood, God. Bossing, nagunti ka ron.
0: Unsa yung ibang daot ako? Sultihi ko ba, Jam?
1: Boss Major, nasuko ka na ako, no?
0: Nasuko kong baysards. Sultihi ko. Kung giunsa ko niya sa pagdaot.
1: Ingon siya. Kurikungon kuno kaglubot kay sige kuno ka og pangabang og iring banbanon nga taga-club.
0: Ha? Ha? Gisulti ka na ni Baysards?
1: O lagi, Bossing. Kunohono, lagi tawhono, oy.
0: Kuniya pa siya sa kong atubangan. Bayat isasang ko ning kumo ko. Suplong ginuta siya sa kumo na ko, Bajam. Samay ni Agda! Ay, kabalay ka. Kaya dili na para imo, ha? Para ng Baysards.
1: Kasakit. Wingig magkong naigo si mong kumo, Bossing.
0: Unsa pa yun ang yung ipanulti na ko? Ha? Unsa yung ipanulti batok na ko? Ha, Bajam?
1: Kuan, maura man to'y ako na hinumduman.
0: Bakakun! Sulti na yun! Unsa pa yun ayun, ha?
1: Kuan, nakalimot na ko, Bossing Major, oy.
0: Hinumdumi pag-ayo! Unya sultihi na yun ko! Kay naapasyas akong atubangan! Dili kay kantura ang mahiaguman, gikan ako! Mupaka yun niya siyap na! Huwag kaya ngayon kabalakan, Bajam. Pananglit lang ka na, huwag niya pa sa akong atubangan ang bangag sa ilong ng Baysards!
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nigahin ang GSIS ug nagbalor 15.1 bilyones pesos ng emergency assistance alang sa 608,343 ka mga miyembro o mga pensioners ni ining apektado sa kusog nga linog dito sa Mindanao. Sigon sa GSIS, sa mga qualified members o pensioners nga way bisan unsang outstanding loans mahimo maka-apply alang sa 20,000 pesos nga loan nga dunay 6% interest rate ug tulo ka tuig nga payment term. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga nailang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan
2: eh. Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo ini dapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni Oji Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
8: Zed Health Report.
9: Health Report.
10: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
7: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Ermac.
12: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
13: Karon minus na.
12: So, wala na ngayon?
13: Nang ubos na. Ang akong samad, kay naayo na ba? Naalim na?
12: Meron po kayong sugat sa paa.
13: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa to. Yad po ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor. Kay putlon magiga kong tiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung anang lepistinsyon bitre kay bubi nakakuha na po pag December go December tik naman New Year daghan kayo ng hatag na ko dirig mga makaon kay dili na kung ka New Year ba dili na kung kaabot sa 24 okay kayong bang lepistinsyon sir sumpayan at kung kinabuhi
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
9: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
23: Karong June 17 to June 26, 2026.
24: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
21: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kung makabot ko kayo ini nila? Abawa akong tanig tarong, bi. Kining tanang suod sa kaba ni Lolo.
2: Unsa man na?
1: Unsa man eh? Muram ni costume ni Dracula.
2: Hala, no? Mahilig sabi ang imong apuhan nga mo apila ng Halloween party, abay?
1: Tingali, kay... Oh, ngagot siya.
2: Ay, pa-uy. Oh, unsa man ang puti nga panapton, abay?
1: Ah? Aw, mao ni ang gipakumkum ni Lolo Pilon ako.
2: Katong iyang giwara-wara pagkamatay niya? Mao na?
1: Oo, mao ni.
2: Uy, kay kainumtom na ko.
1: Kalibog ni Lolo eh. Ano kung iyam kung gibinan o siminto ng murag Jolie?
2: Ha, ate ka na nabay, oy. Aron doon na gid siya ikabili ni mo ba? Wa pa magid ka ka makafiel diha nga, kaunguuna ka.
1: What bitaw ko? Wapaman ba
2: eh? Ay noon, kay basig ako niya yung unahog balbal ba?
1: Pero abay, kuan ba? Importante sa tingali ni Lolo ning batuha, no?
2: Oo, mga taguin na lang abay. Kay remembrance na ninyo ni Lolo ni mo.
1: Oo. Uy, da.
2: Agoy! Milusot sa lungag ang Julin. Nahagbong sa silong abay.
1: Bangko nga. Natagak pagi sa ilaw. Paliw ko gap ni ka ng mga butang ni Lolo, baby. Akong kuhaon sa Julin.
2: Sige, bay. Ako raan eh. Kuyaw, sa utok ni apuhang abay Chani. Eh. Namatay man nga wa magbili ng instructions. Hilig pagyup kulit-kulit. R.I.P. sa likod. Doon na gina siya ibot ipasabot aning R.I.P. sa likod. Napagilaing ikulit nga. Bahanti, human sa kamatayon. Sakay ibot ipasabot aning bahanti, human sa kamatayon, no?
1: Ay.
2: Noon sa manis abay dyanin nga nanakop naman hinunig manok.
1: Ay, bangkong na. Kanong imo mo nang gikuha, manuka ka? Imo mo nang gitangak ang bato ni Lolo? Ambina. Maihaw tagit ka kung di na ni mo iuli na kung bato ni Lolo. Ambina! Krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Dilibuyan.
3: Uy! Nagtuot yung alin na siya sa liso na.
1: Na, patayin ka na kung sunuya ka ba? Sa agra ba ka? Adugin ka magtingkagol sa mong kaldiro ba? Amin ang bato! Amin ang bato ni Lolo!
3: Abay, dami mo daga, nagsamot!
1: Ah, wapit daw! Ay, ay, anoy, anoy, nasusunoy, sunoy! Biyain na ng bato! Ah, sige, halmanin mong tuhak, oy! Uy, amin ang bato ba? Tabasan ka ang manuka ka!
3: Asan ka, tay? Imo kabawi ang juli?
1: Abay, toray! Nabuyan sa kanahang sunoy! Niyara, niyara, da. Lupad lagi kang kanahan na ka.
2: Imo tatong gidako para na itong matuwa bay.
1: Ah, misto ito'y dagay. Aw, og, ako itong dakpa na bay. Tidong ang Bisaya, agad ang itong sudan niya.
2: May na lang, nabuhian sa sunoy ang bato si Mululu.
1: Aw, nahadlog tingali. Kay, pungo mo na ako, Lulu. Gisigihan o bagtuhak ang bato. Ah, hala. Hala.
2: Naan sa ka?
1: Abay, ang usam ning bato ni Lulu. Ha? Ah, natipak man eh.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Set Health to 70s. Health to 70s. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga ito siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati yun ako. Nga naay suportang akong mga mata, mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung nganing namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
10: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
11: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
12: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in

0: Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: Hala, tuod no. Natipak ba na?
2: Bay, Mikmik. Bay.
1: Hmm. Saka bay?
2: Abay, tanawa. Tanawa ang bato ni Lulo nga natipak.
1: Lo, saan mo nang murag sinaw sa ilawang?
2: Bay, mura man og ug dunay giputos ining simentong lingit.
1: Rapitaw, bay. Bay, bay, bay. Diwas ko na nagtipak, baby. Aron ato makita kung unsay na sa ilawang.
2: Wala. Di kulbaan mo ko.
1: Huwag magani ka kulba is pagdawat ni mo ana nga nagtuo kang bato na sa pagkaungos imong lulo. Karoon na hinon ka kulbaan nga natipak na.
2: Ay, bitaw. Ah, sige, sige. Ato ning tiwasunog tipak. Dugdug ko na natong hinay.
1: Dala, bato oh. Dugdug ka ng hinay oh.
2: Ang bibibi.

0: Ano?
1: Na buak?
0: May mikmik. Mura mag sing-sing ang iputos.
1: Wala. Sing-sing gina. Bay!
0: Buko na lang gina ito ang tanan, bay.
1: Hala, bay. Oh. Awa, sing-sing cute.
0: Sing-sing guni. May bato siya pula.
1: Bay. Bay. Dali, bay. Ali. Manakatas-taas, dali.
0: Ha? Ganun man.
1: Basta, dali na. Ato nang itandi sa sing-sing sa picture ni Cleofi Alquera.
0: Oo. Oh.

0: Nara, ni ara ang picture ni Triofi Alquera.
1: I-plaster ba? I-plaster ang mayo.
0: Ano na gani? Oh, nana, plaster na. Sige na, ibutang na diri ka ng sing-sing ni lolo ni mo.
1: Bay, mik-mik.
0: Bay, bay, maukit niyang sing-sing sa picture ng Triofi Alquera. Tanawang porma.
1: Pero, ngano na aming lolo? Ug iya pa yung gipotos ug siminto.
0: Paminaw nako, pay. Gusto siya nga ikaw makasunod, anak.
1: Ay, pariyosan din nga linay anong gisulob anong patay, bay, uy.
0: Oh, paminaw ko, bay, maugin na ang sing-sing anang Cleofi.
1: Kung mauni, nga nung laging niam na yung lulo?
0: But lang, ang imura yung lulo yung makatubag, anak, bay.
1: Hmm? Saan lagi niya pagtubag, patay naman siya.
0: Oh, bitan, no?
1: Kunyag ikaw at pagdini yung lawas.
0: Katakan na sa tanghaga ng imong apuhan, abay, Johnny, uy.
1: Bay, may nauna-unaan ko.
0: Ano sa man?
1: Atong pangutan ng kapitan kung nakailabas siya ining Cleofi Alquera. Kay, wala na kumahinom doon man ang maumpangan ining dapita.
0: Sige, magsamok-samok na sa tas, kapitan.

0: Oh, sagot ko dyan.
1: Ay, salamat. Nari ka sa gate.
0: Ibalik naman kong dyote.
1: Oh, daga naging tao.
0: Doon naman sa kuni party din eh. Oh, boss.
2: Mm.
0: Mayo. Ni anak ka, Milce. Ay, pastilan. Nabala ka kuni mo eh.
1: Dindo, dali.
0: Sikreto na? Sikreto na?
1: Gamay. Dito ko sinimteryo. Unya, naabdan ako sila si Johnny ug ang tumboy nga naglimpis mo suliyo.
0: Unya.
1: May nabantayan ko nila.
0: Unsay imong nabantayan nila?
1: Doon na sila gisusi sa upat ka musuliyo ug sa upat ka pictures.
0: Unsa?
1: Nakuhaan ako sila video nga dito sila sa sud sa payak.
3: Sab.
4: Kap. Kapitan. Nalami pangutan, ha? Kap.
3: Oy. Bahin sa unsa man na.
4: Bahin sa mga musiliyo sa minteryo.
3: Unsa man ang bahin ini?
4: Gayo ri aka. Ay kalay pasabot bay mikmik bay.
5: Kuan kap. Ganahan lang min mahibaw kap bakon. Asa makontak ang pamilya ining Escolastica Amador?
3: Hey! Kap, uy! Escolastica Amador!
4: Og si Kuan Kap, Cleofi Alquera.
3: Hey! Anong nanguta naman mo? Bahin na nila. May problema ba sa ilang mga lubnganan?

0: Ragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ito ang pagkatakin ako, magkabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Ragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula.
2: Oo.
1: Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba?
2: Oo.
1: Kung mabangon magkuko ato, sa pag-atake na ko sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
2: Oo.
1: Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsul, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, mm-hmm. niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko.
2: Okay.
1: Na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kaya uh-huh. maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Ragis Bila Bila Herbal Coffee o Ragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. O suwaypod ang Ragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Ragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Bolonos. Huwag natin balitan ng orasa sa kahaponon nga. Tutunan ito sa Koy Herbal Capsule. Wa paghapon mahatag sa kagamhanan sa kaisugbo ang cast resistance nini. Nga ito sa mga biktimas lino sa Northern Cebu na itong magiging tuig. Partikular na kapin sa 6 milyones pesos nga nakulitang donasyon sa city government. Kini tuod kay city treasurer's office, gigong palayang pangyari process sa mga dokumento alang nini. Ang city council pinagi ni Konsehal Dave Tumulak na ngayon na update sa mga financial assistance gikan sa nasigutang buhatan. Nasayran nga siyam kalokal nga kagamhanan sa Northern Cebu ang hatagan sa cash aid na nalakip sa siyudad sa Bugo o mga lungsod sa Daan Bandayan, San Remigio, Medellin, Sugod, Tabugon, Bourbon, Katmon o Tabuelan. Mga kasama, batasana pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa regalang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa lakang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alborana, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections o guman pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule doon sa gulga palia kamonggay luya ahos o ginseng gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usap og organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usak adlaw usaka uras o tunga sa lipa mukaon samtang tagusa ka kapsula usap sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule ngagilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi niyo, ipaabot. Palit na!
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: This Time Check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin! This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
1: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
1: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra nganda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Wala si Mom!
12: Don't worry! Dad's got this!
11: Wow! Fries with dip!
13: Egg sandwich! And Mac salad!
14: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice!
15: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
16: Ang dramang buak nga paraiso ipasundayag diha sa Alicanta Compound Bulacau karong June 13, 2026 adlawng Sabado. Pinaagi sa pag-sponsor nila ni Vivian Alicante og Filma Alicante Manigbas.
17: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
18: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
19: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Ladies' Choice Chicken Spread.
20: Ladies' Choice Chicken Spread.
19: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
20: Patikim!
21: Wow! Panalo sandwich with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
22: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
23: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
24: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
25: Kargado!
26: MaxFit Kargado!
8: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
27: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
28: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
29: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
30: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
31: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
32: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
33: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
34: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padaya Ususon. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: Karon, pabutan gihapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pa gihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang buta nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalintan. Pero ganun ni aga gihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
3: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o gag-atong kagahapon, sama sa usag ka ni mga dili mo biya kanako. Maunia, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Lumbi, pudding San Miguel True. Share taning litro ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
3: Carl, palihog gani sa litron.
4: Carl, palihog po ng bupis, please.
2: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, i-share po, bi?
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
2: Ihatagan ni Carl ang bill.
4: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. Kada

0: 18, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa 6 na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: naa na siya nga makaatiman sa bata. Ug dili ka na mag-uol kay ikauban na nimo siya. Muna imong gipangandoy, di ba? Nga mubalik siya. Karon na tumana. Malipay ka na.
1: Pero dili ko ikalipay nga mawa ka na ko, Jenny.
0: Ngano?
1: Kay suot ang higala.
0: Dili mawang atong panagigala sa kong pagbiya, Dave. Busa lakaw na. Kay may nagpaabot na nimo.
1: Dili ko.
0: Dave.
1: Bisa masuko ka pa. Dili paghihapon ko mubiya nimo. Dili ko mubiya din he. Wa ko nimo biya ini adto sa dihang. Ako pa ang nakinala nimo, Jenny. Umausap na. O di akong buhato diyan nimo. Kaya nga tuod nga higala, dili magbiyay. Mag-inunungay.
0: Pwes kalimti ang atong panaghigala.
1: Jenny!
0: Kalimti nga imo kong higala. Kay kalimtan ta na sa ka.
1: Sulti ko nukos tinuod. May tungod pa bagyapon kini sa atong panaghigala? O may tungod na ni Amy?
0: Di na kinahala mo tubag pa ko ni mo, Dave. Lakaw na. Biya na.
1: Isang kapila pa ko ni mo hingilan. Dili ko mabiya. Dili ko mabiya.
0: Saan na yung gipuhat?
1: Pwede. Tupad ni mo.
0: Unsa? Dave. Dave, nabuang na ka. Maghuota din na sa kong higdaanan ng ospital.
1: So, mangganita sa supasao na? Dini pa ka.
0: Let's shake it ka, no?
1: No. Namalikas na ka. Bahad na ka.
0: Makalagkot man ka. Sikunti ka ron.
1: Bahala ka.
0: Uirakay ka. Uirakay ka. Hinay na kayo itong pagkasikun ako nimo.
1: Hinay. Pero akong kutukuto. Mo'y gigo nimo. Ganina pa kong gigutom. Wa pa ko'y kaon sa kaganina butag.
0: Ano? Anong umasa ka mo kaon?
1: Kaya wa man ka.
0: Ano? Gibit-bit akong kaldero?
1: Oh. Ingon ka. Madungan ta.
0: Naan naman gusto, Emmy, good.
1: Pero wa ka.
0: Dave, kunsa man yung imo, Dave?
1: Higda. Kay kakuyapon ako sa gutom. Higda ako daan. Tapad ni mo. Aron dili ko mabundak ni kakuyap na ko.
0: Gara na kag maayo, ha? Gara na kay kastanan.
1: Sakit, ha? Pinukay ka mangos, ida?
0: Pwes bangon. Ug pangitag kaon sa gawas.
1: Kaya,
0: bangon na, pa. Bangon na.
1: Tinirakoban ni mo. Magdungan tas magpauli. Mga unta sa ato.
0: Inyo, Dave. Why ato?
1: Jen.
0: Unsa?
1: Biyaan gi ko nimo?
0: Dave, sadwi. Nagsulti naman ta may tungod ana, Dave. Mubiya na ko. Karon.
1: Jen.
0: Uy.
1: Jen.
0: Hugot na kayo mong pagkakusa kong hawa. Dave, buhi, ikaw pa!

0: Okay. Naman ako bayad sa bill ni Jenny. Oh. Mabutuloy na mo ang doktor. Kamutsik iniya sa dili pa siya magawas.
1: May may abdi sa patahin. Bahawa na ba? Lako na ba? Tifon sa pa. Di ko na mo seryosohin. Bahawa na. Nipasok na inong kasabong layo. Hawa pa!
0: I have paid the bills and... What is he doing there?
1: Nagduka. Nihigda.
0: Sa imong bed? With you? Is that even normal?
2: Uy, mali siya, uy. Kung matupad ko niya sa paghigda. Kanunay na namang gibuhat sa una pa.
0: What? What are you? Grade one?
1: Josh. Josh, mabangon ako.
0: Let me help you.
1: Dave. Dave, sa mga diyawi. Ayaw na pagkakos akong hawak ba? Pamuhit na ko, no?
0: Let go. And have some decency.
1: Josh, unsay sulti sa doktor?
0: Pabuton ta na lang ang iyang pag-ani.

0: Nel, tasinyong dapit.
1: Salamat.
0: Ah, ako na yung mabisportahan.
1: Ako na. Dinay ka na lang sa imang sakyan ng Josh. Paabot ako din eh.
2: Salamat sa pag-atod.
3: Oh. Ilaos mo sa paglakaw. Human man ako. Huwag man ako pabuta. Jin eh. Jin, kadatang. Uy! Jin!
1: Ano na ba, Dave?
3: Nakasiguro ka na ba niyong imong baton?
1: Nakasiguro na. Muuban ako karon ni Josh balik sa syudad.
4: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Bibitin.
5: The original Koy Herbal Capsule.
6: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
7: Wala na ibukol man.
6: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
5: The original Koy Herbal Capsule.
8: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon. Bon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
17: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-said Celebrity Beauty Soap na.
14: Said Celebrity Beauty Soap, kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of said marketing.
18: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Dili na pataka kapugan?
1: Dili na.
0: Jen.
1: Husto na, Dave. Dili na magsulti pa bahin ini. Kay bisag unsa pa isulti nimo, dili na mausab ang akong huna-huna.
0: Tingalig.
1: Mas luwas ko uban ni Josh.
0: Kaysa uban ako?
1: Oh. Oh, Dave. Mas luwas ang akong kasing-kasing uban ni Josh.
0: Jenny. Oh.
1: Oh. Elaine!
2: Uy, ning bata. Oh, kayo sa bintana.
3: Awal, lolo. Nanay o tatay. Apot na. Oy, apot ay. Na, nanay.
2: Ay,
3: nanay!
2: Ay, pag-iingay, oy. Unsa mo ka niya, laglanan. Ay, ning bata, agyod, uy. Hey, basilan. Akong sundon.
3: Kaya ni mo uli, uy! Kaninera ko huwat ni mo!
1: Ha? Nga naman?
3: Kaya huwat man ko ni mo! Kaya ngita man ko ni mo!
2: Ay, pagkilan! Kanina pag yun hinoong tayo nang nagpaabot ninyong mauli. Ako untang ihatod sa inyo. Eh, di sab siya kay maghuwat ko nung mauli ni si Jenny. Nahanala! Eh, mabalik na lang ko sa kastaas kay stilan, sakit-sakit na ba ning tuhod ko na? Ipahuhay ko nang sa'yo. Hey.
3: Kukos, nanay!
1: Ah, dali, dali. Dali. Uy, uy, kapugat na ba ini? O sabi kay kauniinday, ha?
3: Utan.
1: Uy, ko very good, uy. Kanunay, good kang mukaon og utan, ha? Dili magsigi og kaon og mga pinirito. Panagsahan ra na, ha? Okay, rakon ay pare sa utanon. Kay maumanay maka-healthy sa inday, ha?
3: Ano naman eh? Humot bang aslom?
1: Hala ha, ano naman eh? Pasimuta si nanay sa ilok, bebe.
3: Nanay, oy!
1: Sige na, iisa na. Sige na, iisa na.
3: Humot naman lagi na isuka lagi. Ano naman eh?
1: O, paligo, no?
3: Huwat man ko ni mo, nanay.
1: Ikaw ha? Diba, naingon ko nga mag-anad-anad na ka, nga dilit na si nanay ang muatimani mo? Kinahanglan makat-on na ka sa pag-atiman sa imong kaugalingon. Ilabit pa karon nga...
3: Nga, unsa nanay?
0: Jen.
1: Inday, love man niyo si nanay, diba?
3: Siyempre, uy!
1: Makasabot na ka ni nanay, diba?
3: Oo!
1: Very good. Makasabot ka na, cute. Kay big girl naman ka.
3: Oh, big girl na. Pero baby, pagihapon ko ni mo og ni tatay.
1: Bisag mo daga na ka, baby kagihapon ni nanay anak. Pero, tingali dili na makasaksi si nanay sa pagdaga ni inday.
3: Ha? Kay nga naman.
1: Kay muwak na si nanay.
3: Walk! Pag-upag ka ni kauli!
1: Mawalk na ko. Mubiya na ko ninyo, anak.
3: Ha?
0: Jen.
3: Mubiya ka? Kayaan minin mo? Kaya nga naman, mawalk ka? Muuli raman ka, di ba? Balik raman ka naman ni tatay, di ba, nanay?
1: Dili na, anak.
3: Ha? Dili na kauli. Dili na kauli na mo.
1: Elaine, kaya kakos ko di po kukot kayo.
4: Ayaw, nanay. Ayaw ko biyae. Ingon mo ka, dili ko ni mo biyaan. Ayaw ko biyae, nanay.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
8: pati sa lambingan.

0: dili smooth ang singing, murag kalkad nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sunsilk.
4: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Mayong hapon ako si Radyo Manda, Joseph Fuz, Jake Yugalosto, ganyos, break na roga po na ang gato sa DataX 500. Pinibang mo matanon, ang naalainan, mag DataX 500 ka. Ang DataX 500 ang superior, ang dos dance, gumawa ay graputik na sa mga sinyul, apel mga skin cells, batok sa nervous ka free radicals, o gipagabi sa evolusyon, yung veris mga bisyo, sabar sa pagkakas sa alkohol, o ang pagpalamako. Sa itong balita, ipasgana ang kaso. Doon ka magkaso ang ipasang matong isang kalendidos atyos na ginunahag drug forcer Rakpan sa gibog anti-drug operation sa magasakop sa RDO 7 e kuman sa Abiliana Police Station 2 naging madakpi sa may barangay Kugon Ramos din sa Dakbayan sa Subo na itong may aging adlaw ang nanakpan ilan sa pangalang alias Chukoy o napuyo sa diskutag lugar na nakpan siya sa gibog Bible Operation sa mag-operatiba sa RDO 7 e kuman sa Abelina Police Station 2, magiging presyon sa pilak kasi mana. Kasog illegal possession of firearms and ammunition, ng naman illegal drugs, ang pagkumutong illegal drugs, ang kasog ipasa ka batong sa bawag sospek kung makuha na kaniya ang usak pinakitig nilahag siya buong nga mo timbagkilig 110 gramos nga mo walang kapin sa 748 mil pesos ang nakitakuha ang usak armas nga 32 revolver nga doon ay bala. Matanong news, break, karong abunah, nagkato sa DataX 500, ang DataX 500 kampiyon yung operasyon, anay 1.3 million or akini sa understands, emektibig yung kontra sa mga free radicals of the organization. Sa DataX 500, nagkato panit pamataon, internal organ na yun, ang DataX 500, digital matrix of diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, also formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa mga guwapo.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: At first I was afraid if to

0: Manghigala na pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenar Jewel Benzel. Recording editor ni Tayad Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.
1: Every night I whisper low, come back home.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kung maglantaw ni. Pero imo ning giputol.
4: Masaylo ako, Sir Hans.
3: Mapasaylo ko lang ikaw kung ikabalik mo na ako si Kara.
5: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
4: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
5: Wapis saan, Kuya Hans!
4: Gipatay ko yung pakasunod! Busa! Angay kong silutan!
6: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
7: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: I love you, Mahal.
7: I love you, Mahal.
4: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
3: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayesha!
5: Hatagin niya siyang kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga karimtan kung atong pagkamanang suon!
3: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kang bisa nun saon! Kilig ko ikaw madawat nga isuon!
5: Ayesha!
2: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Ang galing! Pangmatagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
19: May budget?
20: So

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, dito ako believe.
9: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar, TTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na TTX 500, ako gitray og gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
9: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
12: Charm Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
15: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag Guanta pa!
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
16: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
17: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
18: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
19: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
20: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
21: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
20: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
23: Drink responsibly.
22: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
23: Drink responsibly.
24: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
25: same nutrition, half the price,
24: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
26: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
25: Same nutrition.

0: Og ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Hala no? Parehas timik sa kutslawas ni Ma'am Kara?
2: Oy! Nasa magka? Mulakaw ka na nag-ilis ka man?
1: Dili ma. Ako lang ang kisukot.
2: Kakisa mo na sinina.
1: Sa pangasawa ano ni Sir Hans na namatay ma.
2: Oy! Hubua na!
1: Ano man ma?
2: Ipangutan na pa man ka, oy! Hubua na na! Dili maayaw nga musulog kag sinina sa patay na!
1: Unsa?
2: Maghubua na na! Hubua!
1: Ano man ikaw musulob ko ini ma? Unsa man di mahitabo na ako?
2: Oh, dili kalainan nga musulob kag sinina sa patay na!
1: Kuan, medyo lainan, pero...
2: Oh, lainan man di ay ka! Nahubuan na na!
1: Dili man mahimo nga dili nina ko isulob, ma.
2: O ganong dili man mahimo? Nga patay na gudang tag-iya na sinina, ah!
1: Pero, angayan ako, inima?
2: Oh, angayan man ka! Pero, dili lagi maayong musulob ka, ano? Kay patay na tag-iya, ana! Angay na ng hipuson!
1: Unya, kay mao man akong isulob, ugma.
2: Ganon ka na masabgi imong isulob? Nga anhira matas bay, manlimpyo romanta.
1: Mao may gusto ni Sir Hans, nga mao ni ako isulob, ugma.
2: Aw.
1: Gusto ka masuko siya?
2: Aw, si Sir Hans, di ay naghatag ni mo, ana. Aw, okay ra na, uy, okay ra. Matay na bitaw itong tag-iyaan na si Nina, ah. Mao okay ra, uy, okay ra, yun kaayo. Dili itong makakita ni mo, nga misulob ka, ana. Dili na itong mangigay, kay patay na gud siya.
1: Dali, abi, yung nakabali ni mo, ma.
2: Sige na, kanala, isulob, ugma. Ah, niya, lisod, gaay, gud, mahiubo si Sir Hans ni mo, kung dili na ni mo isulob. Ha? Isulob, yun, anak. Ha? Matuog na ko.
1: Oh? Asa maka matuog?
2: Adi, ako sa saw.
1: Katri, di ay.
2: Na, saba, kinang katri, ay. Dire. Lalami, anak. Itulin, Pero, ay. Ngayon bitaw ka anang si Nina Aday. Ha? Misamot ka kagkaamag na puti ka anang kay giluman ang kulor. Mura na kag prinsisa. Mura sa kaglanggam nga antulihaw.
1: Mama sad, uy. Pagtanong mo ba, ngayon ra ba kung...
2: Ngayon na lagi ka ana. Ngayon ka. Maubit na mo, maka nagipasulob ni Sir Hans ni mo. O nagipasulob niya ni mo. Kaya ngayon man ka. Napagsaba kay matuog na ko eh.

0: Pagpakarakara kong umusunod siya ang quart tubig. Guwapay na ba ko? Klaro mali kayo ang kwintas ni Kent din sa kong iuga. Pero, okay na. Si Sir Hans, pito ako nagbuti ni Sinina, ah. Uy. Maayo da, kingit-ngit pa. Akong multuhon si Kent. Muhinay kong sozi ang court to be. Ay, oops. Timpabi, unya na ako magsapatos. Uy. Di alam una ka sapatos na. Bali, konti ka. Kinahala magtiniil ang una kong umusod sa kwarto ni Kent. Sure, gid ko nga makurat si Kent ining akong porma. Unyang akong tingog. Pinakarasap. Kent? Good morning. Manukad una ko gamay. Unya, hinayon ako gabli ang pultan. Maayo kahingit-ngit pa din sa sala. Maunagin ni siya. Dili mag-lock sa kwarto. Awa, pamburgi ka sa prank run. Hinay lang. Oops. Open na. Niup ang kwarto sa kong BFF da. Mauna, may inom mang kwad. Ay, matang switch sa suka. Ah, tiyala. Akong pasigawan.
1: Ay, so...
0: Oh! Ay! Sorry!
1: Yes, ha?
2: Unsa ba?
0: Sorry! Sorry!
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige ka gout, imnanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Lumbi, pwedeng San Miglay tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
5: Carl, palihog gani sa litron.
6: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglay tro. Oy, ishare po, bi?
7: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miglay tro. Kananay, o katawanan. San Miglay tro, share sa kalami.
4: Ihatagan ini Carl lang ang bill.
6: Carl? Asa man si Carl?
7: Drink responsibly. San Miglay tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Adj! Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
4: Ang hatsi o granny nose? First time na nasa sip-on.
3: Sip-on dayon?
4: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozef C plus 40 na, na-i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozef C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
9: Tusiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang BBTU, mag-Farix B araw-araw.
6: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-Restine Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
7: Restine to the rescue.
8: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: Kalain sa kong nakita. Magpahangin na ako sa gawas.
4: Claire, anong niyaw ka sa mong kwarto?
3: Eh, mama ko, gipira din ni Gabi, ikuin.
4: Sige, Bira. Ahayin akong sapot.
3: Lano, mauwa pagin ka nga makakita ko ni mong ahubo ka.
4: Oh, unsa man eh. Anong huwag magkasapot?
3: Ikuha man ni mong ako sa nina.
4: No. No. Si Aisha ba itong lusod?
3: Oo'y. Unsa man sa ito ba payhano eh, nga huwag man manukto ka.
4: Gawas dito.
3: Pagkawasan ko ni mo nga huwag man din ako sa nina.
4: Pagtapis diya, irog!

0: pagkalain kita ko nakita. Anong maumat ako nakita? Pagkalain, cute. Dili mahitabong masayo po sa ko nakita. Silang duha, cute, way mga sapot. Yuck. Nagkauli ka din sila gabi, si Kent o Claire. Wow. Kuya, cute, mahimo ning alcohol sa utok sa tao, da?
1: Abi na ako, gumugahe na sab ng umo.
0: Sir Hansen, uy. Igahang sa din, ha? Sabtang tuwa pa ka sa layo.
1: Masigim kag tuyok-tuyok. Unya, masigim ka og li-li sa sud sabay.
0: Nag-una di ka na ako din, eh.
1: Usa may gisigihan ni mo li-li sa sud sabay?
0: Mua man.
1: Ayaw pa makak. Pura pa magay kag nahasol.
0: Wa lagi. Unsa man ganang kakapi? Gatas? Unsa man, sir, sulti lang. Kung sa gusto ni mong painit, papalit ba ka na ako o puto maya? Magpalit ko sa kawas.
1: Naunsa lagi ka?
0: Wa lagi ko maunsa, sir.
1: Ako. Magkuta og kape. Dada din eh.
0: Yes, sir. Wala unta sila sa sala, uy. Ari ko sa pikas mo, agib eh. Hindi pa ko ganahan nga makakita ni Kent. Ako may nauho sa kong gipuhat, uy. Nalunasod ba sa to sa kong uho? Magkuta ko og kape.
2: Ayos,
0: ah! Ay! Gagang! hello, Kent. Good morning.
2: Ayos, ah. Ayaw po ko lang naugdautan si Monikita.
0: What man? Kuan, sorry nga, sorry di ay nga misod ko. Kuan, gisulaan magugusta akong kabuang ganina. Nakuna-una ang tako ba nga hadlo kunti ka?
2: Ayos, ah. Kung unsa imo nakita na mo.
0: Ay, wa, wa ko'y nakita. Kanang, ang ngit-ngit man to dito. Sorry, good. Nakadisturbo ko. Sige ha, at imanunan na ako imong kuya Hans, ha?
2: Ayos, ha?
0: Ay! Ay, sorry. Napaso na hinuon ka. Manggunit, manggood ka na ako. Good. Napaso na lang hinuon ka.
3: Good morning.
0: Uy, pagmanihulo mong inyo diha, ha, Amiga Claire? At imanunan na ako si Sir Hans. Sige.
3: Sige. Kent, sorry sa nahita po, ha?
2: Paulit na.
3: Ayaw lang kung kasuko.
2: Please, Claire. Ayaw na pong ingang akong problema. Please. Paulit na.
3: Okay. Pero klaro ka ayaw nga nalain si Ayesa sayang nakita na mo ni Kent. Good job, Claire.
0: Wa na kay isogo na ko, Sir Hans?
1: Wa ko isogo. Busaling ko diha.
0: Nagkape
1: na ka?
0: Huma na, sir.
1: Anong muro mag... Wa ka mahimutang? Kalayaso nasab ka?
0: Dali man, sir.
1: Usay di. Nakaila ko ni mo, Ayesa. Mura ka og ikabuhi ko na doon na kay problema.
0: Dapasag din, agot ko, sir. Naaliga may nakatuyok sa kong utok.
3: Hans, mapauli na ko, ha?
1: Salamat sa iyong pag-ani, ha?
3: Amiga Ayesa, mamarahi ko ni mo, pi.
0: On sa minute, Miga?
3: Kuan, kadang nawang ako usa ka aryos dito sa kwarto ni Kent. Please, kung pangita ato, ha?
0: Ha?
3: Ay, Hans, happy kay ko gabi, eh.

0: Nutrimeats o lang na. Sa midi sarap o sa kadaghan sa choices, daugdud ka.
1: Ang husay.
2: So easy to use. Everest washing machine. Han, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww.
2: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Unsa ang ambisyon nimo?
14: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
13: Iba

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Puso ko ay di pa rin magpabago.
1: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
2: Mami, undangi ang drama.
1: Angeline.
2: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang...

0: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo Mo. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This Time Check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
13: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
14: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
15: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
16: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
15: DTX 500! Mabalik sa mga butika.

0: sa abot kaya pa para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
3: Oras sa DYHP, alas 5.11 sa kahaponon.
2: Headlines.
3: Ulohan sa ato mga balita, mga kasama, human sa 7.8 magnitude nga linog nga igo sa Mindanao. Ang Mindanao kas natin karon mga pagbaha labi na gyud ang General Santos City gumikan sa mga kusog nga mga pag-uwan-uwan. Ipahulipan nga building official sa Dakbayan sa Sugbo ni ato nga niaging buwan nga si architect Florante Catalan nagpabilin paghihapon sa iyang katungdanan. Usa ka mega food hub tukuron sa Balili property sa Dakbayan sa Naga. Samtang mga personnel sa Bantay Dagat gipaubos sa duha ka adlaw nga WASAR training. Samtang atensyon ha, dunay mga rotational brownout sa pipila ka bahin sa Metro Cebu karong adlaw mo na nga mga kasuking tigpaminaw. Labi na sa Metro Cebu area mangandam na karo pa lang daan ug unsay angang i-charge, i-charge na din ha. Para sa ingon magamit panahon sa brownout, labi na kung muigo panahon sa kagabihon mga kasama. Mao kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa ato mga balita news updates. Ado karong Huwebes mga kasama, Hunyo 11, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Ang namino karon sa ilang mga Radio 612 mayong adlaw kaninyong tanan ug sa ato ang digital platform nga nagmonitor karon. DYHP rin sa Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man kamo na himutang mga kasama na galanog-lanog ang DYHP. Standby ha sa ato ang DYHP answer to win promo mga kasama. Sa ato mga pangutan na karon, siguraduhan nga naka-like o naka-follow mo. DYHP Elements Cebu Facebook page. Huwag ingon man, Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page. Kaya doon ay blue check mark. Di akilid sa apelyedo. Huwag ingon man, i-share atong live program karong hapuna. Ano doon mo i-chance ang makadaog o 200 pesos GCash. O karon sa detalye na sa atong mga balita mga kasama dito sa Mindanao. Nakas natin karon mga pagbaha ang pipila ka area sa Mindanao human sa kusog nga pag-uwan nga nasinati karon labi na dito sa General Santos City. Ito yung taon nga mga structures nga kahulpa una gumikan sa 7.8 magnitude nga linog nasamutan pa. Guba pa o samot gumikan sa kusog nga pagbaha. Nakalunop usab sa General Santos City karong adlawa gikan kagahapon gumikan sa mga pag-uwan-uwan. Unya standby mo diha mga kasama ha sa nahipos nga cash donation, so GCash donation sa DYHP ug IFM sa Uplan Tabang para sa Mindanao.
2: RMN DYHP Flash Report.
3: Sa dili pang update dito sa Mindanao area, mga kasama, ito nga sutaon ang report ni Radio Man Joseph Osquijano na insidente sa krimen nga nahigo sa o niigo sa Southern Park sa Cebu. Kumusta ka sa kaning dapita? Unsa may status kaha kung doon na magali nahitabo nga krimen kasama maning biktima nga ilhan na ba? Unsa may klase in taon sa pagkahitabo. Radio Man Joseph Osquijano, unsa may latest?
2: DYHP Tatak RMN Report.
4: Yes, salamat ka sa mga Radio Man Aida. Bago lang nagpada ag-spatipon ag-hipi sa kapulisan nito sa Dalagita posisyon si Police Major Vincent Sobrado. Inisapri ka sa mga Radio Naida. Noon natabo ni Amaog pagpatay dito ni sa may barangay Balod, lungsod sa Dalagit. Mm-hmm. Malukubol ni?
3: Uy!
4: Balod na nila.
3: Di ba ito barili ila ha?
4: Oh, barili, sorry. Barili na yun, no? Ano niya, malas 4 karong hapon ni ka sa mga Radio Naida natabo ang suspect sinisyal nga matupag ni Police Major Vincent Sobrado nga nakpa nila karulang nga magurasa sa Sabagrado ba kining nga Unciano Bidia Pueblo alias Unsing ingko daga padayon nga tawlito sa Barangay Balut Dalagit unya aga victim sa gihatag ng SWAT reporter sa ato karulang bag-o wapa mailing no?
3: Nagbuyo naman lagi ni
4: yeah oh kana mao lang akong send nga picture sa Bagradio na ida
3: although gi blur lang ni nato og gi kuan lang gi black and white
4: oh kana kay wala ko magigitaw gamay kong istorya o dan ko makakuha ng email nga kuan lang iga kay nagkita nagdugo ka sa Bagradio na ida kay base sa initial investigation no sa Dalagi position kining maog biktima gitigbas ni makadagan ni gayon kasama ng Radyo Naida noon niya nakaangko ni siya og laghang sama tinigbasan sa nagkalain-laing bahin sa iyang lawas sa kining maog biktima o pa ni mail eh ay kung ano i-describe naghulagway nga unidentified male person nagsulok ni puting show pants o niya doon ay tato sa iyang toong bahin siyang dughan og doon ay ulagway sa saka babae diya sa iyang tuong bukton. No? Ang mauni ang description sa biktima kasabag na Radyo Manaida. Doon ay tato sa tuong dughan. Nagsulog kini og puting sure pants. Doon ay tato. Doon ay ulagway sa saka babae diya sa iyang tuong bahin siya ga buktong kasama
3: aha, pila kay banabana sa pangidaron ani kasaman JQ?
4: So far, wapa man na ang makuha sa swat upag kung pila ay banabana kasama Radyo Maida sa kung ano, panuigo na ni Maog Gabikima, mapuning ipadangat na swat upag sa tuwa ni Police Major Vincent Sobrado niya, base mo na ako siya kay Raminigi initial gagiatag na to sa baga Radyo Maida. Doon niya kining maunga spot report. So, matong sa initial, ilagay mo ang atmos sa tradition, only na nakpan ni Aga suspika sa baga Radyo Manaida. No? Kining maunga suspika si Punciano Bilya Pueblo alias Punsing na tagalito sa may balod lungsod sa Dalagit sa baga Radyo Manaida.
3: Base sa photo nga imong gipasa, no? Atong gipakita karon sa itong screen sa mga nagsunod sa tuang social media kasamang JQ, along the road man ni nahitabo nga nagbuyod bro sa may gutter man nga in fact nay mga naka parking ang motorsiklo
4: yeah tinuod na sa baga Radyo Manila no along the halong the highway naapay mga dagang mga sakyanan no or luna sa malugyag sa sidewalk gud sa baga Radyo Manila no nya nagbuyod din taw ni maog biktima no nya maklaro man ato mao yung ikaw pero so far no, sa spot report di padala sa to initial panahon ni wapas na ipangaan sa biktima kasama ng Radyo Maida Mato atong gitatagang description no, sa maong biktima. Amang iyang gisulog, maklaro na ito ang iyang masulog sa picture ko sa mga Radyo Maida no, ang iyang gisulog nga sure pants nga puti color niya nabukas man din kasama ng Radyo Maida. No, niya mauni nga, ato ikaro no, para yun pa ang investigasyon sa kapulisan, pinag ni Police Major Vincent Sobrado ang hipis sa Dalagit na posisyon kasama ng Radyo Maida. So pagkatagalogan niyo, para nakausap ay development nining maong hitaburo dito karong hapon dito sa Barangay Balod, Lungsod sa Dalagit. Gika na rin sa gawas, on board sa patrol, ang inyong Radyo Man, Joseph Luzgano, DY, HP, Tapak, RMN.
2: RMN Exclusive. RMN DYHP Flash Report.
3: Diga sa labad Radyo Man, Joseph Luzgano sa report. Nahitabo ang pagpanigbas sa Balod, Dalagit, Cebu. Karong adlaw ni mga kasama. Lugang pa detalye, padayon pa ang gisuta, labi na pagkuha sa identification sa maong biktima. Kay Blanco pa ang kapulisan sa pangalan. Kinsa man itaw ni gitigbas. Inunidak pa na ang suspitsado as of pag-report ni Radyo Man Joseph Osquijano karong hapon. Ngayong hapon niya sa taga Dalagit, naglanog-lanog po ng atong sibya niya sa lungsod sa Dalagit. Niya sa Dalagit Public Market. No, kalunay nga nag-monitor, nag-tune in sa DYHP. Dikin kayong salamat ninyong tanan. Uy, ito sing i-greet, huwag mayang pagpaminaw. Ito ang si Trasco Taxi Driver. Ang iyahang plate number GAP5356. Mayong hapon ni mo diha, sir. Salamat sa pag-tune in sa DYHP. Salamat kayo, ha? Ani pahibaw po diri si Attorney Alan Piloton. Amay, kaya nakasuri po na kadili sa Sugbo. O niya nakahapit po nato. Salamat kayo sa pagbisita o pagpangumusta na mo diri sa DYHP o IFM, Attorney Alan Pilotos. Mayong pagpaminaw sa iyong mga pariente dos dito sa Agusan, Yes Kabadbaran. Nagpaminaw ka rin yun siya kasama ni Story nga. While driving dito sa ilahang probinsya, labi na paingon sa Butuan, kusog ko nung kaya hapon kayo ang DYHP, labi na mag-sayahang car, stereo, ilahang monitor. Salamat kayo, Attorney Alan Piloton. And Ma'am Roslyn Piloton, kumusta mo, ma'am? Walay biyahe pa ingon si Kihor. Pohon-pohon na lang. Atong taxi driver, si Trasco Taxi Driver nga, ang iyahang body number 5356. Good evening, or mayong hapon ni Maria, sir. O sa tanan na itong mga taxi drivers nga nag-monitor o naminaw karon sa DYHP samtang nang hagila pag mga pasahero. Ako ba onboard na ang mga pasahero karon while naa sila takatag sa mga destinasyon? Maayong adlaw ninyong tanan. At oras sila 5:22 sa kahaponon samtang sa dugang pang balita. Usak ka mega food hub tukuron sa Balili Property sa Dakbayan sa Naga. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
2: DYHP Tatak RMN Report.
5: Gilauman ang pagpabarog og usa ka mega food hub sa Dakbayan sa Naga samtang ang gilarong nga 20,000 seat nga sports stadium himoon sab kini sa amihanang bahin sa Subo. Base sa orihinal nga plano, maghimo og duha ka pasilidad sa capital-owned Balili Property sa siyudad sa Naga. Apan, mihangyo ang lokal na kagamhanan kun pwede nga magahinan og lugar sa maong luna ang tukuron nga economic zone. Giklaro sab ni Cebu Governor Pamela Barikuatro nga bukas siya sa marekomendasyon sa lokal nga mga opisyal isip kabahin sa parte sa governance approach. Bisan pa sa bagong kalambuan, magpabilin gihapon ang planong mega food hub sa naasoing syudad subay sa nasabutan tali sa mga opisyal sa Naga, sanglit mao kini ang duol sa agricultural production area sa Dalaget. Ang maong pasilidad aduna kini cold storage ug post-harvest infrastructure nga gidisenyo aron nga mauusab ang muabag sa makakuwangon sa supply sa pagkaon sa Sugbo. Ugaling mahimong operational na ang food hub, mao kini ang mo-handle sa mga post-harvested products ug mo-distribute usab sa agricultural products sa Sugbo. Subay sa proposed sports stadium at usab kini ipahimutang sa Dakbayan sa Bugo diin mahimong partner sa Kapitolyo pagtukod ni ini ang MTD Philippines Incorporated nga mas gusto nga adunay duol usab nga access sa airport nga anaa sab tukuron sa lungsod sa Medellin. Subay ni ini nang hinaot sa Barakwatro nga masugdan na ang maong mga proyekto alang sa paghatag og dugang trabaho sa mga Sugboanon. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajman, RV Velocity Way HP Tatak or Amen.
6: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay, tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix!
3: Nationwide! At oras alas 5:25 sa kahapon samtang kapin o sa kalibo ka mga panimalay dito sa Davao Region, naguba tungod sa pag-igo sa magnitude 7.8 nga linog. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy.
2: DYHP Tatak RMN Report.
7: Yes, kasama ang Radio Man Aida, base sa latest nga report, niabot na sa 1,021 ka mga panimay ang gikatahong naguba sa Davao Region. Human migo ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Sa nakuhang datos sa atuang DSDCR Mindanao kasama ang Aida, gikan sa Office of Civil Defense kon OCD Region 11, nga sa maong ihap, may binta 900 ka mga panimay na ang reported partially damaged samtang 55 sub ka mga balay ang totally damaged. Nakatala sab ang maong rehiyon o 12 ka mga nakalas 41 ka naangol og 13 ang missing samtang nagpadayon pa ang verifikasyon sa mga otoridad. Ilabi na gyud ko sa mga AIDA sa lungsod sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Daghan sab matud pa nga mga barangay sa nagadayang lugar ang naapektuhan diin moabot sa 12,359 ka mga pamilya o anaa sa 52,637 ka mga individual ang apektado. Daghan sab nga mga residente ang ni-evacuate na o temporaryong nagtukod o mga barong-barong sa mas luwas nga lugar tungod sa gidangatan sa ilang mga Pinoyanan. Sa kasamtangan ka sa mga AIDA, padayon ang gihimong validation o assessment sa mga otoridad sa epekto sa mga infrastruktura o kabalayan inabagan sab sa lokal nga DRRMO o mga disaster response team aron masuta ang aktual nga kahimtang o mapaabot matud pa ang gikinahanglang tabang ngadto sa mga apektadong pamilya. Kasama mo sa balita, Radzuman, Remark Pugoy, DYHP, Tatak, RMN.
0: Kadtunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 416-1655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors og 100% ang gihimo sa Life Extension sa USA. Mga kasama alang sa tuang stronger immunity ingon man sa tuang resistensya, Life Extension Vitamin D3 na. Usang ato sa duha ka soft gel, makatabang na nato matag adlaw sa ato paginhanglan sa energy og sa atong resistensya. Labi na sa mga kawain ang nga makas natin mga menstrual problem, mas maigi hapong mo inom tahan, ito magpawaan ni Life Extension Vitamin D3 for longer life. At ako na sa 529 na, dolaro sa kamilyon ka pesos na balor sa illegal nga drogas na sakmit sa Cebu City Provincial Police Office o Patkaadlaw na anti-criminality operation ang misikop sa kapit o sa kagatos ka mga suspitsado sa laing pangkrimen. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP Tatak RMN Report. Dulaan

0: Buong mga potosab, sa 119 ka mga malapason sa Manaod, ang nanganakpan sa 4 kaadlaw nga anti-criminality operations, gikan Hunyo 5 at 12 sa 2026, lakip sa sakmit sa kapulisan sa lalawigan, ang loose firearms o ang kita sa illegal gambling. Atol sa 4 kaadlaw nga province-wide law enforcement campaign, dungan kini nga gilusad sa mga sakop sa city o ga municipal police stations, provincial intelligence unit, provincial drug enforcement unit, o ang 1st o 2nd provincial mobile force companies. Ang coordinating operations nag-target kini sa illegal nga drugas, wanted persons, loose firearms o illegal gambling nga kabahin sa kampanya sa Philippine National Police. Aro mapalikon pa ang ilahaga ka Jose Galinao sa komunidad. Sa ilang kampanya batok sa illegal nga drugas, nakalusad sila o 48 kamanampuson nga police operations nga resulta sa pagkasikop sa 61 ka mga drug personalities nga naglangkob sa 58 ka mga drug pushers o 2 ka mga drug users. Nakasakmit sila o 140.98 gramos ng Cebu nga makantidad ang tanan sa 958 mil pesos nga gihulagway sa Cebu Police Provincial Office nga ilhanga napungan ang pagkatap nini sa komunidad o nasalbar nila ang daghang kinabuhi. Samtang ang ilang kampanya batok sa mga pinangita sa Manaod, nakalusad sila og 25 ka mga operations nga resulta sa pagkasikop sa 24 ka mga wanted persons. Apilan nini ang 5 ka mga most wanted person sa paghingusog batok loose firearms sa kapulisan. Nakasakpit usab og 14 ka mga armas nga wala lisensya, 19 ang voluntaryo nga gitahan o 14 ka suspitsado ang nadakpan. Mabot usab sa 20 ka mga sugurol ang nagadakpan nga naat nga nagsugal o nasakmitan kini nga 3,620 nga kwarta sa sugal. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, mibutyag nga ang malampuson nga operasyon tungod kini sa kaagresibo sa iyang mga sakop. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantiriway HP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
2: At oras alas 5.31 sa kahapon, no, ikinang portion dalit ka nato sa DTX sa 500. Ikaw ba naghambin o sakit karong panahona, mag-DTX sa 500 na matag-adlaw. Doon na kanitsa rin tinigin sa paliya na nagsuhid sa insulin function. Kung imo blood sugar mo bo, kontrolado po ana ang imo BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500 matag-adlaw, magkatabang na magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit, sama na lang sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5.32 na samtang alang sa selebrasyon sa ika-128 nga Philippine Independence Day, 128 Philippine Independence Day, usa ka civic military parade ang paghimuon sa pagkitambayayong sa Cebu City Government sa paghandom ni mong mahinong danong nasudnong kalihukan. Adunay pahigayon nga civic military parade alas 3 o alas 6 sa buntag, Kunyo 12. Samtang ang rota sa parada magsugod sa Plaza Sugbo Ground, Cebu City Hall o gapaingon na sa Plaza Independencia. Mga adlaw, Independence Day, ika 128 Independence Day, yun niya long weekend di ay kay Friday man ugma. At oras sa 5.20 or 33 na sa kahaponon. Samtang mga personnel sa bantay dagat, gipaubos sa duha ka adlaw nga WASAR training. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
1: DYHP Tapak RMN Report.
3: Gipaubos sa duha ka adlaw nga Water Search and Rescue WASAR training ang mga personnel gikan sa bantay dagat sa Rakbayan sa Mandawi. Ang maong kalihukan gisuportahan sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office, kauban ang Mandawi City Agriculture aron mabansay sa WASAR ang Anti-Illegal Fishing Task Force o bantay dagat. Ang training himo sa CDRRMO headquarters ingon man sa Pahara Park Ilam sa Marcelo Fernand Bridge. Habig sa Mandawi kagahapon hangtod karong adlaw Hunyo 10 ngadto sa 11, ang mga bantay dagat volunteers maong mga frontliners sa marine protection, law enforcement o disaster response nga importante sa environmental sustainability o kalawasan sa komunidad. Ang training itubong para ang mga responders masigurong hanas sa aspeto sa life-saving skills, survival techniques o hazard awareness nga gikinahanglan sa luwas nga pag-responde sa mga emergency nga mga sitwasyon, ilabi na kung dunay e rescue. Kasama mo sa Rakbayan sa Mandawi, ang inyong Radyo Man Ken Galenea, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
2: At oras sa 5.34 sa kahaponon, mga kasama. Sa atong DYHP Answer to Win promo, mga kasama. Uy, adita sa atong sayon kayong pangutana, labi na kay atalas ang ipahaom sa atong mga kasaulugan. Labi na sa pag sa ulog sa atong Independence Day, karong tuiga. Ug mga adlawa sa atong pagsaulog, timaan sa Independence Day, kapilaman nga tuig ang celebration sa Independence Day sa Pilipinas.

0: i-message ang inyuhang pangutana, i-comment sa atong live program karon sa DYHP News Update sa atong comment box section. Sa atong live program karon, yung siguraduha ba yaha? Naka-like, naka-follow, DYHP Fernandez po Facebook page. Ingon man, Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Kaya doon ay blue nga checkmark sa kilid sa pangalan. Og i-share ang atong live program karon. Kaling 200 pesos, makapalit na tagbugas. Makapanood anasadda. Ginagmay-ginagmay ni Apan, kinasing-kasing. At oras sa 5:35 na, dugang pa mga balita, mga kasama. Arisa, dakbayan sa Sugbo. Ang ihulipan nga building official sa dakbayan sa Sugbo ni Adong ni Aging Buwan nga si Architect Florante Catalan, nagpabilin sa iyang katungdanan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bulunos.
1: DYHP, Tatak. RMM Report.
2: Kining maong balita, hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nagpabilin pa sa katunanan ang building officials na paisugbo nga si Architect Florante Catalan. Kinita kong kayo pa'y patuman ni Mayor Nestor Archival ang kamanduan sa Department of Public Works and Highways yung DPWH pagpahulip ni ini. Ang nasyutang ngayon siya na-designate ng Architect Anne Ruby King na ito maging buwan isip acting building official sa syudad. Apan nato ni Archival, ngayon panglaruhon ang kamanduan sa DPWH sa di pa ipatuman.
3: Kanaan pa na ako papakuy ko analing ako ng karoon.
2: Si Mayor Nestor Archival, siyang mahin, ipalayag ni Catalan nga siya magpaabot lang sa pag-reassign kaniya sa laing buhatan.
4: Kuwatra ko po asa ko i-assign trabaho raman niya to.
2: Si Architect Florante Catalan, nagpabilin hinuntang hagak ang Catalan pagpahulip kaniya sa katungdanan, humanitudlo na itong tuwing 2019 nga permanenteng building official sa syudad. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kapi nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong Radio Man? Eli Bolanos, DYHP. RMN.
1: DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: Oras sa DYHP, 5:37 sa kahaponon.
5: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
0: Oras sa DYHP, 5:38, dugang pa mga balita human sa mga pahinumdum.
1: RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
5: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya.
0: Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naakita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod walo ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: Mami, makahilom-dom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katuog dili ni mo siya mapahilom? Gabisan lang sao ni mo kugos, karga, o duyan. Dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty o naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: The original Koi Herbal Capsule. Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang sool sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
13: The Original Koi Herbal Capsule.

0: may kapangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tin.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun na yun.
0: Mabalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
3: Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit.
2: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
3: Tulog po ka kapsos sa gabi.
2: Simana lang nawala dyan ang sakit.
3: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Mga kasama, isip usa ka nanay, sa'yo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pagkatiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati o kakapoy o magkasakit. Sagan sip unon ko. Tungod sa kakapoy o sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig o ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon nako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrine HCL Corphenamin Malate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
7: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyoman RV Veloso. Nangita ka ba o mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang Optimum Health and Wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa inigwihwat mga kasama, mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
6: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
8: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
5: Oras sa DYHP, alas 5:50 sa kahaponon. Balik sa itong panag-uban din sa DYHP News Updates, mga kasama. At balik na itong pangutana sa DYHP Answer to Win Promo, Paskang Sayuna Region. 200 pesos GCash. Like, follow the YH Peremsibo Facebook page. Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Og i-share atong live program karong hapon na mga kasama. Sa atong pangutana, ikapilaman katuig karon ang atoang selebrasyon sa Independence Day. Sa Philippine Independence Day, mga kasama. Sa inyuhan tubag, i-type lang sa itong comment section sa itong live program karon sa DYHP News Update. Sabta sa mga balita ka nakuha sa itong CNU.com interns, mga kasama. Iyay lalaki nga gadalag sundang napusilan sa iyahan tiil. Kasama mo sa balita si CNU.com intern Aliza Claire Ligario.
0: DYHP RMN Report.
4: Napusilan sa tiil sa kapulisan ang usa ka lalaki nga gingong nagbitbit og sundang og misulod sa Magugpo Pilot Imelda Elementary School sa Magugpo poblasyon sa Tagum City, Davao Oriental. Daling ni responde ang kapulisan human madawat ang alarma aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og matutudlo sa maong eskwelahan. Hinoon, daling nadakpan sa mga awtoridad ang gialarma nga lalaki human nila kini na confine diang naangol sa yang tiil human napusilan sa kapulisan sanglit ni aksyon kini og sukol kanila. Taliwa sa pag-amok sa maong lalaki, walay naangol nga mga estudyante, magtutudlo og ubang kawani sa maong tunghaan. Kasama mo sa balita, Aliza Ligario, CNU.com intern, DYHP Tatak RMN.
0: Jubo Nationwide.
5: At oras alas 5:51 sa kahaponon, samtang ikaduha kaadlaw sa Uplan Balik Eskwela sa DYHP og IFM Cebu. Gipahigayon sa Barangay Binaliw, kagalina buntag, nagbalampuson, gatusan ka mga estudyante ang nakapahimos. Kasama mo sa balita si CNU.com intern Olive Diguero.
0: DYHP Tatak RMN Report.
7: Nagmalampuson ang ikaduhang adlaw sa Oplan Balik Eskwela sa DYHP RMN Cebu o IFM 93.9 Cebu nga gipahigayon sa Binaliw Elementary School sa Barangay Binaliw, Bukirang Bahin, siyudad sa Sugbo, karong adlawa. Kapin 500 ka mga tinunan sa mga tunghaan ang nakadawat og mga school supplies o guban pa nilang gikinahanglan sa pagtungha. Nahimong posible ang kalihukan o ban ang abag sa mga partner sa DYHP o IFM Cebu na naglakip sa IPI, Plemex, Virginia Incorporated, Team Saag, Ubex Street, Photographers Club of Cebu Incorporated, LFP Transport, Creative Studio 87 Photography, Agri-Co-op PH, Dunkin, Mega Review and Tutorial Center, George Ants BBQ, Don Simon og Unique Toothpaste. Dunay free services sab gikan sa mga tigmasahe sa Nuat Thai og hugpong sa mga barbero sa Sugbo alang sa libreng hilot og tupi. Ang mga magtutudlo sa Binaliw Elementary School gihatagan sab og gift bags gikan sa IPI alang sa serbisyo nga ilang gigahin sa mga estudyante. Kasama mo sa balita, Olive Diguero, CNU.com intern DYHP. Tatak, RMN.
5: At oras alas 5:53 sa kahaponon sa mga terminal o environmental fees sa Cordova Roro Port ni Saka. Kasama mo sa balita Radio Man or sa CNU.com intern Erica. Yes, Erica, maayong hapon.
0: DYHP Tatak RMN Report.
9: Gipirmahan ni Cordova Mayor Cesar D. Rizuan ang Ordinansa Number 2026-031 nga nagpataas sa bayad sa terminal o environmental fees sa Cordova Roro Port padulong sa Hitafe Bohol. Gikan sa 10 pesos, ang terminal fee mahimong 15 pesos. Samtang ang environmental fee, musaka usab gikan sa 10 pesos ngadto sa 15 pesos para sa mga turista o 15 pesos ngadto sa 20 pesos para sa uban. Ang mga estudyante, senior citizen o PWD, mubayad gihapon sa 10 pesos, samtang adunay lahi nga bayad para sa mga sakyanan. Sigo ni Suwan ang makolekta nga pundo gikan sa fees, igahin kini sa pagmintinar sa pasilidad o ubang programa kabahin sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Gilatid usab sa ordinansa ang silot nga multa o pagkabilanggo alang sa mga makalapas ni ini. Kasama mo sa Cordova, Erica Premasyo, CNU.com intern. DYHP Tatak RMN
5: Nationwide. At oras alas 5:54 na sa kahaponon. Unyato sa nga i-greet og mayong hapon, mayong pagpaminaw diha sila si Sir Jess Borja and family. Shout out sa iyang mga igsuon, yung Brad, Joseph Borja og Lloyd Borja. Og sa iya mga parents sa Paulino Paling Borja, Francis Borja, adi sa Moabog Pilar Camotes, Cebu mayong adlaw ninyong tanan. At oras sa 5:55 sa kahaponon, imbahada sa Nigeria, adunay panawagan nunod sa kamatayon sa usa ka Nigerian nga student athlete sa Ateneo. Kasama mo sa balita sa inyo commenter Gina Alferez.
0: TYHP RMN Report.
10: Nipagawas og opisyal nga pamahayag ang imbahara sa Federal Republic of Nigeria sa kuluhan labot sa kamatayon sa usa ka Nigerian student athlete sa Ateneo de Manila University nga si Divine Adile. Direktang nakig-alayo na ang imbahara ngadto sa pamilya sa metaliway nga basketbolista lakip na sa unibersidad ug hingtungdang mga otoridad. Sigon sa imbahara, nihangyo ang pamilya ni Adile nga ipabus-una sa autopsy ang patayng lawas ni ini sa dili pa kini dalhon balik sa Nigeria. Nanawagan usab ang pamilya sa publiko nga likayan ang pagbuhat og mga espekulasyon og pagpakatap og dili kumpirmadong mga impormasyon sa social media kalabot sa nidabong insidente. Si Adile, uban sa laing basketbolista nga si Rene Baterbonya, napalga nang way kinabuhi sa kadagatan sa Aurora humangingong nalumos sila samtang nagtraining. Nagpadayon gihapon ang investigasyon sa mga otoridad bahin sa maong panghitabo. Kasama mo sa balita, Gina May Alferez, si Inyocom intern DYHP. Tatak! RMN!
0: Radyo mo nationwide.
5: At oras alas 5:56 na samtang 22 ka mga Pinoy nga gingong biktima sa human trafficking sa Cambodia nakauli na sa Pilipinas. Kasama mo sa balita sa Inyocom intern Abetha Ginkono.
0: TYHP RMN Report.
10: Hingpit nang nakabalik sa Pilipinas ang 22 ka mga Pinoy nga giingong biktima sa human trafficking sa Cambodia human sila malampusong na repatriate. Atol sa ilang pag-abot sa nasud, gisusi gilayo ng mga biktima sa Manila International Airport Authority Medical Team alang sa health assessment og medical assistance. Ang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA nihatag usab og transportasyon og temporaryong kapuy-an sa mga OFW. Ang Department of Migrant Workers kon DMW andam usab muabag sa mga repatriates pinaagi sa paghatag kanila og legal og welfare assistance taliwa sa nitabo nila sa laing nasud. Kasama mo sa balita, Abetha Jean Hincono, CNUCOM intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo nationwide.
5: At oras alas 5:57 na sa kahaponon. Salamat sa ito mga CNUCOM interns, mga nahipos ng mga balita.

samtang sa dugang pang balita magkasama ni Takda ang COMELEC o gapit sa alang sa special election sa Lone Legislative District sa Dasmarinas, Cavite. Kumalabakante ang pwesto ni kanhi Kongresista Kiko Barzaga sa Kamara. Himo ng eleksyon August 29, 2026 adlong Sabado. Mato ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga niswat na siya kang Presidente Bongbong Marcos Jr. aron mohangyo o gadugang 191 milyones pesos alang sa eleksyon. Ikataho nga way igong budget ang ahensya aron punduhan ang maong eleksyon. Mabot sa sobra 437,000 ang registered voters sa naasuing distrito hinungdan nga nakinahanglan sila og dugang pondo alang sa mas daghang election materials o honoraria sa mga magtutudlo. Gitasan na usab ni Garcia ang finance department sa COMELEC na makita og savings o moduso og realignment gikan sa kasamtangan nilang budget. Ito Marso 14, 2026, gilusad sa COMELEC ang special elections alang sa nabakanteng posisyon diyang ni Panaw si Antonio or Antipolo Second District Representative Romeo Aco. At oras untop na ng alas 6 sa kagabihon mga kasama.

Samtang sa 21HP sumbunganan karon, ato ning ipahaom sa ato nagpadayon nga campaign or panawagan sa Oplantabang sa DYHP o IFM kasama alang sa tong biktima sa linog dito sa Mindanao. Ikatulo kaadlaw karon nga panawagan sa DYHP o IFM sukad kini gisugdan o gilusad sa DYHP pinagi sa tong tulumanon. Straight to the point, the program ginimala sa tong station manager Attorney Rufil Fernandez Banyok. Oga, patakaroon-unya, naghatag-update sa itong natigob nga kantidad, cash or GCash donations, o baka mga walk-in donations na ipaabot din sa itong sibiyaanan. Oga, kami sa DYHP, kanunay nga mapasalamaton. Oga, kanunay, usab nga padayon sa ito ang kausa diri, labi na kon sa matag-higayon nga manawagan ta, labi na alang sa mga biktima sa katalagman. Oga, this time, nga nahitabo nga linog dito sa Mindanao. As of alas 5 karong hapuna nga kasama diri sa DYHP Oplantabang, tawag sa pagtirabangay og tawag sa panaghiusa. Ang DYHP nakatigom na sa kantidad. Ato ang natigom karon nga total donations mga kasama sa cash og sa ato ang cash, Maya or GoTime nga mga donations. Mukabat na as of alas 5 karong hapon, 851,971 pesos. No, tabalikon, hapit na tamo, abot og 1 million no, sa atong tulo kaadlaw nga panawagan. At tabalikon, as of 5 PM, mga kasama sukat at gilusad ni atong milabayng adlaw, nakatigom na takaroon og 851,971 pesos. Maong kantidad mga kasama, gikan sa iyong kinasing-kasing tabang. Ang uban, tuyo nga gihatod diri sa ato ang sibiyaanan. Ang kadali usab sa ato mga kaigsuunan nga nagpaminaw karon naman diri sa Cebu, around the Philippines, o sa uban na itong mga kaigsuunan OFWs, nga gi-GCash, gi-bank transfer, o baka ha, pinagin sa Maya or GoTime. Muna iniabot na karoon 851,971 pesos. Sa pagkakaroon, bukas no, ang ato ang smart number. Ato sa gamiton akong smart number. Kung galing di mo makasend sa 0991-207-9880. Atong ibuksan karong adlawa, ang ato ang smart number 0918. Ato naandan nga smart number samtang watay panawagan on air karong hapuna. Ato na sang i-alat karong gabi una kani akong numero. Wala na ko ni gamit. Ito milabay ang adlaw sa itong panawagan pero naay mga nagsulod no nga mga tabang mo nang ato gyapon ning appeal sa gi-account at atong gidugang mo nang nahimo ta karong 851,000 kapin mga kasama sa atong donation. Apan kuno galing kamo naka tune in karon nagpaminaw nga buot nga mapaambit sa inyong grasya aron madugang-dugangan pa ato ang tigom sa atong DYHP and IFM o Plantabang. Tawag sa paghiusa o tawag sa pagtinabangay mga kasama. At balikon 0918-554-2071 para sa inyong mga tabang. Ang nakaluoy bi akalong sitwasyon na mga kasama, ang General Santos City, ang Davao region, nakasinati isang mga pagbaha. Gumikan sa kusog nga mga pag-uwan nga ilahang nahiaguman dito sa Mindanao area. O nang gikan sa linog, makalaluoy in taon kaayo. Labi na katong wala maka way kaistaran karon kato mga nibakwit kay nangaguba ang ilang panimalay limang kag 7.8 magnitude. Ako ba nga nas mga evacuation centers ako ba nito nagtulda-tulda labihan nga luoy kay sitwasyon karong mga panahuna labi na kay walay ka puy-an naglisod galik kahigdaan o ba nagtulda-tulda lang sa tugnaw kaayo nga kondisyon sa panahon labi na mga kabataan susloy in taon kaayo no ang mga pamilya nga biktima sa linog kunya biktima sa no sa mga pagbaha sa atong mga screen atong screen karong hapuna ipakita nato usloy pud intawon kay mga sitwasyon sa matag pamilya labi na katong dunay mga masusong bata dunay mga minors dunay mga bata nga sa anunon pugusunon uy pud taon kayo imo na nga ipaubos sa psychological or stress debriefing ang mga biktima labi ng mga kabataan gumikan sa ilang nahiaguman in town mga kabalaka mga kahadlok gumikan sa linog
sukad sa pag-igo ni ini ni atong June 8. O karong mga gutlua, karong mga panahon na mga kasama, padayon gihapon ang assessment samtang ang mga casualties na dugangan pa usab no, dito sa Mindanao area. Para sa iyong tabang atong balikon sa ito ang GCash number, pwede ninyong ipadala ha, para ito ni madugang sa itong numero 0918-554-2071 under Ida Tampus. 0918-554-2071. Unya nakikalayon po ta sa itong mga sister stations dito sa General Santos City og sa Davao, ala nining atong gilusad nga mas gipalapdan pa nga oplantabang sa DYHP og IFM kasama sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Atong balikon para sa inyong tabang ha, ato ang gidawat sa ato ang GCash number 0918-554-2071 o sa mga GCash numbers nga giflash karon diri sa ato ang online sa atong Facebook. No, 0991-207-9880 under Aida Tampos po ni. Unya mo po ni itong number sa Maya, Pay Maya, 0991-207-9880 or kang GCash number ni kasama Remart Pugoy, 0916-525-5663. 0916-525-5663. O baka ha, sa lain pang numero, kasamang tuwiti, Elika Jane Hanaban, 0927-648-2390. 0927-648-2390. Or sa lain pang numero, kasamang Marisa Abadies, 0906-298-3429. 0906-298-3429. Or lain pa yung numero, kasamang Caroline Relian, kasamang Ken Galinia na, 0993-590-8029. Kung gusto sa mga mapaabot sa inyong hatabang, pinalaagi sa GoTime Bank or sa InstaPay, sa BPI account ni kasamang Jane Christine Galliardo. Kung galing naka-view mo karon sa itong Facebook live program, pwede ninyo iscan na ka ng mga QR code doon sa GoTime Sad account ni kasama Marisa Abadies. O kung galing, mag-access mo matag karon og unya sa ito ang Facebook page, naka-pin post, maninag-una sa itong post karon. Kini ato ang oplantabang panawagan para sa panaghiusa o pagtinabangay no, sa DYHP oplantabang and IFM oplantabang mga kasama. At balikon, as of alas 5 karong hapon, kapinata sa 851,000 pesos sa ito ikatulong campaign or panawagan alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao, 851,971 pesos. Salamat kayo sa inyong ipaambit nga grasya, 500 pesos. Gikan sa 4143, thank you kayo. Gikan sa 355 or 1450, 355 pesos. 1450, 355 pesos. Salamat. Unya kagabong adlaw samtang or kagabi samtang natay activity nga ipahigayo di sa Barangay Hipodromo katong biyahe ni tatay no, nag-vlog po na itong ato ang listener nag-vlog siya on the same time van driver no, delivery van driver ni padala og 500 pesos diri sa ato ang GCash sa 0918-554-2071. Para sa inyong tabang ha, kaning ato ang gidiktar nga mga numero, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang. Dihing kayong salamat mga kasama sa inyong makarunayon nga suporta, makarunayon nga kinasingkasing nga pagtabang, nagpahimong walang puson, ang matagkarunog unya nga panawagan sa DYHP o IFM, gumikan kay napon mo diha ang among kasandigan. O labaw sa tanan, kasandigan sa ato mga kaigsuunan, mga Pilipinhon. Mga kaigsuunan nato, brothers and sisters nato nga this time, mga biktima taga Mindanao sa linog nga 7.8 nga niigo ni Antong nakalabay nga Lunes. Mga aftershocks, padayon nga po nga nasinati, napunan pa sa mga pagbaha nga nasinati karon dito sa Davao. Salamat kayo sa inyong kasing-kasing nga tabang, daghan kayong salamat kaninyong tanan.

Divide 100 pesos, gikan sa 1198. Dagan kay salamat ninyo, sir, ma'am. Thank you. At ang oras sa lasay, Jess, sa kagabihon ka na panahon na importante kayong proteksyon kota sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Sabi na kay Ting Uwan-Uwan na sab. Ano lang, na ay mga mapundo mga tubig. Uy, likay mo ana ha. Inahanglan nga, di na magali ipundo nga tubig, di na gawin mga tabon. No, o niya, kanunay nga mga limpyo, mahinlo sa palibot, para makalikay ta sa lamok. Apan, ang pinaka-importante usab, nga doon tayo proteksyon sa itong pagpanghaplas, makakasama, doble na ni ang benepisyo. Pagpanghaplas na skin care, massage oil o doon na pa eh protection kontra sa paak sa lamok. EXL All-in-One Skin Care Oil makasama kaoban nato kontra dengue. EXL All-in-One Skin Care Oil mapalit na sa mabotika dool kaninyo. Ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa atong pagpangape, pagka bugnobes atong palibot karon labi na diya sa Mountain Barangay, sa Upland Barangay. Kumusta mo diha? Diya sa Barangay Sudlandos, diya sa Barangay Sinsin, o sa Binalyo. O sa Kambinukot, o Glusaran, mga tugno, kaya nga mga dapit, diya sa Dakbayan sa Sugbo, labi na gud, abis nga diya sa Busay. Samot na diya sa Balamban area, Transcentral Highway. Mga nagpaminaw karon sa DYHP, o higop tagkape. Sabi nagdili ka makakompleto sa imong adlaw kung di makain na magkape. EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya 17-in-1 naman makakasama na pamatudan na usab sa pagtuon nga mayong benepisyo alang sa brain health, immune function, blood sugar control o guban pa. Maka-increase up sa energy maong di ka magluya. Importante kaayo ha. EXL Coffee Mix 17-in-1. Para sa ito ang DYHP Answer to Win promo, karong hapon na magkasama sa atong pangutan ay kapilaman nga katuig nga kasumaran karon sa Independence Day sa Pilipinas. Arita sa swerteng mananaog kay naka-follow sa ito ang mechanics o naka-answer sa sakto na itong tubag sa atong pangutana. Iyahang tubag, no? Ang tubag sa itong pangutana, ika 128 Independence Day. Oh, congratulations sa 200 pesos, Sheila Ann Camus. At balik ko ng Sheila Ann Camus. I-message mo ang complete name, huwag mong GCash na number. O niya, para ito niyong mahulga, no? Sa imong premyo. Sa pagkakaroon, may office hours. So, hulgan ni mo ato sa office hours mga kasama. Congratulations, Sheila Ann Camus. Salamat sa imuhang pagtubag o pag-appeal sa ato DYHP Answer to Win promo. Pag may gabi magpapaminaw usab, yan ni Cookies Bigkas, di sa Quirino Batangan, Bohol. Di kami na kanunay sa inyong tulmanon matag-hapon nga tanan. Kasamang Aida, dahil kay salamat niyo diya Sir Cookies Bigkas, di sa Quirino Batangan, Bohol. Salamat kasi yung pagpaminaw diha amping mo. Kumusta man yung panahon diya sa Bohol. Unya to sa ngigrito mayong pagpaminaw Cha-cha Boyles karon ay nga nagpaminaw og sa mga paryente diha sa Ubay, Bohol ya Josephine Flores Lapinid mayong pagpaminaw og salamat sa inyong pagpaminaw sa DYHP. At oras sa size 14 na ang atong partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama Nemel James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Side Chief Tech Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, Inisi Radio Man, Aida De La Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

0: bahin na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos na itong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Said Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Midanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod dini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
2: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules,
9: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
14: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural, at original.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
17: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
18: DTX 500 mapalit sa mga butika.
17: DTX 500.
19: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
20: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
19: 2 weeks pa lang.
20: May alibyo na
19: pag one month ka pin
20: na ayo na ako.
18: DTX 500 mapalit sa mga butika.

0: kay mga bata niya kita sa sumpay sa akong aso ninyo. Di na nakita mo nakang istorya mga bata lah. Inom lang mo di ang doon pipi tabliyaw niya kita mga dagko atong imnon ang said panyawan ko pimex. Kay ba na the best kaya natong imnon. Samtang maminaw ta sa sinuat ni Ma'am Ingrid Bertolaso. Kikit butiki ha? Mauni ha? Nahala mga bata ano yung sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Karon din hino, pasaluain taon ninyo ang akong anak sa iyang gibuhat. Waan taon siya kalibutan sa iyang gibuhat. Nasayon og mituo ko nga tinuod mo, nga anaa mo diha magpuyo. Ani amo, luhod ko sa inyong atubangan. Pasaluain taon ang akong anak. Ayaw itaon siya si Luti.
2: Naluoy ko si Nahang. Pero ako maluoy sa bata. Ang inahang ragan niya akong dikaroyaan!
3: Pes, si Luta na nanato ang bata! Aran mo tagal!
2: Ayaw! Ayaw si Yaki! Pusagli lang siya ako! Ako'y bahala yun eh!
3: Magkalakot! Di ko ba na nga tumbay, pero di giyapon niyo mo si Lutan!
2: Ay, pasagli lang lagi ko! Ako'y bahala yun eh, bata!
4: Nahilak mo.
1: Bihila ko tungod nimo.
4: Ay.
1: Wa ka lang masayod. Wa ka lang yun makasabot unsa kadelikado ang imong gibuhat yung pagguba ni anang maong bundo. Nahadlo ko para nimo nga tingaling. Itingaling silutan ka sa mga duwindi tungod sa imong gibuhat.

0: Beting, dali na. Diyan ay kape ug pan sa lamisa.
1: Bayad lamig asa kong tuog, ay. Pagkalamis tuog ko. Huwag na kayong panahon. Pwerte mong uwan gabi, eh, no?
0: Oo, ay. Pagkanindot ang malanggit sa uwan, lipay kay taon ang mga tanong.
1: Mahal yan.
0: Sige na, lingkod na diha.
1: Hmm.

0: Nagbata na?
1: Oo. Oh, ni una nagpamainit, kay magduwa ko no siya.
0: Ala, toga kay akong istorya hon.
1: Ana, sige. Nasa. Uy. Birding! Wa naman sa gawa si Kikit!
2: Sa dili pa ko mapadayon, mga bata pa inumdum sa ta.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayatian. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni
3: sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, bibitin.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
8: Rest time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte.

0: Ito mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y na ay ipamati parehas ako ang interregium. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
1: This Time Check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya. Plaza Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o sentrum sila.

0: never advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ko nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ko ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.

0: ugar na isumpay mga bata.
1: Usiwa.
2: Nawa lagi des to karanato. Kakadit lang haka akong gawson. Kikit! Kikit, hain ka! Kikit!
1: Buwan si ma. Dinhi pa to ganina?
2: Oo, dirito, oy. Nakita pa to na ko din nga nagduwa. Ha, kinamusin ka din atong anak, Berting. Uy! Ha, kinuo ko. Dili ka.
1: Ayaw, pag-unahon na, anak. Dali, atong bangitaw, sikikit. Tara.

0: Yes, kakaikis. Nakaikis ko ni Mama Papa. Nadungog. Nadungog ko nag-istorya sa lagi. Ila ko na kumpisyon sa bahay. Naiso ka dyan. Tinakno ko nila pagawasun. Ikyas bitaw, kit-kit bitaw. Tsa! Di na sila kaprisyon ako.
1: Kit-kit!
0: Hala, si Mina. Mina!
1: Nayuapad niyo mo nila ako.
0: Ha? Huwag makumula agad. Gisaw ko mangko.
1: Aw, sayuwa ah!
0: Madali kong lakaw.
1: Uy, paspasa ko di mo mulakaw!
0: Ayaw, pagbot, Mina. Nagdali ko.

0: キキーキキー隊員か
1: キキーズ隊員か
0: may lang unta og naara sa mga bahay sa iyang mga amigo o amiga Berting.
1: May lang unta. Pero gilikaya naman siya sa iyang mga amigo. Kay maldito ko no. Manapat man nila.
0: Kinuo ko eh. Dili lang unta tinuod ning niya sa kunguna-huna. Kikit! Anak, kain ka!
1: Kikit! Kikit!
0: Kikit!
2: Si Ma! Noy birthday!
0: Uy, inday mida! Oh. May butag ni mo diha. Nakakita ka, ay. Kikit, day?
2: Oo lang si Ma, nakakita ko.
0: Ay, salamat in town!
1: Oh, di mo ka makakita niya, inday.
2: Diya, noy ay, diya siya pa dong. Nagdali og lakaw pagkakita niya na ko.
0: Asa mo ka to siya paingon?
2: Awa dito ni mo siya suguan ang...
0: Woman!
2: Ingon magod siya nga, imo siyang gisugo.
0: Awara?
1: Maunigin mo, makakbata. Ha, dali si Ma. Atong sundan ang iyang jagyan.
2: Uban ko, Noy.
1: Oh, tingalig pagitaon kasi mo ginikanan.
2: Aw, manangit sa ko.

kini makitumagi ang how nga akong nakitaan. Ako mang gisundan sa iyang gisuot-suotan. Hay naman to. Ah, masin nara to diri sa palibot. Naturak, para, para siya. Nara di ka ha. Sakpan. Sakpan ka lako. Ah, kuhan ako akong tirador. Nas kong bulsa. Master ko ini. Tirador na ako ang haw. Lingawan ni nga akong duwa, uy. Ah, uy, hala na, milako. Sundun ako.

0: Tara, pinabang sa sapa. Sundan ako. Dakuan ni nga hawi. Duta o. Asa ka na paingon ay. Ako sundan. Maghina lang ko aron di siya makabantay nga. Ako siya gisundan. Hello? Misan siya siya ng dakong lungag? Madulan ako. Hello? Uy, hello? Langob man din eh. Masuhod ko. May gani kay adlawan pa. Hayag pa din na sa ilawang sa langob. Ah, langob-langob nga gamay. Oh, tara siya. Hello? Kadakang itlog. Nadi siya dakang itlog. Wow! Wow! Induta duhaan sa mga itlog, oy! Tiraan ako sa akong tirador!
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib!
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me! Dito ko bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

so sa da biti dani mga bata na ugma lang ha. Sa supaya na to ugma mga bata at ang ilan niyo ugma mga bata ang sumpay. Sa akong aso ninyo ning simanahon na nga naguluhan. Kikit butiki din lang sa mga aso ini kuy gulyat kini tadan dalit ka na to sa Arimin Drama.

0: again. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka na sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nimando ang Department of Human Settlements and Urban Development kung DHSUD. Ug moratorium sa housing amortization payments o pag-activate sa regional shelter clusters ni ini. Aro mapugnan ang impact sa kusog nga linog sa Mindanao. Si DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling nimando sa mga dagkong shelter agencies sama sa Pag-ibig, NHA, Social Housing Finance Corporation ug National Home Mortgage Finance Corporation nga mopatuman og moratorium bahin sa housing loan amortization alang sa mga apektado nga beneficiaries nga mo-qualify niini nunod sa miigo nga linog. Katong mga malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang 60 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
3: Napagi ko ni Rima! Bayad ka kong kahimpag ni Rima!
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo'y tinigong love.
4: Sure ka?
3: Pagkasilita!
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation the debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandata.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo.
9: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singadalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Kahit na konting isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplantabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
11: Ang nailan nimong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
12: This time check is brought to you by HerbStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: This newscast is brought to you by iBerry.
13: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
14: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
13: Lady's Choice Chicken Spread.
14: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise.
13: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
14: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
11: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaxan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaxan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw! Mag Ferrex B araw-araw!
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Salamat. Kinakuha na gitawon si Kuya Ramon sa ambulansya.
1: Everyone, go back to work!
0: Oh. Ana lang?
2: Let's go.
0: Ingon ana ra ka simple? Murag wa ang manager din eh.

0: ano man to? Ano yung atuman ng nakasuhat? Gilimod nila nga doon ay naitabo ang aksidente din ay kahapon.
1: Gipapel, masag ka?
0: Aha. Oh. Ikaw, sad?
2: Oh. Kitang tanan ang gipapirma.
0: Ano man?
2: Dili sila mo angkon nga doon ay problema sa machine. Pila ka tuig na nga nagtrabaho si Kuya Ramon din, eh. O karon pa ginahitabo nga na-discrash siya siya. O bisan pa man sa kadaghan nag-aksidente nga nahitabo din, eh. Ilimod na nilang tanan. O bayaran ang trabahante.
0: Oh.
2: O naasa itong gipirmahan nga dili ni pwedeng mo gawas ng istorya ha, sa atong trabahoan. Og sa akong nadunggan nga istorya, wa mo dawat sa bayad si Kuya Ramon. Gusto niyang ikiha ang kumpanya. Maong kita mag-amping kita, kaya wa tay laban nila.

0: Tirima uhan sa kumuna una si Kuya Ramon. Nalauwi kay Kuneha. Oh, kisa mo. Hello?
1: Albert?
0: Kuya Ramon? Kumusta na ka?
1: Albert, nakakita magyud ka sa panghitabo, di ba? Mahimo bang mo-witness ka?
0: Ha?
2: The original Koy Herbal Capsule.
3: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun eh siyang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanarad yung koy. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
2: Original Koy Herbal Capsule. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
5: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabli. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
10: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Wa bagi mo sulbad ng problema ni mos imong kompanya, bay?
1: Ha? Oh. Wa pa cute.
0: Oh, basig do na ilang nakasamok mo.
1: Bay. Unsay buhaton nimo kun naka-witness ka sa usa ka butang? Butabang baka nga matagan kustisya ang biktima. O dili na lang ka mag-apil-apil.
0: Nga naman. May na-witness ka nga panghitabo?
1: Bay. Di na gini na ko kayang iloom pa. O, naibaw ko. Nagsalig ko na imo. Ingon ani mangod ang nahitabo sa amo department.

0: sakto ka to akong gibuhat na akong gisultihan si Dino. Pero, may arang-arang nga ako ang pamati na minasultihan ko. O, nakadungog ko tambagi kaniya.
1: Naibaw ko nga gusto kang mutabang, kaya nasuod na imong tohana. Pero huna-huna asad ang imong kaugalingon, bay. Bago pa kay ka din, eh. O kung maapituhan ang imong trabaho, may makatabang ba nimo?
0: Saktos Dino. Saktos siya. Dili na lang ko mag-apilapin.

0: Salamat kayo, pare, kumalit. Oh. Nagtapok lagi ng mga Pinoy gawas din his trabahoan.
1: Mayo kay ni Aka Alberta.
0: Nga naman, unsa ni tabo?
1: Nagkasabot ng mga Pinoy nga mareklamo may bahin sa gipapirmahan ni Ma'am Nato.
0: Unsa? Nga naman?
1: Gusto namong tabangan si Kuya Ramon. Kay para dili na mag-anad ang atong amo, nga mo ikyasra sa ilang obligasyon. Doon na sila tulubagon sa nahitabo ni Kuya Ramon.
0: Dili lang ko mag-apil-apil, ana.
1: Albert, what if diha nahitabo ni mo ang nahitabo ni Kuya Ramon? Okay ra ba ni mo nga magpakabuta-bungol lang ang mga kababayan ni mong Pinoy bahin sa nahitabo? Kuningon ani na lang permi. Unsay dangata nato kung kita na sad mismo mo ay madiskrasya simbako.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: bygone, 100% knockdown.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

Sakto nga kong kauban sa trabaho. Nagpakabuta bungol na lang ko. Pero usahay, ang pagpakahilom mo'y makaluwas nato. Magmas gipili na ako nga dili na lang mag-apil-apil. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Albert dinhining atong tulumanon, Bag-ong Bayani. Kung doon ay kamuhi sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubon sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa nang taan ni oy? Murag nagsigil man tag balik-balik si itong giagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay, kung inang gimino ta.
2: Hulo oy, nga ano na di ay ta. Nausan naman itong lakaw di ay oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa Ginoong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakuten dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka-Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wala na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
5: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Samosa, Charantine, gagapang mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto. Sa pinagulong ng pagkikis sa lugar. DTX 500!
6: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajud lang!
9: Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow, mas maayo pa?
9: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa, bisag pang sharon pa. Naile. Chon humba adobo ka dere.
9: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Pahisaylo ako kung nagtuo kong patay ka na yun. Inugdan nga gitudluan kong akong kaugalingon nga hikugmaon si Menard Benavides. Pahisaylo ako, Varseno.
1: Katawanan, kay tuwa ka na hinoon mahigugma sa taong nga nipatay na ko, Rulay na.
0: Kipasabot ko na ikaw. Busa hinaot nga masabtan ko ni mo, Varseno.
1: Sa musugot kag sa dili, bawion ko na ang unsa may ako. Ug kay dili ko naman ikaw mabawi paggikan ni Menard Benavides, mao na lay akong bawion ang akong mga bahandi nga gipahimudsan mo sa dugay ng panahon. Uban ka na ko, kay magsubay kita sa akong katigayunan o mga kaptangan. Ang kuwang ko na doon naman, utang ka na nga imong pagabayran.
0: Varseno,
1: dili mo ako mahimong balibaran, kay ako ang tag-iya sa tanang butang nga anak kanimo.
0: Unsa bagid ay imo ang tuyo na ako?
1: Kuhaon ko lang ang ako. Ikaw kay iya ka naman ni Menard, pues iya ka ang bilang ang tanang ako nga anak kanimo.
0: Okay. Muuban ko nimo, Varseno.

0: sakay na ng limusin ni Amahang Valsino, mga Mrulayda.
1: Ponyong, ni aka na kini ay mga lagad sa kulto ni Varseno.
0: Tungod kay nakita niya ang akong kabililhon og importansya, Ma'am Rolaida. Dili ko ultimong ulipon lang para niya.
1: Ponyong.
0: Kami susud sa organisasyon sa espirituhanong katilingban ilaom sa landong og pagmando ni Amahang Varsino. Maoy matawag nga born again in satanic ministry. Kay maayo nang inigabot din eh, ni Amahang Varsino, nakapahimutang kanasod nining iyang limusin.
1: Maayo ba siyang pagkaagaon?
0: Maayo gid kaayo, ma'am. Labaw pa sa mga Buenavides.

0: Masuko kyun si Menard Benavides ning imong gihimo karon kadako, Varseno.
1: Dili ka ba di ay makasabot sultihan? Kuhaon ko lang ang ako nga imong gipahimudsan. Wa ko na ikaw kinahanglan na.
0: Oh.
1: Wa ko'y labot kung masuko si Menard Benavides. Hinoon ang akong kasuko, mao'y angay niyang kahadlukan.
0: Varseno.
1: Kung mao'y pagtuon ni Menard na ikaw akong bawion gikan kaniya, pwes nasayop siya, kay dili na kana mahitabo. Girespeto nako ang imong desisyon nga siya mauna ang imong gihulit sa akong dapit. Diha sa imong kasing-kasing.
0: Nasayop ka, Varseno. Siya mo inaamaong na ako karon niya.
1: Pikat ni Morulayda.
0: Oo.
1: Ayaw ko ugpaasa ha. Kay dili na kunin mo mada. Dili na sama kiniadto si amahang Varseno.
0: Dili na gindi ay kanako.
1: Gitapos mo na ang tali kanato sa dihang kamunan ni Menard. Busa ayaw na lang pagdahom na maintiris pa ako kanimo.
0: Oh. Lahap kang manginsulto.
1: Nakaila ka na sa tabas sa kundila. Punto ay por punto.
0: Varseno.
1: Ano kung ang talang ngay mo lang giusikan?
0: Gusto na, Varseno. Igo na. Kung pulos na balanggani, panuliso kong panginsulto ang mabati kong gikani mo. Mas maayo pa og pahunungon mo na kanyang auto o pakanaog ako.

0: Nganong gipatawag man ni mo kami ni si Brina din sa lobby ng hospital, Sir Maynard?
1: Bitaw, sir. Kay nga naman di ay.
0: Sultihi ko no, sir. Kay gusto ko mahibaw kung nganong imo may gipatawag kami si Brina din sa lobby ni hospital.
2: Medyo may pagkasensitibo. Kanyang impormasyon nga isulti ko karon kaninyo.
1: Ha?
2: Si Attorney Rolaida Bascon. Namising na sab dito sa lungsod sa Alpaca.
1: Sir Maynard.

0: the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
4: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay.
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problem. Problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kailan nyo ayo akong kilid na nakahilig yung Cogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one night, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
7: Paas mayong kamo na lang mao'y mo hinay-hinay sa pagpasabot ni Iha Krisya. Bahi nining hitabo.
8: Ang ako, di gid ko makapasaligan, sir. Kay di pa yagid misuod anang Miss Krisya. Kinahinoon si Brina.
9: Sige. Ako na lang ang may bawang musulti ni anak kang Miss Krisya.
8: Kaya nga naman ko diyan ang hitabo,

Port nga akong nirawat, nga napalgan ang auto ni Rolaida sa parking lot sa usa ka restaurant. Nga pulos plat na ang upat na ini kamagaligid ug nawa na samsiya.

0: area. Please try your call later.
1: Asa na kang napita ka ron si Mami? Dili naman kinabot siya makontakt, Chong.
2: Tingali gi-off niya ang iyong phone while nag-drive.
3: Maki?
1: Time para good. Nga na di mo, eh. Murag uneasy lagi kay mong duha. Kamu ni Maki o Prena?
2: Pitaw da. On sabi gida ituyo ni Papa Maynard din yung duha. Ang tinood yun, ha, Maki?
4: Dang jamari. Si Brina na lang ang musulti. Aron ba yung mapasabot si Miss Krisha?
2: Maki.
1: Brina, unsa di ay uy. Gani harabi akong ikulbaan, ha?
3: Paminaw, Miss Krisha. Kay sultihan ka na ako sa gisulti sa Mr. Maynard na mo ni Maki. Bahay ni Mang Rolaida.

0: Senior Maynard, unsa ni update bahin sa abogada?
1: Blanco pagihapon.
0: May gibawi da kaha si Marcino?
1: Tarsila!
0: Hinoon, di nasab tingaling maintire si Marcino sa pagbawi ni Ma'am Rolaida.
1: Ano ni kasulti ka maguno ni Ara?
0: Dili sa tingalihong gawan si Marcino aron bawi o niya si Ma'am Rolaida gikan mo.
1: Nanginsulto ka ba?
0: Nanginsulto ba? Uy, uwa man good.
1: Tarsila!
0: Makasuya si Ma'am Rolaida.
1: Ngano maguno?
0: Kabusad siya sa manako. Apan siya mo imong napili aron higugmaon.
1: Uy!
0: Dili pa saan siya maayog gripatasyon. Apan gipili ni mo siya mahalun.
1: Ah, di makatabag solbas problema ka ng imong sinultihan, Tarsila. Sembergwensa!
0: Bahala nagmasako ka. Basta kinagsulti ko sa tinuod.

0: Inay ni mo, apa nakahimo kagihapon sa pagluim.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Wala kayo sa babaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
11: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
12: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
13: Lady's Choice Chicken Spread.
12: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
13: Patikim!
14: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
15: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
16: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dali na ko gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi.
8: Hello, Mommy.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
15: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Ako si John. Ginaingon, labihan yun akong amping nga dili yun madakin as pagpakasa. Apan pal yun ako tingali nga makasa yun ko sa kong asawa. Mawkin ang hitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo nga mahikalimtan. Oh, manang misa na eh.
1: Paabot lang ta nga mo gamay ang mga manggawas sa pultahandong. Kauot pa mga manggawas ko.
0: Ah, sige na.
1: Mag-ampugit ko sa kinuodong. Nadili ka makasana ko. Ingon na ba ang doktor nga nagpaanak na ako nga kanang usarag yun ang atong anak. Mga di palaykit ko. Kaya depresyado naman ko, Patris.
0: De Marisa, gusto gano'n ako nga mabok bisag di malagot kabok na itong anak. Apan, ipausa naman. Di naman yun ay nang mahitabo. Sa anak ko ni Muday, di ko magpakasa sa kong pagkabana. Dili na eh.
1: Salamat, Tom.
0: Oh, sige, tanah rin. Ngayon, gamay nung kayong tao nga nang gawas. Oh. Atom ta.
1: Tana, ang atong anak na akong kikukusayin, natuog ng maayo ay...

0: Nyan na tungod sa gate sa tumbay, day.
1: Halidong, may papay nga miduol na to, oh. Naraay, wala man nagpaabot nga mugawas ta.
0: Uy, kapatid mag naong bihan. Layo pa gani, klaro na kayong niyang kapatid naong.
1: Uy, kau ba? Kinawayan sa ni mo tong uy. Ay, mga pwede, ikaw katabang, day?
2: Oo, ma'am. Nakabasa man ko sa karatula sa ibabaw sa gate, ma'am.
1: Mao ba? Taga diin man ka, day?
2: Taga Picas Barrio, ma'am.
0: Sige, dawat ka na. Kanusa ka man magsugod.

0: Nagkuhaan na siya ang mga sinina itong bayahan na doon. Okay rin ka to siya, di man ka to kawatan.
1: Sa tanaw na ko, dili man eh.
0: Ato ng panidan bayahan na ha. Kung mahilabot ka ni, pahawaon na yun na to. Sagad ba yun sa mga batig naong no, hilap tanon.
1: Ato na panidan. Kung kawatan gani siya, wala yun sa iyo. Di pa mayog dagway, niya, manghilabot pag yun, nasamot, nga dili siya maminyo. Daga para ba kuno na siya?
0: Kining dong, huwag niya baya kurit lang ha. Tinaw naman akong inhi.
1: Mau ba? Kung mau na, first quarter day. Bimbang ta.
0: Bimbang ta dong.

0: Mau ba?
1: O lagi, Brad. Nagbuwag ko nun sila si Runa o ganyang bana. Kinasakpan man niya ang iyang bana nga nangabit. Iyang gibuwagan.
0: Unya?
1: Mubawas ko nun si pangabit. O ikaw ko nun ang gusto niya nga mahimong kabit, Brad.
0: Jesus, my Yosef.
1: O lagi!
0: Eh, di lang taon ko, eh.
1: Jesus, eh.
0: Laab, gaya na ko nang akong asawa, eh. Bisag kuoton, gaya nang iya, ha?
1: Ah, tanarab ako nang karoon na, Brad, no? Bugtukin, Brad. Kao ba nang kita sa trabaho, no? Sharog, waka kita nang iyang atubangan nga bugdok ayo.
0: Oh. Huh? Mas bugdog itong among katabang, Brad.
1: Eh.
0: Di nun may gitsura, pero kita ko nga nagpanti. Kabugdok, oi. Tuskigong ako, oi. Aw, pahimong tanay na ako akong sawa.
1: Gun mauna. Bingbangan ang katabang ninyo. O ako po, Brad, kana si Runa, ako'y bira, anak. Basta musugutan ako. Kada adlaw gina ko bimbangon.
0: Aw, ayaw, Brad. Ayaw, dako ka nang sa kaminyo ka.
1: Abad, ayaw.
0: Ayaw taon, Brad.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Og niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to inom na pugo. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
9: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang bila-bila coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: Luya ka ba?
11: Aduna ko'y gibati.
10: Way gana ug masakiton?
11: Kalisod na ko.
10: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis, Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.
11: Maraming maraming salamat po.
10: Kaysa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Ay, oo, good guy, regimen niya, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-logid ang iyong skin kung mo gamit ka niya. Barato rin dyan kayo niya.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
20: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa tinood ng Brad, no? Pinagkuganahan akong asawa ay kay Tagsara Maligo. Maho ng angso.
0: Oo, naranani mo. Pero ako, Brad, dihigyo ko. Bahala lupyang tubangan ng akong asawa. Kay labgil kay na ko siya.

0: Maura na yung musuldo na.
1: O tay, sa Ismail. Pero naingan man to si Mama Risa o si Sir John nga, ila ra kong umintuhan at nag-abot og tulo ka buwan. Ila sa kuno kong panitan kon maayo ba ko nga sulugoon.
0: Oh, pag minautan ginap.
1: Grabe naman na yung ubo tay, uy. Taroon tagag ospital tay na. Nabito ko'y kwarta sa kong sweldo. Basin unsa na ng sakit ni mo.
0: Bida, ayaw na lang lain bitaw ng lawas ko niya. Sa taong katap ko, ang kwarta ni mo tao, kwaata ni nga pag-consumo mo nila to.
1: Mubali lang ko nila ni ma'am o ni sir tay, kung ma-admit git ka. Darunta kang ospital, aron matuo sila nga gamito na ko ang kwarta. Sige tay ha, atutag ospital.

0: Karon ka na mularga sa Manila, day?
1: Uy, tong. Dibi, mahimo nga dili ko matampong sa kasal sa kumanghut.
0: Ah, sige. Pero, bimbang sa tabi. Okay naman kaya mo. Okay naman kayo mong ihi.
1: Di palagi okay, dong. Uy, ganahan mo si Kani unta ko, pero kahapon pa man nagsugod ang akong reklagod.
0: Ah, ay. Ah, sige, day. Atay mahim sana.
1: Tingbon lang nato, ha. Inigulit na ko, ha. O, ayaw biyag-biyain yung bay. Nga, wak pa maabot sa melay, ha?
0: Na, hatutaw to siyang swildo sa iya ko nung tatay. Apaboto lang ako. Kay, wara ba ito makadaog yawis gate?

0: katwa ng akong asawa. Nilarganas, Manila. Ah, hey. Lami agad nga ibimbang, eh. Tus gigas ko, wow, eh. Ah, hey. Uy, nagong cellphone. Sa kanina nuwag. Eh, si Brad Robert nga, eh. Hello, Brad Robert. Bye.
1: Brad. Yari na. Nadjirjiran na kung maayo si Lunas Motel. Stang na miya bayano eh. Bugdokin niya ha.
0: May pagkada. Okay, nagpabugnaw dahin ka. Ako taong dre. Na, wadre akong asawa. Tuwas Manila.
1: Noong sa mga kaway kong mauna, birahin na yung katabang. Jirjiran na, Brad. Sige na. Brad, kadali ha. Hindi pa doon akong asawa. Basta, mauna to, Brad.
0: Ay, pita. Ay, lamian ikot ibingbang. Uy. Ay. Oh. Uy, may nagdurbel. Ah, si Mila na tingali na ron. Pala na ni. Pahungawang ko na yung babayhana sa akong gana sa sex. Ha? Magdali ko na usapos.
2: Sir, imo mo kong kikalitan o kakos o, sir,
0: gihapag ganyan mo. Bago kang ligo, no?
2: Oo, naligo kong daan sa amo.
0: Daan pa ko.
2: Mupali, lagi yung tako kwarta, sir, kay puno og bayad sa ospital. Na-admit pang kot si tatay.
0: Oo, ay problema, hatag ang tako kwarta. Basta, atagi lang ko sa kong gusto, ha? Gusto ko nga makagawas nga kong gana sa sex. Tanas kong kwarto na. Tanada yung dali.

0: namiyagana ni kay bugto kayo.
1: Virgin pa ko, sabi ka.
0: Virgin pa ganyan. Mawag yung una, virgin pa ganyan. Napikot pa ganyan.

0: Karon, ako nang ikuha ng ako ha sa imo. Aron magkagawas na ng akong gana. Buod ko niya akong brief ha.
1: Ala, sir. Sir, grabe yan. Nakatambok, sir. Uy, taas pa, kid. Sir, mahatlo ko, ana. Kaya basig maaputa sa akong atay.
0: Ay, lami, day kayo, day. Alibit,
1: sir. Sir, John.
0: Ibila, taning duhani mo ka pa.
1: Kadiyot, sir. Kaya basig maaputa. Kadiyot, sir. Mahatay ko, ana, sir. Patay na ko. Patay na ko, sir.
0: Sakit na, sir.
1: Sir. Sakit kayo. Kay, sir. Sir.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito niya sasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
1: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan, new Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster, maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ang nailanimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Nakasagi taon ko sa kong asawa, kay nahilabtan magyud nako ang among katabang. Putli gyud siya nga akong nakuha. Buutan man unta ko nga pakabana, pero nakasagi ko.
1: Bago ito magkasama ang kaagi ni Jan, dinining tulmano, what's the style? Nakasagyod e-style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN.

0: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Para sa malimpiyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa klak. Kadungog na ko sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og inom ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
12: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
13: Naluoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayom, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
12: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
12: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
17: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
18: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
19: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay nindot man.
17: Sa Paragis Pila-Pila dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
17: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Alarat, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
21: Dili.
20: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
22: RMN Production Center. Budalit ka rin yun ng nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
20: Nanong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
23: Paidigo! No. Banda!
20: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masakang sa tadimu!
23: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
20: Gikan ka rin, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
23: Dugo! Dugo!
20: Silan ko.
24: Di mo na ko check ko. Pero, pakasli o na ko. Gato na ko ka.
20: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
24: Bunso?
20: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na. Way lain kung dili si Takla.
25: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
20: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
25: Jacob.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na mao atong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
5: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, unsa na gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni si man, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hai, hello, hello, hello, mga la, kumusta, mga kalaw ka natong tanan? Yan na sa dalayang supay sa itong sugilanon, naghinapos na itong sugilanon. Pero dapat sa dilipa, mga kala, kini si Ray Arliano, uban sa kong partner, si Lloyd Gaviana, doon na sa ipasupot ng mga pamahay. Hello, ipasok, Lloyd!
1: Ito mga produkto nga Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix mapalit sa maduol nga tindahan.
0: Okay, sa kalimot mga igala sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung gusto mo nga pawasto ka, Paragis Bilabila Herbal Coffee. Tulki gawas ka pampalagsig na pampagana pa. Okay? Bueno, shout out time! Shout out nga to niya nga to sa atong binanggang manager Nilo Tadio, Sir Joshua Gauay diya sa Mindanao, si Gisali Nakhua and Vernie Grupas, Judith Niri o si Marbel Villacorta diya sa Cubuana Lulier Cubuana Lulier Orhilio o si Captain Ramil Tata Aro and Councilor sa Buagsong Cordoba. Okay. Og sa Chapel President si Mrs. Teresita Tabanas. Og Chapel Advisor Brad June Aro diya sa Purok Datag, Duagsong Cordoba, Cebu. Sima si Ray Sulpot Kutyanko. Si Lucina Maalaran Dasig. Si Jiri Parilla. Og si Larsley Ann Gomez. Okay. Og yung si Zarb Iva Drabaya. Okay. Og si nato sa pakliwan yung magpalanganin dara si Ginny. Uy, si Ginny Rose Kirugir Kirikiri. Okay. Gikan kini sa to Bisay Founder while si Bangag sa ilong Creator Director Oji Kumpuk Rakasa. Wala, shout out to Zab dia sa Anislag Pinamungahan si Inting Rapols Roming Pungasi si Doming Tanghian, si Dimit Tanghian, si Buning Pungasi, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, mga ikala, ato na yung hinumduman ang mga nangagi, no? Happy to namin matapos. Pila na lang ka-chapter. Okay, ato na sabta. Atong na hinumduman nga suya. Kayo sila si Lalat o Bugart nga may double wedding o niyang mahitabo. Tali nila ni Don Arturo o Donya Maria Picat. Ingon man nila ni Jigo o Takla. Boto sab nila nga triple wedding ang mahitabo kay boto mo sa si Bugart nga makasal ni Lalat sa higayon nga mapalit na sa iyang higalang foreigner nga dato kayo ang ilang mga brilyantes o bulawan. Unya sa laing bahin, nang hagi si Harim BBT, human masayon nga palpak ang niya mga sakop sa pagdakop ni Sinaduros Toto de la Sasa. Nakalusot yun kini og nailog ang liderato sa mga Sinaduros. Amalipayo lusap kayo sina si Raina Taras na itabo. Kay gidungog ni Bathala ang ilang mga pangaliya og pag-ampo. Balik dito sa nimutangan sa hari, ingon nini ang naitabo niya. Nalisumpan ni nga itong sugilanon, bunbon og bibingka.

0: napisok ko lang mga gwardiya era.
1: Dili kini mahimo mahal nga aring bibite. Unsay buhaton ta? Unsa?
0: Wait. Mga go, tawag na ko.
1: Hi! Kinang lang may buhaton ta, mahal nga aring bibite.
0: Wait. Asawang ko ka.
1: Dili mahimong magmika.
0: Wait. Onsa may buhaton ta, asawang ko ka?
1: Mahal nga haring pipiti. Hari ka! Pusa, mahimo ni mo ang tanan.
0: Wait. Pero, lisod na ni nga sitwasyon.
1: Mahal nga hari.
0: Wait. Murag naipit na tayo ni.

0: o kon wa pa mo babag ang mga security. Hayan, nadakpan na o nataral na sa dahog ang maong sinaduros. Hitokya na siya o ipabilanggo sa banyagang korte sa Isuzu.
1: Mariyud! Mariyud!
0: Maong dili pa kita makasiguro sa hingpit na kadaukan sa mga yano o puting duwendes.
1: Mariyud! Mariyud!
0: Kaya na siguro kung may buhaton pang dautan ang hari.
1: Mahal nga rin na Tara!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pa good ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko bitta nang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pug ko 3 times ini kape jud ko na paradis dila-dila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa, sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsan lang dia, daghang og bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takuig ipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom niya bisag unsa, pag paragis na ka sisay yon, gisuwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon, daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ng panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, kung saan man mong kasinatian na ikatong wala pa kagamit sa itong kape?
7: Katahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diyang nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagay sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
5: Ha, bukid sa kulian?
7: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Bukid sa...
7: Ganing.
5: Sundan.
7: Oo. Oh. Niya, o sa wala pa ko nagamit. O magsangka gani ko. Maglisod
5: ko. Baka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
7: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko naihahari
5: ang pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
7: Makakat-kat ba?
5: Tanong mo yung
7: sa mga mga. Magrapag yung ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
5: Hindi pa kanan yung gulay?
7: Sure.
5: Lido?
7: Alberto.
5: Pilay mo idan?
7: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis

0: hanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Ansa?
3: Wait. Abugada ka man yun, asawang kukat. Sulito sa balaod. Mangtrawin ko, tabangi ko, tambagi ko.
2: Mangyari!
3: Wait. Unsa may angay kong buhaton. Ilabi pa karon. Nga nga kung igsoong babaeng sinadoras. Namulong, nga may informasyon ko na siya. Nga, ako mismo ang mimando sa mga taga DBI agent nga arestohon yun si Sinadoros Toto de la Sasa. Og ang mobabag, si bisan kinsang mobabag, patiyon!
2: Animal sab ka na imo isong sinadoras! Dali mo laban ka na to!
3: Wait. Unsa lagi buhaton ko mahal kong asawang kukat? Kung ikaw ang niya sa komposisyon, kung ikay pasultihon, unsa man?
2: Ipagtawag ang tanang kadagkuhan sa imong mga sakop! Mahal nga rin, BBT!
3: Wait. Ipatawag?
2: Mag-meeting ta sa angit ang buhaton!
3: Wait. Mag-meeting?
2: Ipagtawag ang mga politikong Twinkies! Ang mga kadakuan sa mga opisina ng Twinkies! Ang mga kadakuan sa armadong kusog! Lakip na ang mga kadakuan sa mga relihiyon!
3: Wait. Lakip na ang kadakuan sa mga relihiyon! Pandaghan kay sila nga atong gibayran.
2: Ipatawag kay General Meeting ang mahitabo aron malutsan ta ning problema, ha?
3: Wait. Oh, mahal kong asawang kuka.
2: Mapa-

0: Padung na kita sa mansyon na di.
1: Oo. Huwag kita lang himoon, Zigo Iho. Kundi ang paghikay na yun sa itong mga kasal.
2: Lihokon ko dayo ng atong sinumar, Arturo May Samson.
1: Oh, Maria Picat, may Delayla.
3: Kinahalan pa na kumubalik sa among dapit, Diego. Squatter na ba dito da? Dagang maldito dito?
0: Ah, wala tayong katakla. Ako si Diego. Ako ang manilipon ni mo.
4: Mura ka na, bayag si Hercules Pachikaw.
5: Kapantay ko, ana, ingon siya.

tingin nga riyan sa mga duwendes.

0: Wait. Ngibisan ka no sa wagayo da kumagmando kanila. Ilabi na sa DBI. Gani, gitawgan ko si Director Tulibagbag. Wait. Ug matod niya. Wa sa sakop nga agent nga to adito sa bay balauranan sa mga senadoros. Sa DNP, Conduendes National Policeness. Wa sila'y kasayuran kung si kinsa ang pugsanong miso dito og nakigaway sa mga security. Kabantay mo ana?
1: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagkagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ko, ana, sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kamo ako maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila,

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi eh, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta, 100%
2: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na yung capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RNN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
8: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
8: DGX 500.
10: Mapali ang mga butika.
11: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
11: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girt.
12: Grabe no? Mudako imo tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
11: Oo. Uh-huh.
12: Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
11: Sa Dennis, ha?
12: Ilikayo o carbohydrates, labi na jud. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals. Nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa JP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC oh. Kay makatabang kini sa metabolism makatabang, sa Jod. Atong gikaon. Pero kay di man ka mo inom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir JP.
11: Ang pagdako si imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dok Ramil. Mm. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, mm, labi na katong mga overweight, mm, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease, mm, o heart attacks.
12: So, meaning pa Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
11: correct,
12: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
11: Kana
12: apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
11: True.
12: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
11: Mm.
12: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
11: To.
12: Kung ang may TC Sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat, mm, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
11: Kana moy kuyaw.
8: DTX 500.
10: Kuday si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
13: Duha ka kapsul buntag sa gabi.
10: After 3 weeks lang,
13: 100 na lang akong sugar.
10: Effective jud kayo yung DTX 500.
8: DTX 500. Pabali sa mga butika.
11: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke.
12: Mm.
11: Usa pa ka risgo Dok Ramil sa dakong buyon is type 2 diabetes.
12: Mm. Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
11: Oh.
12: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas,
11: mm,
12: even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
11: Matakot.
12: Maabot ang panahon sa GP, nga gamay na lang ang insulin, nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar.
11: Mm.
12: Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis, mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon sa GP nga wala na'y ma-produce nga insulin ang imong pancreas.
11: Mabangkrap.
12: Nya, muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas,
11: oh,
12: kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Malian pa.
11: Oh.
12: Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas, especially kung parisan ni mo o MyTC Sir GP.
11: Hmm.
12: More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas.
11: Oh.
12: Kinahanglan jud ni mo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o MyTC.
8: DTX 500!
14: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka-adlaw. Kasunod sa isa ka-bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500! Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumaog may TC matag-adlaw, naumpawan na dito akong dibati ng anemic.
8: May TC, ang alkaline ng vitamin C sa mga butika.
16: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
18: Karong June 17 to June 26, 2026.
19: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
20: kasayuran sa maayong panglawas.
11: Video-sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw o sa atong poop.
12: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai o sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
11: Correct.
12: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
11: Unsa man ang normal nga pupo? Ang color, Doc, should be medium to dark brown.
12: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas.
11: Almoranas.
12: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmurhanas.
11: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
12: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP. Dili mayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
11: Correct.
20: DTX 500.
21: Kuday si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya nga akong gangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktive wujud kayong DTX 500.
20: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
12: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka.
11: Lahi.
12: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
11: Uy.
12: Kung sige gloss ang imong stall, pasabot nga inflame ang imong kolon.
11: Mao
12: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir JP, ang normal nga pupo, color brown.
11: Ah, brown.
12: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Ang itom nga pupo, Sir JP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
11: Muna'y kuyaw.
12: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
20: DTX 500!
22: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na to sa akong atay.
23: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako na yung gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
24: 2 weeks pa lang,
23: may alibyo na.
24: Pag 1 month ka pa,
23: naayo na ako.
20: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Jenna taga-Amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong asid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay effective wujud kaayo.
20: Mighty C sa mga kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
11: mo na igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
12: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh. GP, kung puti nang imong ilok nya humot pa jud.
11: Ubitaw. Ayun na mog padugay pa. Gamit na jud clinic ka Dio Fresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
11: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala nay panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
12: Dala na da Sir GP sa added benefits kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami jud ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
12: Naay panahon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
11: Ako Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Doc kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
11: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Muna igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
11: of
12: pa.
11: Of course. Pero, Doc, kung naaman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun sa mga na-diabetes. May kamala ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
12: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
20: DTX Coffee Mix.
0: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, gid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio, nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
11: Good bacteria.
12: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan.
11: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napud ni siya sa atong mga ilok.
12: Napud na sa atong mga panit, Sir GP.
11: Of course. Muna ilang mga tambahihan, Doc.
12: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
11: Correct.
12: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom nimo imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
20: D3 Bio!
2: Ako si Lita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na po. Human sa 2 kabulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
20: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
11: Sa 2A palang ba-ba, nanatay probiotics.
12: Correct.
11: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan, gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
12: Monay superstar nga naa sa Ditribayo ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain dietary Sir GP.
11: Dili.
12: So balik ta, pag-abot nila dito sa Tinai, unsa man ang may tabo?
11: Pagsulod sa Ditribayo, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
12: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
11: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
12: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
11: Wala jud.
12: Wala jud.
11: Plus pa jud nga nidagan na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
12: Kay padaghanon man ang imong mucus lining Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
11: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
12: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imuang nerves.
11: Correct.
12: Muna nga importante nga muinom dyan kaog D3 bio, Sir GP.
11: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 bio.
12: Importante na sa imuang kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan na ako, Sir GP, kanang mapromote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ragyapon ka kay bastante man ang imong happy hormones.
11: Gusto ko happy ka.
12: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mo'nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
11: Wala.
12: Tungod sa MCT nga naa sa D3 bio or ang medium chain triglyceride.
20: D3 bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
20: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 bio. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Jenna Tagaamla. Naka-hyper ko sa taas kay akong asin. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o may TC. Pulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay effective.
11: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
12: Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
12: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
12: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
11: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
12: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santo plus herbal oil.
11: Perfect.
12: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca o clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
12: Hala. Tay, pwede ka na.
11: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
12: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala nas misis. Kalami.
12: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
12: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
12: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumpara sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Hmm. Special pa.
12: DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
16: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
18: Karong June 17 to June 26, 2026.
19: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 0841.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanan ni mo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
4: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr.
12: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
4: Wala.
12: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
4: Dagan kayo, uy.
12: Gipanindot niya ang imong metabolism.
4: Correct.
12: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
4: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung muinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
12: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
20: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
12: Grabe sa. Ang kiton sa MCT ni Ditribayo, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya magditribayo ka. Direkta judayo na sa imong utok.
20: Ditribayo.
4: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
12: Dire jud na ko nakita Sir JP nga mo inom na jud kog Ditribayo. Gunga inom ra ka og plain Ditri, magditribayo na lang jud ko Sir JP.
4: Husto, mao kini ang advantage sa Ditribayo over ordinary Ditri. Pareha nimo.
20: Ditribayo.
4: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang Ditribayo.
12: Nay pangutana na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
4: Mo di ay na.
20: Ditribayo.
4: Ang brain.
12: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang Ditribayo? Ang keton sa Ditribayo sa may Alzheimer's disease?
4: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
12: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni Ditribayo? Question. Naka sa plain vitamin D3?
4: Wala.
12: Naara jud na sa Ditribayo. Correct. Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
20: Ditribayo.
12: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang Ditribayo batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa Ditribayo.
4: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw gabusuhon.
16: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
18: Karong June 17 to June 26, 2026.
19: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa.

0: kalooban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 11, 2026. Lais wa tampo na usab ang atong paghahatag og pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og Amanda. Bueno, stand by Amanda, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot na panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, non-scorn coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Amanda, alang sa imong suwat. Dine siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Ang ako ba pangay katahuran nga na kanimo ate? Ingon man sa talang suking tigpaminaw ng imong nindot kaayo nga programa sa kahanginan. Itago lamang ko sa pangalang Amanda. 24 anyos ang pangidaron, tagal Lapu-Lapu City, Cebu. Naagat ko sa pagpadangat sa kung suwatampo o idangop ang ako suliran sa imong tulumanon para mangayo sa inyong mga bulawanong tambag ate. Sugdan ako sa pagsaysay gikan sa sinugdanan. Sayo ko nga nalambigit sa pagpakigrelasyon o pakipag-live-in ate. 18 years old ba lamang ko sa diyang nag-live-in me sa kung uyag ba si Anton. Nga 20 years old atong panahuna. Kasagsagan pag ito sa pandemic o sobra kahigpit ang health protocol. Atong higayon na, natanggong ko sa ilahang lugar. Na ako sa ila ate. Wa na ko makapauli sa amo o tuluyan naming nag-live-in ni Anton. Bisan supak ang akong ginikanan apan wa na sila'y nahimo. Graduating pa lamang ko sa senior high, ate. Ang among graduation online kay lagi tungod sa pandemic. Grabe good kalisod ang among kinabuhi. Kay nawad-an man og trabaho si Anton sa fast food. Ang iyang ginikanan wa pod nakapamaligya. Gapadala ang iyang igsuon nga tuas sa Qatar apan lisod kaayo makuha og kwarta sa remittance centers. Usually, nagsalig ra gid mi. Sa hinabang sa gobyerno ate. Busa sa diyang dili na kaayo higpit o ginahine na nangabli ang mga negosyo. Naghinahine na usab pagbalik ang normal life sa mga tao. Nagdesisyon ko nga manarbaho para makatabang kang Anton. Para po dili kaayo ulaw sa iyang ginikanan. Naging product promoter ko sa usa ka cellphone company. Okay ang akong kita kay sweldo plus incentive man. Okay ang dagan sa among relasyon ni Anton, ate. Sa tinuod lang dili mi awayon kung naa mi problema amo kining istoryahan. Tugod kay naa, naman po siya trabaho isip merchandiser sa Osaka Mall. Okay na ang among pangita. Busa ang desisyon mi nga maglain, ate. Nag-rent mi og boarding house pero naa kaugalingong CR. Gatigo ming duha kay plano man amo nga magpakasal, ate. Maayo na ang among mga plano apan na diskaril kini sa diyang nahook si Anton sa online gambling ate. Nagsugod kini tuig 2022. Napansin ako nga sige lang siya out sa among savings. Kay na ako na siya giapilan nga mga investments. Ako lang po siyang ginapasagdan ate. Kay nagtuupog ko nga tinuod. Apan kada akong kumustahon sa iya maingon lang siya nga okay daw ang dagan. Gani gusto pa siyang magdugang og kapital. Ako siyang giignan nga dili siya mudugang hangtod nga dili pa namo makuha ang share para dili madoble. Apan mapugsanon kaayo si Anton ate tungod lagi kay dako man ang akong pagsalig nga to kaniya. Misalig ko ate. Akong gihatag ang savings nga to kaniya. Ate R. Huwag gihapoy na balik na tubo. Dito na nako naibawaan nga iya lang isugal ate sa online sabong. Bosa di ay akip yung sweldo wa na ko'y makita. Diri na nagsugod nga magsige na miglalis. Kanunan nako siyang ginatambagan nga hunungon na niya ang iyang pagsugal. Magsige lang siyang ingon nga oo dili na kuno. Apan ako naibawaan nga nangutang siya kwarta sa iyang papa. Sa igsuon o sa bisan kinsa na lang ate. Gani uway mabilin sa iyang sweldo kay nakatangag na pambayad sa utang. Grabe gyud akong sakripisyo o sakay maulawan pa ko kay mamakak man siya sa iyang giutangan nga pampalit ko nog tambal para nako kay nagsakit ko. Naapay pambayad ko na sa ospital sa iyang mama. Tanan na lang pamakak iyang gihimo para nga makautang sa laing tao. Akip iyang ginikanan na suko na sa iya ate kay halos iyaming ibaligya sa iyang mga nautangan. Sige na ko siyang kasabaan, sige na ko siyang pahinumduman. Pero wag yun na control iyang bisyo. Nagkabuang-buang na siya ate. May abot sa point, naghahantingo na siya sa mga nautangan niya. Madalahig ko ate, pila nakasumbong ang wa niya tong haas barangay. Grabe good ang kausaban ni Anton. Grabe na iyang addiction sa sugal ate. Murag dili na siya ang dating Anton nga ako nailhan. Gani dili na siya kapalit og nindot ng mga gamit para

sa iyang kaugalingon. Ang gihatag sa iyang igsuon nga tuwa sa Qatar nga mahalon nga relo iyang gibaligya. Ang among engagement ring. Ang napalit na mo sa pawn shop. Giprinda niyag balik sa pawn shop ate. May bati ko kakapoy. Nga to kaniya. Kay dili ganyan seryosohon ang iyang isaad nga hunungon na niya iyang bisyo. Nagtuo siya makabawi pa siya ate. Kami sa iyang pamilya ang tigsulbad sa iyang mga utang. Halos gani wanay pang kapital iyang ginikanan. Sa pagpaninda kay naana sa iyang bisyo na paingon. Mahadlok manggod sila nga dili nila bayaran ang utangan sa ilang anak kay basin ug mo kinikamatyan sa ilang anak ate. Samtang ako, ang mga ginagmay nako. Ako ang tingbayad. Wagi mabilin sa ako ate kay. Ako man ang singlon. Kada mabayaran na mo iyang mga utang, balik na po siya pangutang sa laing tao. Balik-balik lang ang sequence ate, busa na pura ang iyang igsuon nga tuas sa gawas, dili na magpadala. Pati ilang ginikanan, gisultihan na sa iyang mga igsuon nga dili na tabangan si Anton. Apan dili gihapon, makaantos ang ilang parents ate. Bisan maumao, mahatag nila sa ilang anak. Na yung mga higayon, nga makadaog siya, mabayaran po niya ang uban niyang mga nautangan. Pero, nagpabilin pagihapon ang iyang ubang mga utang. Gikapuyan na ang among kapitan. Kay pila na ka sumbong ate sa barangay apan dili niya tubangon. Usahay ang ginikanan o ako ang muatubang. Gani na yung mga na-file na bato kaniya. Bisan pungot gapaningkamot gihapon ko nga matabangan siya ate kay maluoy ko nga maghilak siya sa kuatubangan. Unya permilaw ang ihagyo na huna. Napay mga higayon nga magbakho siya samtang natulog. Siguro nahadlok na siya kay pambaharan na siya sa mga nahulaman ate. Dagko na ang kantidad. Ambot giunsa niya og hokus-focus ate nga madaman pod niya. Di pod na ko siya mapasagdan kay mahadlok ko nga basig mag-suicide. Busa bisan sakit sa kong kabubutong gibuhat na ko ang usa ka butang nga wa na ko ma-imagine. Ako mabuhat ate. Na ako'y kaila sa pian nga balo. Nakagusto siya, kanako. Bisan gani ako siyang ignan nga doon na ako'y ka-live-in. Apan padayon siya sa pag-ingon nga nakagusto siya nako. Dito sa pagpahinambog ate, guwapa ko no ko, doon ay barog. Kinintawa na ate iya kong tintal-tintalon na siya mga indecent proposal. Na kumusugot ko no ko, iyang ihatag kanako ang akong kikinahanglan. Palitan ko niya mga mahalon nga gamit. Unsa akong gusto iyang ihatag, dawaton ko lamang siya ate. Akong gihuna-huna pag-ayo. Ako bang dawaton ang offer ni Roman kanako. Para lang gid mahuman ang among problema. Mabayran ang tanang problema ni Anton. Hangtod naka-decide ko ate kay dili pud nako makaya nga makita si Anton nga disturbo na kaayo sa iyang huna-huna. Ate, ananangit ko kang Anton nga mapauli sa ako sa amo kay na ako'y atimanon. Tulo lang kaadlaw. Ako siyang giignan nga doon ako'y bahin nga luna ako ibaligya. Apan wa siya kay bawo nga magkita di ay mi na Roman. Duha kagabi ang gipangayo ni Roman ate nga mag-uban mi. Sa laktod, iyang gihatag ka na ako ang akong gipangayo. Nakuha po niya iyang gusto nga rikan ako. Napahimos lang niya akong pagkababahe ate. Ati Argy, kaya nako para masulbad lang ang problema ni Anton. Pila ra may sugilanon na sulbad gyud ang tanang problema ate. Nagtuo si Anton nga nahalinan kog yuta nga share nako sa among pamilya. Apan ate. Wagi aso makumkom. Nagsugod na siya pagduda kung asa nako gikuha ang kwarta. Sadyang iyang gitawagan ang ako'y igsuon. Og nasayran niya nga wa ko nakapauli sa amo og wa na ko gibaligya ang akong bahin sa yuta. Nasuko siya og nagduda, asa na ko gikan ang kwarta. Iya kong gisukit-sukit pag-ayo. Gipatugan gid ko niya ate.
daghan ako palusot. Ako siyang giigdang nga sekreto na akong tinigong. Apan nga nung nawala ako na kultulo, kaadlaw o duha kagabi eh. Diligid siya mo tuo ka na ako, ate. Ako ang tanginon nga incentives na ako, pero mahadlo ko nga magsusisusin na po siya sa akong itrabahuan. Ate R, aduna na ipagduda ka na ako si Anton. Ang sabi ang ikong buhaton, tuganan ko na lang ba siya? Nga nakigrelasyon ko kang Roman para kaniya? Or mulayas na lang ko? Huwag di na mabalik. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Amanda.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scoring coffee.
2: Isa ko sa non-scoring, ang gamit ko non-scoring, sa akong asawa, na sa delisa ko yun sa mga ubang dating, iha, non-scoring lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man, delisa yun gamit o ubang kape, kaya kanak yung non-scoring ang mga gamiton. Christmas din yun, dress sa kapang, libungan o kutabato.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
3: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ni mo, Amanda, sa imong papadangat, imong suwatampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Actually, siya gansi aning kabutanga ay. Kay, una, live-in lang sila ni Anton. Nagkautang-utang si Anton, yung kinitaan, nabayad pas mga utang ka. Kung si Miss yun, di ba sila kasal? Wala pa sila anak. Pero mo, lagi yung pangutan na mo, layas na lang ba ko? Kay nagduda na si Anton? Or tuganan na lang nako? Anyway, syempre kaoban na to. DJ Nova Abanier.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Capjuno sa tanatong mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ang atong URP Professor.
2: Yes, masurting adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ako pangutan ng DJ Noms, layas na lang ka o di na mo balik or tuganan gid nimo?
1: Kung ako, ma'am, si Amanda, mulayas na lang siya ng kaimtanga. Mulayas na lang siya kay... Grabe man siya ka gansig yun. Tinuti mo, gansig siya. Imagine nga, imbis nagplano na sila pagkasal, ilang mga savings, so yahiyag binaguan, nahurot yun. Niya, imagine, siya pa'y nagsulbad sa mga utang. Grabe ka swerte aning Anton. Kaya, kay ba?
0: Love gid siguro niya.
1: Love gid niya. Okay. No? Gibot niya ang tanan.
0: Oh, para magsulbad ang problema.
1: Grabe na siya kakuan. Kanang murag, sobra na kaayo ang iyang gibuhat para kang Anton. And murag
0: siya pa'y sadaan.
1: Oh, di ba? Murag, napay guts nga si Anton nga magduda sa iyaha kabaga niyag na mo pa salamat niya sa dapat ka Amanda.
0: Wamang kabalos si, wamang kabalos Anton nga nakuha ko niyang kwarta hagikan kang Roman. So,
1: yes.
0: Pero nagduda siya karon kina booking man nga wa siya nakauli.
1: Yes, nga wala siya na, wala sila yuta nga gibaligya, di ba? Oh. So, nabuking. So, kung ako, muhawa na lang ko kay... Kanang para nako dili worth it ang iyahang mga sakripisyo para kang Anton.
0: Correct.
1: Kay kani bitong kaning addiction sa sugal, ma'am. Lisod kay ni matambalan.
0: Correct.
1: Ang pait pagidani kaning mga na kuano na nalulong aning biswa kay katupo mga alanganin sa kinabuhi.
0: Diba? Kanino humurag? Kanino ang grabing hinaguan nilang kwarta? Mahatlok sila mo gastog, masayangan.
1: Diba? So, kaning ingani nga bisyo, lisod kay ni tambalan and lisod ayo ko makauban kag tawo nga lulong sa bisyo sa sugal kay mahurot gid ang tanan, matilok ang tanan yun. And again, kung ako, pwede pa man mulaya si Amanda, kaya di mas nakasado, wala sila yung anak.
0: Correct.
1: So, mangita siya kuan, mas maipagdadon lang guru siya kang Roman, kaya secured pa siya.
0: Tinoon.
1: Kung buto no na on, no, dili na siya magpakamanid kang Anton.
0: Ako, honestly, ex yun sa kuha ang sugal ng tao eh.
1: Ako po, ma'am.
0: Ex, una, kanang una, dili gigugustog sugal. Ikaduha, murag, galabay kag money.
1: Diba?
0: Isa.
2: Nga nung may numataglabay ang kwarta, nga, kinsa rin kontra sa sugarol?
1: Sugarol pod.
2: Kung napildi ko, ahadi mo ito akong kwarta.
0: Sa sugalan?
2: Kung mapildi sila, ahadi mo ito ilang kwarta.
0: Sugalan yapon.
2: Sa pulipon. Sugarol mong yapon, di ba?
0: Oh.
2: Yang anong ilabay mong kwarta nga, si Anton, nalugal si Anton para mo daghan iyang kwarta.
1: Ayawin mo, gani. Wala man ni daghan iyang kwarta. Nagkadaghan iyang utang ninoon.
2: Natangingan lang. Nagibalas, ya. Kaya ang iyang kwarta niya, ito po sa usa ka sugarol.
0: Dili.
2: Pero na may panahon niya ang sugarol tong kapikas, mamalas po.
1: Kaning
2: saon pagkabawi ni Anton ang bukundang si panugal.
1: Pero kaning sugal ka, bawal is mga pobre.
0: Oh.
1: Nato na sa katong mga way lingaw sila mga kwarta. Kana siguro.
0: Kana hinubra ilang kwarta.
1: Nag-awas ka sila kwarta. Kana sige, valid magsugal ka. Pero kanibit ang naglisod, kaya mas kinabuhi, maumara ninyo, magsugal pa mo.
2: Mahugan ni manugal ng mga galisod, ka problema, kaya para mudagan ng kwarta.
1: Na, koan ka na, ikaisa madaog, ikapulo mapildi, waara ka po.
2: Ade pa ingon ang kwarta.
0: Sa sugarol.
2: O, di, sugarol mo na yung wala gilabay ang kwarta.
0: O, niya, ano malagay na unsa manis ang
2: Napaimingan lang, ang...
0: Timing, lugar.
2: Mga inadlaw, malas, ya. Pero kumundag siya, di naging siya kabawi.
1: It's never okay nga ang laing tao ang mag-struggle para sa imuhang bisyo,
2: no? Kung ako kang amandag yun, dungangan pa niya ang kapital.
1: Kaya, ay!
0: So, magpadulong siya balik ni Roman. Pando na siya yung kapital.
2: Ay, para kay
1: si
2: love man niya.
1: Financer si Roman.
2: Love man kayo niya si Anton.
1: Ay, wak na naman ang gagumakap. Di na naman
2: ang gagumakap. Na to ang tanan para sa itong hinigugma.
0: Mona, bitaw siya nga ang utok, gibutang, gibutas ng ulo. Para nga makabalo, yung kag-usisakto o sa dili.
1: Inood.
0: Kaya kung gugma yung pasagdahan, makasala kas gugma. So, tinuod lang.
1: Dili pwede nga.
2: Dili ba yung mag-question ang tao kung mahigugma? Para sa kibuhat ni Amanda, ha?
0: Dali.
2: Di ba?
0: Dali.
2: Tungod siya ang gugma, niya nahinay ka na noon, karon pa noon niya nakapahilabot na siya. Iyan ang undangon.
0: Undangon ganyan.
1: Undangon ganyan. Kabi mo na lang financer si Roman, kabuang.
0: Undangon ganyan. Kaya nga no, kung dili siya muundang, di niya biyaan si, sakto
1: si
0: ka,
1: Anton.
0: Di niya biyaan si Anton, magsigit na lang siya kontak ang Roman. Ganun na may problema,
1: diba?
0: Anton.
1: kuha na lang biyaan niya si Kuan, si Anton, muuban siyang Roman, iyaha pa ang kwarta, wa na sayang. Kay, kaya ay ba ni Anton, na siya'y Kuan, na siya'y financier sa sugal, na siya'y tigsulban sa iyang mga utang? Pagkahayahay na lang gitaon.
0: Correct.
1: Di, ay pag-iyaho na lang. Dili na pwede, kuha na, dili na na, ma, dili ma-justify sa gugma ng imuhang kabugo.
2: Maka-istorya raman good mo, anak, kay dili mo sa lugar ni Amanda. Dili, eh. Pero si Amanda, manggod, kay tungod siya ang gugma, buhaton manggod niya ang tagay.
0: Ma-istoryahan ganyan ang kasing-kasing kapay.
1: Kapulay letter ka ron, og okay ra kang Amanda. So, dili na okay kang Amanda. Oh. Kay gansin na kayo siya sa kaimtang.
0: Pagingan siya, eh.
1: Oo. Oh.
0: Nagugma siya, pero dili mo na. Dapat magpaka-martier ka.
1: Dili, dili gid pwede nga. Kanang, nagsalig na lang gid lugar si Anton kay nahigugma siya si Amanda mo nang magpatuyang na lang po siya niya. Napa siya'y guts nga magduda kung asa. Di na lang gid ka maghilom diya magpasalamat talaga kag nasulbad imong problema. Ikaw pa'y nai-guts diya nagduda-duda. Dili pwede mag-shut up ka na lang. Awas ang importante na bayaran ni mo utang.
2: Usahon pag-advise ni Anton niya balik dito sa kikwaan ni mo kay wala sa kabalo.
1: Yun lang din yung sa pwede.
2: Malay na to, kasi gusto mo ibuhaan ni Anton para
1: si balik Anton na to.
2: Maka-advise kung sa'y bayong buhaton.
1: Mm-hmm.
2: Mas mayo galing to palang gaibong ibuhat. Gidatan ko ni Mug Kapital.
0: Wala siya. Dapat one night stand ko. Oh. Para masolve ang problema.
1: Ang kuya, umayo nga. Sige pa ka. Ito night stand na.
0: Wagid kani sugal wa ni may kapadto.
1: Wagid. Dagan ko kay ila ma'am nga ko ano kana sakto unta og kana sakto pangwarta. Okay nung ta plaster
0: pero mga talented pa.
1: Talented. Naguba lang gitungod kay nagpalulong sa bisyo. No?
0: Yes.
1: Why ayos nasayang ang kamayng tao tungod kay nalulong sa bisyo.
0: Friend, akong close friend. Negosyante man gid ni. Ana siya dada ang mga anak sa shopping mall. Shoppingi sa ilang gusto. Ay gidal ag sugalan. Ay gidal ag sugalan kay the moment nga mahook sila diha, mahurot imong kabtangan. Oy, wala palayo. So, di ba? Mo gina siya dapat dili gud magpahook sa sugal, ex gid ang sugal. So, kanina itabo kang Anton, lesson learned gid ni kang Amanda. Kung maminyo ka Amanda, kinahanglan imo sa iyong suhituhon ang lalaki.
1: Yes.
0: Kanang dili gud mo sugal.
1: Actually, daghan kay ingani nga problema. Labi na tong pandemic, ma'am, na uso ang online.
0: Sabong.
1: Online gambling. Daghan ka ayong mga Pilipino. Kita mo kung mga Pilipino ang grabe gid ka. Kanabitong mo patronize dahil kung sa'y uso ba. So, katong nagsugod atong pandemic nga daghan kay mga nalubog nga mga kuan, nga mga tao, mga Pilipino tungod kay nasuga, na nahook gidog maayo sa sugal. Kay, kanay laging ginagmay kunuhay pero kadugay ninyong ginagmay matigom maganahan na ka. Panulong na sa dinag ko. Ang doon sa mga utang na lang. Kay, para lang gid makasugal kay abing makabawi. Pero mo lagi, kay isang bawi.
0: Pero sa tayo mga kap, usay yung pagkabawi undang siya.
2: Ito, dong! Nadungga, nagini mo to dong, ha? Nanagini mo, kung ahagid ka mo, dapig ari dong.
1: Basta para na ako, kanil sugal, para ragin na sa inyo mga extra nga kwarta.
2: Kung muna ka sugal, hindi nagiging kapabi.
1: Dili pwede nga, kanang maumaon yung kwarta inyong isugal kay abi ninyo.
2: Dili, para madaghan mo na.
1: Ah, na. Okay, sure.
2: Kung kini nga kung maumaon kwarta, ipalit na ko, hindi ka pun maigo. Mas may pa isugal na lang ako kay basi mo dagan di may ikot na sa
1: pagpapanalan. Huwag yapon basin na may basin so dinig yapon sure.
2: Gatoo ba mo sa panultiyon nga life is gamble?
1: Life is a gamble. Tinood man.
0: Life is a gamble.
1: Everything is a gamble man din yes. Sa kuan kalibutan ka.
2: Manukal na lang kita kayo tiribasig daang atong future.
0: Sa sugal. Sa ato pa si Anton, magpadayon siya yung sugal. Si Amanda, magpadayon siya ng Roman.
1: Bisa nakalubog-lubog na ka, okay, ragdagan ka kwarta kayo, may problema.
2: Pero in fairness, ka tapos kakitag babae, padayon niya pareha kang Amanda, no?
1: Nga, buhato ng tanan para makabayad sa utang ni mo, makasulbat.
0: Grabe.
1: Kahayahay.
0: Sana all.
2: Manda, sana akin ka na lang.
1: Ay, no.
0: Pero anyway, it takes a cup. Amanda, para nga makakita po taon siya mutabang niya.
1: Dahil mo sulba, no? Kaya, hay.
2: Yeah, no? Nairuman.
1: Swerte na kayo mga lalaki, good nga, inga na, ma'am, nga kaya gid sulbaro ng mga problema, baka nang unungan kas problema, pero problema talag na lang po, pirmi mo ihatag, di nasan maayo.
0: Talag sarap po din yung babaeng pareha ka, Amanda, eh.
1: Yes, oy.
0: Kaya ako sa ako galingon, nga no, ihatag mo na ako, ako ang hinaguan, ako diba? Na nilayas ko.
1: Ikaw ang napanuhutan, nga no, ihatag man mo na to.
0: Sa gugma lang lugar.
2: Dili ka, posible nga giganahan po si Amanda.
0: Oh, kung ganahan siya, biyaan niya si Anton.
1: Oh, kung biyaan niya si Anton. Mula yan sa lang siya di hake. Huwag niya siya madaw-daw ka Anton. So may nahatag ni Anton sa ilang relasyon. Problema raman. So nga naman mag-unong siya.
0: Ang ilang engagement.
2: Oy, ang kalipay ni Amanda, panahon niya gadulog sila ni Anton.
1: Ah, no, ako. Mahatag mo na sa ugan.
2: Performance ni Anton. Ang pagkalalaki ni Anton.
0: Muna lang yun diha.
1: Ay, nako, kapait. Pero ko ako si Amanda, di. Dato na lang siya, rumalaya siya diha. Oy, siya yung future anang Anton. Kay, sige, ragsugal. Ginoo ko.
0: Tambagis, Amanda.
2: Kung ako ni mo, Amanda, itugani mo ang kamaturan.
0: Nga, hindi ka magduda. So, tihanta ka. Kaya di ko makakita, di ko kaya makakita ni mong gaantos ka. Nakigdulog na lang ko para ni mong anak lugar.
2: Para mabayaran ang imong utang.
1: Yeah, itugan na tinood.
2: Ayaw gibitaw Amanda, eh. Kay, kanang matugan og tinood, disgrasya gig ka na. Para nako, ayaw gig tugan tinood. Yeah, pero ayaw gig hawa niya sa inyong panimalay.
0: Anya, sa iyang buhaton.
1: Nungan, gid lugar
2: ang buhaton ni mo, nungan ni mo, suportaran ni mo, imong bana.
0: Magsige, mapangutan na. Aha, kagika, natunduha ka gabi, nawala ka nga pagbalik ni mo na nakay kwarta.
2: Oh. Ano lang po ni mo nga nangitag para isugal ni mo. Karon, kung di na sa kadahan, di na sa manugal. Ingon mo nga.
1: Kaya hailo, nangita ko paagi para makasugal.
2: Nangita ko pamaagi para mabayaran ang utang sa imong utang nimo sa sugal. Karon, kung dili nakapalako ni Anton, nagpasabot, dili na pud sa manugal. Anara ka simpon.
1: Kaya hay ba nga si
2: para
1: Amanda yung himo.
2: Ang imong kalibin o pagpanugal, kay kabalo magod ko.
0: Siya pa'y nag-sacrifice. Siya pa'y nag-sala.
2: Kay kini magod si Amanda, dili na gidato ni ma-advisan niya makigbulag kang Anton. Kinahigugma na gini sa kang Anton.
0: Kanigugma gini yan.
2: Proy ba? Nakigdulog sa salalaki, tungod lang kang Anton. Mm-hmm. Diba? That is love.
0: Gani.
2: No?
0: Love gani.
2: Kaya kinamuhi magod ate, did you know ba, live and right naman na.
1: Mm-hmm.
2: Kung mulis na si Amanda kang Anton, Amanda, wala na'y right kang Anton.
1: Amanda, grabe na siya mga paingana.
0: Kung mulis na si
2: Amanda kang Anton,
0: wala na siya'y right kang Anton.
2: Wala na siya'y right kang
0: Anton. Correct!
2: Mao na nga kung advice ni mo, ayaw gigawa kang Anton para na kay katungod kang Anton.
1: Ah. Yung saan mangyapong nga, di man gyapong maminaw si Anton, mayroon man mo istorya nga, dili na siya musugal, pero ang ending...
0: Ayaw ka na bang ina-question na siya karon. Actually, di na matulog po si Anton eh. Nagduda na na siya.
1: Duda.
0: Marobe na, sugarol gani. Di ba? So, di ko mutuong, nga nagaduda si Anton.
2: Wa kakabuha itong krimen, suspect na ka.
0: Ay, nahuma na gaya ang krimen, walang gaduda siya.
2: Kaya, ako di ko kumaroba, di ko sugarol.
0: Kay nga naman, nga, nakatawag. Grabe magiga coincidence na nawag bagi siya sa sister. Di nga mo mamay siya kauli diri.
1: Yes,
0: na
1: baligayan. Yes, nangibistigar gid siya.
0: So, meaning, bisag kung saan pagsulti ni Amanda, di lagi na mutuko si Anton kay bakak na daning isulti na makak gid siya.
1: Yes.
0: O, diba? The moment nga, ikaw, the moment masakpan ni mo ang usa ka babae nga na makak ni mo, mutuo pa kanya sa sunod. Diba, dili na?
2: Di dili mo, umamba ko sa Atogan Ritz.
1: Uy, simba ko.
2: Kadang may bawaan na ako ang usa ka babae nga namakak na ako, mapaligis ko sa kinan. Insulto kayo na sa akong pagkalalaki nga ako bakakan.
1: Pero waka ka hona, si Anton Lugar, waka hona hona ang ayang gibuhat kay kuan na po kayo na, insulto na po kayo na sa pagka kuan, pagkatao ni Amanda.
2: Dili man, tungod sa gugma ni mo Amanda, ang pingin na si Anton. Sakto na yung imo.
0: Di, usaw ni mo siya pagtambag, matubag niya sa Anton sa imabakutan. Asa ka atong kwarta?
2: Nangita gani ko kwarta.
0: Di, usaw ni mo babasa
2: na agi. Gani ko sa akong mga amigo.
1: Kinsa nga amiga.
2: Ayaw na. Pakutan na kinsa akong giutangan. Kaya ako naman giyapon magbayad, ana.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ako, wala bang kong kapangutan na sa imong katbang sa sugal. Labang takaginakwisyon sa sugal. Pasagdi lang ko, katagaan takag kapital. Kay basig makabawi ka pa po.
1: Huwag yun ipait sa mga lalaki, mamba. Diba o si Anton kay tanan ka, kuan nila, wa siya nagsaba nga, savings nga, Anton na hurot na ilang engagement, pero kuan wala nga yung nagsuti or nagkuan git si Amanda, pero sa panahon nga si Amanda na ang naigibuhat, grabe na din siya makakuan, yes. Makakwestiyon. Dili gina gusto mabalusan ang mga lalaki, no? Na yung mga binuhatan,
2: kung
1: mabalik sa ilaha, masuko.
2: Paminaw na ko si Amanda, di naman good na ito ni ma-advisean niya ka ng bulagan si Anton.
1: Ma-advisean
2: si
1: pa ka po eh.
2: Kaya nga naman.
1: Makamataran ni si Amanda.
2: Imagine ang gibuhat niya, nakigdulog sa lalaki para lang kang Anton. Niya, kung bulagan ni mo, makigbiya ka kang Anton, wani mo giyunaw na ang imong hago, ang imong effort niya nahimo na para kang Anton, sakalit lang imong bayaan.
1: Pero the more siya maunong kang Anton Cup, the more siya nga
2: masakitan ka
1: si Anton.
2: Kung bayaan ni mo si Anton, masakitan ka, posibleng maghubog ka, mapariwara ka.
1: Mas dako nga kasakit.
2: Posibleng magdroga ka.
1: Maunong maunong siya kang Anton kay Sugarol, lagi kayo. What a future ara mga Sugarol.
2: Sugarol is a good lover.
1: Aha.
2: Mauray problema.
1: Sugarol, may tayo magsigkadaog niya. Wahan!
2: Biyagin
1: lang. Ang
2: gulit. Nakakuan ba buwan ng panultion niya ang buhay ay parang gulong.
0: Aha. Ina na usay nakasibabaw na kasa ubos pero
2: kung si Anton nasa ubos karon, pwede po na mapaibabaw pohon.
1: Aha.
2: Kung naitig init kang Anton karon, maabot ra ang panahon nga tigulan pud sa iya makabawi na kina si Anton palangga.
1: So, lagi niya pagbawi nga wala na lagi buhurot na, nahurot
2: na. Kapital. Naman si Romano.
0: Unsay buhaton ni Amanda, balik ta man lamang sa Pikas Lawak. Standby.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal nga cervicare o takod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waolano del Sol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Mayroon balik ta, syempre ato sa timbayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi, grabe baka... Grabe maka-relatable ko sa mga problema nga imong ginabasa sa program karon Ate R. Mauna, gapaminaw gid ko sa inyong advice from Aldrin P. Bayhon, watching from Digo City.
1: From Marlon Cabahog, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, grabe ka-entertaining inyong programa. Digid ko kapulaan mo tanaw, bisan balik-balikon pa.
0: Ate Arlene, salamat sa paghatag og chance nga makapaminaw ang mga ordinaryong tao nga naay problema og paghatag og tambag sa mga makalinaw sa ilang una-una from Melchor V. Andales. Of Agusan del Sur.
1: Nagtrabaho ko sa BPO or call center sa gabi. Maon ang inyong replay sa buntag ug udto akong paboritong paminawon para pang pakalma sa utok sa dili pa matulog. Laira gid inyong programa from Reynante Rios.
0: Ayan. Salamat sa inyong programa kay dili lang lingaw kun dili daghan pug kaayong life lessons. Padayon o God bless sa inyong tanan Ate Arlene from Princess May L. Alforja.
1: Ate Arlene, pa shout out in town sa akong inahan nga si Mama Maria sa Cantilan, Surigao del Sur. Bisag unsa ka busy sa trabaho sa balay, mohunong gyud para maminaw sa inyo.
0: From Grace Lied, watching from Dubai, UAE. Hi Ate Arlene, bisag layo mi diri sa Dubai. Ikaw gyud among paminaw sa akong mga kauban basta magtapok mi sa imo programa rami makafeel nga murag na ami sa duol. Daghang salamat.
1: From Diosana May, hello po Ate Arlene, watching from Saudi Arabia.
0: From Antonis Vlog Magno, pa-shout out ko idol sa akong papa diha sa San Nicolas, San Roque, Bislig City na always naminaw sa imong programa. Kada adlaw samtang mag-relax sa trabaho si Yolando Rodilia Magno.
1: From Shirley Marikit Olivar, naminaw mi Ate Arlene diri sa Tabuan, Tukuran, Puro Kayahay, Tabuan, Tukuran, Zamboanga del Sur.
0: Ate R, sa una, magtapok jud mi kay oras na sa imong programa. Maminaw jud mi, Ate R. So happy nga nakita na tika diri sa FB. Radyo-radyo mi sa una kay naaman Miss Bukid Nagpuyo. Ug until now, user Miss Nance from Maria Gracia.
1: Shout out to Joy Monares Antonio. Good afternoon, Ate Arlene. I'm watching from Ramonal Village, Cagayan de Oro City. And hello, maayong hapon, Ate Arlene. Tigpaminaw ko sa imong programa nga sincerely, Ate Arlene, from Luz Genshanos of Catagbaca North. Loon Bohol, di ay
0: okay. Imong final para kay Amanda Dejinovs.
1: Amanda Motoko nga gibuhat na nimo ang tanan para kang Anton, ang tanang tabang nga posibleng matabang nimo sa iyaha imuha nang nabuhat. So this time murge muna ni imong cue ba nga mohawa na kaka-imagine na kaya na nimong sakripisyo imong kaugalingon para lang masulbad iyang problema. Murag, yes. Unfair na kayo na and dili na gid na justifiable. Mm. Kay si Anton ang dapat masulbad si ang kaugalingong problema kay naa gid siya hamanggod siya ang source sa nang mga problema nga nadamay lang mo, nadamay lang ka. Mm. And katoy mong gibuhat nga imo yung sakripisyo mong kaugalingon para mabayaran niyang utang. Murag mo na to imong cue mo na enough na to. Yes. Ayaw na pagpausab kay imagine ni ingana ka ubos ang imong giatuan, yes, para sa kang Anton ingana nga gugma imong kaya nga ihatag sa iya ha.
8: Grabe.
1: And murag di na gid siya pwede mausab kay, yes, no mas maayo pa nga kana nga sakripisyo ihatag nimo si imong kaugalingon total dili man mo kasal wala moy anak so,
8: yes,
1: wala kay responsibilidad sa iya ha, wala kay obligasyon sa iya ha. And ingana man gud si Anton nga gaduda na siya sa imuha nga murag ikaw pa nahulog nga
8: prangkahi
1: o sad-an kung ako bitaw kung ako si Amanda prangkahan gud ako siya og biyaan. Prangkahan ako aya biyaan kay aron ma.
2: Ayo, pud kay sakit pud.
1: Ay dapat ta masakitan siya kay dili gyud
8: lalim.
1: Ko andi lalim no mas labi na karon panahon na.
2: Si Anton, sala ni Anton.
1: Big deal kaayo sa big deal kay sa ato ang kwarta. Kay ang Ginoo ko lisod kaayo mangitag kwarta ron niya. Kanabang mo pay ultimo ra mo unya imo panggisugal niya nadamay na ang tanan so lisod kaayo nga makigunog nga na klase nga tao dili gina siya si Anton dili gina siya maokay unless iyang buhaton iyang tanan nga maokay siya dili man makatabang si Amanda nga mausap or maulian si Anton sa iyang bisyo. Si Anton ra may makadetermine kung saon niya pagtambal ang iyang kaugalingon na arna sa iya ha. So yes, kung ako si Amanda di na nako isugal akong kaugalingon di na kumunong anang nga na klase nga tao kay madamay pa siya no sa, si Amanda dili po siya kausog siyang kinabuhi kung magsige na siya sulbad sa problema nga dili iya ha.
8: Agree.
1: So again Amanda tanan niya mo hang buhato no sang kay inga na ka madiskarte inga na ka grabe maghigugma ihatag na lang na sa imong kaugalingon kay aron mo lambo ka ayaw unong anang tao nga dako kay potensyal nga mooy makapalubog sa imuha no madamay pa kaniyag bira pa ubos. So tama na to enough na to imong nabuhat para kang Anton sa kanunay kini inyong DJ Nova de Marites ang Maringyang Bayan.
8: And of course, ang atong URP professor, Kap Junjun.
2: Yes, ate. Shout out kang Sir Lim, Mr. Lim, para sa imo hani. No? Na kining pagtulon-an ni Amanda para gini kang Mr. Lim.
1: Mm-hmm.
2: No, retired playboy na ni si Mr. Lim, ate.
8: Tiksulbad po ng problema.
2: Tiksulbad o problema sa katong...
8: Si Roman, tiksulbad itong problema.
1: Sana all asa man ni si Labi.
2: Kini sulatan po ni Amanda, isa kapag tulon-an sa mga balo. Katong mga edad-edara na nga guys scouting og mga batan-on. Nga di ay kining ibayad lang ang gihatag ninyo sa utang sa ilang mga partner, no? Nagtuo bad mo nga nakikubad sa inyo, gihigugma na gid mo, gipalitan ninyo drive-thru.
1: Ano din?
2: Gipalitan ninyo mga gamit. Di ay kay pagpilan. Mga boys ha, mga retired playboy, ayaw na gitmo pa ilad. Tanawa si Amanda, kini mga babae, kusok kayo mga ilad, gitbay.
1: Wow. Ay,
2: ilad mo nang gimo ni Amanda.
1: Wait, ni prangka man siya ka Roman.
2: Nagtubay si Roman. Biktima si Roman, ani, nagtubay si Roman niya maginiya ang love ni Amanda.
8: Kabalo biya si Roman na siya kalimpin.
2: Oh, pero, kloy ba kayong tao?
8: Bisugal biya po siya.
2: Oh,
8: pero nakatiyam-tiyam po siya.
1: At least na kuan po niya, worth it po niya ang bayan.
8: Oh,
1: diba?
2: Nanihatag rin si Roman sa paghandom nga si Amanda may gugma sa iya ha. Roman, wa na'y panahon niya may gugma si Amanda ni mo kay si Amanda na buang na kang Anton. Busa, ang akong advice mo Amanda, ini, paminaw. Paminaw Amanda. Aharag yun na paingon, mapulaan rin yun nagsugal si Anton.
8: Agay.
1: Ah, baw lang.
2: Kung mapulaan nagsugal si Anton, ang tanang atensyon niya naana sa imo ha.
8: Agay.
2: Kabalo ko nga, love ni mo si Anton.
8: Huwag na pala pag-ampo ka pala, gihatag na nato ka Amanda.
2: Pinangga, gini mo si Anton. Kabalo ko nga, kumawala sa Anton si imong kinabuhi, mabuang ka, mapariwara ka.
8: Sabot lang.
2: Busa, sigurado ko kinanglan ni mo si Anton sa imong kinabuhi. Maman gani, nga niuban ka na kang Roman para ihatag kang Anton, para malipay si Anton. Lubos-lubosan mo na palangga. Ayaw gitog ang kang Anton sa imong gibuhat, kundili, padayon lang, atagi na sa kapital always, kaya ang kalipay sa sugarol kung naay kapital.
8: Ah,
2: na simple na nga advice. Ah, paano na pag... nagsigisukit-sukit si Anton, tagayarag kapital. Oh, tagayarag kapital.
1: Karang mahilom.
2: Matulsugalan, pagilom. Muabot yun ang panahon nga swertihon po na si Anton. Ah. Mabawi rin po niya tanan iyang karang napildi sa sugalan.
8: Pastilan. Managiingon lagi ba nga ka ng tambag nito ni Cap? Lamig yung kainap. Tagaman ang kapitalino na yabag naman niya ba?
2: Siyempre, listen po niya. Love ni Amanda si Anton. Ang kalipay ni Anton Sugal.
1: Grabe naman gina. Kung ingyari ito, buhato ni Amanda, siya naging, naanagin siya ang corona sa kabuko. Oh,
2: parehagin ka mo ng mga babae, God. Kung sa inyong kalipay shopping, ang mga lalaki buhato ko para shopping. Mas maayo pa ng sugal kay makabawi pa ka, budaog pa. Pero ka lang shopping na inyong ibuhat,
1: hoy, investment bawi, pa na. Investment sa kaugalingon.
2: Shopping, sige na pumalit, wala'y bawi. Pero,
1: ang ganyan yung lalaki yung sugal.
8: Hoy, excuse me, ang babae nga magsi-shopping si pa-sexy na ginima mamingwit na.
2: Mawag gani ng purpose. Tanawa, oh. Sige kag-shopping Amanda pa-sexy. Di na yamando.
8: Amando Roman. Oh,
2: ara na yun.
8: Okay.
2: Pero, Roman man diyan. Sorry. Tay Roman. Mara to akong i-advise din mo. Tagayra ang kapital ng kanunay si para mahilom na di na magsigi po kutan na. Kapital na ikinang lanana. Mo na isikrito.
8: Kaya kapital din biya.
2: Mo na isikrito sa mga
1: sugarol.
2: Sugarol.
1: Para
2: kapital. Dili
1: question.
2: Magsigi na gyaw-yaw kung walay kapital ate. Pero may kapital, magilom, magsakay na sa sakyanan mo atong sugalan para makabuhi pagabot sa balay, makarimit na sa imo ha. Sa gihapon kini si Kuya Kapoy ngon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ko ba siguro, Amanda, mapagbahala ko.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
11: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na kagamit yan yung Nans Eye Drops, pili na magsigig pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
13: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
14: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingog City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabag ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butik, kay kayo naatan na. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong gibati dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Daghang salamat kini mo, DJ Nova, and of course, Cap June. Thank you so much. Amanda, salamat sa imong pagpadangat, imong suwatampo. Bisag asa, bitawang ang gula, gansigid ka ay. Naigugma lang gid ka kang Anton man nga imong nahimo ang pagtabang niya pero for Dios por santo ayaw in town itugot nga maadto kas kalautan mosugot ka sa dili the moment masairan ni Anton ang imong gibuhat na naking uban ka kagruman definitely basig iya pa ka mapasakitan sakto ang giingon ni DJ Nova lakaw diha biyae ka na kay dili makahatag kanimo si Anton ug maayong kaugmaon gani tungod sa iyang pagka-hook sa sugal na adto ka sa dimayo imong gitugyan imong kaugalingon sa usa ka tawo nga wa ka nahigugma para mabayaran lang iyang utang nga dili sa dapat ang tinuod nga na higugma mugawas ang imuhang pagka ikaw ang imuhang maayong talento mo inspire nimo muhatag nimo ka lang inspirasyon nga magpakabuhi ka nga malipayon. Apan ang gugma parihan ni Anton mo na gitawag nga di giyod angay nga suklian o gugma kay nakahimo kag daotan sa klase sa gugma nga gipakita kang Anton again biya sayod ko dun na pa kay mamet nga binuhat nga para giyod kanimo Amanda. Thank you so much. Sa imo papadangat imo swa tampo ni aton tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
15: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
16: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
18: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Yeah.
18: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
19: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
20: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
21: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS.
23: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
25: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
26: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Oras sa DYHP, Arimensibo, alas 10:26 na sa gabi.

0: pagtag-usa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga galinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mubarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagdamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon Mindanao Pilipinas may gabi kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo ka build up.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato nga buhi nga doon sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw. Sinasab niya gayon sa itong pagpadayon. Nato ang pagpanikay sikay o sa itong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes. Pizza 11 na sa bulan sa Hunyo. Tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ato ang mga pinanggandig paminaw? Ato ang mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Silang tatagsa ka mga radio. Nagtanaw sa tuwang Facebook Live, sa tuwang DYHP application o sa tuwang YouTube channel.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian. Ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaisunan, ato ang mga pinanggandig paminaw, ha? Ang naminaw karong mga orasa. Kanto makaisunan ato diri sa Dakbaya, Sugbo. Sa Dakbaya, Sugbo, probinsa Sugbo. Aluigan sa Negros Oriental. Ato makaisunan diri sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato mga sukindig paminaw sab diha sa Sikihor. Ato makaisunan diri sa Sikihor sa Bohol. Sa Leyte, Samar, Gubang Party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan sa mga overseas Filipino workers. Ang naminaw na to karon maayong gabi. Maayong udto, maayong buntag ninyo diha. Ato makiksunan nga mga OFWs. Ang naminaw na to karon mga orasa kasamang listo. Anyang, kanunay sila minaw na to. Salamat kayo sa inyong kanunay pagpaminaw. Salamat kayo sa inyuhang kanang naang pagsunod kanunay sa tuang mga programa deris DYHP, labi na sa tuang tulumanon, ha? Ganahan po na sila pong maminag pa didit po god. Anya, ato ang makiksunan mga sukindig paminaw sa ang naminaw sa nato, ato ang mga senior citizen. Maayong pagpaminaw sa ato ang makiksunan ang mga senior citizen. Karon ato mga tatay, mga nanay. Diha sa Kabukiran, diha sa Kapatagan. Ang naminaw nato, gato ang mga nanikaisikay ng mga kasama. Ato ang mga sukindig paminaw ng nanikaisikay sa do naminaw. Samtang nanikaisikay, naminaw mga sukindig paminaw karong karong orasa, no? So muna nga kanang na nga salamat sa inyuhang salamat sa inyuhang kanunay nga pag kanang naa nga paminaw ha bisan og naa na ni kay sikay mo diha pero naminaw mo diri ha kay ang uban samtang man ni kay sikay kasamang nisor kita mo gihimong orasan aron nga dili pud sila dukaon mo na nga dili sila duk, kanang naa nga bation og duka. Maminaw sila nato diri. Salamat kayo ninyo diha ha. Unya, tuyog hapunta ha. Tuyog hapunta diri sa tuang programa makasamahan tod alas 12 karong gabi. Tuyogi hapon ko ninyo. Kuyogi hapon ko ninyo sa tuang programa usab ha.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga isgutanan sad karong gabi una tungod kay daghantag mga isgutan na karon. Arita sa tuang mga isgutanan karong gabi una mga sukindig paminaw kay matod pa igsuon ni kanhi Governor Gwen Garcia nga si Byron Garcia na lutsan og

0: dakop sa kapulisan.
1: Straight to the point.
0: Atungod matod pa mga sugindig paminaw sa kalapasan. Asa Safe Spaces Act case o kaning ni ang gitawag og kaning ni ang mga sukindig paminaw nga kalapasan no usab sa kanang naang anti-bastos law kasama nga Nestor no kanini ang kaso nga paglapas sa Safe Spaces Act ni siya. Ang kanini ang kasog na ilhan isip gender-based sexual harassment act ha.
1: Straight to the point.
0: Kining ni ang maong kaso nga gi-issue sa judge nga si Judge Jennifer Pipito. Ha, mga sukindig paminaw diha sa MTCC Branch 1 sa Dakbayas Mandawi oni hinoon nakapiansa ra pod ayon itugutan sa korte nga makapiansa sa Byron og 108,000 ka pesos alang sa tulo ka ihap nga count sa iya nga kaso.
1: Straight to the point.
0: Amigo man ni kasaman Josipos Quijanos Byron. Piansa, no? Nakapiansa. Nakagawas, mga sukindig paminaw. Napiansa, no? Nga, nakapiansa siya ni maong kaso. Muna, nga, nakapauli silang panimalay ra. Usab, mga sukindig paminaw, igsuon ni kani Governor Gwen Garcia, nga si Byron Garcia.
1: Straight to the point.
0: Samtang arita sa tuang mga dugang mga hisgutan, no? Usab garong gabi una sad mga sukindig paminaw, ha? Tungod kay matod pa, tagagpagtagad usab garong dire kay gitahasa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang National Housing Housing Authority konda NHA nga pangunayan ang pagtabang sa mga pamilya nga nawad-an o nagub-an og panimalay human sa kusog nga linog gamiigo sa Mindanao.
1: Straight to the point.
0: Ang uban in town na itong makigsunan dito nga mga dito sa Mindanao na wadag panimalay in town kasamang nisor human malupog ang ilang panimalay human maguba tungod mga sukindig paminaw sa kusog nga linog ang amigo sa Mindanao. So ang NHA maoy gitahasa ni Presidente Marcos ha kaning NHA manghinaot sa tanga kanang naang dalio ninyo ni kay irigani sa Sugbo murag doon na pa'y kakulian tingali. Ha? Wala pa mahitsas gani ning ni ang mga proyekto sa NHA. Adiri Sugbo mga sukindig paminaw ni Adtong sa Bagyong Odeth, sa Bagyong Tino. Ha? Murag wa man hinay masang NHA. Nagpadayon bakang ilahang panghatag mga sukindig paminag balay ngatos mga kaigsuna na tumakabos in town na napiktuhas katalagman.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahay ni kumpirmar sa police chief sa Aurora sa Aurora Police Station nga si Police Colonel Percy Pineda nga present ni atong higayuna ang Ateneo coach nga si Tab Baldwin diha nga nahitabo ang insidente sa pagkalumos sa Osaka College sa basketball player no nga o players nga sila si Rene Clark da Butterbunia og si Divine da Adele ani adtong adlaw nga Lunes.
1: Straight to the point.
0: Hatagag pagtagad karon kay ni pa imbestigar na onya gi patawag na mga sukindig paminaw ang coach ni ining mao nga mga players. Kay matod pa nga noon wala man kunoy foul play nga nakita no nga tuang mga taga Sokot nga pulisan may tungod sa kamatayo ni ining duha ka mga players mga sukindig paminaw. Daghan kang gisayangan ni pagkamatay ni ining Osaka player in town na nga kani si Butterbunia kasama nga Nestor. Daghan yung gisayangan kay maayo o niya taas pagkaugmaon, taas nga tao, maayo mo duwa. No, kining ni ang matang sa player. Apan nalumos dito mga sukindig pa minas Aurora o niya doon ay mga nang gawas ng mga taho nga doon ako na ipatangkil nga 20 kakilo sa lawas ni ni ang batir na kay maokon na training nga unya kinsa may nagbutang ana una ilahang imbestigaran kung kini bang ilahang coach no maoy gabutang ana sa nang kag 20 ka kilo sao no paglutaw ana sao no paglangoy ana ha kani hatagag pagtagad unsa ka tinuod mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa lain nga bahin ni hatag og 2.5 milyones sa

0: pesos nga cash assistance ang majority black o kaning ni ang matod pa bagong majority kuno diha sa Senado nga gipanguluhan ni Acting Senate President Sherwin Gatcilian ang alang sa mga biktima sa linog dito sa Sarangani Province o sa siyudad sa General Santos.
1: Straight to the point.
0: Dito sa Jinsan, mga sukindig paminaw, ni Duaw, paghuman sa, dito sila, kanang naang, ang grupo ni Gatcilian, kananaang kasama nga Nestor, no, sila si Mig Subiri, dito ganina, si Senador G.V. Ejercito, si Irwin Tulfo, Senador Gatcilian, ni Adto sila dito, ni Hatag o Hinabang, gihatag og hinabang kana anak gyud ikwan gyud kanang naanga mahumot gyud mo dito aron nga dili kaayo mo tantong masuko na yung taga Mindanao. So ang ilang nahatag dito nga ayuda mo kabat sa 2.5 milyones ka pesos matod pa ang ilaha kuno usa ka swelduhan mo ilahang gitampo-tampo kasamang Nestor. Ang usa ka swelduhan ni ining maong mga senador nga mga sakop ni Gatcilian usab mga sukindig paminaw dito sa Mindanao. Unya ni adto pod si Budjidi ang House Speaker so sila nagkuyog sila sa Gatcilian nagkita sila si Gatcilian mga sukindig paminaw si Budjidi ang House Speaker kisa may nagsugo kang Budjidi si Presidente Marcos o si kanhi House Speaker Martin Romualdez ha. At least si Adto mo dito sa Mindanao. At least si Doa mo dito, nihatagsan mo sa inyuhang mga kanang naantabang. Total, kanang inyong ipanghatag. Mayroon man kayo na kontra sulod sa malita. pero may nalang, dako na kayo nagtabang. Alang sa makaigsunan in town nga kananaang mga naapiktuhan ng mga pamilya, labi na kanto ng mga namatian, halo ay apod in town. Pero mas mayo nga, dako-dakoon ninyo na kayo malita, dako, betog sulo. samtang sa laing bahin atong hatagan og pagtagad kay gisirad-an na usab og balik karon ang Strait of Hormuz alang sa tanan nga barko apil na ang mga oil tanker
1: straight to the point
0: og gipahimangnuan nga targeton og pusilon gyud bombahan sa Iran mga sukindig paminaw ang mga barko nga mupugos og agi sa Strait of Hormuz.
1: Straight to the point.
0: Bisan kadtong mga barko, tanang mga barko. Bisan kadtong mga barko, mga sukindig paminaw nga adunay permit nga ilang gihatag nga makaagi-agi unta diha sa Strait of Hormuz, dili na pagion sa pagkakaron.
1: Straight to the point.
0: Giingon usab sa Iran nga dili tinuod ang pamahayag sa Estados Unidos nga luwas pa ang pag-agi sa maong ruta. Tungod kays nagpadayon ang tinson karon og kakulangan sa seguridad sa maong mga nasod.
1: Straight to the point.
0: Ato ning hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kinaunsa man ning kalakiha karon ang Strait of Hormuz gisirha naman sa Iran makasama. Ang Strait of Hormuz usa sa labing importanteng agianan kinigod sa tibuok kalibutan alang sa pagbiyahe sa lana ug uban pang makargaminto busa ang pagsira niini mahimong adunay dako nga epekto na karon gyapon og ilabi na usab sa pagsaka og samot sa mga presyo sa lana og sa uban pang mga palitonot.
1: Straight to the point.
0: Ana unsa na mapud in tawo ning Iran oy? Ana unsa na mapud ning Iran mga sukindig paminaw gisirhan lagbalik. Gisirhan ni lagbalik tungod kay matud pa ang Estados Unidos ang Amerika na mumba na sa kuno og balik po. imbis unta ga atong Martes kasamang Nestor ni kunhod na unta ang presyo sa gasolina aga mayra sa gayto piso na pod kapin ang kunhod apan ang krudo mo ipadayon nga ni uminto ang krudo sumuna nga kanang naang karon ilaha na po ning sirhan so posible na sad o kanus mo saka na sagbalik ang matag litro mga sukindig paminaw lana atong gasolina, krudo, gas. Manghinaot ang kaning niyang ilahang pagsira ikuan lang nagpilak adlaw. Kay pananglitag mulanat nagpilak adlaw kung dugay ni ang pagsira ni ini, siguro ni nga ang epekto ani mga sukin digpaminaw, unag yung apektuhan ani kaning atuang lana, kay tuwa ta dito nagkuha or kasagaran sa tuang magipang kumprang lana gikan dito sa kanang naa nga Middle East. Ha, unya, nakakuha may nunta diri Singapore, diri Russia, pero kana po sila, ha, nangumpra po na sila dito kasamang nisto. Ha, so muna, nga kanang naa nga ato ning hatagag pagtagad ha kay kuwani, karon, nakita diri sa Pilipinas in town, mahal kayo mga palitono na to na, unya, daghan na makatalagman, daghan mga tabanguno na to makaigsunan, unya karon, amo mahal na sa nigbalik, ha, ang atong gobyerno, mga sukindig paminaw, nasigi na po, o kanang naang paniid sa mga nasod og asa na puta manghulam og kwarta, ha, manghulam og kwarta para kurakuton sa mga buaya. Ah, samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad gimatod pa nakaangkon og daghang samad tinikbasa sa nagkadaiya o lain-lain nga bahin sa lawas, kining usa ka 30 anyos nga ex-convict human tigbasa sa laing ex-convict pod na alas 4 sa hapon dito sa may barangay Balod, Dalagit, Cebu.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad daw sa mga sukindig paminaw kay kanin mga ex-convict na si mga kaso ani nila. Kanin mga binilanggo ba nga nag-unay man. Nag-unay man mga sukindig paminaw. Ato ni hatagag kung ano sab karon. Ato ni hatagag pagtagad dere sa tuang nga nag-ilog baka ni slitrang B. Unsa baka ha? Kana kay kana rawang na ang kuan daghan kayo nga magkuan ana. Daghan kay makasama nga unsay tawag ana mag-ilog ana kasamang nisto.

0: Anya si Nelson Cabatino na minaw natugan sa dulho. Yunis Ortez, ha? Susilito Efren na Suazo. Anya si Nini Salvador Baharias Ornopia. Og si Joey Torino, ha? Na minaw sa nato karo. Anya si Kenta Escuba. Ana minaw sa nato karo mga BE kasamang Kenta. Oy, kanin bahina sad makasama haton ganato sa Paragis sa Bila-Bila Herbal Capsule. Ang ato ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makasama maayo kay niha alang sa magisuna mga naminaw sa nato karon ha nga adunay mga sakit no balatian nga gihambin sa kalawasan. Awa na tay lain makasama nga tumaron ha nga herbal nga kapsula ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay may ni sumaka igsuuna na katubitan dali kay kanabang murag kapuyon bitaw asilang panglawas nga murag tanaw nila murag luya kanunay ang lawas daghang mga sakit nga gihambin sa balatian akan ang kalawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na mo'y ato ang tumaron. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama mainis sa katong doon ay mga hubak o nato nga makigsuunan, maayosan ni sa kanandali rang kapuyo, no? Kunya, ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkapagana sa kaot, kapanindot sa tulog usab gini, puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga may gikinahanglan sa ato ang lawas. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama, mapalit ni sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pang mga butika at farmasya duol sa inyong mga lugar. Ah, unya ka nang na ang pangutana lang mo ha, diya sa inyo ha, mga kanang mga pharmacies o mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Pangutana lang mo kay dili na to madahan o basa diri. Nakalitok ang tanang nga mga butika nga gipamutangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Sigig pangutang ang Pilipinas. Kasama aron ilawog sa mga kurakot. Pagkawalay ganay po yung Pilipinas. Malagi kasama ang AC Ivan Umbos. Pero may kadiha kay may naman kang pagkabutang diya sa asa ng imuhasa. Sa US baka. Sa untaman. Naka-amgo man taaning niang o naka-angkon man taaning niang mga politiko nga mga naong ugmalita. Ambot unsay sala sa Pilipinas in town? Unsay sala sa Pilipinas nga nakaangkon mantag mga politikong mga kawatan pero muna nga say mapangutana po nato tong kaugalingon. Kita mga butante sad god, di masa nakalikayan nam say mga butante kasamang Nestor. Kadili ka ibutar kun wa kay kwarta. Kadili ka butaran og wa kay kwarta. Amo suko manganig dili ka malistas puro klidep. dili ka pananglitan o dili ka ilistas leader, masuko. Masuko ka kasamang Nestor. Na si Maninoy Bito, Suito. dili ka ilista, masuko ka, ha? Masuko, og dili ilista, o niya, og dili makadawat, masuko. So muna, nga kanang mga politiko, naanapod na sila nga kanang ilahabang huna-huna nga mudagan kag politika kinahanglan dun na kay kwarta. Ha? Kaya mga butante, kwan man, na kanang naa nga di man kay ibuto wa kay kwarta. Muna nga, wa kay kwarta, di kay ibutar, so mangita na sila kwarta. O niya ilahan na pagkadaog na nila, o natural ilag yun ng kwintahog pila ilang nagasto, ilang bawi o niya sobra pang ilang kurakoton. Ay, untaw, parihata dito sa Amerika nga way kwartahay kasamang nisto. Away kwartahay, mismo mga tarpulin nito, wa? Away mga kananaang nga mga posters, ha? Nga ipamutang ni mo dahil sa mga karsada, mga dalan, mga balay, wa? Dito. Away kanang naang nga vote buying dito. So muna nga diris ato, diris Pilipinas, na kuha na gyud na to, na adapt na gyud na to, nga basta politika na to, gyud wa, giayo ng politika. Kasama ang Glinda Masong Lagos, utang yung kwarta kasama, para ilawag sa mga buaya, dapig sa administration. Muna, teknik nila. Crispin, saya ang Olieta. Naminaw, Miss Radio, while lagtanaw si mong live, diris sa Uling Naga kasama. May noon tao. Okay, balik ta karon tao daw man lamang sa mga importante kaayos nung pagbalik, dugang nga mga pa-shout out o gatuang nga mga isyu atong isgota. Alas 10:48 na sa gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. This time check is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads, Omega Siglang Baon, with Lady's Choice Ham Spread, 66 sa Omega 3 and 6, para Omega Sigla sa school, with proper diet and exercise.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: This newscast is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: This newscast is brought to you by Cementicone, rest time to the rescue. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Sanmig Light, Live Light, Drink Light, Sanmig Light. This newscast is brought to you by Mabilis Magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Kinibahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usaka tao. Ang tubag, ang inadoadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
6: Ang init ng lagnat dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Nay, dugan ka ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
18: Kargado!
19: Maxvit Kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
23: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
25: ECS! Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
1: Hey!

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong aabot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at original.
9: Lumbi po ding San Miglay Tro. Share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilaw bi.
10: Carl, palihog gani sa litron.
11: Carl, palihog po ng bupis, please.
12: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglay Tro. Uy, ishare po bi.
13: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miglay Tro. Kananay o katawanan. San Miglay Tro, share sa kalami.
14: Ihatagan ini Carl ang bill.
11: Carl? Asa man si Carl?
13: Drink responsibly. San Miglay Tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
15: Kada

0: Andin. Karoon available sa Abot Kaya pa para sa kalikon sa Andin na nasa 12 pesos SRP rack.
1: Andin, Andin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
4: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozer C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozer C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Ato ang attack na alas 11:07 na sa kagabhion. Balik ta makasama diri sa tumbag kulo kabildo karong gabhion na.
9: Straight to the
8: o niya, sa dili pata, no, maadto magkasama sa tuang misgutanan sa karon, ha? Ato asa nga i-check, ha? Nga tuang kauban, ha? Karong gabi una, si Radyo Man Joseph Oskiano sa iyahang report. Yes, kasaman si Kyo.
9: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
10: Yes, salamat ka sa mga Radyo Man Bidges. Ito ka pagkali na dinis gawas gabahin na karawang rasa sa naglalawag na kagabi yun. Nagpabalit nga muli naon ang dakbayan sa Subug Metro Cebu area. Doon nalang itubag nga alarma dito sa Talisay sa Bay Barangay Puok kapan nasutang usan ni post-fire o gato lang nga pahibaw sa mga lumuko dito sa Talisay kung nakanungog o baga sirin karon sa fire tracking yung lampos, no? Yung post-fire. Kining itubag karon nga alarma dito sa dakbayan sa Talisay. Samtag sa Mandawi City, papay na nakitaan kinusak as 3-4 anyos nga lula. Dito kini sa may katunggan nga bahin sa barangay Labugon, dakbayan sa Mandawi. Ito ang nga nalumos kini maog nga lula. Maras utso imidyan, nakas kumuntago nakitaan kining patay na. Ang namatay nila sa pangalang Imedita, Manatad Piscaro, 3-4 anyos sa panilang nga taga-purok 5 si Choka Numay sa barangay Labugon sa siyudad sa Mandawi. Kinibigiman na kita lang kini nag-coob sa katunggan nga bahin dito sa nasigutan nga lugar nga gingwa na iya kinabuhi. Matod pa sa mga residente sa dapit nga karoon kinimakita ng mga tiguang na manginas dito sa nasigutan nga lugar ito ang nga narumos kini ang maong nga sa 34 anyos nga lula. Samtag nga sa pikas nga bahin ay usasab ka gingong nga badlungon, galagoy nga badlungon o ex-convict gipatay ni itigbas patay sa laing ex-convict kaganilang hapon dito sa may barangay Balon lungsod sa Dalagita aga biktima nila sa pangalang Junal Bisiti Gotiba. Doon ay liquid partner o lumulupo sa sityo Amunsao, barangay Kantulupa, Katuluhan, lungsod sa Dalagita. Samtang ang itubog na suspek nila niya si Ponciano Villa Priblo alias Ponsing, ingkod ang edad o lumulupo sa nisgutag niya lugar. Sigon sa diskusyon sa kapulisan sa Dalagita, posisyon pinagi ni Police Major Vincent Sobrado ang hipi sa Dalagita Police Station ang suspek naging natuog na itong igayuna. O kahit kininabot ang biktima ng gigisapot o gihapak ang dubuldik nga gikatulgan sa suspek. Not ni nagkamata ang suspek o minom o tubig. Panging na siya sa biktima o gihagit nga ipahulbot ang iyang pinuti ang sundang kay andam na siya mga makikaway. Kung may kanini wala magduwa-duwa ang suspek na kuwa kanini siya ga pinuti o gitigbas makarga niya gayon. Kining biktima pa ang bisan samdan na kini nakadagan pa kini sa gawas o gihukod sa suspek o gitiwasan sa gawas nga resulta sa iyang nga hinanaliga kamatayon. Ang biktima na igo sa iyang liog, dunghan o diya siya ga suwang. Ito gani Major Sobrado na ang biktima na presuan niya itong tuwag 2017 sa kasong prostitute murder o gulagway nga badong kinila silang lugar. Samta kini suspect so gawas na kini sa prison o kadawa na kini nakapatay o nakapresa sa tungkol sa paggamit sa illegal drugas. Di mo na yun ang hat po sa tubulisyon sa kabulisan sa dragit ng luha ni Police Major Sobrado na masuta sa pagkasikop sa mga suspekin sa gitanggong na karoon dito sa Dalagita Police Station. On board sa patrol ng Radyo Man, Joseph Osiano, DYHP, Tapak, RMN.
8: Okay, salamat Radyo Man Joseph Osiano sa imuhang report. Samtang aritas dugan ni tali sa tuang mga balita. Di ay tumboy nga giilang atig baligyag Shabu. Diya sa may Sindulan, Barangay Mabulo, ang nadakpan sa kapulisan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Arnold Bustamante.
9: DYHP Tata, RMN Report.
2: Napusasan ang usa ka 34 anyos nga tumboy human mabaymas sa mga sakop sa Mabulo Police Station alas 9:45 sa gabi nitong Martes sa sitio Sindulan sa Barangay Mabulo sa Dakmen, Sugbo. Ang suspitsado gilang nga si Jocelyn Trangia Manlunas alias Papart, 34 anyos, nagpuyo rasab sa Bugarapita. Nasakmit sa mga operatiba sa Mabulo ang mga binuto sa kituang Shabu nga mutimbang sa 100 grams nga doon standard drug price na 680,000 pesos nga naana sa PNP Regional Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis. Sa investigasyon sa Mabulo Police Station na suta, nga nakadawat og impormasyon ng Station Drug Enforcement Unit nga namaligyag Shabu ang suspitsado sa Wagarapit nga mahinungdan nga ipaubos ni sa monitoring. Human nakuha ang tanang impormasyon ubos sa supervision ni Police Major Tom Ed Taghoy, gilusad dayon ang anti-illegal drug operation sa pagpangulo ni Police Captain Zeus Libin Bugtay nga misangpot sa pagkasikop sa suspitsado. Ipaubos sa investigasyon ang dinakpan kung kinsa ang nagsupply sa mga Shabu kariya alang sa imuon nga follow-up operations. Kalapasan Section 5 og 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso sa Mabulo Police Station batok sa suspitsado. Kasama mo sa Mabulo Police Station ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante DYHP, Tata Carmen.
8: Samtang arita sa dugan ni tali sa tuang mga balita. Pungod kay matod pa mga magtutudlo sa napiktuhan nga lugar sa Linog. Ipaubong sa psychosocial support training. Kasama mo sa balita ang ato nga si Inyocom intern Robbie Mosquida.
9: DYHP Tata, RMN Report.
11: Ipaubos sa psychosocial support training ang mga magtutudlo sa mga lugar nga naigo sa magnitude 7.8 nga linog. Aron matabangan ang mga estudyante sa ilang mental at emotional na pagbangon, kini ang gipaibaw ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa iyang pagbisita sa General Santos City, gimugatan ni PBBM ang kahinungdanon sa pagatiman sa kahimtang sa mga bata nga napektuhan sa maong trahedya nga iyang giulagway nga traumatic nga kasinatian. Matod sa presidente nga adunay programa ang Department of Health kung DOH alang sa mental health support sa mga biktima sa maong kalamidad. Ang mga magtutuloy mo niya frontline support tuman sa ilang training aron makatabang sab sila sa ilang mga tinunan. Kasama mo sa balita, Rob Mosqueda. Say Newcom intern, DYHP Tatak, RMN.
8: Samtang sa laing bahin, laing balita, bagong majority block sa Senado, amibisita sa Sarangani Province. Kasama mo sa balita, ato ang si inyo Mascom intern Tricia May Quizon.
9: DYHP Tata, RMN Report.
12: Personal nga may bisita ang mga senador nga sila si Senator Mig Zubiri, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Erwin Tulfo, og Senator JV Ejercito sa malapatan sa Rangani Province karong adlawa, Hunyo 11, aron susihon ang sitwasyon sa mga lugar nga napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Gi-inspeksyon sab sa mga senador ang naguba nga molingke, mga Lapatan Port ug ang Municipal Evacuation Area aron ni personal nga masusi ang epekto sa nigong kalamidad sa maong komunidad. Nakigalayon sab ang mga senador ni Sarangani Governor Ruel Pacquiao ug malapatan Mayor Salway Sumbu Jr. ato sa ilang pagbisita kinsa ripahibaw sa delegasyon sa kasamtangan ng sitwasyon o nagpadayon ng manikamot sa pagtubag humana si natin ang maong katalagman. Kasama mo sa balita, Tricia May Quizon, CNU Com intern, DYHP, Tatak, RMN.
8: Samtang DSWD ni Pahimangno sa publiko, kalabot sa giingon nga magpaila ng mga kawani sa ilang buhatan. Sa iro tagkumplito ang detalye sa report, sa tuwang nga si Inyocom intern, Jasmine Maghanoy.
9: DYHP Tata, RMN Report.
13: Ni pahimangno ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD sa publiko nga mag-amping batok sa mga individual nga magpakaron ingnon o magpaila nga kawani sa lambuhatan aron mangilad ug manguha og mga impormasyon. Gihimugatan sa ahensya nga dili sila mangayo password OTP PIN o access sa bisan unsang bank account sa mga benepisyaryo alang sa pagproseso sa cash assistance. Giauhag sab sa ahensya ang publiko nga sutaon ng ilang social media platforms o gireporta ng bisan unsang kadudahang transaksyon o mensahe. Kasama mo sa balita, Jasmine Maghanoy, si inyong kam-intern, DYHB. Tatak, RMN.
8: Samtang sa tuang balita sa paugnat kusog, ang next, wala gi pahunat, no, ang Spurs nga makatabla sa NBA final standing, no? Hinoon, gibaway ang kadaugan ni Atol sa Game 4. Kuno ang siren ang report usab gikan ni Delphine Junior Lidot.
9: DYHP. Ottoman Report.
14: Wa gipahunat sa New York Knicks ang San Antonio Spurs nga makatabla sa NBA final standing ato sa Game 4 niini karong adlaw Hunyo 11 nga giduwa sa korte sa Knicks. Gipildi sa Knicks ang Spurs sa sikat nga score nga 107-106 di naghatag na karon sa standing nga 3-1 pabor sa Knicks. Ug usa ka daog na lang nila maangko nang kadaugan sa NBA finals ning kasamtangang season nang haro sa mang duwa si Eastern Conference MVP Jalen Brunson nga nakahipos og 36 puntos, 5 ka rebounds og 7 ka assists. Gipaabot nga magtigi pag-usab ang Knicks ug Spurs sa Hunyo 14 alas 8:30 sa buntag oras sa Pilipinas alang sa usa ka kulbahin nga duwa nga posibleng magtuldok sa NBA Finals. Kasama mo sa Balitang Sports, Delphine Junior Lidot, Seniocom Intern, DYHP, Tatak, RMN.
8: Dugan tudling sa tuang mga balita.

0: Kasada sa glanda sarang gani. Magiana sugod karong nga adlaw. Para to kublata, kompletong detalye sa report ni China May Alferez.
1: DYHP. Ottoman Report.
2: Maagian na sa tanang matang sasakyanan ang krasada sa Barangay Kapatan, lungsod sa Glen Serangani, sugod karong adlawa, Hunyo 11. Kinihuman may anunsyo ang kagamhanan labot sa kahimtang sa trapiko sa maong dapit. Hinuon, nagpadayon paghihapon ang clearing operation sa Serangani District Engineering Office sa pipila kabahin sa dalan. Tungod ni ini, nagpahinumdum ang mga otoridad sa mga driver o biyahedor na mag-amping ug magbabinantayon gihapon sa pagpaneho samtang gihuman pa ang tibok operasyon sa pagpanglimpyo sa karsada. Kasama mo sa balita, China May Alferez, CNUCOM intern, DYHP. Tata, RMA!
0: Samtang World Day Against Child Labor, handumon da ugmang adlaw, Hunyo 12. Paunta ang kompletong detalye sa report ni si Inyo Comba intern Erica Primacio.
1: DYHP. Ottoman Report.
3: Subay sa nagadol nga pagsaulog sa World Day Against Child Labor karong Hunyo 12, gipasiugda sa dole og DSWD7 ang kahinungdanon sa pagbatok ni ini ilabi na kung mudangat sa pagpangabuso. Atol sa kapihan sa PIA7, gipasabot ni Glenda Riel sa DSWD nga pinaagi sa SHIELD program masuportahan ang edukasyon sa mga bata aron malikayan ang pagtrabaho. Samtang gipamatud-an usab ni Roberto Cabardo sa dole ang kahinungdanon sa hingpit nga pagpatuman sa mga balaod batok ni ini. Alang sa duha ka ahensya, ang hiniusang lakang og pagpaningkamot batok sa child labor mamahimong epektibo ilabi na sa paghatag og tabang sa mga nanginahanglan nga pamilya sa katuyuan nga dili na mapugos ang ilang mga anak sa pagpanarbaho. Giawag usab ang publiko nga moabag sa ilang responsibilidad sa katilingban aron masiguro nga ang bata adunay luwas nga komunidad, ma-enjoy ang ilang pagkabata, makatungha og tarong ug mapanalipdan gikan sa bisan unsang klase nga pagpangabuso. Kasama mo sa balita, Erica Primacio, CNUCOM intern, DYHP, Tata RMN.
0: Okay, salamat sa tuang si inyo MASCOM intern. Kaya kinibahin na sad makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang tuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17-in-1 kini. Pasabot, 17 ka mga prutas o gutano nagisagol sa tuang kape. Ano nga tuang kape, adun na sa rose hip, kandun na ang aging properties, adun na pain relieving properties. Nga libyuhan ang sakit sa arthritis, ha? Ato magigsuna mga sukin digpaminaw. Kon kape, gani mo inyuhang paborito, ha? Kaninang kape, ha? EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang kape, mga kasama, doon sa nisagol nga luya. Doon ay dulaw or kaning turmeric or duaw, no? Doon sa nisay kamunggay, din ay mangustin. Doon ay tapol nga bisaya nga mais. Doon ay bayabas. Doon ay insulin plant. No? Doon ay stevia nga may kapalami sa atuang kape. Doon ay arabica. Doon ay barley. Doon na po'y ginseng o guban pa. Ang ginseng makasama nga nasa atuang kape. Makapa-update sa to ang panglawas. Kung mga pita ni ini makasiguro kita na makalahutay na matag-anlong panikay-sikay tungod sa ginseng makasama nga na makapa-update sa to ang panglawas ang gisagol sa to ang kape. Ano nga to ang kape sad makasama? Niha kay tungod sa doon na siya ay native purple corn at doon na siya ay kanang naang bisaya ang tapol nga mais kasamang nistor. Una siya nga tambal spasmo na tumakaigsunan nga kanang naa nga kanunay nga mapasmo-pasmuhan bitaw ka sa Magniso. May nakalami isa na ning atuang kape. Ha, usab makasama ha. This is Team Rocket. Aha, so muna ang nga basta kape gani EXL Makabuhay Coffee Mix yun ta mga kasama ha. Onya, ito ang mga pinanggantig paminaw, sad. Basta mag-isgo tag-haplas, wa na tayo lang haplas nga gamiton para sa ang kalawasan, ang EXL Makabuhay Oil na po. Ang ito ang EXL Makabuhay Oil, mga kasama, all-in-one kinipasabot o dalatanan, onya skincare oil. Pagod ang itong haplas, may nipang haplas sa panakit sa ito ang kalawasan. ang panglaylay sa itong mga lutahan, mga panuhot, o pangulngol sa itong makaonoran. Ito mga kisyon, labi ito mga lula, mga lolo, mga tatay, mga nanay. Basta haplas, gani mo inyong ipangita, EXL, makabuhay, OL na yun. Haplas, makasama nga nindot kayo para sa tuang kalawasan. Nindot, ano yung makasama kay mga haplas, kadili ka pa ako ng uglamok? Kadili man ka mapaakan og lamok, makasiguro ka nga dili ta makasakit og dinggi, no? So ilikay ka sakit nga dinggi kung ikaw kanunay nga nakapanghaplas sa EXL Makabuhay Oil. Onya, minus katul-katul sa panit, pinakan, sa gagmay mga mananap og sa mga pangagot. Ang EXL nga kape o EXL nga haplas, mapalit magkasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, o guban pang mga butik at farmasya duol sa inyong mga lugar. Pangutan na lang mo diha sa mga kaigsuunan, mga naminaw na to. Aniya na nga to ang mga produkto sa EXL. Kay basta kape magkasama, pating lami agad. Alami kes paminaw na to makapangapita kasamang nisto kamit ang EXL Makabuhay Coffee. This is Team Rocket. Okay, oni ato ning hatagag pagtagad sa drone ng ato ang mga isgotanan na usab mga sukin digpaminaw. Kaning ato ang mga isgotanan oni mahitungod sa kaning ni ang panghitabo diya karon sa Strait of Hormuz. Nga naunsa na ba ning hitabo karon nga gisirhan naman pug balik ang Strait of Hormuz, giablihan na unta mao na nga ni dunay mga panahon nga muus-us ang atoa nga mga precious lana na karon tungod mga sukindig paminaw sa US mao sila mga nagkontra gisirhan nila balik unya ang Amerika. Pinaagi ni US President Donald Trump ni bahad na sad garon sa Iran nga matod pa niya nga I will hit very very hard tonight sa mga mensahe ni Trump makasama aning kaning iyang mensahe ba onya ningon siya nga very hard, ha? Very hard tonight. Muna iyang giingon. And will soon take control of the Middle Eastern countries oil and gas infrastructure and markets. Awan is Trump, bro. yahang bumbahan, mga sukindig paminaw. Yahang kunong bumbahan karong gabi ang kanang na ang Iran. Ha? Sa orasas Iran ron kasamang nisto. Murag kuan maro sila ha, murag udto ron. Kuyaw ani di ay unyang kay kuan man tag oras, murag bali man tag oras kanang ni sila ha, buntag ilaha dito sa Amerika. Buntag sa Amerika gabi e dire. Pero unsa man iyang gipasabot nga asa man mo ngitngi amo gabi e dito sa Iran o dito sa kanang naang sa Amerika? So, yaha ko nung atakihon o very hard tonight. Very hard. Krabi ka sa mga nistor, no? Very hard. Mura man kinisi Donald Trump, mura man pokstyo biryo. Ay, guli na ko smuam. Ngayon, minasag ilim nun ka sa mga nistor. Dako inon nga, tuba lang ta, tuba. Insa, dili, tanak katog yung hard. hard yo kuno yaha. Onya niingon pagyud siya nga and will soon take control the middle eastern countries oil and gas infrastructure and markets. So yaha mga sukindig paminong kontrolon. Sa di madugay kasamang ni Sir iyang kontrolon ang oil og ang gas infrastructure, labi na ang merkado sa lana diha sa Middle Eastern country. bihas Trump, no? Ha? Noon sa mga Trump nga... Ha? Samot ni kagubot aning kalakiha kasamang listo? Ha? Kaya ka na, mo sugot kahang Iran? Ha? Mo sugot kahang Iran nga ang mo take control ang US kasamang listo? Onya ang Russia na raba hilom nga nitabang dito sa Iran. Onya kalyado ni sila Russia, China, North Korea, kaning India. Ha? Nya kanang mga nasura mo lantaw ra na sila. Ha? Kitang Pilipinas may klaro lantaw lang tadong Marcos. Ha? Adi lang ta mag-apil-apil pero kaning isog kayo, ha? Kining isog guys Irwin Tulpo, si Irwin Tulpo og si kanang Rafi Tulpo, kanila ito ipadala dito, ha? Ah, kanindo ha, mga isog man ni sila. Ha, Irwin Tulfo, isog mga sukindig paminaw. Ha, isog siya gasali kay dunay gisandigan dito sa Malacanang. Ay, padala din is Irwin on dito. Ato ni hatagig pagtagar, ato ni isgutan, mga sukindig paminaw, ha? Ato ni isgutan, nakarong tatawad sa close Ghani Airport di Rizkuit, o yung uba? Ha? Sumatod pa sa alas 6, 27 hapon diya sa Middle East, kasamang test. Ha? Daganta mga naminaw di sa Middle East karon. Ha? Sila si kasamang test, Barliso Caballero. Ha? Alas 6:27, dito sa hapon diya karon kasamang nisor, kilom-kilom. Uy, ha, bantay-bantay mo diha ha, kasamantis o niya. Ha, ini kagabi kay karon ra bang gabi kuno diha. Ha, karon gabi des Middle East. Ha, bombahan ni Trump. Ha, bombahan ni Trump. Oh. Ang airport dito sa Kuwait close kasamang nistor. Ha? Oh, mo kwan tingalita kanang na ang nastong comment kasamang okay ra og kanang manawag minimum messenger diha kasamang test. Para makakita mi de sitwasyon das inyo ha diha sa Kuwait karon des Kuwait na Kuwait diha karon na para makuanta diha kay kanang na ang kanahan mi nga makuan diha kay sus bisan og layo na mga naso daghan ato mga OFWs na diha unya importante gyud kay kanang lana importante kay kanang krudo kanang gasolina kay kun mo taas na gani na sus mo domino effect dayo na kadtos uban nga mga palitonon sad kasamang nistor na. Una ta diris ato og 5 hours di ay. Diris Pilipinas una og 5 hours dito sa Kuwait, no? Okay, kaning bahin nasad makasama hatod ganito sa DTX sa 500. Ato ang mga sukindig mo mga naminaw sad karon ha nga adunay maghihambin nga balatian sama sa high blood o katong taas og blood pressure. Dunay mga high blood ta sa kolesterol.

0: kanang naa nga blood sugar. Ayaw na og pasagdi ninyo makasama ha, inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, kampiyon kini nga protection kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants, epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 kani sa magisod mga pinanggan tigpaminaw. Adunay problema sa adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato magigsunan nga adunay problema sa kidney disease, gallstones sa formation, hyperacidity, insomnia, ato magigsunan nga dili makatulog og tarong makatulog man galing apan minanok ang pagkatulog, ayaw nagpasag din ninyo, inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, may sabi sa tuwa nga makaigsunan, mga pinanggandig paminaw, ha, nga naminaw sa nato karon ha, nga dunay mga gihambin nga mga sakit og balatian, adias kalawasan, kinahanglan nga mo inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mapalit sila nga clinic og pharmacy, dere sa Dakbay, Sugbo, ang ilahang nga klinika di alternatibo medicina and wellness center, nga namimutang sa Unit 102, Marnejoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building og Loyo sa Gaisa Nomen. Baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Aso mo na ito mga kaigsuunan ha, mga pinanggan digbaminaw. Bisitahan ninyo kay nagtanyag usab ang DTX 500 nga clinic nila. Og libre nga medical check-up, gikan sa adlang Lunes hangtod sa adlawng Biyernes. Okay, balik ta karon taon makasama human lamang sa importante kay itong dungag ug hisgot niha ang pangitabo dito sa Middle East. Og diri pod bang sukin dig paminaw issue na to diri sa kauluhan. Alas 11:33 sa gabi, standby.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Mmm, smells good.
5: Tikman natin.
6: Sarap! Yummy!
7: Everest Refrigerators.
8: Love?
9: Ano Everbest food mo in the world?
10: Of course, yung ginawa natin together.
7: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
12: Drink responsibly.
11: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
12: drink responsibly.
13: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Kining corned beef na lang usab, okay na?
17: Mami!
16: Angeline!
17: Di man sa'yo pang okay ra.
16: Pero,
17: sa

0: Pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kinanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
8: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Ato ang attack na alas 11:45 na sa kagabion. Balik na magkasama diri sa itong Bagulo Kabildo karong gabion na.
13: Straight to the point!
12: Onya! Atong hatagag pagtagad sad ha? Akaning ato mga isgutanan sad karon mga sukindig paminaw kay... ang ato ang mga OFWs no nga naa karon diha sa Middle East unsa may atong kumustahon diha kasamang Nestor unsa may kasikas diha karon naabay mga gipahigayon nga mga pagpangandam ang kanang naang nasod sakop sa Middle East diha sa Saudi sa Iran diha sa Kuwait kasamang Nestor. Pero kasagaran ni Toro Magyo sa Iran, no? Ato Magyo sa Iran, hinoon. Kanimbahad karon mga kasama sa Amerika, no? Nga karong gabi, eh, adunay dako kaayo nga pagahimuon si Trump. Si Trump makasama o niya, matod pa niya nga Dona Konoy very hard kasamang nisdo. Matra very hard. Unsa man ang very hard kanang hard sa unsa man na kanang na ang whiskey na guyawa na kalakiha god. Nakinisad nga bay natud ganato sa Life Extension Vitamin D3 ato may sunod mga naminaw sa nato karon ha. Agatong adunay diabetes o mga diabetikon o katong mga adunay mga kailang adunay diabetes, ing na diha nga paimna na og Life Extension Vitamin D3. Kung doon na mo'y diabetes ay nagpasag diha kay delikado mga anak na o guban nga mga sakit makasama delikado sa na o gamukomplicate na, no? Muna nga madaot ang kidney, madaot ang gubang organ sa lawas, delikado sa mas stroke, no? So muna, ato makaigsuunan, inom na ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa maong vitamin D3 mga kasama, tulong ato sa 5 ka softgel kada adlaw. Pwede rasad og tulo o sa humagpamahaw, duha pod sa humagpanihapon. Pananglitan, pang maintenance lang, ha, pwede na pod og duha. O sa humagpamahaw, usa pod sa humagpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, isuportahan ni sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality, limpyo, potent formulation gikan sa USA. Nakarindot aning ato ang produkto kay Certified Ilisil. Araw malikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mapalit sa ilahang clinic and pharmacies. Diri sa Dakbayan sa Sugbo, naa sa may Sibudok Building Buyon sa may Osminia Boulevard. Diya sa Konsolasyon at Bang Jalibis Konsolasyon padung kasod sa Merkado. Sa Negros Oriental, tapad sa Kamanhak Terminals, Dumaguete City. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, nagtanyag usab ninyo og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Okay, ato ning hatagan og pagtagad sad ha, pero sa di pa ta sa ato matisigutan, ato asa nga lakbitan di ay, no? Kay... nagpadayon ang DYHP o IFM mga kasama sa ato ang pagpanoktok, no, sa inyuhang mga malumo nga kasing-kasing alang sa makigsuna nato mahitungod sa ato ang uplan tabang, no, sa ato ang mga kaigsuunan nagpadayon ta sa pagpanoktok sa inyuhang mga maluluyon, no, ng mga kasing-kasing para sa itong makaigsuunan nga nabiktima or mga naapiktuhan sa linog dito sa Sarangani Province o dito sa Jinsan, dito sa maasin mga sukindig paminaw sa Sarangani. Ato mga kaigsuunan, ato mga nakapadangat na sa ilahang tabang, nakapadala na sa ilahang mga hinabang, salamat kayo ninyo ha sa inyuhang mga tabang nga inyuhang gipaambit, inyuhang gisalig diri sa istasyon DYHP o sa IFM. O na nga sa ito ang makaigsuunan na nga naminaw na ito karon na padayo na nga ito ang pagpanoktok sa inyong kasing-kasing. Bisa ginagmay lang ang tabang para sa ito ang makaigsuunan nga nabiktima o mga apiktuhan sa linog. Dako nig matabang unya mas mayo nga dako atong matunol nga tunila mas daghan nga mga katawhan, daghan nga mga kaigsuunan nato dito ang matabangan. So nangguga nga pila to kalungsod, pila ka kanang naang dapit ang napiktuhan sa mong linog. So nang kanang 7.8 nga linog. Ay, kumpara ni Mos Bugo kasamang Nestor sa 6.9 regani ito. Pero tanawa ang danyo sa Bugo. No, dako kayo makasama muna nga kita diri sa DYHP o FM nag auhag, no, kaninyo nga padayon ang ato ang pagpanuktok sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Bisag ginagmay lang, bisag piso-piso nga sa Gcash. Bisag piso, bisag dos, bisag 5 pesos. Kung matigom na, kapuno-puno na na kasamang listo. Ato mga Gcash number, giflash na dyan sa tuang screen. Ang kang kasamang Aida Tampos. Ang ihan Gcash number, 0991-207-9880. O niya, kana nga Gcash niya, maupunay iyahang number sa maya, ano? O niya, pwede sad mo nga mupadangat sa Gcash ni kasamang Remart Pugoy, ang 0916-525-5663. Remart Pugoy ang pangalan, ana? Ananglitan, og dili, gihapon nung makasulod, niya nanduha ka mga Gcash, doon na po'y laing Gcash, nga pwede ninyong sindan. Ang kang kasama nga Caroline Narilien, ang 0993-590-8029. Nya pangalan ana Caroline Narilien. Kamarika, kasama Marisa Abadies Boda, ang 0906-298-3429. Ang kasamang Ilaika Joy Hanaban, ang 0927-648-2390. O na iyahapon nga Gcash number kasamang Nisto. O niya, ang katong, katong sa bangko, doon na tayo bank transfer o gikan ninyo sa inyong bangko, idritso po bank to bank ang pag-send. Naadya giflash sa tuang screen, sa tuang live ang mga QR code sa tuang makaumanan nilang kasamang Marisa Abadies o kang Jane Galliardo. Ang total donations, no, nato nga na tigom, no, there is DYHB sa IFM makasama as of 5 p.m. kaganiha. Doon na natay na tigom nga 851,971 pesos. No, so hapit na ta mo abot sa 1,000,000 ang natigom sa DYHB FM mga kasama. Ang cash ana ang cash ana ni abot na og 197,870 mo na ang cash. ang katong gikan sa GCash, sa Maya o sa GoTime. Nakatigom ta dito sa GCash, sa Maya o sa GoTime o 654,000. Sinto uno, no? Usab makasama. So muna ang in total, doon na tayo 851,971. So muna ito mga kaigsuunan, mga naminaw na ito karon kining tanan nung atong gihimo. Kaya kami diri sa DYHP, sa IFM, sa Atty. Rufil, kami mga kaubanan, mga taytayan lamang. No, para mapaabot ang inyuhang mga tabang dito sa Mindanao. Kita tanan, gusto ta nga mo tabang, bisa ginagmay, gusto nga mo tanaw sa ilang sitwasyon dito sa Mindanao. Apan tungod sa gilayon, tungod sa kalayo, muna makasama nga dinhi, pwede ninyo ipaagi ang inyuhang mga tabang, ang inyuhang mga kinasingkasing mga tabang isip simpatiya o paghapuhap sa mga magulanon usab ng mga kasingkasing na ito magkaisunan dito sa Mindanao. So salamat kayo ha sa mga ni padangat o sa mga ni tabang, no, sa inyuhang mga donasyon. Gato nga wala pa o gato doon na mo yung mga kaila nga matinabangon kaayo, pamahimo sa dinyo nga pahibawon kabahin sa tuang kausa, ha? Okay, alas 11:55 na sa kagabihon. O ni Arita makasama sa tuang mga isgutanan sad na kaitong hatagag pagtagad kay kanang na ang di amay kuan diri, ha? Kanang unsaon paghimo og GCash matod pa ni kasamantes Barliso Caballero. Imuha nang i-download kasamang test, no, muanha ka sa imuhang Play Store at imuhang cellphone, muanha ka na manay Play Store at imuhang cellphone, no, niya imuhang i-download ang GCash, no, i-download nimo ang GCash or Maya, imo nang i-search diha. Pwede ka diha on niya mo himo ka diha og account nimo. Apilon Manila ang missile. Ang missile kasama. Uy, mauba. Yawa din ng Trump. Okay, onya. Atong hatagan o pagtagad, sab, no? Ato ang isgutanan kay ganiha. Ni adto man ang mga senador. Sila si Angat Silian Black ni adto dito pero dili tanan na ang ni adto onya gipadala nila ilang hinabang. Onya si doon naman ko'y video nakita nga ni adto sa Presidente Marcos, ha? Daghan kay mga tao ni adto kay nagsugat in tawag unsay dala. Unsay ihatag ni Presidente Marcos apan ang mga tao grabig linya di ay kasamang kipila kauras nga linya sa mga tao aron makadawat og ayuda. Ang uban nagbagulbol naguban. Kay wa pa makadawat og ayuda unsa nang orasa gipanggutom ra. Dugay ni singgit po ang uban nga, Duterte, Duterte. Ha? Lakaw nagpalayo os Presidente Marcos. Ambot kasama ang Gerald o dili ba ni AI? Ha? Bikono, ato ko nung paminaw. Kanay. Tanaw mo ni dito ni sa Mindanao. Ato ko nung paminaw ni B. Oho. O, puti laguta, yun niya. Oho. Ibalik ka mong kwarta. Ano man ikusog nga sa iyang kwan? Oh. Sus. Uy, mga kaon. Ano ni singgit? Duterte. Ha? Singgit to. Duterte. Oh. Dito sa Presidente Marcos, no? Naay mga nanyagit niya, naay mga ni timbaya niya, mga trabahantes, DSWD. Wala kayo sa musuksok dito sa mga tao? Wala kayo musuksok sa Presidente Marcos sa mga tao kay basi ba og ikuansya, basi ba og kanang ang mga tao, basing musinggit o Duterte, Anaara siya katura mga trabantes di SWD, mga pulis, mga kanang men in uniform. Kay delikado magmusutsot ka dito sa mga tao, magsigig isa istorya dito. Niya, musinggit ang mga tawag Duterte, natanawan ni usang video. Oh. Tanawan ni usang video, ang uban, nagbagulbol in town, gipapila sito, gipahulat. Why ayuda mo tong uban, sigig siningitay, Duterte, Duterte. Asa man ni sa Jinsan, bani? Kaya ito ko nung ipli, balik, kani-kani, akasaman si Rad, kani-kani, bikano. Ito nagbagulbol taon siya, oh. Ah, kani-kani. Ato audio kasama sila, ato audio ko no.
14: Oh, tanawan ninyo, nagkaguli ang mga tao dire, para lang sa ayuda.
12: Oh.
14: Lisod na kayo, Pilipinas. Maglisod na kayo, Pilipinas. Isa naman taon mo.
12: Hmm. Ah, BBM. Ah.
14: Ibalik ang kwarta.
12: Ah. Ay, balik among kwarta! Ah, singgit sila, Duterte! Ah, Duterte, naputol man to, basigi, badlong, tingalit. Ay, sa mong video, ay mo singgit, Duterte. Ano, dili man yung kalikay, ka na Mindanao, daghan man yun, ka na, natural tagadiha, good si, kani Presidente Duterte, ah, mga tao, mga sukindig paminaw, bahala o kanang naang manas BBM, bahalag doon ay mga ayuda, pero ilang kasing-kasing di ang uban, ah, kasagaran di Duterte, yun, ah, muna nga, no, kanini, ah, naaraman sa, naramas tunga, ah, naaraman sa, wa man kay mudutot ito sa mga tao sa Presidente Marcos, ah, wa kay sa mudutot ito, ina nagoy sa nga ayala dutot kayo kay tulan ning pakwana kay aron kunuhay nga dili sa kwanan dili sa kay makita sa mga tao ang nagtapok niya katura pong mga men in uniform nagtapok og taga DSWD. Oh niya si Vice President Sara Duterte mga sukindig boys untan aon sa da ang video pod pag abot Vice President Sara Duterte ni singgit ang mga tao ha. Ang singgit ito, Duterte, Duterte po. Ha? At asa man itong Vice President Sara, good ka sa man, Zeral. Pwede, kane. Kung ano man ni kadiyo, ito man ni kayo, tanawa. Awak sa manistor, ha? May pag-abot niya. At ito, matandi man ito, ninduha, ha? Layo pa gani si VP Sara, ni singgit na mga tao, Duterte. Sagit mga tao. Duterte. Oh, pakpak ang mga tao. Ah, sagit ang mga tao ni pakpak pag Duterte. Oh. Ah, gato dito, gato pag abot ni BBM, sagit po ang mga taga DSWD. Moy nanyagi taga DSWD para dili tingali madungog ang mga singgit ni Duterte diri sa loyo. Amora po na, sakto ra po nang gihimo nila mo singgit sila Duterte kay aron nga makahibalog yun ba si Presidente Marcos ha? Nga unsa gidi ay tingog sa mga tao diros ubos. Ha? Unsa may tingog sa mga tao, nakakuan pa ba, nakauyon pa ba niya or wala na, at least maka-change gear siya. Makakuan sa yan trabaho ba nga kanang naang unsa naman eh ha? Kuha na ba? Kanang na mga tao, nagkuhaan para ba, pa ba nato? Ha? Giganahan pa ba nato? O nagpatuyang lang ta dire? pero ito ni hatagag pagtagad, mga kasama, o niya paspasas oras. Alas 12:03 na mas kadlaw. Paspas kay mga kasama, nga tuwa nga oras, no? Resgotanan dire sa Iran, ha? Nagpuraning ko ano, niyang buntag po, natulak tanga sa Tony Rufil, ha? Tiwason na ito ni Gisgot ugma puhon mga kasama. O ni si John Kirante naminaw na ito. Si Flor Basok naminaw sa nato karon. sa Manglinda Lagos o gisa pa ni uban Delphine Lidot. Oy, ay manggabi eh kasi mga tua nga intern. Minaw sa nato di ay. Si Delphine Junior Lidot ha. Okay. Aon niya kay wa naman tayo igong oras. Huwag rin sa tuluman nun mga kasama. Ugma po ho na lang sa mga dungog-dungog na putag balik ha. Salamat kayo ninyo sa inyo nga paggahin og oras og sa kanunay nga pagpaminaw adire sa tuwa nga programa. Ala sige, sayaw, sayaw, sayaw!
15: This is Team Rocket.
12: Aha. Uh-huh. Okay, sa ngalan na lang sa kinagumpir sa DYH Experiment si mo. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kabandres master kontrol si kasama nga Nestor Humisilio. Kasama nga Kisos Minia. Direspikas lawa kasama ang Gerald Albios. Ito's transmitter site kasama ang Oliver Ates. Og si Rubel Boy, sir, atong chief technician. At ito's transmitter site. Pagalan niyo, boss, ngalagad sa kahanginan. Inyong radio man.
15: DJ Bumbong Idol.
12: Tutas tokar. Astila. Ay inyong radio man, Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit kong pinagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan sa tanan dapit og sa nang panahon. Tatak, RMN.
15: Straight to the point.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung uban ni ang maintenance sa diabetes.

0: Dito sa transmitter side. Pagalan niyo, boss, ngalagad sa kahanginan. Inyong radio man.
1: DJ Bumbong Idol.
0: Tutas tukar. Astila. A inyong radio man, Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit kong pinagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan sa tanan dapit dugsan ng panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung uban ni ang maintenance sa diabetes ug kolesterol.

0: mo ang yung una. O kagyan lang ba yan? Day, galigyan ka na mo.
1: Oo, lagi ko, oy.
0: Balibad na po sa day, layad.
2: Ayaw lang
0: ninyo. O, nandamita!

bata. O managtukar nga tong kumbo. Ah, karon, andam na mo ha, ikat to, katig mo. Ano yan?

0: heart disease. Parehas sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno ng rason kung anong namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Mga higala, paminaw mo bayo. Nindot ganing tingog, ako na. Bakti gani, yoyoy na.
5: Dabade, oy! Ang igala, ayaw mo ka to ni Max, kay Butbuto na. Ako ito, eh, ninyo kay Mestizo ko. Kaya

0: Unsa ko nang nakikiras mga hapon? Pataka ka man niya.
1: Hindi, yung mga litra, sunod-sunod lang kunin mo.
0: Sunod-sunod, wapang ni hapon itong panahon na.
1: O panahon pa ito sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon pa ito spisip pa ka.
1: Ah, may pa ito, Usmon. Rekinol na ito.
0: Rekinol na ito, ang madali ah.
1: O sige, ang malagli.
0: O sige.
1: Okay. Okay.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa! Unique!
6: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS!
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
10: Philippines at the time, at sa 4.32 na.
11: Headlines karon.
10: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Nakalas tungod sa magnitude 7.8 ka linog sa Mindanao, ni Sakapa, ngadto sa 47 ka mga tao.
12: Sabta kapulisan, full alert status karon og bag deploy, og 89,000 ka mga personnel, og bata ka mga force multipliers, sumay sa pagtimaan sa Independence Day, karong adlaw.
10: Samtang sa mga balitang lokal, gipahulipan nga building official sa Dakbayan sa Sugbo ni Atog Gabiaging Buwan nga si Architect Florante Catalan, nagpabilin pa sa katungdanan.
12: Palambani ko zone expansion sa makahatag o gadugan trabaho bagong investments din sa Sugbo.
10: Samtang balita gawa sa nasod, Amerikani kanselar una sa US strike batok sa Iran.
12: Sinigoso na 25% lang nabalik ang kuryente sa mga lugar na affected sa kusog linog sa Mindanao.
11: Headlines karon.
13: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Menos D.

0: Biernes, Pizza Dosira sa buwan sa Unyo tuwing 2026. Sa kansa ka dito po kang poro sa Sirwa HP, aramin sa buka bihan yung mga tigbalita.
1: Pinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa inyo, Radio Man, Arlo Busamante. Anton Tamigala, Sarasay, Santak na Sabuntag. Paghatod ka rin sa mga labas ka mga balita.

Magbuntang sugbog ko bisaya na Mindanao na lapod gadlaw may gala sa tunga papareguban. Naginaw kami na kamos kapiskay kamayan ng adlaw ka na may gala ng Biyernes. Adlaw na may gala sa atong kaugalingnan, Independence Day. Namagintay independence, ha? Ang Pilipinas, doon na magjoy kaugalingnan may gala. Ibarog ba tang independent? O nagsalig lang gihapon ta mga higala sa uban ng mga nasod. May buntag sa itong mga ginang sa panimahang ganing orasan ng mata na. Aron manikisi kayo na po may gala sa ilahang mga gibaton de kusina. Kaya doon ay mga membros pamilya, mga higala ng mga lakaw o mga eskwila o sayo. Amuantos eskwilahan, may gala aron nga dili malate ang ilahang ka mga bata. Nagluto na mga higala de sa lang tagsa-tag sa ka mga kusina. Samtang sa atong mga estudyante, nangatuog pa, ipangpukaw na anong mga orasa. Aron nga, di malayit. Di nga sa eskwilahan, may gala, kinahanglan nga nakaligo. Di pwede nga manghilamos ra. Labi na ni mga nasa elementary, Jesus, grabe ka. Ha? Kulisaw. Piting kusuga managan. Sige, kiat sa ating break na mga higala, di magpahuay. Sige lang, digandagan. Lipay mo na mga bata na gano'n basta nasa eskwilahan kaya makadua. Humag klase. Atua, nagdua. Wala, bata man. Kita ni Agi sa taan na mga higalang. Ni Agi ta pagkabata ba? Wala nga, pasagdanan nato na sila. Basta ilang yun mga disgrasya niya. Magambak-ambak. May muntang sa itong mga taxi drivers, mga PUG drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanang na mga drivers, may galang na sa kaya nasa na mga sakinan ng orasa sa Kabuntagon. Nahinay lang kita sa pagpadagan sa itong mga sakinan na mga kasama, ha? Arang nga rito mga disgrasya si Makulang. Ay, amping ta amping sa itong paggamaniho sa itong mga sakinan na mga kasama. May muntang po sa itong mga teachers, mga magtutudlo, mga ma'am o sir. Kanang mata na sad, may galang na ng orasa, kanang andam sa ilahang mga lesson plan. Sa atong nga mga silingan nga mga nakbayan, nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talaysay, Naga, Karkarog, sa nakbayan sa Bugo. Sa atong nga mga kasikbit ka mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Quijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Sa pinakabayan, may gala sa Western and Eastern Visayas, kaling orasa. Nagpaminaw na sa atong nga tulumanon mga higala, unang radyo ng balita na. Samtang sa Vicas Bahin, ato sang i-check may gala itong GCash. Uy, hala no. Happy naman ito mag 1 million. Total nga donation may gala ito na dawat. Dari may gala sa DYHP, RMN Cebu as of 5 PM kagahapon. June 11. Nikabat na tamang higala o 851,971 pesos. Sa inyong mga hinabang may galang iginduso, okay, paabot din sa atong tulumanon, sa atong stasyon sa DYHP RMN Cebu. Naabot na tamay gala o 851,971. Hati-hapit na mag-852.

0: Sa di pa nato ni Megala ihatag ngadto sa mga nabiktima sa linog sa Mindanao, particularmente na sa Sarangani Province, General Santos City. Manawat pagapunta Megala o hinabang. Gikan ninyo cash mga kasama nga hinabang. Katong nga doon ay mga sobra-sobra diha nga kwarta sa ilang mga GCash atong ihatag, no? Kay nanginhanglan ron may gala og tabang yun ang mga bulupyo sa General Santos City o sa tibuok Region 12. Napangani may galay portion sa Region 11 ang mga nabiktimasan, no? Ang kining Davao Occidental. Dool ni Miguel kasikbit ni sa Davao del Sur ng mga lungsod, mga kasama o mga probinsya dito sa Sarangani Province. O niya, salamat ta sa inyohang kanunay nga paghatag. Masama ni Kwandong, kwan pa man ni ang naimong na 659. Ah, giplas na ni. Oh, giplas na. Giplas na rin siya. Ang cash na ito, 197,870 ang cash on hand. O niya ang na-deposit may gala ninyo sa GCash, Maya o GoTime. Lakip na po may gala sa bangko sa BPI. Niabot may gala 654,101. Wala mga gala inyohang nahatag. Kasi panayon pag-apunta may gala nga manawat. Huwag niawahag sa itong mga kaisunan nga modunar o sa inyuhang mga kansan, mga hinabang mga kasama. Atay mga GCash number na atong i-flash atong screen. Kamahimo ninyo may galang masendan sa inyuhang mga hinabang. Atong oras, alas 4:41 na. Alay sa tamay gala sa itong answer to win promo. Kadawad lawa mga igala, holiday man. Unsa may atong gisaulog karong adlawa. Walay klase ron ha, walay trabaho. Kay holiday. Unsa man rong adlawa. Pizza dosi sa Hunyo. Na ganin mga flag inyohang kwan. Ay flag ang inyohang mga sakinan, inyong balay. Kwan na mga igala, no? Nag-celebrar ta. Ate gi-celebrar mga igala nga kwan. Kanong nag-holiday karong adlaw? Nga naman, unsa may atong i-celebrar karong adlaw? Kanong holiday ta? Palihog, comment lang sa atong Facebook live sa DYHP RMN Cebu, mga kasama sa unang radyo ng balita niya. I-share po ang atong program. Anong makakuan mo, makadaog mo may gala sa atong paldo-paldo nga pangutana karong buntaga. Onse atong isaulog garong adlaw? Okay na. Ang uban na mingon nga wagin mi kagawasan sa among pamilya akong asawa. Kano bitong nagminyo? Wanong kay kagawasan? Wala. Pusod ka ni kagaminyon, mura na kag nagbilanggo sa imong kagalingon sa tibok ni mong kinabuhi. Ya, mangita kag independence. Ito ay, joke-joke rin na mga ikala. Na, tubag! Antod may gala, alas 6, santa, o alas 5. Kaya araw alas 5, ato nang i-raffle inyo ang mga tubag, ang mga kasama. Daghana ng mga daghana ah. Daghana sa mga bright ah. Binabi ko bright be bright. Kano sa bantana himong independent. Kano sa mano sa tuiga di bitaw. Para na kanang kanalang inyo tubaga. Atong oras may kalalas 4:44 na ito. Check si kasamang Jesse Samampong. Sa rin tabi ka na mga preso sa mga nagunang paraliton. Diaz Carbon Public Market. Tiling oras sa karon sa Kabuntagon.
1: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
0: Kasamang Jesse. Good morning, Jesse.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni nga itong sa DYHP RMMG Bungo. Good morning o mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatagdag update sa presyo sa mga klasik-klasik mga isda diri sa Carbon Public Market. Bulinaw, 160 ang kilo. Lumiagan, 200 ang kilo. Mulmul, 240 ang kilo. Bangus, 220 ang kilo. Anduaw, 180 ang kilo. Tamarong, 180 ang kilo. Kanggit, 220 ang kilo. Kitong, 260 ang kilo. Dulo papa, 420 ang kilo. Tangigi, 480 ngadto sa 550 ang kilo. Malasugi, 450 ang kilo. Pasayan, 320 ngadto sa 360 ang kilo. Lambay, 400 ang kilo. Nukos, 480 ang kilo. Mamsa, 300 ang kilo. Rumpe, 300 ang kilo. Ubod, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong radyoman. GC Sumambong, DYHP, Tatak, RML.
3: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula. I-appel na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
0: Salamat sa mga JC Samampongi, kami gala sa Carbon Public Market, hindi nabati may gala mga presyo sa isda. Mahal-mahal sa isda. May gala, marag makahilo ang isda ron eh. Mahal kayo. Wala nga ba, magkarni-karni lang. Wala na nga, high blood eh. Ang rumpi, 300. Ang mamsa, 300. Ang ubod, 200 quinta. Labi ng lambay, sas makahilo, 400. Ang bulinaw na ginagay gala, may barato-barato gamay. Oh. Sinto sa sinta. Lumayagan, 200 sa manggani, oh. Mulmul, 240. Ang bangos, 220. Anduhaw, 180. Arang-arang ang anduhaw gamay. Pero, ang anduhaw, saan masikag kaon ang anduhaw, may galang manghubag sa lagi imuhang kamot. Iyong mga lutahan, manghubag. Napay usa, oh. Tamarong, 180. Danggit, 220. Kitong, 260. Dalupapa, 420. Mahal na yung dalupapa, no? Katong ikaw nito sa Negros na yung lami kayo. Nagkikuha ni si Ruel Quirante. Adubo ba? Ang lami ang dalupapa, oy. Mahal na yung 420 kilo, oh. Tangigi, 480. Nga to sa 550. Ang malasugi, 450. Mara ni, lambay, pasayan. Mara may gala ang presyo ron sa itong mga paraliton diha sa carbon. Dahil po ang presyo spasil. Pero kasagaran may gala, gamay ligas diha spasil o sa carbon. Ang pasil, Magkapalit ka rito. Kinahanglan mga higalang nga magdaa ka rito kuan kanang mangumprag gyud ka ba. Atong pasil kay ang kuan diha ang tingbaligya diha sa pasil labi na sa kanang na mga tarima diha. Alas 11 gabi og alauna sa kadlawon. Naay alas 2 o alas alauna sa o alas 12 sa udtosan. Alas 11 sa udto. Nana na may gala diha sa kuan sa pasil. Samtang sa Bikasbahin, oy, kagahapon ginakop, manday may gala si Byron Garcia. Ang igsoon may gala ni former Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga si Byron Garcia. Ang ginakop kini may gala sa Kalapasan o sa pinasikad sa warrant of arrest nga giisyo sa korte. Ang nag-isyo ani mga igala, mao si... Kwan si Judge sa ang kwan ni ang Municipal Trial Court in Cities Branch 1 sa Mandawi City sa tulog ka ihap sa kasong kwan ni kanang Gender Based Sexual Harassment Act kining Safe Spaces Act. Ang complainant ani mao may gala ang anak sa gobernadora sa lalawigan sa Sugbo. Ecstasy. Nga si Dr. Elise Nicole Catalan. Mali may gala ang iyang pagpasakag kaso. Ito'y minsahe may gala si Catalan. Labot na may gala sa pagkadakop ni Byron Garcia. Natay, picture ano dong? Marang na, ako ihatag ni mga picture ha. Ay, nadakpan siya may gala. Ato lang ikot ang kuanani ang Sunstar. Kaya sila man ang... ako ana ni kanang nakaadto dito. Nata dere pero ato lang ning i-blur rong ha kanang daong ni kuan ni Sir Byron kay makanta sa kuan sa ya makining babae dere mo ni si Ma'am Nicole. Kalang gipasa ni mo diha sa kuan sa DYHP nga group chat. Ana diha. Ate video po diha ato lang i-credit ang Sunstar. Ay mamay nakakuha sa video dito sa Dakpan Starisay. So, Dakpan may gala si Byron Garcia sa kasong Safe Spaces Act o Gender-Based Sexual Harassment Act. Nga ginamatan may gala sa MTCC alas 4:35 ang takna sa hapon dito sa Talisay Fishport sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Si Garcia nagpuyo din siya may gala sa Barangay Puok sunod sa Talisay. Apan dito siya may gala na nagpan sa Fishport diya sa may Barangay San Roque dari sa SRP. Kaya nang negosyo manguni may gala si Byron og isda. Kabantay ka itong na controversial siya may gala na report kasama ang Pulauro diha sa may bagsakan kaniya ito may gala sa isda diha sa may luyo sa kuan sa SM o kilid sa SM. Before dalhon diya may gala sa pasil, diya sa may gala i-kuantanan ang tanang isda. Iagi. Tungod atong COVID-COVID ba? Sus, gareklamo bitaw ni Byron kay na, mura ko nung naniyon og armas may gala sa Osaka katong kuan, katong namarigya may gala o nakapalit siya og kuan, kanang, nakapalit ang katong biktima og mga tamarong matingan ito. Nga ice ba? Ice. Kinarton mga igala nga mga isda, tamarong. Gusto niya iuli kang Byron kay murag dubok man tingali ito ang uban. Budburon eh. Budburon. Imported ka mga budburon nga isda. Gikan sa kasagaran na mga igala gikan China. Suko man Byron. Ngano ko nung giuli? Gipakita kita ang armas. Hadlo ka mga igala. Kuan, lalaki. Nabot sila may galang mambaling police station pero ni kuan naman sad, no? Ni wala na po mo parayan ng kaso may galang ang biktima. Amot, say, gihimo ato mga igala, gi sitol tingin itong Byron or nahadlok lang yun may gala ang maong nga biktima. Matod pa ni Garcia, wala ko na siya kalibutan na ng kasuha. From start to finish, wa ko'y kalibutan. O niya, any further questions ako pang huna-hunaon. Yan pang huna-hunaon, may ganang pag-question sa Warren Tabares, no? Sa kaso. Mani, may gala ang nahitabo ni Byron gahapon. So, Monday pa rin siya may kung naaroy korte diha sa Dakben sa Mandawi. Nga mao'y nag-issue may gala sa Warren Tabares. Makagawa siya karong adlaw. O, ugma, sa bando. Alin di man ron. Pero makatog, yun, katog sa kagahapon sa Talisay City Jail, sa police station. Makatog yahapon siya karong adlaw. Kung naay korte ugma, mahimo makapiansa siya. Pero kung wa, Lunes, nagin siya may galang nga makapiansa anang kalakiha. Pwede nito mo, may galang ni Byron. At sa check, may galang sa kasamang Jane Gallardo. Gika may galang sa gawas, oh. Ano ning orasa? Atong sa iron kung wabay paghulga sa pag-uwa ning orasa karon sa Kabuntagon. Kasamang Jane. Good morning, Jane.
4: Yes, good morning, kasamang Arnold o kasamang siya. Natakaroon din ni Atbang sa kanin BBI, kasamang Arnold, sa may Iscario nga branch nila. So far, karong mga orasa kasamang Arnold, wala na kayo na sinati nga pagpanaligsik o baka uwan kasamang Arnold. Nahiga po ng kalitra kaayo to ang pagbunda, pero doon ay portion sa ato ang kalangitan nga medyo din naghihapot pagpanag-um kasamang Arnold. So, diligiha po ni siya kung piyansaan niya. Kaya basin mo kalit lang po ni Uga Bunda, karong taod-taod mo lang maglalagiha po ng tagpayong ila din nag-get out may kuan doon. May klase rin kasamang Arnold, no? Kaya kuan ng holiday man. So, ang ato mga estudyante ron, ikalipay ron sa atong mga estudyante, kaya dili sa iyo mumata. Apa na, doon ay pipila ka mga trabahan din ato, nga atong mga kasama o mga idol, nga ginahanglan diyo di ang mga trabaho, bisyo sa manog holiday, so magdalagi kapunta, o panagang sa uwan, o baka sa init, kung mograbi po kaya sa mga ano, kaya sa pagkakaro na, na ay portion sa itong kalangitan, na ay dagong, pero diri po sa pikas kaya sa mga ano, kaya murag mag-orange-orange naman ang color. So, basig mo init na di ay sad may karong adlaw. Hopefully, po siya sa mga Arnold. Nga nga po ang kadalanan karon din. Kaya, upay-upay na po ang nangagi. Daghan na ang nanikay sikay. Kaya, pinag-yod ang ato ang mga jeepney drivers ko sa mga ano na sayo kaayo nagbiyahe. Ang ato ang mga habal-habal drivers ko da nga gani harap po nga gatang o pasahero. Doon na po tayo nakita din hiyo sa kilid sa ato ang kadalanan or din sa ato ang karsada nga nagpaabot na po da og masakyan ka sa mga Arnold. So, muhatag po ta og maka-update sa mga dagkong balita ka sa mga Arnold na ito ang nakuha or nadawat ko.
0: Narabat ko yung dalaget, no? Katong itigbas.
4: Katong gilog-gulog mo tumatod ka sa mga Arnold.
0: Ang term na gigamit sa akong amigo, gitagod-tagod sa pagtigbas. Grabe ha. Grabe ka brutal.
4: Grabe ka ayaw, miloob ka ayaw ka sa mga Arnold.
0: Amigo raman no? Ni sila di ay?
4: Amigo raman.
0: Oh, puro mga ex-convict. Pastilan.
4: Milo ka ayaw ka sa mga
0: Arnold. 30 kilo hagan.
4: Kuhangin siya, gisigurugin siya. Na makuhangin, matigigil ka sa mga Arnold.
0: Haita ito nga sundang yung gamit, oy?
4: Maita ayaw kay sus. Grabe ka. Kung pwede lang mapakita ka sa mga Arnold.
0: Ayaw, makuhanta.
4: Kasi na kwanta ni Lolo Mets kito mga ano. Pero mara grabe yun kayo nung nilo kaayo. Sanyawan sa ba na mo mga ayo ito. O ga, dugat kita liyan ini kay matod sa initial na sa puning nga softball ka sa mga ano. Kaya natugaw ang iyang pagkatog. So kung mauna ang rasa din sa mga ano, mara gamay kayo ka sa mga ano. Pero basta doon na naging sila katagdingkil good ka sa mga ano. Vision pa man o amigo ni sila. Kasi doon na rin sila mga pinaguan, yung mga kalagot sa usag-usa. So, mauna nga ito ang nagalang pagkagad ka sa mga Arnold nga makakuha agad ka sa kompleto nga detalye ng tungod ni ining maong balita ka sa mga Arnold. So, mga kanila sa nga itong update, nagkikilala din niyo sa gawa sa particular din niyo sa My Story Street. Ako ang inyong Rajman Jane Gallardo, BYHP. The Top Araman.
0: Kaya sana magkasamang Jane Gallardo. Grabe ito bitaw ang insidente may gala sa kuan sa delegate katong usaka lalaki ang gitigbas gitagod-tagod sa iyang amigo nga usapod ka ex-convict. Kumani siya may gala na suko kay gipukaw mga higala samtang natug sa double deck nasa sa ubos. Pag-abot ng biktima mga higala gihapak ang double deck gipukaw man ang biktima kay natug ginanog sa katug ba sus pagpukaw ron suko as suspect ko. Amigo rin niya ha, yang gi gukod, gilakag, matod pas nagkakagayin di oro, mga galag, gilakag! Gidadaan may galag sundang, sus naabtan bitaw na. Pag ini huna-huna may galang human niya ba patay ang biktima, mapriso siya, dakpan siya. Oh, dakpan na sad. Ex-convict man eh, nadak pa na siyang balik. Balhog na sa Jamegalas presuhan. Niya kini kay murder man eh. Oh, murder ang kaso ani. Agoy, pila katuig na mo, 20 katuig Megalas presuhan pagka laay kinabuhi. Imbis kagawas doon na siya, tatuog na siya rito. Moran ta to Megala ang problema niya, ang pagpuka. Karon matugin siya noon nga tos presuhan. Muna ka mo, maghuna-huna ang ganun niya may gana sa makadag hanggang ngayon kung maghimo mong krimen. Ha? Kaya wala ba'y perfect ka krimen mga higala, masakpan siya ka. Ang mahitabo ni mo mga higala, makatug ka sa presuhan. O dito ka mo puyo sa pila katuig, 20 katuig, 25 katuig, labi na, masintinsahan ka may galag lifetime. Agoy! Dito na ka may gala matiwas. Parang sarang kita gawas. Muna yung una-una ninyo. Kanabitaw ang uban nga nili makahuna-huna dayon may gala basta na sila sa kasuko. Kung naganin mo sa kasuko, mga gala, ayaw mo og decide. Ayaw mo decide diha sa inyong gawgalingon. Ayaw mo hukom sa inyong buhaton. Kay sigurado 100% kasayop din ang inyong buhaton basta naamos ko suko. Paliwas-liwas sa kamay. Huna-huna ang pagmaayo kung makatarungan nun ba niya akong gihimo o dili. Eh kung dili gani makatarungan, ay, huwag buhata. Iloom na lang na imong kasuko. O yan po, sige noo mga higala. Ang nahitabo ni mo. Ano na? Oro na yung mga higala ay tambag nato nga to sa mga putong bitaw nga mga tao. Naiuman nga mga tao nga putong para tong si Kwan, si katulad patay atong dalaga bitaw nga gisud og karton ni Astisa. Pilar katuig na nga nakalabay. Si Gabro. Kato mga igala, si nalimot ko sa pangana to tinuon nga ni Gabro. Suko to siya kay may gala, kaya iyang nakitaan sa cellphone sa iyang uyam. Nga naapo din ni Sikat Sat Lain. Gawas niya. Giilad siya ba? Sa iyang pabinaw, giilad magkuhan niyo eh. Di ba nalang kay Akuray Uya ba niya? Taga Panabo, Davao del Norte matong babae. Kanya, samtang nag-construction siya dari. Sige po siya panahon kwarta nga to siya uyab sa Mindanao. Kay nato siya nga nag-eskwila. Sus, nahibawaan naman lang niya may gala na amanis Mandawi niya ay. Abot din sa Mandawi o niya nagtrabaho sa saka bar sa saka kuan ka ng nightclub so nakita sila first time sila nga nakita nakuan siya nasuko ihang natuok ron ganabi taong gilak ang kuan ang liog kaya sa nang taong itong babae may gala piting gamay kanabi taong ang kusog piting hinayara patay yun ang biktima ang iyang gihimo gisood niyang sako. Ang isuod niyang karton, gilabay ni Megala dito sa tisa. O itong taas-taas itong istorya ha, mga higala. Ay nahimo man itong kontrobersyal. E doon naman ni Angkon nga nakahibaw siya kinsa nagpatay. Kaya nakatawag pa niya, mga higala, ang biktima. Sa pagsugod pa lang, mga higala, murag makano. Sama na, murag niyabag ni Mayhana niya, anong nakahibaw man siya. Nagamagama og istorya. Sukwahi sa Investigations Police. Anyway, ang atong winner karabuntaga, mga kasama. Congratulations sa winner ka na buntaga sa ato yung tumag Independence Day kanang adlaw. Congratulations ni Cristelmar Torno. Cristelmar Torno, ikaw ang palaran nga mananaog karong orasa. Paldo-paldo nga 200. I-chat lang ang DYHP Aramin Cebu nga Facebook page, Ma'am Krista, Ma'am Torno. Para nga ma-send po din mo dito ang imuhang cellphone number. O niya ang premyo, sa Monday na nato mahatag ha, kay Halideron, wa diha atong admin na mga admin na personnel nga maoy mo send sa 200 pesos. So Monday na ma'am ha, Cristelmar Torno, naka-follow siya may gala sa DYHP o niya naka-share po siya may gala sa itong program sa unang radyo, unang balita. Congratulations! Oras sa mga kasama, 5:05 na.
5: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy ay akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklagsik na akong paminaw ba, didaghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
8: The original Koi Herbal Capsule.
7: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
10: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang maghintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay,
12: pagkakulihay.
11: Ah, pwede lang, makakas, bilay buwitan. So, ano ka, 90
10: na ka? Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Para sa masanagon, hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
18: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga napamatudaan nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
13: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Said Health Report.
20: Health Report.
21: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtag us kabulan. Ba sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
19: Said Health Testimonies.
20: Health Testimonies.
19: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Said Panyawan Plus.
22: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Said Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
23: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
24: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
25: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
23: Life extension, vitamin D3. For longer life.
26: Igala, nakakapina ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kapina ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
27: Welcome to our reunion.
28: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
29: Tungod na sa Super Fiber.
27: Unsa?
29: Super Fiber.
23: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
30: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
31: Nawan ang nabakaugana sa kama?
32: Masinug. May diabetes ka?
31: Mag DTX 500 na!
32: Ang DTX 500.
31: Adlay powerful extracts.
32: Nga phytochemicals.
31: Ug antioxidants.
32: Nga gigan sampalaya.
31: Ug desugared sugar cane.
32: Mga organic compounds.
31: Nga effective.
32: Matok sa sakit nga diabetes.
31: DTX 500.
32: Kapalit sa mga butika.
31: DTX 500.
32: Ang tubag.
31: Kontra sa sakit nga diabetes.
32: DTX 500.
31: Epektibo.
32: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
31: DTX 500.
32: Imo sa desugared sugar cane extract.
31: Ang anti-diabetic property.
32: Gikan sa palaya.
31: DTX 500.
32: Garantisado.
31: Highly recommended.
32: Sa mga eksperto.
31: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
30: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
33: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
34: Dr. Limuel Espedal, Dumitres, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentilo sa satiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya magkakal kaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
35: May buhay sa makabuhay!
36: Ahoy! Kidney care time!
37: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
38: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
39: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
40: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
41: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
0: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na idag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
1: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gipabuhan ako tumor. Diagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di kong katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kisingan ko sa kaluwi sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamunay tinilibri ang akong kalipay, kasadya. Karon napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Karon nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga mayo na ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na may ng lawas ko. Salamat po, Ginoo.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya pagkuman kong mangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkuman kay... Yan, niagto ko sa doktor, yan, ningon ng doktor sa kuha, naday ko'y prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero mura ra magyapag wala. Narot na gid akong kwarta, tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, asa pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven ko ni.
2: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Ora sa mga kasama, alas 5, 18 na.
7: TYHP, Bustamante at Galinea, sa unang radyo, unang balita.
6: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Nakatala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOLX o gaduhan sa 3,000 ka mga aftershocks o kanitibo ang magnitude 7.8 ng linog kanya itong Lunes. Ginisamtang ang mga nakalas sa linog ni Sakapang at 247 ka mga tao. Sa mga ganyan-ganon sa aftershocks, 783 nini ang plotted samtang ang 61 mas kusog nga mabatsagan gyud sa mga tao. Ang labing kusog nga aftershock nabot og magnitude nga 6.4 ang gikusgon. Matod sa Fivolx, wala na't pa og pipila ka semana ang magpalayon ang mga aftershocks uman sa kusog galinog nitong Lunes.
8: Samtang sa nga balita, abagahon sa musbahay, balaurana na mga medical expenses alas sa mga tao nga naapakaroon sa tambalanan. Kumangkini mga angol, gumikan sa kusugalinog sa Mindanao. Ibuti ang kini ni House Speaker Faustino D. III at sa pagpangunin ni sa delegasyon sa pipila ka mga babalaod nga bisita sa General Santos City o Sarangani Province para mo assess sa epekto sa magnitude 7.8 nga linog. Ipasalig ni D. ang pagtabang sa apektado ng mga pamilya sa ilang recovery gikan sa kalamidad. Ang lower house, migahin og 9.25 milyones ka pesos ka valor sa mga hinabang pasiuna alang sa mga biktima.
6: Gawahag sa House Prosecution Panel ang Senado ug ang ubang ahinses gobyerno para pagsiguro sa kaluwasan ug ang mga ebidensya nga giduso niini ngadto sa Senado alang sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Gihimo nila ang maog nga panawagan human usa ka grupo ang niangkon nga gihack ang website sa Senado ug pipila ka adlaw human ang National Bureau of Investigation dibutyag adto ni security threat ang Senate building ug ang premises niini. Matod ni Kongresista Jervil Luisto lisod nga mag-speculate kung kini ba konektado ba sa umabot kay impeachment trial? Deklaro ni Luis Tro, nga doon na sila i-schedule alang sa unang pre-trial conference sa Hunyo 18 o sa sunod nga Huwebes.
8: Samtang sa dugang balita, niubos ang net satisfaction rating sa Senado. Busbay, balaoranan ingon man ang Korte Suprema. Sa labing auhing nga social weather station survey nga gipaygayon itumuan sa Marso. Ang nationwide survey gipaygayon gigas sa Marso 24 nga doon na sa 31. Pinagi sa face-to-face nga interview nga doon ay 1,500 ka mga respondents ka mga hingkod na ang paginaron. Base sa survey, ang Senado doon ay satisfaction rating nga plus 11. O gubos o ginig 3-4 puntos sa plus 14 nga rating netong Nobyembre sa miagi nga tuig. 42% sa mga respondents sa survey ang miingon nga natagbaw sila sa performance sa Senado o 31% ang wa matagbaw. Ang Busbay Balaurana naka-record o 42% nga satisfaction o Vital Webbing nga dissatisfaction rating ang resulta kini sa plus 13 nga rating apan mas ubos og jutay sa plus 14 nga rating na tumiagi nga tuig. Ang Korte Suprema sa ilang bahin ni ubos ang satisfaction rating sa plus 11. Din 42% ang natagbaw o 30 ang wala matagbaw sa ilang performance sa labaw nga hukmanan. Nangubo silang tanan kasamang Arnold ang sakaragin si VP Sara.
6: Si Mike Pirog. Masa lang.
8: President
6: Marcos. Masa lang makabantay ani kasamang Ken. Masa lang makabantay ani nga.
8: Kabantay na ni mo. Pa may pagawas aning sorbihan.
6: Ang mga tao ba, wagin mo tuon nila.
8: Nga, tanawa ha. Gika ni BBM. Negative 15. Mas ubos. Mas taas pa yung negative kaysa last year.
6: Mwana kasamang Ken ang mga senador. Kato sila sa Gatchalian. Sila si Zubiri. Sila si Estrada. Si Tulfo Tuaritos Mindanao ron.
8: Silang nagpahumot. Upat naghapon.
6: Naghapon.
8: Nanguhan sila ng hatag o abang.
6: Nganong, nganong nang ilang ibuhat? Kay para magpahumot nga to sa mga taga Mindanao.
8: Sa survey, kani say man yung survey kasama Arnold nga ang kang VP Sara ni taas pagani good. Gika ni BBM, pairin nga sa lower house, pairin
6: sa Pila kang, pila ka Sara?
8: Kalimot ko ito, basta kay itaas.
6: Basta taas, taas. Mga
8: Arnold. Siguro. Basta kay Saka ang iya ha. Samtang iya ni Saka, ang kinisan silang tanan, nangubos. Naman na lang gani, no? Kay plus pa maning lower house, Senate,
6: ang kang BBM good.
8: Court. Ang kang BBM good kay...
6: Negative.
8: Negative 15. Ang negative kasama Arnold na 15, 14 taasa kaysa sa iyang negative food last time.
6: Negative 3. Nagbiha ay. Samtang.
8: Dugangan iyang negative. Nagbiha yun.
6: Samtang alas sa 5.23 na. Abogado sa 18 ka mga kanibarigar ni Saldicon, ni Salikway, sa pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian na ang ilang grupo adunay kalabutan sa kayong security threat sa Senado. Mato ni Attorney Livy Barigod, katawanan ng mga kakusasyon o gihanggag i-question ng usa ka tao nga sama ni Gatchalian Estrada sa kinabuhi mutubay sa kusasyon nga konektado sila sa hulga sa Senado. Duga ni Barigod nga marinaon sila kapag tao dili sila gusto og kagubot. Si Barigod ito nga sa Office of the Ombudsman kagahapon adlaw uman kini gisumon alang sa fact-finding investigation. Iyang ikuyugan ng usa sa mga kanhi bodyguard na si Johnny Bruan nga gihinabi sa mga investigators kagahapon adlaw may kalibutan sa gingong pag-deliver niya sa 20 ka mga balita ngadto sa usa ka kongresista.
8: Datapos sa balita gikan sa kauluhan, nagibaybaw sa Foreign Ministry sa China ang ilang pagsilot batok ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ug sa iyang pamilya. Matod sa China, gabalik-balik na ang sayop nga mga pamahayag ni Teodoro kamay silang nasod nga nakaapekto sa lehitimo nga mga interes sa China ingon man ang bilateral ties tali sa nasod. Ang silot nagpasabot nga si Teodoro iyang kapikas ug anak dili na makasulod sa mainland China, Hong Kong ug Macau. Gibanday sila kasamang Arnold.
6: Isa nun sila si
8: Gilbert Teodoro Jr. ug ang immediate family.
6: Wala din si Bato sa una.
8: Wala din si Bato katong giban sa US.
6: Giban sa US.
8: Karon si Teodoro na po giban dito sa China, Hong Kong ug Macau. Di na siya kantong di sila.
6: Di na sila. Di na sila, sila kasugal-sugal sa Macau.
8: Samtang ang lain-lain nga mga butan sa China, gididaan sa paghimog bisan unsa nga transaksyon, cooperation ug uban pa nga mga kalihukan, tali ni Teodoro ingon man sa kapikas ug anak ni ini.
6: Si Teodoro ra dai giban, wa ilabot si Claire.
8: Barang siya tayo kay Defense Secretary niya. Mga pamahayag ko rin sa niya related sa West Philippine Sea.
6: Ala, maghapoy makuha ni mo niya sa Hong Kong, China. Bago. Bert. Okay na.
8: At lang nasod,
6: Bert. Ay, nairaghan niya sa laing nasod. Kapan ka mga nasod? Oh, Singapore, Indonesia,
8: Vietnam.
6: Ah, nindot ka dito. Ay, lang China, kay Kwan. Kanang polluted. Di ba, nakato magka-China kasamang Ken Hayes ka dito, di ba?
8: Nakasamang Arnold. Tungkol silang daghan ditong manufacturing mga kanang buildings.
6: Hayes ka dito, haiga-aya dito. Arita sa Japan, nalitot ka ng Japan. Malaysia.
8: Singapore. Malimpiyo kayo noong mga country.
6: Brunei. Tindot ka ng Brunei. Arita sa, wasan ko ka anak, TV rin ko kita.
35: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Kaya ito nga papadagumang, giparanta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original ko ay herbal capsule. Suplemento ng gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Ngamoy mga tabi, kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Arong arita na lang ang masakit. Busa ikaw nga ng paminaw karon, bata sana. Ang pag-inom sa original ko ay herbal capsule. Arong nga lang siklig o ng atong nga panglawas. Kay ang original ko herbal capsule mawatok ni Miguel sa mga maritian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy o ang pagbabag sa inyong mga atay. Ang original ko herbal capsule epektibo sa ni Miguel pagpanigon sa atong immune system. Di tadali Miguel ang masakit. Gamikan sa mga vitamins ganaan ini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang original ko herbal capsule aprobado kini Miguel sa Food and Drug Administration. Inyuring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Mapalit kini Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Bato Leyte. Mahimo sa rin yung Miguel mapalit ang original Koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, tanang branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, tanang branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olangro, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na! Epektibo pa!
8: Taas bomb presyon si Budugoy Kabadunay! Hypertension, basin taas ni sugar, basin may diabetes kanyo, wala kamay baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis mo arterial wall, sumapalapot si mong dugo ka sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka, mataas sa imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkalaw si mong kidney, og daghan pa mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad. Pagkaputol sa tirog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga mo grabe ng imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, dili kinit charantin. Gikan sa paliya nga suwid sa insulin function kung bubo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang makapanindot ni simong katog makapagupagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes induced hypertension. O bistaw sa mga klinika, di alternativo, medicina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nga akin imutang ni Swedia Coselem Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapalikon na ito ang atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells magka-function sa pinagmaayo, magka-produce kini mga paragang. Mapatay kini sa mga viruses sa di pa nimusod sa atong cell wall. Muna kanadlaw nga pag-inom 2 to 3 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 para sa inadlaw nga proteksyon sa atong panlawas. Unyay, kalimot ha, kay karoon na rin ng June 16, Martes, umaabot nga simana, muna na mid-month sale sa Cebu Life Extension Club. Clinic ingon man ang konsolasyon. Maka-avail kag 10% na discount sa mga produkto sa Life Extension. Apil na ang Life Extension Vitamin D3 again sa clinic din sa Cebu City o Konsolasyon Branch. Samtang dunay libre nga ECG alang sa unang 30 ka mga pasyente nga makaabot ni anang adlaw diri sa Cebu City nga Life Extension Clinic. Libre pud nga sugar test alang sa unang 20 ka mga pasyente nga makaabot diha sa Konsolasyon nga Life Extension Clinic ni anang adlaw June 16. Life Extension Clinic sa Cebu City naa ni mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Sibodok o Cebu Gospel Church. Dinas Consolacion sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, de Baguete City sa may House of Taft Building sa Taft District, Barangay 8. Dol ka na sa may Kamanhak Terminal. O niya, pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alang sa inyong duga pangutana, 416-1655 ang 0917-318-1161. Sa PICAS, gabay ni ka makanunay nga makonstipated. Pag naman yung super fiber, kay makatabang ka, yun ni contra-constipation. Sa inyo na pagkang andaman ng super fiber, kung alam ka kung si kabaso ng tubig, imong i-mix dito ang usaka sachet sa super fiber. Pwede mo siyang imnon kung naris sa buntag before mag-breakfast. Kung naris gabi, ikan ang before pod kang matulog. Para mas nindot pa yun ang resulta sa pag-take nimo sa super fiber, idungan ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika pero sabi din na sa Life Extension Clinic.
6: Oy, mga kapisata, nabing pangapir ang buntag sa iyo eh. Ah, samtang nakapita may gala na minaw tag balita sa Riva HP. Nami ikapi mga gala, arita may gala sa kaping dunay resistensya, dunay vitamina. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Dunay kini spirulina, nga dunay powerful antioxidants o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makapreduce kini may gala sa blood pressure o makatabang sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon na siya kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o gross hip. Dali basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopping, Lazada ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
35: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Ay, sanli pa na ito mga tumay ka na sa pag-break ha. Aris na tamay ka na sa itong answer to win promo. Ang pangutana mga kasama, kinsa tong opisyal sa Philippine government ang giban mga higala sa nasod sa China nga makasod sa Hong Kong, sa Beijing o sa tibok China gid no, kasamang ken kinsa ni mga lang public official sa Philippine government ang giban mga higala sa nasod sa China nga makasod sa ilahang nasod. Alam mo, kinsa mga higala, kinsa ni kwan, official sa gobyerno nato may higala sa Pilipinas, ang giban may higala nga makasod sa nasod sa China. Hala, tubag, tubag, tubag, tubag, tubag. Kinsa ni may higala nga official sa gobyerno. Ah, Mare siya may kailan si Kwan, nasa DND, DND, Department of National Defense. Tubag, tubag, tubag. Unya, ang inyong tubag, may kala. Ito ng raffle. Unya, alas, before mag alas 6, antak na sa buntag. Kung makatubag mo, may kala 15 eh, nga public official sa gobyerno, ang giban, may kala sa lasot sa China, nga makasod, mga kala, labi na sa Hong Kong, no? Sa Macau, sa Beijing, sa mainland China, basta diha, diha napita, no? Di sila kasod, mga igala, kini si Kwan, kini si Asta iyang pamilya. Oh, sige, tubag, tubag, tubag. Tubag ka, mga igala, itong pangutana, karamuntaga, para mapaldo-paldo po mo. Atong oras, mga kasama, alas 5.35 na.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay.

0: G Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
2: Biotroph Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
2: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
2: Biotroph Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
2: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Ako'y Erwagaso.
1: Primitibo o barato.
2: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
6: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyo pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Zed Health Report.
8: Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko usog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid nyo nakahilid yung kogno. Mautong nakadungmangkuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Awan nyo, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatin. Nakaantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na biska.
2: Bayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment.

0: ang kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisang gabi?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Taas nga uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
6: Daghan og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Dinta na gyud akong gibati.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Libalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at pulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, Hindi dahil sa mabubuting dawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
10: Oras sa mga kasama, alas 5:50 lang.
11: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparegon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 di sa atong lugo, makafunction sa bugmayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makamatay sa viruses sa di pa kini mo sulod sa atong cell wall. Busa, inom kadadlaw ga duhang at sa tulog ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naanay may gala sa Osmeño Boulevard, dool sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Yan ito sa Konsolasyon, nasa ni Miguel sa ADM Building sa Barangay Kansagas, Konsolasyon at Bang sa Jollibee. May mong matawag Miguel sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. May mong mapalit po Miguel dito sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8 dool sa Kamanhag Terminal. Onya na ay libre may galang consultation ang Cebu Life Extension Clinic karong June 16. Sunod semana ni mga higala ha. Doon ay 10% ka off sa tanan ng mga produkto sa Consolacion o sa Cebu branch mga kasama. Unya ano na ay free ECG test alang sa labing unang 30% sa Cebu branch. Onya dunay free sugar test for first 20 patients sa Consolacion branch. Onya ang location sa Cebu Dock Health and Science sa building sa Osmeño Boulevard Capital Site. Onya dunay free medical check-up kada adlaw mga kasama. Oto ang inyohang buhaton, mamay galang pagtawag sa cellphone number nga atong gi apahibaw kaganina mga kasama labot na sa maong apahibaw sa Life Extension Clinic. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. O niya itong pangutan na kaganina mga kasama, kinsa itong opisyal sa gobyerno. Ang ato lang nagaanong kwan, kanang clue. Siya ang Secretary sa Department of National Defense, DND. Ang giban may gala sa China na makasood silang nasod. Labi na sa Hong Kong, sa mainland China, ang guman pa. Kinsa ni may galang opisyal. Pwede na apelyedo, ha? Pwede na apelyedo. Pwede na apelyedo si Gibo. Rami, ihungit ang mga ganyan. Pwede na apelyedo, ha? Basta kay si Gibo, ni. Onya kato mga lock inyong profile murag maglisod ta na mga higala ha ayun yung ilock inyong profile. Onya ang atong mechanics sa Dibaygala, i-follow ang DYHP RMN Cebu. I-follow lang, i-follow. I-click ang DYHP RMN Cebu niya. I-follow Megala. Nadiha. Onya, i-share po ng atong program. Unang radyo mo ng balita. Muna mag, kanang uban, wa maka-follow ang uban, no? Follow mo diha, mga kasama. Dato naman, i-click na ninyo, ha? Like, follow, niya i-share atong unang radyo na balita. Ang inyong i-follow, may galang, DYHP RMN Cebu, kang Attorney Rofil Fernandez Manyok, pais na na. Anatay, mo na may galang atong mechanic sa mga kasama. So, mato, follow o i-like, may galang atong Facebook page, DYHP RMN Cebu, kang Attorney Rofil Fernandez Manyok, niya i-share atong program Unang Radyo, Unang Balita.
12: Samtang sa pikas gabahin, buntag sa'yo, lami kayo nga ipangape. Pahinitin na yung mga tiyan, diha, labi na kay Bugnaw. Pag-Bugnaw, ibig ka sa'yong buntag. Mga na, pag-inom mag-Vitan D Plus Coffee Mix, kay kini nga kape, gawas nga lami ni siya, o niya, humot kayong aroma ni ini, doon na pag-inom kayo makuha, nga dugang nga mga health sa benefit. Gumika nung sa mga sagol sa Vitan D Plus Coffee Mix. Apila ni ini, ang 200 ayo nga vitamin D 3 sa iyang matag sa shea. Mo na magkakapi na ka magka-vitamin D 3 pag yun. Plus reishi mushroom extract. Kaduro mga powerful anti-tumor properties. Anti-tumor, anti-cancer properties. Kaya itawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vitamin D Plus Coffee Mix. Ginugangan pagkikinig mangosteen. Fruit extract. Magkabatoy kinig sa oxidative stress o kinindalik ang pagkadaos sa itong mga cellula. Gumika na sa sovereign free radicals sa itong lawas. Mo na mga piganita sa iyo sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix Gyud. Makakapina ka magka Vitamin D 3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa laydain ng mga butika pero sa din sa Life Extension Clinic.
11: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
12: Darbado lalaki na dakpan nakuhaan pagid kini og pinakita ang shabu kasama mo sa balita ng Demon Paul Lauro.
11: DYHP Tatak RMN Report.
13: Rajoman Ken, Rajoman Arnold, pasado ni alas 7 kagabi sa sityo Puntod, Barangay Mambaling, ng Dakbayan, Sugbo. Atong kapulisan na kadawat og tawag, ganun na ermanong tao nga nagwarawara sa iyang revolver. O gila rin ang irespondihan o gila naabdan kining suspect na si Christopher Baraga Sacristan, 51 anyos, may trabaho, uli tao nga nagpuyo sa sityo Alaska proper, Barangay Mambaling. Gawa sa 38 Baltic revolver nga nailog sa kapulisan. Yes, yung posisyon, nakuhaan siya duha ka medium pack na shabu. Natanggong na karon kining maong dinakpan sa Mambaling Police Station 11. Kasama mo sa Mambaling Police, ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
11: Radyo mo, nationwide.
10: Samtang kasasistan sa lag sa mga biktima sa Kusog Galinog sa Northern Cebu, wapaghapon mahatag sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balik sa Radyo Man, Iri Bolona.
11: DYHP, Tatak, RMN. Report.
14: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Wa pagay pamahatag sa kagamhanan sa Sugbo ang case assistance niini ngadto sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu nito maging tuig. Partikular na kapin sa 6 milyones pesos nga nakolektang donasyon sa city government. Kani tuod kay City Treasurer's Office gigong palayon pang i-process sa mga dokumento alang ini. Ang City Council pinaagi ni Konsehal Dave Tumulak nangayo na update sa maong financial assistance gikan sa nasikutang buhatan.
15: The City Treasurer's Office is requested to submit and appraise the City Council of the financial assistance for earthquake-stricken LGUs in Northern Cebu.
14: Si Konsehal Dave Tumulak, na sayran nga siyang kalokal nga kagamhanan sa Northern Cebu, ang hatagan sa cash aid, na nalakip sa siyudad sa Bugo, o mga lungsod sa Daan Bandayan, San Remigio, Medellin, Sugod, Tabugon, Bourbon, Katmon, o Tabuelan. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kasama sa pagatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule, atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaaw na Ginoo pinaagis pagatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
11: Radyo mo, nationwide.
12: Samtang duga balita, DA7, ipaibangon sa publiko, kalabot sa gingon, nga mugamit sa pag-asil ang buwatan para magayag sponsorship o donasyon. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Raymar Pugol.
11: DYHP, Tatak,
16: RMN Report.
17: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nipahimangno ang Department of Agriculture Central Visayas kun DA7 ngadto sa ilang suppliers, contractors, stakeholders ug sa kinatibuk-ang publiko nga ang ilang buhatan wa mangayo o mudawat og bisan unsang matang sa sponsorship, donasyon, financial nga kontribusyon, regalo o baka in-kind nga suporta gikan sa mga suppliers ug service providers alang sa bisan unsang kalihukan, programa, proyekto o inisyatiba. Matod sa DA7 nga mamahimong i-report ang bisan kinsa nga individual o grupo nga magpailang nga kawani sa ilang buhatan ug mangayo og sponsorship o kontribusyon alang sa ahensya. Kasama mo sa DA7 Central Visayas, Radjuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN.
18: Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol.
16: Radyo mo Nationwide YHP abroad ngayon.
19: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
20: Nagatubang nausab ang mga base sa Amerika sa Middle East o ikaduhang hugna sa retaliatory attacks gikan sa Iran. Nibutyag ang Revolutionary Guard sa Iran nga nilusad sila og panimaos nga pagpangatake nga nag-target sa mga base sa Amerika sa nasuing rehiyon. Tungod na ini na-activate ang air defenses sa Kuwait, Bahrain o Jordan, din 20 ka mga missiles ang na-intercept. Subay sa maong ikaduhang gabi sa mga gilusad ng strikes sa Amerika na dungog ang mga pagpangulbo sa dagkong mga lokasyon sa Iran duol sa Strait of Hormuz. Nipasidaan si US President Donald Trump nga posibleng mo-resume ang pagpangatake sa Amerika kung walay makabot nga deal. Tali sa Iran o ang militar na ini posibleng mo-target na usab sa mga critical nga imprasaktura sa Iran. Hugot nga gikondenar sa Iran ang uwahing mga strike sa Amerika ngadto sa ilang nasod ug mikonsidera niini nga dakong kalapasan sa nahimong ceasefire nitong Abril samtang nibason na usab sa nagkasamot nga tensyon ngadto sa Amerika. Kasama mo sa abroad ngayon gineo Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
21: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas ipahumot og mas ipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: Radyo mo Nationwide.
10: Oras sa mga kasama alas 6:03 na.
22: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
10: Philippine Standard Time at a size 3
16: DYHP.
0: Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
10: Mga kasama ni Gud Malik Mapungan nga mutaas na gina katong inan. Mailhan na nato na ang idara na ta kay naanatay masinati nga mga sakit sa lawas nga kaniadto sa batanon pata. Wala nato na mabatsagi. Musakit na nga itong hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na di ay ang blood pressure, blood sugar, o gauban pa. Hanap na ang pananaw. Usahay, sakit na may galang mga lutahan. O niya mapiktuhan, ramagid may galang atong nga buruhaton. Di as balay, kay naanatay, gipamati sa lawas. Dilisama ka niyan, tunga sa batanon pata, nagano na nato may galang taas nga hagdanan, oy. O ang bukid nga wala kapoy. Maunang nagkinahanglan ta nga, o ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang, at kung nasinati, ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton, matag adlaw. Iyon na na June, may gala siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambi na nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Muna nga naggamit ko o maintenance medication. Naginom ko o vanular. Kay aduna kini 5B vitamins in high level, B1, B6 o B12, makatabang proteksyon. May dugang pang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo. Para parayon ang lihok, di ba? Maong ang ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa vanular. 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Baliktad sa itong mga balita, Cebu City Vice Mayor Tomasos Menia, misawais pagpabutang o mga lamppost banners sa sagkakanaanan sa kadalanan di Dakbayan. Kasama mo sa balita ang Diman Eli Bolono.
0: CYHP, Tatak, RMN, Report.
1: Gisaway ni Cebu City Vice Mayor Tomasos Menia ang pagpabutang o mga lamppost banners o sagkakanaanan sa kadalanan sa Dakbayan. Dinibot ang Vice Mayor, gagamiton ang mga poste sa syudad sa promotional campaign sa maabling branch sa Osaka Sizzler. Kinitong kagigong daghana ang nagbitay sa kadalanan sa Dakbayan na naglakip sa mga spaghetti wires o guban pa. Alang kang Osmeña, why legal nga basihanan o dilitok mga paghatag o pagtugot sa maang request?
2: This is not proper, it's not illegal to use our lampposts as advertising. We usually allow announcements of activities like sinulog, fiesta, not to authorize a sandwich or a barbecue or a sizzler. Our city is already dirty the way it is with all the ugly spaghetti wires that we don't need any more ads hang on our lampposts. I don't believe there's a legal basis for this.
1: Si Vice Mayor Tomas Osmeña giaprobahan nino sa Konseho sa Siyudad ang isgutang hangyo taliwa sa pagsupak sa Vice Mayor niini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man. Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo nationwide. DYHP, Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
19: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugo, ang epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sugato ng pag-us-us sa plitihan sa aeroplano ang mga biyahidor ning tunga-tunga sa buwan sa Hunyo, human gi-downgrade sa Civil Aeronautics Board CONCAB ang passenger fuel surcharge. Sa ilang advisory, gianonso sa CAB nga ang fuel surcharge alang sa Hunyo 16 ngadto sa 30, gitakda na sa level 12 nga niubos gikan sa level 14 nga gipatuman sugod sa unang adlaw sa buwan hangtod sa Hunyo 15 nga period. Ubos sa level 12 ang mga pasahero mobayad og 389 pesos ngadto sa 1137 pesos nga fuel surcharges alang sa domestic flights depende sa flight distance, samtang alang sa international flights nga magikan sa Pilipinas ang surcharge anaa sa 1284 pesos ngadto sa 950 pesos. Ang kabo patuman og mas mubo nga period nga 15 days alang sa fuel surcharge level adjustment isip interim og temporary measure taliwa sa talandugon nga paglihok sa presyo sa lana. Kasama mo sa negosyo ngayon, ginayon Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
21: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Banyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paboritong mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Banyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
16: Racho mo nationwide.
10: Samtang ipahulipan nga building official sa Dakbayan sa Sugbo na ito gamiging buwan nga si Architect Florante Catalan. Nagpabilin pa sa katungdanan kasama mo sa balita Rajaman Edibolon.
16: DYHP Tatak RMN Report.
14: Nagpabilin pa sa katunanan ang building officials Dakbay Sugbo si Architect Florante Catalan. Kinita kong tiwa pa ipatuman ni Mayor Nestor Archival ang kamanduan sa Department of Public Works and Highways yung DPWH pagpahulip ni ini. Ang nasyutang ayon siya na-designate ng Architect Andrew B. King na ito maging buwan isip acting building official sa syudad. Apan nato ni Archival, ngayon paglaruhon ang kamanduan sa DPWH sa di pa ipatuman. Si Mayor Nestor Archival, siyang bahin, ipalayag ni Catalan nga siya magpaabot lang sa pag-reassign kaniya sa laing buhatan.
3: Kuwatra ko po asa ko i-assign trabaho raman yan to.
14: Si Architect Florante Catalan, nagpabilin hinuntong hagak ang Catalan, pagpaulip kaniya sa katungdanan, humanitudlo na itong tuwing 2019 nga permanenteng building official sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall, kinang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak RMN.
16: Radyo mo nationwide.
10: Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamin sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kumpleto na ang B vitamins kay imong gikinahanglan. Ana kini sa AXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatomar ka rini, mahimo gid kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa AXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
16: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita, TYHP. Una sa lahat, weather update.
10: Sero sa lahat, may kanalakas sa panahon dali sa ato, pinagay sa pagmanabala sa panahon sa Pag-asa, DOS-TV Sangas. Nasa itong linya si Jomer Clarino sa Pag-asa. Jomer, may butang.
5: Yes sir, good morning sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw. Kinitong latest weather update karong adlawa. Padayon sa makasinati, generally fair weather, init kung medyo igang na panahon sa Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu. So, agawas ini na yung mga patak-patak na mga pag-ulan o kinima-localize na mga pagpangilat o pagpanugdog. Padayon sa mag-monitor sa mga gi-issue na thunderstorm advisories. Hinayin ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o ang kadagatan, malinawan ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu, 26 to 33 degrees Celsius. Haring adlaw musalap alas 6:05 sa hapon. Ang dagat muhunas alas 3:18 sa hapon. Mutaob alas 9:41 sa gabi. Philippine Standard Time alas 6:12 sa buntag. Gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas. DOST, Jomar Clarino.
10: Salamat Jomar Clarino sa Pag-asa.
16: TYHP, una sa lahat. Weather update. Huwag!
10: Apasadli pa, may gala sa itong premyo. Premyo sa ta, ha? Isa itong winner karabuntaga. Congratulations! Sa itong winner karabuntaga, kamang Ken, at tatanawin ang atong winner, si Maria Taga-Kanaw. Ma Maria Taga-Kanaw, itong winner karabuntaga. Sakto yan tubag, si Secretary Gibo Chodoro. Congratulations din mo, ma'am. Ikaw ang atong palaran. Makarawat ka o 200 pesos nga Gcash. Aha! Karindot mga igala na kadawat may igala ga Gcash ka 200 na karawad lawa. Ang inyo hang premyo ha, ana sa Lunes. Kaya nga tong admin personnel, ako anon, kadang holiday man ron. So, sa Lunes na. Kaya itong kapabaragoman may galing palanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisaya na Mindanao ang original Koi herbal capsule. Suplementong agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, at ginseng. Kamay mo hata may kalikaligong sa lawas, kaligong sa itong immune system. Koi herbal capsule, barato na, ipiktibo pa.
12: Kaya ikaw adunay daghan tong sensibilawas mo dili ka regular kag magpagawas imong hugaw dili ka may lisan mabuto ni muntian makasinati kag insomnia kanunay kag sakit kag imong ulo para kinsa kalawasan ug lutahan dili pa ginhami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems igoman ang pagkaluya sa imong tibok lawas busa wag taga karma toksin sa imong lawas para imong maangkon og maayong panlawas pag ginamit ang adlaw og G detox plus herbal capsule ang pinakakuso
10: wala pati oras may gala sa nga na lang sa kinitubok ang pwersa sa DYHP Alamin Cebu kami ang inyong mga tigbalita
12: kinagin yung Radio Man Ken Galinea
10: ako sa Radio Man Arlo Busamante magpasalamat sa inyong pagpabinaw hangtod sa ugbapon sa samang takna o sa samang sibianan at ang imigalas kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok nga musunod ka rin sa Straight to the Point ay kalimot matagal ang tarang degang Diyos praise the Lord hallelujah
16: DYHP Alamin pagkutok ng mga balita nakatutok na sa unang radyo unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMM.
7: Oras sa DYHP, RMM Cebu, size 15.
23: This time check is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by United Home Kidalets, chewable paracetamol and candy flavors. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by United Home Kidalets, chewable paracetamol and candy flavors. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Semeticone, rest time to the rescue. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
25: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS!
27: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
28: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. No kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
7: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan.
8: Straight to the point.
7: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Kinilig po niyo po sa kadagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy pa dayang makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mga higalang Biyernes ug pizza dusina. Nining buwan karon mahigala sa Hunyo tuig 2026.
8: Straight to the point.
7: Independence Day karon mga sukid ding paminaw. Holiday karong adlaw lukup nasod tungod sa pagtimaan sa ika 128 nga Independence Day og double pay no sa mga magtrabaho karong adlaw tungod kay usa kini ka regular holiday base sa balaod sa pamuo mahigala sa nasod.
8: Straight to the point.
7: Nunot nini naka full alert status karong adlaw ang atong kapulisan tibuok nasod samtang magdeploy kini og 89,000 ka mga pulis o mga force multipliers subay sa pagtimaan sa Independence Day.
8: Straight to the point.
7: Ang pangutanan dako mahigala ang Pilipinas, ang mga Filipino naka-feel ba gyud sa Independence Day. Muna dakong pangutana mga sukin tig paminaw.
8: Straight to the point.
7: Pero gapong adlaw may bisita nato si former Cebu City Mayor Mike Rama. Nikalit na tugtunga desto si Bianan mahigala og dunay panawagan na magbutang kag mga flags, ha? Gumikan mahigala kay pagkakalon kung magkabantay ka mura bitaw inday kin og murag ang mga tao, ang focus may gala sa trabaho o guban pa siguro ang gikabisihan o sa'y nalimot na may gala sa pagbutang o mga flags.
8: Straight to the point.
7: Dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu, doon na mahigala yung mga kalsada rito na doon na yung mga flags. Ang uban mahigala mga lugar mula Guaraman. Ato ni tagag pagtagad rubutagasab sa atong pagban-uban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Samtang sa laing bahin mga sukit di paminao, ato sa tagad pagtagad yung kapitulyo na ngandam karon sa mga water facilities subay sa gipasidaan sa pag-asa nga masinati ang El Nino sa nasod karong tuiga.
8: Straight to the point.
7: Atas ning pagtagad rubutaga mga kaigalan sa atong pagbanuban ning atong tulumanon inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Samtang sa kauluhan ug bambahin sa nasod ang net satisfaction rating sa Senado, Lower House ug Korte Suprema pinagi sa Social Weather Station Survey sa buwan sa Marso ato sa isgutan unya niubos matod pa no ang mga net satisfaction rating sa Senado, Lower House ug Supreme Court. Si VP Sara Ragitaon ang taas sa net satisfaction rating kay si BBM na negative 50 naman.
8: Straight to the point.
7: Sana ning kalakiha. Ato ning isgutan rumbutaga mga higala kining resulta sa SWS kanang Social Weather Station nga survey dili na ako ang ato lang ang isgutan unsay mga data nga ato nakuha diha nga na report sad dinhi sa atong sibianan DYHP sa RMN o giman na reported mahigala sa mga nagkadaiyang media outlets ingon man sa mga pamantalaan nigawas kini mga higala. So ang ato ini di man kita nagsurvey pero kita pwede ta mo discuss labot ining maong survey.
8: Straight to the point.
7: Katarik pagtagad rubutaga sa atong pagwan-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Samtang dito mahigala sa Senado unsa bang hitabo aday kin nga ang Senado pati man naghana mga pulis kagahapon. No, kay lahi lagi ang order mga kagalaan ni Win Gatchalian, Senator Senate President Pro Tempore Win Gatchalian o ang kamanduan mahigala ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang kang Cayetano mahigala nga manarbaho na ta, Ang kang Gatchalian manarbaho gyapon pero mag work from home na ta. Nga kultin naghana mga pulis dito mga kagalaan. Unya matod pa gimanduan ni Cayetano nga ang iyang sergeant at arms nga mapahigayon mahigala sa mga protocol, labot mahigala sa pag kinini ang sud gawas diha sa Senado samtang ang sergeant at arms mga higala nga gitudlo ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian iya sang gisugo nga makig-coordinate sa kapulisan ug NBI kay do na kunoy threat ang Senado. Unsa man klasiha sa threat ang Senado? Matod pa mga higala, kay ilaman tanan mga kagalaan nga nagkasinabot man ng pulis o ng NBI mahigala kauban sa taga-USA, handle ni Win Gatchalian, ang nakahatag o hulga sa Senado, rekanto ko nung related, malagmit related ko no sa 18 marin. Munang gilockdown mahigala ang Senado o tinaghan ang kapulisan, ah, wa mga higala pasudli dito, ah, kay kuno dunay under threat mga kahigalaan ang Senado. Unya, kuya wano ang maong threat, kalit man ni na ay threat mga higala ang Senado karon. Kay doon na di ay schedule mga kagalaan last week, doon ay schedule mga kagalaan labot sa Blue Ribbon Committee hearing, moton pwede mga kagalaan tensyonado mga kagalaan kay guardiahan mga kagalaan dito sa ubos na dili pasod doon to mga 18 marines. Nya karon mga kagalaan, doon na naman tapoy Blue Ribbon hearing, June 11 na to gahapon, maong pag Blue Ribbon hearing, usap mga kagalaan sa Kang Kaitano Black. So, ang Kang Kaitano, nga man, muntungan na ta, kay natay Blue Ribbon hearing. Ang Kang Gatsalian po, siradaan ang Senado kay dunay threat kuno. Unya, matod pa sa NBI, pinagi ni Matibag, ang threat, malagmit kuno, nga gikan mahigala o kining threat, may kalambigitan sa 18 Marines. Ngano man taon nga may kalambigitan man sa 18 Marines, nga katong 18 Marines, pagsuod ganit nila, daw gibuli mga ito sila day. Di magana sa makasod, hapit mahigala sa Senado, kay grabing daghanang gwardya, dito pa magana John Vic Remulla, may gani kiginaog sila ni Pia Caetano o ni Ruben Padilla. Medyo marag naikog to mahigalan taga Osaa, nakasod o giagbayan to mahigala ni Kwan, giskultan tong Pia Caetano day. Ang mga sakop sa Philippine Marines, kanhi sakop sa Philippine Marines, niya naunsa naman yung tabua karon nga niingon na mahinoon nga ang threat sa Senado, malagmit may kalabigitan sa 18 Marines. Ang samang giklaro ini na threatened kay tungod sa Blue Ribbon Committee hearing.
28: Straight to the point.
7: Klarohon tanay mga sukit di paminaw. Na para na to, ato ba, to be fair ba lang. Sige, imbisigara na si VP Sara. Kay again, samantag corruption ka ha. Imbisigara si VP Sara, pero ay kalimti ha. Imbisigara isad ang ipadayon sa ating investigation sa Blue Ribbon Committee, nga naman, dako man yung kulta ha, trillion man eh. Unya, makasabot mo nga ang Visayas o Mindanao, labi na sa Visayas, labi na sa Sugbo, nga kung kita Sugboanon, normal ta nga Sugboanon, mo di man kita nga doon nag-yoy investigation sa flood control, nga nahilom naman mo. Nga naman tungod kay din sa Sugbo, may igo, mahigala ang bagyong Tino, daghang patay. Unya, nakibaw ta, pila ka bilyon ang gibubo mahigala nga kwarta sa Sugbo tungod lang sa flood control. So normal na mo nga mga Sugboanon nga mo di man may nga imbisigaran ninyo ng flood control. Okay ra, imbisigaran ninyo Sara, way problema. Pero imbisigaran sa ninyo ng flood control, dili kay murag na hilo na tas flood control. So kini mga kagalaan, nganong nainani ning Senate karon, nga gi-lockdown mga sukit ng Pabinaw, natural ang mga tao mingon, nako na threat sa Senate, to sa mga klase sa threat. Or na threaten mga higala katong delikado mga kagala ang mamention unya. Kay doon na pa'y gawas sa 18 Marines, doon na pa'y laing mo gawas, dahil nga mga sakop gihapon sa Philippine Marines.
28: Straight to the point.
7: Amo ni tagantag pagtagad robotaga mga higala. Na para na ko, imbisigahon yun eh, kining mga pamahayag sa 18 Marines, tanaw ni Megala katong ilang substance pamahayag nga doon na mga higala yung mga video nga nakasupport, o katong doon na mga pictures nga nakasupport, o katong mga higala ang pamahayag gaway video o gaway pictures na medyo lisod to, pero katong dunay mga supporting documents, supporting evidences, matong atong ipulso. O gawas pag ginana, pangutanon sa ding 18 Marines, sa manitong anagin mo sinuod sa tanan. Kay basig doon na mo'y gitipig-tipigan. Klarohon talang ni. Nga isulti tanan kinsa ng mga politiko nga hiyat na ninyo kwarta. Dili kay pihig-pihig lamang.
28: Straight to the point.
7: Katanig pagtagad rubutaga sa atong babanuban usab nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
28: Straight to the point.
7: O unya, ang uban mga higala mo ingon, palisainon kuno si Alan Peter Caetano. Ang uban sa mga ayaw palisay na. Kay si Alan Peter Caetano mga kagalaan, kung tanaw ni mo karon, siya doon ay basis under mahigala sa Constitution. Doon ay legal basis ang leadership ni Alan Peter Caetano. Ako na nagi ka-explain sa makadaghang gigayon labot mahigala sa itong 1987 Constitution. Na kinisiwin Gatsalian, doon na ba sa basis? Ay butang talang na ay basis mga sukit ni Paminaw. Pero wak mo touch ang Supreme Court, pag-dismiss sa Supreme Court mahigala, sa kaso nga gipasakas usa ka teacher labot mga kagilaan sa pagdeklarar unta ang kantong iyang kaso, ang kontra mahigala, sila si Alan Peter Caetano, Pia Caetano, nga ipadeklarar niya nga katong June 3 nga session o katong June 3 nga pagka-elect ni Win Gatchalian valid do.
9: Straight to the point.
7: Kung ni-decision pa ang Supreme Court nga valid, makabinipisyo si Win Gatchalian. Muna, nga daghay nagduda nga katong maong nagpasakag kaso indekin, dili ito kaya iya lang. Ipaluyuhan to nila ni Win Gatchalian nga kunuhay, independent kunuhay nga nipasakag kaso, ipaluyuhan sa Malacanang. Kaya umutingo ka Supreme Court, ha, nga sakto, o di, nag-aliluya na sila karon. Wa man mo touch sa Supreme Court, ha? Gidismiss man mahigala kay lack of legal standing.
9: Straight to the point.
7: Ah, bisa pa man og gi-quote niya mahigala sa petition ng Avelino versus Quinco case. Ato ni hatagag pagtagad-dubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
7: Nganong makapituko man si Caetano nga siya man maidunay legal basis. Malagmit nga dunay kapituko kadtong nangilog sa posisyon nga way legal basis. Pero si Win Gatchalian doon na ba sa illegal basis? Ang tubag, nasa ginagmay. Hindi lang po na to si Rohon. Aron po, nga ganahan mo basa, kaya muna akong gisuwat lang sa kongkulom sa pamandalaang The Freeman. Atong gidiscuss karon sa pamandalaang The Freeman, mahigala ang Constitution, doon na po mahigala pag-discuss na to sa Avelino versus Quinco nga kaso.
9: Straight to the point.
7: Pero dili sa kahanginan, kinigong sa newspaper, mahigala, gamay kay space. Ah? Pero arita mahigala sa kahanginan, ato madiscuss yung tanan. O sagol mahigala ang atong mga examples, o guban pa. Matos newspaper, dito kay example dahil. Ato nang tiwas o gisgotron mahigala. Kini sa Avelino, mawag yun nang ilang gisaligan. Ah? Kung sabag yun nang Avelino versus Quinco case.
9: Straight to the point.
7: Samtang sa abroad, mga sukit di pabinaw, U.S. President Donald Trump na mahayag nga ang U.S. settlement tali sa Iran hapit na mutapos sa gira o pagbukas na sa Strait of Hormuz. Matod pa.
9: Straight to the point.
7: Apan kung ang Iran Foreign Ministry ang pasultihon, espekulasyon lang ang giingong kasabutan tungkol kay wapay final nga desisyon ang gobyerno sa Tehran.
9: Straight to the point.
7: Kiniuguman pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Kaya sa Life Extension Vitamin D3, thank you so much.
4: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
9: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
10: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epekto.

0: Tabang para mahimo ang healthy weight o balansing ang kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubano sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: It's rainy and back to school season sa mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay moabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon na kapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale. Ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo.
8: DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026.
9: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain sirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
11: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day okay. Bye.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Bilang kilos kani?
3: 500.
2: Hulo.
3: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos ni, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na.
4: Magkasama.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa bumian.
8: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Malagang paalala, ang iBerry, hindi mo

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
2: Atong takna may galala sa size 43 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Now, sa di patabadayan sa mga issues o budaga, may galato sa dawato ng report karon sa kauban on board sa patrol, niya ay nubinta anyos ng dalagang ulay nga na missing, nakita na apan usana kapatay dito sa lungsod sa Dumanhog. Naunsa ka din ng hitabu, may galala. Paminaon taon na ang kumplitong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
3: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
4: Radyo man, Attorney Rufiel, alas 11 media kahapon, dayong untog, i-report kining maog pagkakaplag sa patay lawas ining 90 anyos nga dagang ulay diha ni sa Libon nga katanuman sa barangay Kandabong sa lungsod sa Dumanhog. Kining maog nga biktima o kining namatay, gila ni nato nga si Junicia Reconalia, by line 90 anyos ni unya dagang ulay ni siya nga taga barangay Kandabong nga Dumanhog. I-report ni siya kuna ni atong Pizza 9 sa iyang kabanay nga na missing apan kagahapon usa ka mag-uuma na si Roberto relatibo sa isitaanyos nga ngahoy na sumok sa lugar maoy nakadiskubre sa patayng lawas ni Junicia. Ipaubos atong kapulisan sa Dumanhog ang autopsy sa patayng lawas aron masairan kung wapay foul play ang kamatayo ni ini. Gihulago ay kining maong biktima nga doon na problema sa panguna-una. Kining gitawag wa giango-anguna o wapay mabantay sa iyang mga kabanay ang paglakaw ni ini ni atong Pizza 9. Kasama mo sa kapulisan sa Dumanhog, ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radio Boy Nationwide!
2: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Alasayos 45 na, standby sa ito pagbalik.
6: This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, bibitin.
7: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa-

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Nanginahang lanag fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adto ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
3: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
4: Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may galalasay 50 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Now arita sa mga isgutana nato rombuntaga mahigalas di patampadayon sa mga isgutana nato kay kinini ang niamay warrant of arrest nga nigawas batok mga higala ni Byron Garcia ug unya gidakop gyud siya mga sukid tigpaminaw. So morning kalakiha mga kigalaan. Og pagkahuman daghan nag-inform nako gapon pinagi sa kwan dili na ko mention mangangan gi-chat ko na Dakpans Byron kuha mo ba sumoto nga to na suta na account na double check na to pinagi sa tong news department tinuod gyud ay unya kalong buntag sad mo gi ni gawas pod sa newspaper asa man tudong newspaper tudong ya mo koy kong gunitan no kani ni apod sa pamantala ang The Freeman ni sugat gyud ni kabuntagon ni sa front page o ginguman sa pamantala ang Sun Star no napod sa front page nga gidakop kinis Byron dito sa Sun Star di anem higala Byron nga gidakop dapat sa pamantala ang The Freeman Byron arrested for alleged sexual harassment. Uy, muna iyang kaso mga higala. Okay, unya kinini ang pagdakop gahapon ang atong kapulisan maoy ni dakop niya pinagi sa warrant. Actually doon na ni siya warrant arrest last month man siguro today nga gipasakaan ng cyber libel na dakpan sa nisiya o niya nakapiansa. Ang karon may galalain ng kaso matod pa sa pamantalaang The Freeman Byron arrested for alleged sexual harassment. Mauni si Byron Garcia nga igsuon mahigala ni kanhi Gobernador Gwen Garcia ang gipasaka ang kaso mga sugit ng Paminaw. Babas-baos ang pasakag kaso kay kinikusubo na siya ng pasakag kaso. Ikalon, gibawasan sa may galag pasakag kaso o nagawasan o gawarant. So gahapon doon ay pag-serve sa warrant of arrest ato lang kinini ang ato lang i-acknowledge courtesy of Sun Star man siguro ni nakakuha video kasamang names beto ni pa ato ko na i-play names ang gahapon ang pagdakop gahapon may mo na ni siya ang video daw courtesy of Sun Star Cebu. Sige natay video na ato sa ipakita ko no kadali lang ha kani nay audio ni dong para mabati po na toon sa iyang pamahayag. Aho, nagkuan man ni siya. So, gipusasan din ni siya. Niya ang iyang muna natabon siyang kamot. Ato paminaon ko, no? Doon na yung audio ni?
12: Any further questions, Murad? Ako pa muna naon. Ang saya kong
13: Nakinala siya kasi posibleng nagpagkita siya naman eh?
12: Oo, nakakita ko sa warrant. Warrant ko. Ang anak ni Pamela ba? Kanang si Elise ni Paul.
10: Maon yung pagdakop.
14: Mayroong
12: gabi,
14: sir.
12: Ayaw. Wala po'y kalibutan nila ng kasuha. From start to finish, wala po'y kalibutan. Yeah. Any further questions, Murad? Ako pa muna naon. Ang saya kong
13: Nakinala siya kasi posibleng nagpagkita siya naman. Oh, nakakita ko suwaran to. Hmm. Ang anak ni Pamela ba? Kanang si Elise ni Paul.
10: Hmm. So, ano yung pagdakop niya si Embalay dito sa Talisay? Doon ang ginisukol niya o pasakag kaso, no? Oh, sumuha niya may gala. So, gidakop siya sa kapulisan. Doon ay kamanduan ang usgado. Ako lang basahon ng report may gala sa pamantalaan the Freeman. Muna niya, Garcia Byron. Aha. Okay. So, kinini ang matod pa sa report may gala sa pamantalaan the Freeman. Three counts of alleged gender-based sexual harassment have landed former Capitol consultant Byron Garcia behind bars after a Mandawi court ordered his arrest on Thursday, June 11, for alleged violations of the space of the Safe Spaces Act. So, tulo de ka counts sa mahigala, no? Tulo ka counts na alleged gender-based sexual harassment. So, doon ay sexual harassment niya ang gihimo. Niining pinaagi mahigala sa gender-based sexual harassment niya may mo'y hinungdan niya mabutang siya. So, gabi eh. Nakuan siya gabi eh. Natuwa sa prisuhan. Niya halid man ron, Mike, na i-fiscal ron. Kay halid man ron. Ato, nasa sa prisuhan ron business, niya, Sabado-Domingo. Sa Lunes na lang piyansa. Pero nani nga mga dunay mga connection, basi magkakuha sa fiscal nga makakuan. Hindi na, no? So, matod pa, offensive statement kuno ni made by Garcia through social media di ay, pinagi sa iya mga public videos. Uh-huh. Ang remarks, matod pa sa report, the remarks attributed to respondent certain body-shaming language. Ah! So, kuanday ni, kinini ang nagpasakag kaso niya si Nicole Catalan, mo inipasakag kaso niya, doktora, no? Mo inipasakag kaso niya. Unya, matod pa body shaming din eh. Kay kinigo si Byron Mahigala sa iyang mga video ko, ang komentaryo ko niya Mahigala, murag apilon sa Mahigala, personal nga mga, kuhan sa lawa sa babae, rana, no? Body shaming, mo din ang iyang, kuhan mo inipasakag kaso. Wa naman kayo magkasunod din ang iyang mga nahitabo ni Byron, pero ni ama ni Sunstar, igawas man ni Sunstar Cebu o sa The Freeman, yan ang gawas man sa mga media outlets. So, manato na sa gisgutan. So, ang remarks, they attributed to respondent certain body-shaming language, sexist ridicule, and degrading references to complainant's physical attributes. Mauden eh, no? So, bugal-bugal, unya, kanabang personalan kayo nga ang lawas mahigala mo i-komentaryo, no? So, si Catalan matod pa suffered humiliation, anxiety, emotional distress, among others, mo din yung mahigalay basis, no? Among the evidence submitted was a video of Garcia mocking Catalan, saying that she is an overweight and obese doctor. Ano naman, personal sa kayo di ay? Nga, kuan, kinibitan yung komentaryo sa anong personal kayo, no? Sa panglawas bitaw sa tao, medyo, lahi sa na, mo nga, kinanaang iyasada, no? Nga, pamaagi, pero mo lagi na, doon ay nipasakag kaso. So karon sa pagpasakag kaso nagawasan gyud og warrant of arrest, no? So si Garcia Mahigala was taken into custody by law enforcement authorities a day after the warrant issued by the municipal trial court in Cities Branch 1 in Mandawi City. So nana siya sa kustodiya karon sa kapulisan usa ka adlaw human gipagawas ang warrant of arrest. So malagmit kay kagahapon man gidakop pitsa 11, pitsa 10 day nigawas ang warrant ani. No? Court records show that Garcia is facing three counts of alleged gender-based sexual harassment under Section 12 of Republic Act Number 11313, otherwise known as the Safe Spaces Act.
9: Straight to the point.
10: Mone ang yang kaso may gala, no? Body shaming din yung gikuan legit, mauli ay. In the warrant dated June 10, nasakto lagi, June 10, no? So, ang warrant mahigala nga gipitsahan og Hunyo 10, 2026, Presiding Judge Jennifer M. Pipito Maniwang directed law enforcement officers to arrest Garcia at his reported address in Corona del Mar Subdivision in Barangay Puok, Talisay City, or wherever he may be found. So, kini mga higalang warrant of arrest nga dunay pizza June 10 gipirmahan ni Presiding Judge Jennifer M. Pipito Maniwang ni mando sa kapulisan sa pagdakop ni Garcia sa iyang pinoyanan sa Corona del Mar Subdivision Barangay Puok Talisay Cebu or bisan asa siya makitaan dakpon siya matod pa sa warrant of arrest nga gipirmahan ni Judge Jennifer. The court fixed bail at 108,000 for Garcia's temporary liberty covering 3 charges filed against him.
9: Straight to the point.
10: So ang korte may gala mi fix sa iyang piyansa 108,000 pesos isip temporaryo niyang kagawasan labot ni mo cover ni sa tulo ka mga 3 charges filed against him. Tulo ka mga counts, tulo ka mga kaso nga gipasa ka batok niya.
9: Straight to the point.
10: Tulo ka counts may higala ni. Unya matod pa sa report sa pamantalan The Freeman, ako lang ni basahon may higala. The Capitol's Public Health Consultant Dr. Nikki Catalan. The complainant in a gender-based online sexual harassment cases against the former Capitol consultant Byron Garcia said, his arrest marks the start of accountability. Si Capitol Public Health Consultant ay Doktora Nikki Catalan, ang maoy reklamante ni ining gender-based online sexual harassment. So online din nga sexual harassment ay kinaliging magbugal-bugal sa online. Bitaw ka na bitaw body shaming ba? Body shaming ka na bitaw imo bitaw pakauawan diya mahigala sa kahanginan, diya sa kuan, diya sa cyber mga higala, labi na ka ng panglawas. Muna, kinimaghatag negliksyon sa tanan ha? Asta ning mga vloggers uban? Doon na mo yung mga kasuko. Ako lang i-discuss for purposes mahigala nga makahatag og leksyon sa tanan, labi na daghan na ba ni mga vloggers karon sa atong mga vlogs, objective lang tas ng mga vlogs, unya, kumusaway mo o ganana ang mga tao, o musaway tas pang gobyerno, pwede na gana. Kaya nga naman, encourage man tanga mo take up sa mga issues nga may labot ang lungsod. Ba't ka na bitang lawas bitaw nga, tambokikoy, dagogkuan, ana, dili na taana, kay, tanawa, say, nahitabo, si Byron Garcia ron, nadakpan.
9: Straight to the point.
10: Basta na personalan magod kayo. No, kana mga labi na mga kwan sa tao ba? Panglawas sa tao. So dili ta anak lang ha. Kay mo na ni ron akong i-discuss ni Mang Higala kay ni gawas maginis pamantala ang The Freeman o sa Sunstar nga maghatag nitong leksyon nga sa atong mga pagkomentaryo labi na gamit Mang Higala sa mga videos diya sa Facebook o guban pa kay kini iya day Facebook man niya. Daba ni YouTube channel si Byron wa. Wala Facebook no. Okay, so diya sa Facebook, unya mo saway ka, mangomentaryo ka sa Facebook, unya labi na mahigala kung inunta personalan kayo, labi pag inana mahigala, body shaming, inana, maunay lisod, no? So muna nagawasan siya gwaran. Matod pa ni Doktora Catalan, I filed this case for every woman living or deceased who has been hurt, defamed, violated, or wronged by Byron Garcia and others like him. Matod pa niya. So ako ning matod pa ni Doktora Nikki Catalan, ako kining gi-file kini mong kaso alang sa matag babae, mabuhi man o mapatay nga nasakitan niya, gi-defame niya, gi-violate megala kanang napasakitan ni Byron, og katong bisag kinsa pa nga kwan, no? Mao ni ang iyang katuyuan. Og matod pa mahigala ni Nikki Catalan, kini mo inag-signal mauna mahigala ang pagsugod sa accountability og miingon siya nga kini nagpasabot nga no one is above the law. Bitaw, bisan unsa ka kagamhanan, bisan unsa ka kagamhanan ang imong apelido, at least karon ang balaod mahigala mudot gyud inday ken. Okay, sa man last December dai gi filean po siya og cyber libel case sa bana ni Doktora Nicole kato si Dr. Janos Vizcaino Jr. No? Kaya nga naman naputo siya mga pamasangil. Kaya nga magsulti sa radio, kinalan nga doon tayo basis ginsad. Pero kay kung panalitan ko butang-butang na ipasaka sa radio, pasakang gisulti, wa kay basis, malagmit ka maigo ka sa kaso. No? O niya, labi na kung personalan na. No? Muna diha mga sukin ting paminaw. So di lang tamo saway ka ng mga personalan, mga higala kay Lisod Bansad. Kung atong saway mo, saway tamo higala, labi na sa panggobyerno, issue for issue lang yun. Issue for issue lang. So, muna ang giingon ni Doktora Catalan. Ang warrant nag-ingon na ang bail may be posted through a corporate surety bond, property bond, cash deposit, or recognizance in accordance with the provisions of the Rule 114 of the Rules of Court. So, matod pa din Mahigala sa warrant, giingon Mahigala, you are hereby commanded to arrest Byron Phil Garcia and bring him forthwith before me to be dealt with according to law. So, muna ang mando Mahigala sa warrant, no? Nagipirmahan ni Judge Jennifer nga ang kapulisan gimanduan sa pagdakop ni Byron Garcia o dadon siya sa iyang atubangan. Ha? Unya, ang court miingon sab, mihatag sad o additional instruction sa atong kapulisan to comply with Supreme Court's rules on the use of body-worn cameras in the execution of warrants. Matod pa sa order, Mahigala, ang authorities girequire sila to use at least one body-worn camera and one alternative recording device or a minimum of two devices. So, sa pagdakop ni Byron, kinanan doon na mo body camera sa inyong pagdakop. Nag-comply ni Mahigala sa Supreme Court nga kining ang Supreme Court nga kamanduan, no? The directive is in line with Administrative Matter number 2106-08 sa Supreme Court nga may take effect na ni adtong 2021 pa. Okay, so ang warrant of arrest Mahigala mauna ni ang nahitabo sa report Mahigala sa pamantalaan the Freeman just last month na ito Daiken. Garcia pleaded not guilty to a cyber libel complaint filed against him by Dr. Janos Vizcaino during his arraignment before Regional Trial Court Branch 83 in Mandaue City on March 13, 2026. So, muna kini Mahigala ang kaso. So, sunod-sunod din yung kaso, Mahigala. Sunod-sunod, kugihan mo sa nimo file o kaso sa Byron. Di karon nabawasan, Mahigala, doon na po ilaing kugihan mo pa sa kagkaso. Nabawasan siya mga sukit, di paminaw.
9: Straight to the point.
10: Itang nakakitag katapat giyod mga kahigalaan, no? Si Byron Garcia mga higala. So karon to nakatuog presyon kagabi eh. Unya karong adlaw, depende ni kung maka piansa ni karong adlaw or ugma, pero holiday ra baron. Holiday man ron kay Independence Day man. Nya ugma Sabado Domingo igo gyud. At least pun maka tilaw po presyon, no? Nya mga tao maka kon ba? Maka realize ang katawhan nga ang balao di ay at least mo abot mga higala, no? Mo abot gyud sa panahon ni mo bisa pagwan, no? Mo ni higala kitag nakakita gyud katapat kadugayan. Kay sa una laki ha dito wag tuo lang kiha. Hasta bitaw to si pambalikwatro kiha niya kay dunay naga AI gutog himong AI kinigong atong kapulisan birthday nitong pam gi tagaan siya mahigala og kanang gift ba sa mga pulis sa province niya ang gift niya katong picture nga nagsulot si Pam Balikwatro og SWAT na uniform. Di wa to magsulot si Pam og SWAT uniform. Pero di sa AI na, naana, kinigong AI day, no, grabe kay day. Kalong bitaw na nagawas akong picture names, katong bitaw picture na ko names, AI to no. Nako to nga picture katong nagawas, trending na o bitaw. Kuluran o green. Naka to names, kanigi pagawas ni sa kwan. Naagin na itong gibutang sa tong GC. Kung naaman din ko anan, pero daga nagpasa na ko aning nga picture kay ko man, uy, naa nag, gi kwanday ko gi ang akong picture magigamit niya gi butang sa gi feature ko ning maong kwan ilang page pod kwan ni AI ni dong di ba AI to dong no tanawa ko ka picture dong ato tanawa ko no dong medyo pwede to ma check ma kwan mo dong ma butang di sa screen dong kati bitong kwan nag itom ko ato pero gi green no ang color tanawa ko name siya tawa nasa tong kwan kisa may nagpasa ato nasa atong group chat gihapon. Na ako itong picture, kinumdum ko ako ng picture, pero black man kong sulot sa, kung ano na, black man kong Amerikana. Gibutangan o green, tingali, gimanduan na siya, kanya, oh. Gibutangan ko green nga, kwan. Muli na green ang background, dahil niya green ang, o sa mga itom niya ako Amerikana, o na green siya, no? Hindi sa kita naon, pero, kwan, kana na ang AI generated na ni, ang kwan. Ang iyang color, no? Gipasahan ko ano yung gawin. Uy, naade, gifeature na ko. Trending na ako, no, ana. Ah, mauba. Ay, kung magunik, hindi magong atong mga, atong magong komentaryo, Mahigala ba? Basin tungod ni sa atong komentaryo nga, natay mga punto legal, mga kagalan, distribute magunik atong kwan. Bisikinsa lang yung nidaaning ato, mga higalang, atong YouTube, o kining atong kwan, mga komentaryo sa Facebook. Ang ako lang, i-acknowledge ng tadiri apod, no? Labi ng atong page. Unya ang atong kwan, ang atong Facebook page o ang atong YouTube channel, no? Ang uban lain-lain lang, nay mga vloggers gikuha mahigala ni gi sabwag dito sa Mindanao kuno dai daghan ko ni mosunod sa akong programa dai. Mindanao ni bisa solution na ay daghan. So salamat kayo sa dinyo. Kwan lang i-acknowledge ang atong video, ang atong Facebook o ang atong YouTube. O dire sa DYHP ang akong YouTube channel o ang akong Facebook page. Kuno nagiusapon nga naghimo gyud nga ako yung nga magibutan. Ah, nga, so kinting paminaw, ayaw lang po tingali, no? Pagbutang lang mong inyongan, kagalingon, o, oh, inana, niya dayon, di ba na malika yan, kuha sa video na to, may galagi, clip-clip, ana, pero, acknowledge sa taga MyPod, kay ato maning kininiang content. No? O, kani, o, oh, AI ni, mauro sa ito, katong kang pambalikwat, gihimuan sa AI nga, na uniform sa SWAT, sus, gikiha siya, eh. O, kalon, nabawasan mga higala, o, kaso, mo nagiingon nga, kadana ang, nakakitag katapat kadugayan mga sugid di paminaw o karon to ah napriso mahigala si Byron Garcia to pa sa bilangguan sa pagkakaroon wa pa magkapiyansa. Okay, so ato yung ipadayon ng dugang pamaiskutan niya itong taon na lang kinisinya sa itong technician nga ato na ipadangat una ang itong RMN 558 Manila nga masunod na karon dayon alas 7:09 na
9: live via satellite RMN News Nationwide
11: 20th relaunching anniversary ng RMN Iloilo. Makibalita nga tayo, wala kay Rajwan Rezi Bordon ng RMN Iloilo.

0: Tuloy tayo sa mga balita, aabot na sa 47 ang bilang ng nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo na sa 31 ang bilang ng nawawala at aabot sa 688 ang bilang po ng nasugatan. Tinatayang nasa 75,000 pamilya ang apektado ng malakas na lindol, kung saan mahigit 3,000 pamilya naman ang nananatili sa mga evacuation center. Nasa 8 lungsod at bayan naman sa Davao Region at Soccsaryen ang isinailalim sa state of calamity. Samantala, sa panayam po ng Armin Manila kay Sarangani Public Information Officer Joanna Grace Lapore, umapila ito ng tulong dahil kinakapos na ang supply ng tubig, pagkain at krudo na ginagamit sa mga generator set dahil nananatiling walang kuryente sa lugar.
1: Kalunis-lunis po ang sitwasyon ng ating mga kababayan doon, lalo na po in sa mga nasa hospital natin. We have a Sarangani Provincial Hospital in Glam. At ang mga pasyente po, kailangan ilabas, ilagay po sa temporary natin. Dahil nga po walang tubig, walang kuryente, walang supply, ang hirap po talaga. Meron po isang pasyente doon, isang bata, na dinirect ni Governor Roel na ipa-airlift po. But sad to say na nung gabi din po na yun, nag-expire. And no. Pero dahil nga po, nagkakaubos na ng supply sa krudo at gasolina, yung ating pong generators, hindi po natin kayang masustain. So yun po ang isa sa panawagan namin na maliban sa tubig, maliban sa food packs, kailangan din po namin ng supply gasolina. Ng krudo.
0: Sa ngayon po ay hindi pa matiyak ang kabuuang halaga ng pinsala at maging alawak ng naapektuhan ng malakas na lindol sa probinsya dahil nahihirapan pa ngayon ang pamahalaang panlalawigan maging ang mga search and rescue na marating ang mga komunidad.
1: Ang Sarangani province po ay nasa state of calamity. Kailangan po namin ng tulong. Sarangani needs your help. Ano pong pwede niyong ibigay? Pwede po kayong magpadala ng drinking water, food pack. Kailangan din po namin ng fuel, gasolina, diesel para po sa ating mga PCG, yung Coast Guard vessels, at para na din po sa ating mga generators, para sa ating mga hospitals. Magpadala po kayo ng tulong through the government mismo at ano po. Pero tubig po talaga at pagkain at fuel ang kailangan namin. Maraming salamat po sa RMN kasi po yung RMN namin dito sa Gensan, you have been such very good partners po.
0: May takot pa rin daw po ang maraming residente na bumalik sa kanilang mga bahay dahil nga sa nararanasang aftershocks. Kaya mas nais namang ito na matulog na lamang sa labas ng kanilang mga bahay.
2: RMN, tutok, lindol!
3: Sa kaugnay balita, linya ng kuryente sa Glan Sarangani. Inaasahang maibabalik na matapos ang pasa matapos na maging passable ang kanilang mga daanan. Kasama natin sa balita, Radyoman Brian Oñate ng RMN General Santos.
4: Matapos na maging passable na ang daan patungong Glan Sarangani Province, inaasahan na ng mga residente doon na maibalik na ang linya ng kuryente sa lugar matapos tamaan ang lindol na pag-alaman na maliban sa tubig at signal ng internet. Malaking problema din sa nasabing munisipyo ang ilang araw nang walang kuryente sa lugar. Ayon kay Socoteco 2 Acting General Manager Jefferson Pia, na agad na pinuntahan ng kanilang mga tauhan ang bayan ng Glan matapos madaanan na ang kanilang daanan dahil sa epekto ng 7.8 magnitude na lindol. Malaking tulong di umano ang ipinadalang team ng ibang mga electric cooperatives para sa mabilisang pagpapabalik ng linya ng kuryente sa mga apektadong komunidad matapos sa ang nasabing pagyanig. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
0: Samantala, mahigit 1,000,000 pisong financial assistance sa pinagkaloob ng Bukidnon Provincial Government sa General Santos City. Kasama natin sa balita ito si Rajuman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
2: RMN, tutok, lindol!
5: Personal na inihatid ng mga representante ng probinsyal na pamahalaan ng Bukidnon ang aabot sa 1.5 million pesos na financial assistance sa General Santos City matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol noong Lunes, June 8 sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Inihatid ang tulong para sa recovery effort ng lungsod. Pinaabot naman ni Bukidnon Provincial Governor Rogelio Roque ang pakikiramay lalo na sa mga namatay sa lindol at sinabing handang tumulong ang probinsya para madali makabangon ang lungsod mula sa pagyanig. Sa kabilang banda, tinitingnan na ngayon ng lokal na pamahalaan ng Malaybalay City ang posibleng pagpapadala rin ng tulong sa mga apektadong lugar sa malakas na pagyanig. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN!
2: RMN! Tutok, lindol!
3: Pondo para sa medical bills ng mga biktima ng lindol, tiniyak ng kamara. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
6: Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji Dido III na walang babayaran sa ospital ang mga nasugatan dahil sa lindol na yumanig sa Mindanao. Sinabi ito ni Di sa kanyang pagbisita kahapon sa General Santos City at Sarangani Province para tingnan ang naging pinsala ng lindol. Ito ay para maipaloob sa 2027 National Budget ang pondo para sa pagsasaayos ng mga napinsalang pasilidad at infrastruktura. Binanggit Didi na makakatanggap din ng tulong ang mga apektadong pamilya, gayon din ang pagbangon ng mga komunidad na tinamaan ng trahedya. Samantala, tiyempong nakasabay naman ni Di sa pagbisita sa nabanggit na mga lugar sina Acting Senate President Sherwin Gatchalian kasama sina Senators Erwin Tulfo, Mig Zubiri at J.V. Ejercito. Ayon kay Gatchalian, partner at kaibigan niya si Speaker Di at excited siya na ito ay makatrabaho. Tugon naman ni Di, magkikita sila sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27.
7: Partner, looking forward to working with the House of Representatives. Galing rin ako sa House for 2 terms at ito, matagal ko ng kaibigan to. 2001, magkasama na kami ni Speaker Boji, kaya excited ako makatrabaho.
8: Pagkita tayo sa SONA.
7: Kita tayo sa SONA.
6: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Sa ibang balita, ipatatawag ng Criminal Investigation and Detection Group ang lahat ng mga dumalo sa team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Aurora. Kaugnay po yan ang pagkamatay ng mga basketball player na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sabi ni CIDG Director Police Major General Roberto Morico II, bukod sa players, coach at staff ng koponan, ipinatawag din ang may-ari, staff, barangay official at mga driver ng bus na naghatid sa team. Inaasahan ang pagdalo ng mga yan at napinadalhan ng Sabina sa June 15. Kaugnay nito, mayroon ng 3 individual na itinuturing nilang persons of interest sa insidente na ayaw muna nilang pangalanan. Kaya naman po, nag-request na sila ng immigration lookout order sa Department of Justice doon sa mga posibleng sangkot sa insidente at kabilang nga riyan ang Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin.
9: As I promise of Pinas that we have issued, we have also issued a immigration bulletin, lookout bulletin order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country. One of them is a foreign national.
0: Yun po si PNP CIDG Director Police Major General Roberto Morico II.
3: Abangan sa aming pagbabalik, presyo ng mga produktong petrolyo nagbabadya na namang tumaas kasabay ng pagsasara ng Strait of Hormuz.
0: Unang batch ng private prosecutors na tutulong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte inanunsyo ng House Prosecution Panel.
2: Network News.
10: Buntag Pilipinas sa Idupos.
3: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
10: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
11: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
12: Mula sa mga pahina ng kasaysayan hanggang sa mga pangarap ng bagong henerasyon, isang bayan, isang bandila, isang kalayaan. Ngayong 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, alalahanin natin ang mga bayaning lumaban para sa ating kahapon habang sama-sama nating binubuo ang mas matatag na kinabukasan. Isang makabayang pagpupugay mula sa RMN Networks. Mabuhay ang Pilipinas!
2: RMN Network News!
3: Ikalawang RMN Freedom Run at RMN Public Service Expo gaganapin ngayong araw kasabay po ng 20th relaunching anniversary ng RMN Iloilo. Kasama natin sa balita si Radyoman Rezi Bordon ng RMN Iloilo. Rezi, good morning.
13: Ngayon,
8: nagpapatuloy sa ngayon ang ikalawang RMN Freedom Run sa Festive Walk Park Square sa Mega World dito sa lungsod ng Iloilo. Ito ay isa lamang sa mga aktibidad sa 20th relaunching anniversary ng RMN Iloilo. Layunin na ito na malabanan ang fake news na sumisira sa demokrasya ng bansa at magunitara rin ang Independence Day ngayong araw. Sumali ang mga runners mula sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas sa 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers at 20 kilometers category. Maliban sa naglalakihang cash prizes para sa podium finishers, may medals, raffle prizes at products mula sa iba't ibang sponsors, nag-enjoy rin ang participants sa snacks at pagkain na nagpapatunay na ang Iloilo City ay UNESCO City of Gastronomy. Samantala mamaya, gaganapin naman ang RMN Public Service Expo kasama dito ang National Commission for Senior Citizens Region 6. Makaka-avail ang 300 older adults ng medical mission, haircut, massage, libreng reading glasses at iba pang serbisyo mula sa halos 20 na government agencies. Ito ay gaganapin sa Robinson's Haro. Mula dito sa RMN Iloilo, Rajuman Resi Danioso Bordon. Tata, RMN.
3: Congratulations and happy anniversary. Maraming salamat, RMN Iloilo, the walkable city.
0: RMN yes. Network News. Dagat, probinsya pa rin tayo. Grade 11 student arestado naman sa pagbibenta ng ilegal na droga. Diyan po ito sa Bacolod City. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
13: Arestado sa ikinasang bypass operation ng Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Purok Gunsaga, Barangay Takuling, Tungsod, ang isang grade 11 student. Kinilala ang suspect na si Alice Burge, 18 anyos, ng nasabing lugar na nakuhanan ng tinatayang 160 grams ng suspected shabu na naghahalaga ng mahigit 1 million pesos. Ayon kay CDO Head Police Lieutenant Colonel Albert C., matapos na aresto, dinahilan ng suspect ang kanyang may sakit na ina kung bakto ang nagbibenta ng ilegal na droga. Pero ayon sa kay C., anumang dahilan, hindi ito rason para magbenta ng ilegal na droga. Harap naman ang suspect sa paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN.
2: RMN Network News.
3: Balita sa Ibayong Dagat. Nagbabala si US President Donald Trump na tuluyang sasakupin at aagawin ng Amerika ang Kag Island, isang kritikal na isla na may hawak ng halos 90% ng kabuuang crude oil exports ng Iran. Kasunod ito ng dalawang araw na sunod-sunod na pambobomba ng mga drone at missile ng Iran Revolutionary Guard sa mga base militar ng Amerika, Sergion, bilang ganti sa naunang pag-atake ng US forces. Dahil dito, idineklara naman ng Iran ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz, bagamat pinabulaanan naman ito ng US military. Samantala, nagbabala rin ng isang senior official ng Iran na mas matindi ang pagganti ng kanilang puwersa kung magpapatuloy ang pag-atake sa kanilang bansa.
0: Kaugnay niyan, posibleng maranasan na naman natin ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo kasabay po ng deklarasyon ng Iran na full closure ng Strait of Hormuz dahil sa patuloy na pag-atake sa kanila ng United States. Sa isang panayam kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi nito na magkakaroon ng agarang reaksyon sa merkado ang ginawang deklarasyon ng Iran. Pero bukod daw sa galaw ng presyo, mas nag-aalala sa Secretary Garin sa imbak nating langis kahit sapat pa naman sa ngayon ang ating buffer stock. Sa datos ng DOE, naglalaro sa 47 days ang average fuel inventory ng ating bansa. Bukod naman sa produktong petrolyo, una nang inanunsyo ng Manila Electric Company ang bagong taas-singil sa kuryente ngayong buwan. Nasa halos 15 centavos ang dagdag po sa singil sa bawat kilowatt hour. Bunsod ng pagsirit ng presyo sa spot market, nagtumaas ang konsumo ng kuryente noong Mayo. Dahil dito yasahan na ang 30 pesos na dagdag sa electric bill ng households kung kayo po'y kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. 45 pesos naman ang dagdag sa 300 kilowatt hour, 60 pesos sa 400 kilowatt hour at 74 pesos sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour.
2: RMN. Network News.
3: Good news naman para sa mga biyahero, Ma'am Inel, good morning. Inaasahang magiging mas mura ang pamasahe sa eroplano para po sa mga flight na ibubuk mula June 16 hanggang June 30, 2026. Ito'y matapos ibaba ng Civil Aeronautics Board. Sa level 12 ang passenger fuel surcharge mula sa kasalukuyang level 14. Dahil dito, nasa 389 hanggang 1,137 ang babayarang fuel surcharge para sa mga domestic flights, depende sa layo. Para naman sa mga international flights na magmumula sa Pilipinas, papatak lamang ito sa 1,284 hanggang 9,550. Paalala naman ng ahensya sa mga airline na hindi pwedeng lumampas sa itinakdang limitasyon ang dagdag pasa.
0: Samantala, inanunsyo na po ng House Prosecution Panel ang unang batch ng mga pribadong prosecutor na tutulong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor, Batangas Representative Jervil Luistro, nagmula ang napili nilang private lawyers sa tatlong respetadong law firms na Pekabar Law, Kapunan and Castillo Law Office at Saligal Law. Sinabi po ni Luistro na libre ang kanilang serbisyo at inaasahang tutulong sa House Prosecution Team sa paghahanda sa pag-uusig sa Vice President.
14: But I want to make it clear that the lead and the one in control of the trial will still be the House prosecutors. In other words, ang mga private prosecutors po na makakasama ng House prosecutors will be assisting prosecutors. And pursuant to the rules, they will remain under the direct control and supervision of the House prosecutors.
0: Ayon po sa isa sa private prosecutors, si Attorney Lorna Kapunan, ang pagsama ng kanyang law firm sa impeachment trial ay pagpapatuloy ng kanyang krusada na panagutin ang mga mataas na opisyal na nadadawit sa issue.
15: I think in my 48 years as lawyer, this probably is what we call payback time. And this is where I think very serious legal issues are concerned because they constitute articles of impeachment against a very high official. And that is why I've committed my time and my law firm's time to assisting the public prosecutors here.
0: Nahikayat naman daw si Attorney Armando Verhil Ligutan na tulungan ng House Prosecution Team dahil sa kwento ng principal na ipinakulong ng 11 taon dahil sa pagbubulsa nito ng 5,000 piso.
16: What signal would it give to our children? What signal would it give to generations of Filipinos that will follow? If we can send to jail somebody for pocketing 5,000 pesos for 11 years, why can't we remove from office the sitting vice president for misusing millions of pesos of public funds?
0: Para po naman sa isa pang private prosecutor, si Attorney Marfort Fua, tutulong din sila sa mga kongresista doon sa paglilitis dahil ang mga kongresista ay abala sa paggawa ng batas.
17: It's been a while since they litigated, so they need to be refreshed, no? of the current rules of procedures, etc. So we are here to see to it that they get the necessary support and of course to help them takos, no? And to exact accountability as well.
0: Nakatakda po maghain ng formal entry of appearance yung mga pribadong abogadong yan sa Senate Impeachment Court sa Lunes.
3: Pinayuhan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na basahin ang Avelino versus Cuenco case noong March 1949. Sagot ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pahayag ni Duterte na dapat magpulong ang lahat ng miyembro ng Senado para tuldukan na ang gusot. Ayon kay Castro, hindi na maaaring dumalo ng sesyon si Senador Jinggoy Estrada dahil nakakulong ito at korte naman ang magdedesisyon patungkol dito. Hinggil naman sa nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa, mas mainam anya kung pipilitin muli itong padaluhin ng sesyon tulad ng ginawa ni Senador Alan Peter Cayetano.
18: Kung yun po ang nais niya na makabalik sa Senado si Senator Bato, welcome po yun. Mas maganda kung kanyang i-encourage, pipilitin, kamukha nung ginawa ni Senator Cayetano, na makapunta at makabalik si Senator Bato de la Rosa sa Senado para siya ay umaten ng mga session.
3: Buwelta pa ni Jose Castro, lumalabas na si VP Sara at Senador Alan Peter Cayetano na lamang ang naniniwalang may papel ang Malacañang sa nangyayaring gusot sa Senado.
0: Pag-amyenda ng rules of impeachment na maghahalal ng presiding officer by majority vote, ito raw po'y sinang-ayunan ng ilang miyembro ng minorya. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
19: Makakapili na mga senador ng itatalagang presiding officer ng Senate Impeachment Court na maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil sa naamyendahan nilang impeachment rules kung saan hindi na lamang limitado sa Senate President ang pagiging presiding officer ng impeachment court at maaari nang bigyang daan ang eleksyon ng ibang senador para gumanap dito. Ayon kay Senator Tito Soto III, ipinasok iyon sa rules bilang paghanda sa panahon ng pangangailangan gaya halimbawa kung biglang nagkasakit o hindi available ang natalagang presiding officer. Sa pagkakaalam pa ni Soto, sinang-ayunan din ito ng ilang kasapi ng minority bloc. Sinabi pa nito na maski si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay sang-ayon sa ideya naman na abogado ang gawing presiding officer ng impeachment court. Nauna naman sinabi ni Gatchalian na pag-uusapan pa ng majority bloc ang posibilidad na ibang senador ang mag-preside sa impeachment trial. May mga umuugong na balitang si Senator Cheese Escudero o si Senator Kiko Pangilina na parehong abogado ang napipisil na maging presiding officer sa impeachment court. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak RMN.
3: Nagpapakita ng hindi magandang imahe sa ibang bansa ang gusot sa Senado. Pahayag ito ni Employers Confederation of the Philippines o ECOP at Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman Sergio Ortiz Luis Jr. sa panayam ng RMN Manila. Ayon kay Ortiz Luis, tumatamlay ang kumpiyansa ng mga investor na mamuhunan sa bansa dahil nagmumukhang politically unstable o magulo ang sitwasyon sa politika. Bukod sa mga investor, may epekto rin ito sa mga dayuhang turista na nag-aalangang mamasyal sa Pilipinas.
20: Marami na tayong problema na nawawala ng kumpiyansa ang mga investor sa atin, pati mga turista. Madadagdagan pa niya na-disrupt tayo dahil sa sigulat sa Senado. Samantalang ang dami natin problema, dapat sana pinagtutuunan ng pansin. Yung problema, nadadagdagan pa yung tingin ng mga ibang bayan sa atin na mayroon tayong political stability because of that. Yung araw kasi, 2023, dito sabi sa Philippine Chamber of Commerce, mga tatlo, isang linggo, ang mga ating sabi yung potential investment sa ibang bayan, ano? E ngayon eh, halos wala. At nakikita naman natin sa numbers na ang ating investment ay palitang-palit.
3: Ganito rin ang sentimiento ng grupo ng mga supermarket owner kung saan na umaaray na rin ang bansa sa epekto ng Middle East crisis at ang pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao.
21: Hindi nagpapakita ng maayos na hindi nagpapakita ng unity kumbaga sa ating tao. Hindi nagpapakita na kaya nating ito na nga, may dilubyo na nga tayo nararamdaman, nararanasan galing sa Middle East or kung ano man. O limbawa, yung earthquake, yung lindol doon sa Gentan. May dilubyo na nga tayo tapos may bangayan pa rin nangyayari. So, yeah, yun, medyo nakaka-apekto siya.
22: Yes.
3: Si Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Mike Chodoro sa panayam ng RMN.
0: Samantala, sinalakay naman ng local hacking activist group na NullSec Philippines ang website ng Senado kung saan binago pa ang itsura at laman nito. Sa iniwan ng mensahe ng grupo, kinundi na nila ang kaguluhan sa mataas na kapulungan. Ipinagkatiwalaan nila ng sambay ng Pilipino kapangyarihan at responsibilidad na pagsilbihan ng bayan at hindi ang kanilang pansariling interes, political dynasty o kaya'y corrupt networks. Dagdag pa rito, kailangan daw ng publiko ang katotohanan at pananagutan dahil bawat pisong nawawala sa korupsyon ay katumbas ng pagkaing ipinagkakait sa mga pamilya, silid-aralan na hindi natetengga at kinabukasang hindi tiyak. Kinundi na naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang hacking incident na yan at sinabing bahagi yan ng serye ng pagbabanta sa Senado. Iniimbestigahan na po ng Department of Information and Communications Technology yung hacking pero nilinaw nila na walang indikasyong may mga nakompromisong sensitibo o confidential data sa Senado. RMN Network News.
3: Bumagsak ang net satisfaction ratings ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa pinakahuling survey ng social weather stations noong March 2026. Mula sa dating positive 14 noong Nobyembre, sumadsad sa positive o plus 11 ang net rating ng Senado. Bagya namang bumaba sa positive 13 ang Kamara, habang ang Korte Suprema naman ay nakapagtala ng plus 11 ngayon kumpara sa dating plus 17. Bagamat bumaba ang net satisfaction rating, sinabi ng SWS na pasok pa rin sa gradong moderate ang tatlong institusyon.
0: Biyahing abroad muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo. Ito ay matapos si anunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pupunta ng Kazan, Russia ang Pangulo sa June 17 at 18 para po sa ika-35 anibersaryo ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ay kay Yusek Castro, pangungunahan ng Pilipinas ang assessment sa kooperasyon at relasyon ng Russia sa ASEAN bilang tayo ang ASEAN Chair. Inaasahang tatalakayin sa summit ang pagpapalalim ng kooperasyon sa larangan ng ekonomiya, seguridad, kalakalan at iba pang usaping pang-rehiyon.
3: Sa ating balitang hyperlocal, kinilala po ang Kawayan Eco Park sa General Trias, Cavite bilang isa sa World's Greatest Places of 2026 ng Time Magazine. Inilarawan po ng Time ang Eco Park bilang isang oasis

0: activities na po pwedeng gawin ng mga bibisita tulad po ng picnic, boating, horseback riding, bird watching, yoga at workshop sa bamboo farming. Patingin nga naman ng Eco Park na ito. Itong Kawayan Eco Park sa Gentry, Cavite. Tampok dito ang Marilag Grand Pavilion na may hanay ng Kawayan at idinisenyo na kakayanin ng malalakas na bagyo. Nabanggit din po ang Marahuyo Bridge na nakatirik sa isang lagoon. Isa po ang Kawayan Eco Park sa 100 hindi pangkaraniwang destinasyon na pinili po ng Time Magazine at bukod tanging entry ng Pilipinas sa prestihiyosong listahan.
1: Hindi ka pa nakapunta dyan?
0: Hindi pa. Pero kung Gentry, baka nga malapit lang to after ng Cavitex.
1: Oh.
0: Yan.
1: Yes, yes.
0: Punta tayo pagka may time.
1: Sports, balita tayo. Ang Alas Pilipinas nalaglag sa straight sets kontra Chinese Taipei sa 2026 ABC Women's Cup. Balita tayo mula kay Niel Santua.
2: Tuluyang nasibak sa semis ang Alas Pilipinas matapos malaglag sa kamay ng Chinese Taipei sa straight sets sa 2026 ABC Women's Cup. Hindi nakapagpakawala ng sapat na opensa ang Alas matapos man-neutralize ng Chinese Taipei ang kanilang mga atake gamit ang matatag na depensa at kontroladong floor defense. Samantala, nagdomina naman ang kalaban sa net gamit ang solidong spike at service game. Sinubukan pa ng pambansang kupunan na makabawi sa bawat set ngunit hindi nila napigilan ang momentum ng Chinese Taipei na nagdikit ng tempo hanggang sa final whistle. Sa kabuuan, tuluyan ang nawala ang tsansa ng Alas Pilipinas na makapasok sa knockout stage, ngunit bit-bit ng kupuna ng mahalagang karanasan mula sa matinding laban sa international tournament. Para sa ating Aramen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Aramen!
0: Pinalagaan ni Vice Ganda ang mga fake news na kumakalat tungkol sa pagpapareserve daw niya ng ticket sa concert, yung arirang concert ng K-pop boy group na BTS dito sa Pilipinas. Sa nasabi pong fake news, bumili raw ng 50 ticket si Vice Ganda. Kaya naman na, agad daw na sold out. At marami pong mga BTS fans ang hindi nakapag-secure, hindi nakabili. Say pa ni Vice, sakali mang manonood siya ng concert, aanhin naman daw niya ang 50 ticket kung dalawa lang ang kanyang mata at dalawa lang din ang kanyang tenga. Banat pa niya, sana raw ay magpuyos pa sa galit ang mga toxic army dahil sa mga fake news na likha ng maliliit nilang utak. Bukod kay Vice, inatake rin ng ilang fans ang content creator na si Zainab Harake dahil din sa umano'y pagpapareserve daw ng 50 tickets ng BTS. Pinabulaan na niya ng content creator at sinabing kung pwede lang yun gawin ay ipapamigay niya raw ito sa totoong mga army, totoong mga fans. Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyag.
1: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa Armen Broadcast Studios sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maya payabak, mayad nga timprano mga kasama.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
5: sa itong mga balita. Developers sa Monte Razas de Cebu na kanusod na sa Konseho sa Siyudad o Flood Control o Mitigation Initiative. Samtang dulaan o sa kamilyon kapasos nga balor sa ilegal nga drogas na sakmit sa Police, Cebu Police Provincial Office o pagkadlaw nga anti-criminality operations. Kini ang headlines sa itong mga balita.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta walay isturbo sama sa ubo. Nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulad sa tutunlan. Dili pwede maisturbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa panatol sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kanadlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit,

0: Just stop it. Mag-tosiran forte lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bilang kilos karne?
2: 500.
1: Hello?
2: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All in one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want na

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Nanginahang lang ng fiber internet sa balay? Ano ay maing balita? Kaya available na ang Globe G-Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee na anak kay Angli Internet nga maabot og up to 300 Mbps at ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website ano makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
2: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
4: Wala kayo sa pabaw sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
5: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
4: Lady's Choice Chicken Spread.
5: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
4: Pagdikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
2: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
7: ACS. Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Bilang kilos karne?
9: 500.
8: Hello?
9: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
11: Sarap magkasama.
12: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirme na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay solid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Solid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, solid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.

0: Shield Bath Soap. Patag ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pambilin protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: At oras karon, alas 7:49 na. Ang ato lain-lain ng mga local government units diri sa Sugbo, apil na ang province, diri sa Cebu City, Cordova, Mandaue, o lain-lain ng mga syudad o kalungsuran, ihaypay gayon karon sa ilahang mga kalihukan na programa. Subay sa pagtimaan karon sa Independence Day nga celebration na itong karong adlawa. Maning holiday ta, lukop nasod. Ato na lang sa dining isakay sa atong DYHP Answer to Win promo. Ay, kanagisgotaan ni Independence Day celebration karong adlawa. Kanina lang mo yung ato na yung i-question. Ganina, pagkadlaon sa DYHP Answer to Win promo, si kasama Arnold Bustamante, rangutan naman to, nganong holiday man karong adlawa, tibok nasod? Mata ang tubag, Independence Day man karon. Karon, ang ako ikaw mutana, ikapila naman ng tuig nga nitimaan ta, miselebrar ta ni ining Independence Day. So, ikapila man, ining magisgot nagpila ka tuig, ha? Ala, sige mo na yung atong question. Ikato na lang ipahaumsan sa atong nitimaan o giobserbar karong adlaw ka celebrasyon. Pero ikapila man ni katuig nga nitimaan ta o niselebrar ta sa Independence Day. Ikapila mo na inyohang tubag, ha? Ika-blank kana. Ang inyong mga tubag, ibutang na ninyo sa comment section sa nag-live nga programa karon ni Attorney Rufil. Ha? Ang straight to the point, yung kinanglan naka-share mo sa programa ni Attorney Rufil, straight to the point nga naka-live karon. Okay, share na ninyo din ha, no? Kaya parang nyo sa mga friends sa Facebook, makakita, makapaminaw sa itong mga balita, o maka-join sub parehas ninyo sa DYHP Answer to Win na promo. Oh, i-share na ninyo din ha. Naghanta makakita, naghanta makabati sa ito mga balita. Unya ang lain sa pamaagi para maka-appeal mo sa ito DYHP Answer to Win promo o ni-qualify kanag inyong pag-appeal. Nanglan nga naka-like, naka-follow, naka-share ta sa mga Facebook pages sa DYHP. Ang DYHP RMN Cebu. Attorney Rufil Fernandez Banyok na Facebook page. Unya katog yung tanawa ninyo. Blue mark check nasa kilid sa iyang pangan. Kung wala gani check, yes, kilid siya ngan, dili na mao. Pakitaag yun ninyo katong na ay check, ha? Ay mao man ay timailhan nga official nga Facebook page ka na. O niya, kanang katumang nga mo-appeal nga nakalakman ilang profile. Dili, takakita kung sa inyo hanggihipanghimo din ha sa pag-appeal sa mechanics ng ato ga promo. So, i-public ng inyo ha din ha nga mga profile ha. Kay panadaghan kay minakita na diri nga nakatubag insakto. Ipagtanaw na mo, nakalakman ang profile. Sige, kuha na, i-public. Okay, so manay mga pagsulod ninyo sa ato mga promo mechanics ha. Ay si kasamang names diri mauna sa imo assist nato para makapili ta og winner makaruwat og 200 pesos nga GCash. Pero karon kay holiday man ya ugma sa Baddo pod wala tay office nya ato mga taga admin maoy mo pasaan ang GCash ninyo nga premyo. So adto na ni nato madawat sa adlaw nga Lunes pohon ha, inibukas sa atong opisina. Okay, sige, pwede na mo dilhag makatubag, ha? Kung naka-follow, naka-like, naka-share na mo, naka-share na po mo sa live nga programa nga Attorney Rufil, straight to the point. Makita man na ninyo na naman ay comment box, comment section live. Butang inyong mga tubag din na. Kaya ito nang anamanon sa paglilik. Para kinsa may makadaog, may bawatang kinsa may makadaog sa atong 200 pesos nga GCash. Kandili pa usabang ni Talia sa atong mga balita. Diyo na tayo dugang reminders ha. Para importante nga ang atong lawas kinahanglan himsog kanunay. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palagang healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Central Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Central Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Alas 7:53 na o karon sa detalye na sa ato mga balita. Developers sa Monte Razas de Cebu na kaduso na sa Konseho sa Sunod sa Sugbo o Flood Control o Mitigation Initiative. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
5: CYHP, Tatak! RMN Report.
6: Nakadasuna sa Konseho Sula Sugbog Flood Control og Mitigation Initiative ang Mount Property Group alang sa Monte Razas de Cebu Development. Ang sinikausan na ngayon niini tungkol sa pasangil nga ang nasigutang proyekto mga hinungdan sa mga pagbaha sa ubos ng bahin ilibina sa Barangay Guadalupe sa 118 kaektarya nga property kinigihimuan og 24 ka retention pond pagsagang sa tubig na dilidayon mo dagay dahil kung dunay mas nating mga pag-uwan sa takbayan. Subay niini ang sinikausan pinaagi ni Konseho Liza Archival dilusosab sa plano sa Mount Property Group ngadto sa Technical Infrastructure Committee kung TIC.
7: To refer the matter to the Technical Infrastructure Committee for review and recommendation.
6: Si Konsehal Naisa Archival ang mutirasa sa Cebu unang nangalutsan o cease and desist order kung CDO tungkol sa environmental code violations na ini. Apang kiniglib ka sausab sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR7. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siningin yung Radyo Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo Mo Nationwide.
8: DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
9: Radyo Mo Nationwide.
3: Ang toxins makanaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa, wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
12: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapa us-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa abang Biotroof Herbal Capsule D Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
9: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-87

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst Reward 5 Point Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sports ngayon.

0: Ato paminaon karon ang atong balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama ni Edward Liga sa atong linya na karon. Kasama ni Edward, mayong buntag.
1: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports giatul kanyo sa DTX 500. Giaswat ni Uji Anunobi no ang kadaugan sa New York Knicks kagahapong adlaw sa Game 4 kontra sa San Antonio Spurs. Mikulit usab kini kasaysayan ang Knicks, human nila gipildi ang Spurs no